0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sa imo maayong nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct ehinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 oras.
10: Para sa nagkapananakit nga baka.
11: Liyaw kang likod sa salon pass.
12: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until you go.
13: 101.5
14: K-5 News
15: FM.
14: K-5 News FM.
16: News FM. Oras sa K-5 News FM Philippines.
17: Oras, alas 8 sa isa aga, standby Wilson Villena, live dito sa lugar sa diin nasapuan nga patay, ini isa ka LGBTQ plus ka manunudlo. And allegedly, dito ba nadakpan sa sunod ang iya sa nga lover. Prati sila kinabo, giga request, no? Gusto gid na makita ang mayor kuno kag ang architect, no? Contractor. Ibalik tala, no? Ready na yung aton sining Foro de los Pueblos, contractor. And the mayor is, naidla one man sang tanan, no? Tira na itan!
18: Halot!
17: Para na! Panot!
18: Halot!

0: response. Foro de los Pueblos. Oros, aquí para News FM Philippines, Mark, aquí para las 8, 9 de la saga. Si Wilson Villera, atong sa ka K5, ang atong mata sa K5 na ka-standby. Direkta mismo sa ginatudlo ka K5, Eric.
1: Yes.
0: Diri sa ringa purian. Sa isa ka lugar sa Bacolod, nag-a-star si Sir, kadri na sa parangyabangkay, kaupo ng iya ginaligar. Ginaligar lang ka K5, Eric.
1: No.
0: Na lover. Yan yung report, director from the crime scene, K5 Wilson Villera. K5 Wilson, good morning.
1: The view from the outside. Wilson, good morning.
2: John, may aga ka kasi sa rito. Good morning. Manari kita din sa buong sa tuloy ano ni Sir, ang ining la maestro na ginaligan.
0: Okay. Hindi mula pagambalang lugar kagay 5 Wilson, ha? So, amuni gali ang sitwasyon sa Iabalay.
2: Yes, kita ba, John? Amuni ang sitwasyon sa Iabalay.
0: Tinga nga, why kagwa ang lalaki kaya pwede man sa gali kataklas ng spadero?
2: Kaya ka daw dyan, naklaruhan, no? As alain din niya nakabisita kita sa lugar, kasi may time kita kagina, saan ka nag-standby kita, nakainunano na to ng pila ka mga residente sa ining lugar kita daw dyan. Especially, ang nakapangayo, din sa tabang sa guardhouse kita daw dyan. So, before kita may mag-dig down sa kung naawa siya nakagawa kita daw dyan ng kita Eric, isa-isa tanay kung paano nakalabot ang ato sa mga barangay tano.
0: Correct. Lugar. That's good so, point. Very good point. Very good point.
2: So, dyan, no, alas 11, isa sa mga tupagbalay rin ni Sir ang nakabati siyang linagapo kay Sir Aljan.
1: Okay.
2: So, aside po na sa linagapo kay Sir Aljan, may nagapangayo sa bulig, nagasagit ni si Sir nga, Lord Jesus, help me, nagamuna ang iyan na siya kita. According sa residente rin sa lugar. Karon, nagaduda na ang isa ka residente, nga doon kalain ko doon sa pangayo sa bulig ni Sir kay Sir Aljan. That's why, nagpananawag man siya sa neighbor Manila kay Sir Aljan, agad magpabalo nga may amo na nga nagkatabo. So nag-updanay si ma'am kagang isa pagit katupad balay niya, nagadlagan hingagaw sa may guardhouse kay Sir Aljan kay ti naka-standby na ida ang mga tano.
0: Mga ano oras ko no to kagi 5 Wilson nila nabatian nga daw hindi na mong pagpangayo tabang ni Sir?
2: Mga alas 11 kay Sir Aljan, alas 11 pasado, nagsugod ang linagapok. Nagsugod ang pagpangayo sa bulik kay Sir Aljan kag nagsugod man ang pagduda sa mga tupadbalay nga may something nga nagakatabo sa sulod sa balay ni Sir Sir Aljan.
1: Okay.
2: So duha ka binog ka mga tupadbalay ang naghingagaw dalagan kay Sir Aljan pakadto sa may guardhouse kag nabta nila diktong isa ka security guard on duty kag amo to nanawag sa barangay.
1: Okay.
2: Karon nagkakadto balik diri kay Sir Aljan. Sa diri nga lugar na nagkadto na di ang mga tanod na rin na di ang guard ugaling lang wala nila ginsulod man kay Sir Aljan for the meantime. Ano kasi hindi pa mabalaan kung dahil si armado man or nanong sistema ang taho sa sulod kay Sir Aljan.
1: Okay.
2: May isa ka barangay tanod, ari kay Sir Aljan, may isa ka barangay tanod ang nagliili sa sulod sa balay, sa bintana siya nagliili kay Sir Aljan. Kasi nakita yan na ginaguyod sining estudyante ang bangkay ni Sir Sir Aljan, ang lawas ni Sir.
0: So, ginaguyod siya nakita galisang tanod, paglili niya, ginayudyod ni suspect ang bangkay ni Sir.
1: Na nga nakasulod ang tanod sa gate?
2: Abre lang yung gate kina Sir Aljan. Ang sulod niya kina Sir Aljan. Amo ni Angkwan, ang sulod niya pertaan.
0: Naka-grills gali sa sulod, hindi ka kagwa.
2: Kita Sir Aljan, kina Sir Aljan, itlastar ko man ako kasadya man sa huwari to ka ano man sa story, no? Pag-abot ng kwan niya, nagaduda naman ining suspect niya may taho na kina Sir Aljan, nagsaka sa susamping sa babaw sa CR, wala kang kisali kina Sir Aljan. Kaya dira siya panik, guro ni Managor or mangita siya dalan, o galing lang, narusdak ang ilang ginsakaan kina Sir Aljan.
0: Natural kay subong niya, si Forlins na nang ginagamit. Ano pa nawag na gani? Ribbits?
1: Metal parings lang.
0: Parings lang ginagamit. Hindi mo sa ulay ang dos ginaya. Subong di mo na masakaan, wasak ginaya.
1: Si Wilson, masakaan mo si metal parings. Yung hugnak mo nung balay siya.
0: Pagsaka is metal paring, dala pati atop eh.
1: Delikado ka, Noy.
0: Okay.
2: Sa mukha nga nagsanasala na sa Kaiser Daljan ng Kaiser Eric. Kaya ang rason na Kaiser Daljan na di ba nanakpan yung suspensado kasi hindi, kuno hindi siya makagwa. Ganduda man ako galing Kaiser Eric yung Kaiser Daljan kay kung door knob lang ang lock siyang ininga balay
1: kay Kaiser Daljan.
2: Hapos na sa buksan. Hapos na siya buksan kasi pila na edad yung 24 hindi na siya hindi siya kabalo abin makabresa na door knob.
1: Correct.
2: Pero may nakita ko di Kaiser Daljan may nakita ko din nga padlock na PIN, password kay Sir Aljan. hindi sa yabi.
0: Sugwa niya do automatic lock sa gali. Digital.
2: Ariho, makita ko din nga lock sa gate. Isa na nga lock na yun. Nakapin man yung gate pa lang na yun. May isa dito na nagkakabit sa sulod niya.
0: Kandado siya pero number ang ginagamit. Combination.
2: Combination number. So, base, amo na ang ginagamit man na lock dito sa sulod kay Sir Adjan. Rason, so nga, nabudlayan sa magwa sa sulod sa balay ni Sir Kisad Adjan. So, amo na siya ang rason man niya nag-kinarangkaran ni suspitsado sa sulod niya. Hindi siya makagwa kun, no, ha? According to him, Kisad Adjan, ha? Niya, hindi siya makagwa. That's why nga na ipag-abot sa kapulisan, sa tanod, yung nasulod na sa idalong, sa yasang lamesa na nasa puan nga nagpanago kay Sir Adjan at Kisad Eric.
1: So, pero, Son,
2: yes,
1: maskin pa naka-digital ang lock sang balay or sang apertahan, kunara ka sa sulod, easily ma-open na saya. Kunara ka sa sulod, mabudlay iyang pagsulod, mahapos ang magwa.
0: Ang iya ginagamit ka na, doble ka din numero. Hindi siya kay digital. Kaya digital yung pwede umbuksan sulod.
1: Sulod, oo.
2: Pag-lock siya nga may pin. Lain siya kay Sir Rajan at kay Sir Eric. So hindi siya yung digital nga pwede mo ma-open.
1: So wayaging ko ba lang itong lock to? Why na ito hinampas to, no?
2: Lahat nakabalo kay Sir Rajan. Kung maaway na think up.
0: Okay, so pag lili nakita na sang tanod, nanawag sila pulis, amo na to.
2: Namo na to kay Sir Adjan, kag nadakpan na sa puan, ini ang suspitsado sa sulod. So, in terms naman sa background ni Sir Kisad Adjan, hindi na mga tamag-demodiscard sa ngalan, ay nang ang pagkilala bala sa mga residente dili sa lugar kay Sir Adjan. Mabuhot, manunisi sa asali, may makita ang mga pila ka mga estudyante kay Sir Adjan na nagabulig, mandigani kay Sir Kono, panghilamon, panghimos ang ila sa nindiga balay. Kag wala, di ba, maistro ini si Sir, pakadbo sa eskulahan, o dumalay-ulay yung ila sa nindiga balay sa pakadbo sa eskulahan kay Sir Adjan. Wala nagamotor si Sir, no? Halindre pa kanto sa eskulahan. Nagagwa siya, nagakumyot sa Kisad Adjan, kag-ada pa, bali na mga alas 5, no? Or mga 5.30 to 6, makita niya na si Sir nga nagadagundagon, hindi rin magwa, agod na magpadulong sa eskulahan, kundi hindi siya nagatrabaho, Kisad Adjan. Excuse me.
1: Okay, go ahead.
2: So, yes, Kisad Adjan.
1: Go ahead lang.
2: So, kagapo, nag-check kita kung kamusta ang status sinin, no, sang atong sining kaso kay Sir Adjan. So, upon sa pag-contact na to sa kay Police Captain na J.R. Reyes sa Police Station 7, nakalana, subong adlaw, no, magwa ang autopsy report ni Sir, kag ang iya sining death certificate, kag subong man adlaw kay Sir Adjan ay pasaka ang kaso ng murder, batok naman niya sining sa isa ka estudyante nga ginatudlo, suspitsado, no, sining kamatayon ni Sir Dri sa ininga lugar nga akong ginatindugan sa karon kay Sir Adjan.
1: Okay. So, nadakpan gali ang suspitsado tungod kay ang neighbors, nagpanugid sa guardhouse ang security guard sa subdivision, nagtawag sang tanod. Din ang tanod nagdiretso sa balay. Bukas ang main gate, ginli-li ang main gate. Nakita si suspect nga ginaguyod si victim kag ginsulod na lang sang aton kapulisan.
2: Yes, kay Sir Eric. Kaman na siya.
1: Okay. Now, ari yung pamangkot karon kay Five Wilson. Ang rason nga why siya kagwa, tungod kay hindi siya makagwa, tungod kay kuno na lock ang pertahan. Right? Okay. Sa ina nga sitwasyon, pwede ay han nga hindi gid man siya nakagwa, nga 22 anyos na siya sa amod ng klase, nga asakit sa may siya mag-agi.
2: Kisad Eric, amo na ganyan ang bago kasi isa itong hadaan ang pin na may nga, ano, nga may black na may pin. Pero may isa na sa kaposible, guaan tani. Kisad Adjan,
1: sa likod,
2: nalipat mo kung ano itong specific.
0: Okay.
2: Nakang balimang sakon.
0: May washing machine to sa likod mo.
2: Kisad Eric, may grill. May grill sa to ang guluhaan niya nga posible. Tani nga pwede.
0: Hindi pa siya kagwa gapon.
1: Dapat mayorgid.
2: Ang likod si Kisad Adjan, Kisad Eric, balay naman niya next. Ang tupad niya, dingding, balay man. Ang tupad niya, dingding, balay naman Kisad Adjan. So, ang umli niya nagwaan, amo lang yun yung tubang. So, kung maglibot nito sa likod, balay na itong tupad niya, atok na ito, dingding. So, wala niya siya sa posible guan, Kisad Adjan, na trap niya siya sa sulod, no? Based sa iya, ha? Na panisayan, Kisad Adjan, Kisad Eric.
1: Sige. At least naklaro, naklaro.
0: Klaro, okay, gali. No. Nga ang tupad balay, nakabati, pagkasinggit, si Sir, singa pangamuyo mo, singa pangayo, tabang.
1: Tiket ang balay.
0: Gabi na malinong nagkipay-birik mo.
1: Matiyo na ni mag-amuning nga klase subdivision. Matiyo na da ang uragok mo sa piyak.
0: Do ako na?
2: Oo, ding-ding lang ganyan, ding-ding mo. Uh-huh. Matutupad, balay mo ko sa Daljan. Amo nandiyan ang prestada. Nung dati nga nabatian mo.
1: Batian ka ginada?
2: Pangayot tabang ni Sir Erdo Kaduluda. Gipun eh. Uh-huh. Siya nga pangayot tabang ni Sir. That's why nag-decide siya na mangayot manbulig sa tupad nila balay. Kag naglakat sila nga dual. I mean, naglagan. Just like it sa Daljan. Yung secretary. Bakit ko sa Gerdo. Sagot mangayot man siyang tabang.
0: Sige. Salamat, Kid Wilson. Kakumpleto si mga presentation, Wells.
2: Yes, kay Father Dan, kay Father Eric. So, amo na mga natipo na ito, yung mga detalye, no, gikan sa ground zero, sa crime scene, no, sa tunga, sa nga kamatay, yung sinisang isa ka maestro, na ginaligaging painom sa memoriatic acid, yung isa ka estudyante, kay Father Dan, kay Father Eric. So, nakabalita, ginagulong sa inyo sa kaluan sa Mighty CD, Trivacan Detector, na report nato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villena, para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko, kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Thank you so much sa report, gikan naman kay K5 Wilson Villena, pinaka-lightest information mga ka-K5 nanood din sa pagka-discovery. Paano ba na nabatian sa mga kasilingan na dumay nagapangayo tabang amuto gani ang kausa ngang tanod nagkagtuto sa lugar.
1: Kay ginaragarong kabyang atop mo.
0: Nagrinong kadol.
1: Nung kadol tapos nagtinagol mo.
0: Kundi nagtinagol ido. Bukas ang gate mo. Nagsulod si tanod nagliligoro sa bintana na kay do naka-jealousy. Nakita niya nga ginaguyod sang suspect si maestro. Pasulod sa kwarto kag ipaberik.
1: Siguro taguon niya tani. Nagpanik gid siya. Kay pwede man siya kagwa sa pertahan kung gusto.
0: Kali siya kagwa kay ginlock ang kandado is in number combination. Feeling ko ay nakasulod sa hubog siya bi.
1: Nakainom siya. Nagpanik siya.
0: Nagpanik siya, hindi siya balo kan nung himo niya.
1: Nagpanik siya kay pagkakita siguro nga patay. Yan daw hindi na niya mo na dito na ginerbiyos. Amo tong natabo.
0: Sige. Oh, Wilson, salamat gid si mo sa balita, no? Daw tigwanta malabot ang pulis, no? Ang hepe sang Station 7. Para at least mapamangkot na ton kay Kipaberic kay nami gid maplastar ta isa-isa eh, no? Bisan isa duwa lang ka topiko pero at least bla kumpleto kay Kipaberic ang presentation ta.
1: Tawgan ta bitong Station 7 to tanaon ta aton nga pulis kung ano ang ila kay i-file subong eh. I-file ang...
0: Kag ano ginagang gulong ang ginatanaw nila? Oh. Na naglabot sa punto. Amin
1: nga pinatayin. Nga, muriatik, gid.
0: By the way, si Jillian Bronson, ang MVP, finals MVP, sang NBA 2026, sa tunga sang New York Knicks at the same time, sang San Antonio Spurs. May dako siya nga ginubra kang i-five Eric Gabagay, nga ikalipay sa isa ka taxi driver. Kaysang nagdaog sila sa game number 5 sa dalanon dito sa New York, may mga kabataan lang mapunggan ang ilabala tiyago ng kaluluoy ng taxi driver na ipit sa tunga. Uy. Na ipit siya sa tunga, sinakaan ang taxi driver, ang taxi na ginamaniho, gintumbo-tumbuan hasta magkalaboka ang windshield.
1: Asa kwa na sa...
0: New York mismo, sa the New streets York. Of New York.
1: At yan mo na sila
0: game 5. Now, ang taxi driver aralang sa sulod. Wala man siya gitandog, pero bakit sa sobra, siguro nga selebrasyon, nabukat, tinaguba ang iyong pangabuyan. Naglapta social media, nag-response si Jillian Bronson, nga sila niya, I will buy a new taxi
1: para sa
0: for that taxi driver. Sige, while we are celebrating sa atong kadalagan, hindi pwede mapiktuhan ang mga inosente, mga tao. Nga kung bayad, and then, gusto niya ma-identify ang mga fans na nagsaka sa taxi ka nagtumbo-tumbo. Sini niya, while we appreciate you, kay grabe ang pagpalangga niyo sa New York Knicks, pero hindi ang mga klase fans ang gusto ta. Ang gusto tayo ka fans, ang mga responsable, nga huwag ka pangalit sa ibang tao. Sige, I will tell the New York Knicks to ban them to enter the arena sa ano. Ang nagsaka ka nagpangguba sa taxi.
1: Bawkita mo na.
0: Sili niya, okay lang na yan ma-celebrate ah. Because we want to send a message nga ang kadalagaan nga ni ato ni. Pero it doesn't mean nga kung nagdaog tiyan mga alita sa ibang tao.
1: Sa Amerika, biya mo na kita mo World Cups mo. Nga mo naman na may mga tutod guba, may tutod-tutod.
0: Delikado ni. So that's why nga damo na admire subong kay Jillian Bronson, kay Fibery. He's an MVP both inside and outside the court.
1: He's a player with a heart.
0: Amo na gurong right term.
1: A player with a heart.
0: Everyone is part of this city. We should not let others pay the price of our day. Instead, we should make the next victories a shared celebration for all New Yorkers. Amo na ang bali, Jillian Bronson.
1: Very good. Ay, ari na si Chip.
0: Ara na. Ara na. May kopod na subong matriyo ng HEPES ang Police Station No. 7 para at least maplastarta ang ilang investigasyon. Pasalamat kita sa mga tao bila ni Sir Rivadomia because kapos ng Blanca Kipay, Eric, yung makasugilan nun to sa ila.
1: Kapos ganit tao, ganit si Rivadomia.
0: Oh, ti. We really appreciate that because sa mga malangning upton mo.
1: No? Captain Reyes, ha?
0: Ari may kopod na si Captain Reyes ang Station No. 7, Line No. 1. Captain Reyes, sir, good morning.
2: Yes, Sir Eljon and Sir Eric, mayong agaman. Kasi morning. Kasi yung maupot niya tagpalamati sa Kipay. Good morning.
0: Sir, based on your investigation, no? Nanong madalom nga motibo sa likod nga naglabot sa punto nga napatay ining LGBTQ nga maestro sa sunod mismo sa Gapuloy-an, upod ang ining ginatudlo suspect, allegedly, iya sa ninga lover?
2: Yes, sir, no? Unang-una, ang aton ni ginakonsensang aton ni insidente ang in-report dire sa aton sa station is may isa ka commotion dira sa isa ka subdivision dire sa Bacolod sa
0: okay.
2: And upon pag-report sang at pag-responde sang aton kapulisan amo ito nang na diskubrehan nila nga wala na ini sang kabuhi ang biktima. So ining aton nga suspect sa ini siya ka estudyante man no estudyante, college student, kag suno sa amon pag-ibistiga, may kumbaga, kilalahay na sila nangadaan ini isang aton nga biktima nga ginapakato-kato ng draper ni.
1: Okay. So,
2: tapos, yes sir.
1: Mayon ng ila, kilalahay gin sila iya, nga duwa?
2: Yes sir, oh, kilalahay sila, no? In fact, isang ginapamangkot namon ng suspect, mga 5 times or more na sila nagkakadto dira sa balay.
1: Okay. Sige sir, go ahead sir.
2: So, mo ito, daga sunod sa aton nga suspitsado, nag-inom-inom sila and nagkaroon sila sang heated argument siguro kag dito niya na doon nakuga kag ginpainom sang muriatic or sang chemical itong aton nga biktima.
1: Okay. Now, na sa inyo nga investigasyon kag papamangkot sa suspect sir nga 22 anyos. Ano ang iya nga ginhambal nga ang amutong gingamit niya nga agin painom niya gid muriatic acid?
2: Well, suno sa iya ina isa sa mga alibay
1: no.
2: Sa allegation niya nga habang ginom-inom sila, una siya daw ginpainom sang biktima. Nagbalos lang siya. So, yan na, alibay ho.
0: Kung ginpainom siya sa muriatic acid, kung dito prano sa nagsululuka ka ng lain, matyag yan?
1: Una pa sa tanik
2: yes,
1: ba?
2: Yes, una, man na ginalantaw naton, kung siyang nakainom, edi nakita taman.
0: Definitely, bisan guro, sir, nga, why siya matamaan, pero batsyago niya ginantal now?
1: Batsyago mo eh.
0: Muriatic acid na tirao mo, hindi ganun mag-rebentat siya mo now. On the other hand, sir, we have information. Is it true nga doon nagtuyo, nga magulam, tani, mag-huder kwarta? Ining suspect sa biktima? Hindi yan, bangod siyang refusal, nga natabo ining nasambit ng insidente?
2: Well, isa pa na sa natin, ginalantaw, kaya may isa man kami ka-information na nakita, kag nabatian, kag nakuha, nga kaya may monitor siya nga ginaayo sa biktima.
1: Okay.
2: No? Isa man sa ginalantaw natin. Pero tesubong, ato na itong aton nga suspect, ginalata na sa court, kag sa fiskalya para pag-asakaan na sa kaso.
0: Okay. Anong kaso ato bangon niya sa Rizal?
2: Based na itong kwatsang investigador ta is nakita na itong element dito. May mga element dito since napatay. And then isa sang elemento nakita na itong cause of death is poisoning. Murder ang posible nga ipasaka na ito.
0: I see. Murder. Okay. Now, na-recover ninyo ang cellphone sang biktima? Kay base dito sa cellphone, may mga previous conversation or convo that might also help para ma-determine tagid kung anong dalom ng rason sa likod siya niya, Sir Reyes?
2: Yes, sir. Sa subong ari sa aton, ang iyong mga cellphone, ag ipa-open pa naton ini sa aton nga expert sa RACO, kaya hindi na ma-open. No? Para at least makita tapagid kung anong dalom ng motibo sining kumatayon sang isa naton.
0: Ining na-establish naton, ining suspect kagang biktima, may relasyon sila o first time sila nag-updanay, gagintawgan lang siya, random guy nga may available during the time, madugay na sila kakitanay nga duwa?
2: Pero sa amon nga kwan, sir, is amon pag-imbestigar, dugay na sila. More or less, mga 6 months na sila. Yeah. 1 year na sila nga kilalahay.
1: Kilalahay na gid sila, yeah.
2: Kilalahay na gid sila, yeah.
0: So, same school?
2: Yes, sir.
0: Same school sila nga duwa, hindi?
1: Mag-eskwila ang suspect. Sige, natudloan niya.
2: Sunod sa amon nga pag-imbestigar niya ang ato niya biktima, isa ka high school teacher.
1: Ah, okay.
2: While ang ato niya suspect is a college.
1: College, okay. Sir, ang dokatingalahan ng Gibla si Reyes, to kay napapalibog na mo ni Sir Eljander eh, nga ang suspect na bisto tungod kay maagi sa sakisami nagrinungkadol. So nabatian sang kaingod. Nga wain lang siya nag-agi sa mayor ng pertahan kag magwaagod nga makapalagyo. Nga asaki sa migid. What happened?
2: Nakita niya siguro nga may mga nagresponde ng mga taga-barangay. That is why nga nagsala naman siya sa isa na sa ginalantan namon. Nagsala na siya kung sa diin siya mag-agi. Nga muna nagwan sa sakisami. So isa pa ginamang ilalantaw base na gusto niya i-distort ang crime scene kung agin pang guba niya to ang kisamay ang mga lababo sa CR.
1: So one possibility is that before siya nalagyo ginpang guba niya ng kisamay so that it would appear as if there is a robbery.
2: Yes, possibly na siya ginalantaw nato no. Kaya in fact ang nabatian sa mga neighboring mga neighbor sa biktima na muna may nagalinagapok that is why nagtawag sila sa police kasi mga tanod
1: amo na so amo gani nang nalibugan namo nga ang kun gusto siya malagyo nga wala sa naglagyo diretso kay pwede mo lang maguba tuya kun may mga laktong pertahan pwede mo lang gubuon gani pertahan kasi pertahan ka magin di ba
0: correct
1: nga ang dito kiskis sa mi. So it's daw ang guwabe nga daw he would like to make it appear as if nga daw may robbery.
2: Yes, so amo man ang gina-istorya ko sa akon nga mga investigador sa case conference naton nga siko ilataw ta man un ano ang ining mga report ng insidente kun ano nga ang ginguba mo ang ginpangguba niya pa mo pwede man lang siya makagawa.
1: Kay do kalayo eh kung akon lak ang pertahan nga si Mickey imo kun gibuon mong pertahan masapos pa.
2: Yes, so, pero sumasaya tungod nga siguro na kordan na siya kaya may mga tao na sagwa at ito yung gasala naman siya. Pero ito di taman nga po na mabaliwala isang agulo nga posible nga muna.
1: Okay, now, Ari sir, ang last na natin nga series of questions sa imo. San onyo i-file ang kaso against the suspect?
2: Sa tubong sir, ato na sa Hall of Justice ang aton nga investigador together with the witness and the suspect. Ulap-lap natin kung na...

0: Ya ang suspect o kung may sign of life pa?
1: Patay na gin. Pag-abot sa responder, ta, specialist ng ato ng rescue sa alihis, wala okay na dito no sign of life. Pag-abot ko gani, nag-ambal pa ko ba, si pwede na loon sa hospital. For example, hindi sir, wala na gin, sir. Hindi na gin, pwede ma-
0: expire na. Sige. Okay.
2: So, thank you so much, Police Captain Reyes, sir, for this information. Good job, ha? Yes, at least nasolve ang kaso kang ipaberik. This is impossible.
0: Ang nami, dari nga nakuha na to, kay tungod sa mga neighbors, nga concerned, nagkanto sa tanod, ang tanod nagtawag, nagkanto sa guards ang subdivision, ang guard nagtawag tanod, ang tanod nagtawag police. So, dito makita ang community participation na Captain Reyes, sir, no? Kampiyon.
1: Yes, okay. Sir. Sir, muna, ginagapasalamat kita sa aton nga community, pag sa aton nga mga tanod, kung sa din nga, at least,
0: alerto.
1: Na-alert sila dahil kung na-alerto nilang police, kung naka-respondig kita kay Gilayot.
2: Sige. Okay. Salamat kayo, sir. Thank you very much.
1: Yes, sir. Thank you, sir. Kaya mayong aga.
2: Dapat yan si Police Captain Reyes, ang jefe sa Station number 7.
3: Sa bawat katanungan, standby John. Kasagutan.
0: Kabalo ka, Kipabel dyan. Ginmention ko itong kwan. Ginmention ta itong tanod la nga nag-reply da yun. Under ni sa pagpamuno sa amigo ta. Iyan ni Police Lieutenant Colonel Clifford Batadhay.
2: Okay,
0: ini mga force multiplier ng mga tanod.
2: Very good, mayo ang briefing. And briefing, of course, mayo man kay active ang mga tanod. Di ba rin kay Captain Donny De La Vega?
0: Isa pa na.
2: No? Captain Donny, mayong agal ang dasimo. Mayo man kayo pamati mo siya ito sa reklamo ni ni Attorney Chu. No? So, na-settle naman itong problema.
0: Extension sa extension.
2: Ti sa ato naman, di ba, kung ito na-check na this time, ang balantayan, taba na yun na yan ang barangay kag iske election?
0: Amuna. Amuna
2: ang tanang kapamangkot, di kami ni Kay Pabierik, do may mga information kami na baton, pero hindi kami ang magbungat. Kaya kung madayon o kung hindi, basta wala ito lang niya.
0: Basta.
2: Kabalan, tali guros tapos, Sona, kapresidente. Kung malakip sa Sona, ti, dira na tama kambal, madayon o kung hindi.
0: Ang rason nga hindi pagdayon noon para makasave ang gobyerno sang 16 billion.
2: 16?
0: Oo, 1-6. Kaya ti may eleksyon mo. So, isave mo nanay. Pero kung hindi mo pagdayon noon, ang nagasto na sang gobyerno so far sa mga registration, we will stand to lose 3 billion.
2: Dala na ito mga baluta ang ikipang printa?
0: Ang baluta, steady magamit na.
2: Steady ba niya?
0: Pato lang mga overtime sa registration sa tanahan and all, 3 billion na itong nagasto ta?
2: Yeah, at least ha, makasave sila mga 13 billion.
0: 13 billion. More or less, ha, muna na. Ang subong ang nami, ikakadlaw, ang incumbent.
2: Now?
0: Tiki.
2: Kadlaw, sako niya gani iban subong.
0: Sige, hindi. Kaya kakabay pa kini lang.
2: Hindi ka mo magsalig. Paugundas lang.
0: Di, ang kwan naman niya, ang mga challenger naman niya.
2: Bira-bira.
0: Yung mga yun, bala. Kaya kakapoy mo, sagi pa may pay, pangapi, pangapis, kapihan.
2: Mayroon gani yan nga. Mayroon gani isang barangay nga, igo, naglupok ang balita. Ito, nga isang kakagawad siya na. Ako no, ang sekretarya, pinabusong ito kagawad nila. Ano nga, manugtuhaw naman eleksyon, sabi nila, gurugan, doon pa itong kagawad nila, mamalik sila eh. Kadaan mo, sige, isyo mo, gito yung gila. Alam mo, tanla akong isa.
0: Nagkaguluan na rin mga kwan sa
2: di
0: barangay.
2: Namak siya.
0: Kada sisyon, goti ka na yung mga kagawad.
2: Oh.
0: Ngayon ito pagpalutso nang yan, ikuan ako. Kaya nga,
2: plato ipta niyo. Nga doon, subong nga tayo, dadong manong kapitan, gini yung.
0: Nga, ipta dahan.
2: Nga, pagkakuan niya na, tayo, ano ito, nag-iyan siya.
0: Sa paralan, sa paralan.
2: Nag-imo sa ito programa o nag-bulig sa ito. I-block propaganda ang bala ito nga kuman.
0: Hindi
2: na. Muna niyo, nag-amun ito.
0: No? Muna na sa mga tirada sa barangay.
2: Ito na. Ako yung agrigi ko na kay kilala mo. Bala mo na.
0: Mayroon naman ganing nga.
2: Hasta ganing migo, ang migo ng mga mayor, nagpatay pa ganing ang mga
0: mga mo. Nga muna tumutabo. Mayroon naman ganing nga, nagbakal siya sang lapis ba na nga daw pulo, 30 kabilog.
2: Dason?
0: Isa ka karton, 30 kabilog.
2: Okay.
0: Nagkanto siya sa isa ka classroom, kag magatag, ta isa kabilog lapis, siya ginpicturan, kag ibutang gin sa Facebook, hanggang panghatag sa school supplies.
2: Galing kay pulo mo lang?
0: Pulo, ta isa kabilog lapis.
2: Ito hindi mo namlayan ah. Doy na.
0: Ay, kalanggabang yan.
2: Sadyan lang propaganda nila din, no? Sa piyak kabahin, mga kakipay, i-check na si Kipay Jong Bersales. Kagabi, may grupo sang mga Regional Mobile Force, sang NIR, nag-escort sila sa empleyado sa Department of Interior and Local Government.
0: Okay.
2: Kay nag-barangay visitation sila, kakipay, Berik.
0: Okay.
2: ang gibisitahan nila dito sa Barangay Lalong sa Banwa naman sang Kalatrava.

0: yan naman.
1: Pasado alas 4 sa hapon, kay hindi kasunod tong salakyan, naglalakat lang lang, hindi mga personnel sa Regional Mobile Force, okay. Upod ang taga DILG. Gulpi lang, ginpalokpan sila kagin banatan, bumalos ang aton ng mga otoridad. So, ang unang information na baton takapon, isa to kakaso sang ambush, pero gagawa encounter, kikabato, manpulista mo. Ano gibalang tutuod yung istorya? Di, i-check na si Kipab Jong Versales kay kahapon, on the way si Kipab Jong pakadto sa ginaligar na nagbakbakanay ang mga armado ng mga tao ginapatihan NPA. Bakin, sige kung kamilog mo.
0: Gamo ba? Sabi ko ubos na.
1: Ha?
0: Ano pa?
1: Ubus. Ikaw malo, ay, wakuk baloya eh.
0: Hindi ka nito ng banyo, ay na ubos na.
1: Ara pa eh. Di, pakadto si Jong to, nagyanyan pa, may isa pa ka boom truck na tumbas karsada. No?
0: On the way, ha?
1: On the way. Nanong istorya sa likod sa what really happened, kag ano kalawig ang allegedly encounter. Kipa Jong, good morning.
0: Morning, Jong.
2: Kipa Beljan, Kipa Eric. Yes, kahapon, papuli na kuntani ang ining mga tropa sang RMFB personnel. Halin sa isa ka barangay activity dito sa may barangay Lalong. Upod, ang officials ang DILG diri sa Banua sang Calatrava nga si Mama Genevieve Hadulos. Kahapon namangkot kita kay Police Captain Jesus Alba ang helper sa Calatrava PNP kung ano gid bala ang or ano nga sahi sang aktibidad ang ginkadtuan sang DILG officer dito sa Lasambit nga barangay.
0: Uh-huh.
2: According sa kay Police Captain Alba, daw visitation bala kay Kipab Eljan kag Kipab Eric kag natsimpuhan man nga sa pag alagaw sang DILG dito sa Lasambit nga barangay ma natsimpuhan man nga amo man ang activities sang RMFB. Dungan sila na lang dito nga nagkanto kag nag-initiate sa ila sining line-line nga mga activities kay Kipab Eljan kag Kipab Eric. Now, pagka alas 4:25 kapon sang hapon, papauli na sila pabalik na drip puntani sa ilang barracks diri sa may sakop sang barangay Lagaan kay along the highway malang ni Abi Kipab Eljan kag Kipab Eric ang ilas ni nga barracks mo ning gitawag nila nga slab house. Sang nagapangalakaton ang aton sini nga tropa ng mga apat kabilog upod ang punong barangay nga si Kapitan Ruel Laguno kag si Ma'am Genevieve Hadulos. Gulpi lang sila gin mapalukpan diri sa may
1: ano ang lupok single shot automatic ano ba siya man niyo bung bung basi kung walang to yan? Warning shot, whatever?
2: Kung ganyan na yun, Kipab Eljan, according sa kay Police Captain Alba, nang lagko ganyan yung lupok.
1: So, kitiros na ko siya, Migo?
2: Come again?
1: Tiko nagalakat sila, pagtiro sila, paano? May naigo sila, why?
0: May naigo, why?
2: Why? Kay bangod apat lang sila kabilog.
1: Tubot si ganun, siguro ka Kipab, yung hindi to tuyo, kiguhon sila. Kaya tiko nakaposisyon na to kag silang target, kung hindi nakalaigo na to sila.
0: Oo. Oh.
2: Basi man siguro, oh. Amo lang ng...
1: Kasi layo man yung lupok to, basi sunan man to ya.
0: Basi kung harassment lang bala.
1: Yes. Dua klase na mo. Oh. Ang harassment, inang palokpan ka para magpanik ka. Kago talawin nila kung anong reaksyon eh.
0: Anong reaksyon mo? So basi ato ya, kuhan lang to ng harassment, kag ang target is to ambush the reinforcement. Hindi kay sila.
1: Why kuno o joke ang aton live sa mong Kipabitan, Lugubi? No, Kipabitan na nung tabo si mo man.
0: Damo na nagreklamo.
1: Damo na nagreklamo, Kipabitan. Why kuno?
0: Tatlo na.
1: Lima.
0: Lima, si James Salvador.
1: Why mo naman nabutangan o joke? Tanong nung tabo man. Why ka sa kogalingon mo tanong? Nagsingalong ka lang gabi nga daw gintakluban ka kalangit. Hindi ka nakabalo mag-udyo sa ngimong live out. Na ano ka man. Kipabitan na ano ba? Kayo ha, bala, pakantahong ka naman kung nagkipay, Eric, liwat.
0: Nami ito, kantay ka po.
1: Ha?
0: Nami ito.
1: Oo, nami eh. Amo ito galing ujo yung taning ibutang di sa program.
0: Na-inspire ako.
1: Sige, Jong. Tijong, kung silang target, kung target nga silang tiro, higo sila guro ka kipay, Eric, hindi ka posisyon niya mo.
2: Ati ang explanation abi ni Police Captain Alba, sila gija mong ginkuan, sila gija mong ginpenetrate abi kipay, Eric. Tiyan mo ito nga pagkakita, sunok pa, ni Kap kag ni Ma'am Genevieve nga ang tropa nagnilumpatanay na kag nagkinarankaran kag Kipab Eric kag Kipab Eljan. Amo to nga sila man nga duha as civilians nangita man sang pwede ba palipdan ba lang hindi man maigo. Kag amo na to dayon pag retaliate naman sa nga tropa kag as alleged may nabatian pa gani ang iningkuan ang aton sini nga tropa nga ginambush nga daw may command sa nagambush sa ilang Kipab Eric nga i-assault sila tanan. Pero bangod sa retaliation sa nga RMFB,
1: pila kabilog ang mobile force kay escort kay Mamaw? Pila kabilog?
2: Kamagayan?
1: Pila sila kay escort?
0: Ang mobile force? Apat.
1: Apat lang naka-uniform?
2: Yes, naka-uniform. The rest, according kay Gabi, sa kay
1: police captain. Ang iba din nagatambay?
2: Come again?
1: Ang iba nila ko po din?
2: Nakakuha na, nakauna na. Kay advance party ang iban kay February.
1: Silang naulihi?
0: Silang ginbanatan.
1: Silang ginbanatan, kaya apat na lang sila.
0: Yan ay. So sa ginbanatan, sila ano na sa kanila? Patrol car?
1: Galakat, gafoot.
2: Hindi, galakat pa lang, galakat pa
1: lang. Hindi kasunod ng salakyan kay February. No, ano kalayo ang salakyan nila sa natabuan sa Linok Panay?
2: Daw pila tong hambal kay kagabi ni para ni Hepe medyo meters lang kay Pavel diyan.
1: Ati kalapit
2: about na. The meters.
1: So ato naman tong guro sa salakyan nila ng advance party gulat.
2: Mhm, kay hindi man abi makuan according sa kay Hepe hindi masulod ang salakyan nila pakadto.
1: So in short na ba hindi ko ni Jung gusto ning kay Pavel, it's not the ambush really dito. Harassment kay nga. Kung ambusan ka mo lang to kamukdam mo, ubus lang apat eh.
2: Gani, oh.
1: Ang reason nga nga why ka palapit to mga NPB because kabalo sila may upod pang iban.
0: Medyo layo.
1: Layo to.
0: Pinasalbahan
1: lang. Pinasalbahan lang. Kung nagkinsin ka pre, hindi ko reforme oh. Block pay bla.
0: Sige, paugon tabla. You know, it's part of the strategy sa mga NPA.
1: Pero hindi kita sila mag-engage
0: sa kipa. Hindi sila mag-engage kay, amo na bla, daan to buhar mo.
2: Pahog-pahog lang.
0: Hindi, dahil ito buwar, parte na yes ang guerrilla tactic.
1: Sabi mo na nung reklamo sa mga tagpalamati, sige na, mic niyo ko may sound kay nga, kadugang gwapo ni Jong, tan, dog na, do kalawi, gigaling away ta sound ka pa namit namit, tadi ka kipay, very kway gali sound, na ano ni skipay bitan man.
2: Sige lang ah.
0: Gano'n ta, gano'n ta, gano'n ta,
1: gano'n na pa,
0: gano'n namit namit.
1: Gano'n namit namit ah, kway gali sound. Na ano mo niya man? At ika kung why pa din sila magala ka kumbod ng tagpalamati ta? Sili niya, wala sound. Ang una nga nagreklamo si GGM Salvador mo. 5 minutes ago pa. 4 minutes ago, 3 minutes ago. But siguro sa sunod sang 5 minutos na sige kita para mitnamit ni Kagwakal, ga-report guro si Wilson o basig interview ta kay sir, why ta guro audio?
0: Ulihi ko ganun nakita ng yan ni Cum Laude PM gino kay Evangelist Night Bla. Lain ni Ma'am Ruth, dahil niya ulang higa mo sa pro kaina pa. Magkukulo na at lupang dahil.
1: Ay, kanugon gali sa nga ito na live to sa broadcast, no? Ti, nanatabo, mantuyo kapatan?
0: Ipanamit-namit mo.
1: Ipanamit-namit, kami joke, apa, gali kami. Tani ba sign language? Kung nakita mo na picture mo sa kili, Jong, ho? Kung video na tani, ka samtang gambal kami, ka sign-sign ka na, na practice mo yung ginapa. Ipabati na mag-interview mo sa FB.
2: Sige, oo.
3: May ara kita initial hint, sir, sa sino ay handa itong mga tao, sir, ang responsible, sir?
4: Yes, I'm very sure, no, sila man ang mga armado nga nag suplisado sa pagpatay, no, dito sa may mga utok, no, sa Barangay Dulis, kaya dito sa last na ko, no, dito sa may piso. So, may mga ngalan ng kami ni sila, no, di same man sila ng mga grupo di Japan, nga muna sila ang nag retaliate, no, after the Toboso incident.
3: So, posible siya, already secure nung to yan?
4: Yes, with the build-up na aralin sa area, sa responsibilities ang Calatrava. But the information gathered, no, from the other friendly forces na nag-regroup sila, no, nag-grupo sila, kag-isa sila, kag nag-operate dari sa area sa Calatrava.
2: Okay, so amuna kay Pavel dyan, kag kay Pavel Eric, ang apahayag ni Police Captain Jesus Alba, ang hepe sa Calatrava PNP. So far, at least safe ang tropa kay Pavel dyan.
0: So at least klaro na, Jong, ha? Klaro na, kiklarify ta. There was a, ang unang report na may ambush. So, wala ambush, kundi nga daw nag-engage kay Kuno Abe, daw gin-ambush sila, tapos nag-engage. It turned out nga daw harassment abe from the part of the NPA. But the fact remains na subong Sir Eljan na K5 Jong, nga bisan ano pa nga mga bumbahan na subong sa norte, ara gihapon ang presensya sa New People's Army.
1: Why pa sila mo ubos ah?
0: Why pa?
1: May panawag ka ni Remnants, guro?
0: Oo.
2: Ah, tiyan mo na, amo na ang term kay Pavel dyan sa AFP, remnants.
0: Tiyan mo na.
2: Mga nagkalabilin.
0: Nagkalabilin. Pero ining report mo ni Jong, hindi ni AI, ha? Hindi kayang post siya kagabi. Gapakupo siya kay Gabi. Nga hindi ni AI.
1: Matsaga ko bala damo na sa nilatan si Robic, si Bong, si
0: Gapakupo kay Gabi.
1: Kinilog lagi nilatanan. Ang pasimuno si si Bong. Matapos kinsunda ni Robic. Sumunod naman si Jong. Anong may ara sa inyo nga tatlo nga mo na inyo sa Bong tripping?
2: Basta nga ako niya, piho, tuya, hindi gito ya, iya, tuod-tuod gito ya.
0: Pero tuod na, may mga amo, may amo giniya, Jong, hindi lang agin edit-edit lang?
2: At yung iban nguro, edit-edit, pero ako
0: hindi ba edit ya. Sigurado ba?
2: O, sigurado gani.
0: O, sige na, larga po lang. Basta hindi ni iya, ya. Gina-stock na ka, Jong, mo gina-stock na ka.
1: Tambali, ma'am, na nilit gali, dugay-dugay ko nung white sound. Lawig yung review, takaroon na. Ito na, munta ko nga nagamo na, no? Sige, Jong, thank you, gitsi mo, Jong. Amo, ilang kaya raka, Jong, kita mo, gigay, dulay, si mo, kita na tsura mo, nga, abin lang ko doon, nao, takagipay, Eric.
0: Kung kita lang ka doon, doon, mis lang kisa, pakya kon may sound ako, wala.
1: O, pagkakita nila si Jong, nga, way, nasing na,
0: only. Nga, kaya, ay, ay,
1: sige, okay, thank you, Jong.
0: At least, klaro, Jong, ang imo report, naklaruhan kita, naklaruhan.
2: Ate ho, perti ka klaro. So, amin na once again, nagandun na madulong report sa nga para sa Foro de los Films program. Nandulo sa atos ang D3-Bandit Extravanit Gag. Mighty siya. Ako naman si K-5 Jong Marzales para sa kampiyon ng mga balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
1: Siling ni Rod Angeles Knight, siya in love na siya. Amo na nga nag-away ka mo tingog, no? Siling ni Dad Boy Mendoza, puli na ta Sir Jong, ha? No? Pero kay K-5, very going back sa report ni K-5 Jong, ang pag-insindi, ta harassment to.
0: Ginaras lang sila.
1: Because kung ambos to, apat na sila ubos, eh.
0: No? Kag kun ambos kun di nagkalapadpad na to taning mga lugar to damo na to.
1: Tingga lang alang sila nga magpalapit sa lugar because may advance party. Kag lapit lang ang distansya sa lakyan mo. Lang, oh, so natabuto pinalukpan lang gurusla.
0: Pinalukpan kag layo guro tong armado nagpalupok. Pagpalupok
1: balos ang army.
0: Nagabalos ang army.
1: Pulis.
0: Ang advance party siguro na nawag ya ginambos ang likod. Amo to nga ang report na di primero sa ubos. Ambos.
1: Oo. Pero sa kundi na, cut off ko ng communication.
0: Oo. Galay kayo siguro atin, nag-ako na yung
1: pag insindi ni harassment, inabla kong kaysa, na-notice mo na kaysa kung layo sa Piyakabukid, natutong detachment karmi, mapalupok na yung PSB, ako pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang, pang. Balusong kanyo nun.
0: Part in actually,
1: ihiwit sir sila sa army.
0: Part in sa strategy sa New People's Army.
1: Ngayari pa kami, day. Actually, ang strategy mo ni Kipay Berik, ari pa kami di. But si Ganoy kami ma-wipe out.
0: Okay. Though part ina sa ilang strategy nga to harass. Because to harass means ari kami dire. Kag ma, hindi ka blaka, hindi ka kapahuway. Ang imo nga mental alertness, permi ka kapuy. Kay tiga alert ka kaysa piyak may NPA mo. So part ina sa strategy sa NPA, in a war, in a protracted people's war, panawag nila, nga guerrilla warfare. Part ina siya.
1: Ito muna, ang pilag ka mga balantayan na ito, mga K-5. So, standby ka magkaroon sunod niya program 11 Mbps. Upod kay K-5 Eric Gapon, no? Ikaw na ito para Gapon, K-5 Eric.
0: Bantay siyang Gapon na.
1: Bantay siyang Gapon. And bantayan niyo karoon mga development, iban pang mga istorya, dali sa mga pagpangalagad. Ilabi na ining kaso nito, Baldwin, may pabati, patali na mo ng K-5 Eric, ang interview sa iya, doon na mo kininit ulo. Kung ano, kainit ulo sa tao kayo si Gambal, na duga nga naging init ulo sa Gambal siya.
0: Huh? I-reserve na niya sa program.
1: Ang pinakalain kay K-5 Eric, kay pati asawa, yan daw ga paandam niya sa una pa. Nga sige, hindi niyo napagsaligan niya. Kaya kadarikado ng nga klase sa tao.
0: Nga wide lagi siya pak, no?
1: Kaya mo nang problema, Nelson, sa giriga, pamati sa subong sa aton. Kay K-5 Eric, check na ni Bay, kay K-5 Wilson. Kung may violation ng driver, dapat kuhaon blaya driver's license. Kaya pa hindi, ta subong bawal namang driver's license.
0: Pero kung na-deputize agent, pwede pa.
1: Di kung deputize agent, bisan LTO, hindi nakakwasubong.
0: Oo, kung hindi ka deputize agent.
1: Even if you're a deputize, because ang bago nga ruling,
0: may no-contact policy na
1: kita. No-contact policy na subong. Tagaan mo lang sila yung TOP. Kaya nga, pwede mo malang sila ipaalam kung hindi na makwato yung ilang multa.
0: Actually, yung style na nasubong, ginasuko, sinunod lang style sa abroad nga no-contact.
1: Ang buwan, gagaan ka lang TOP, ha? Sa Cebu, amuna. No, kung sa Cebu, ako gani, dapat isito lang ko ito. Kaya ba si Plakadlaw, bla? Kaya may relation ko ito, nag-U-turn ko sa hindi dapat U-turn mo.
0: So, ginresibuhan ka?
1: Ginresibuhan ko, pero hindi ang pagkawang lisensya ko. Sige, sir, why kami kakawang lisensya di?
0: So, bakad to ka sa mall, bayad ka?
1: Bayad ka lang. So, may ara isa ka reklamo, gipalabot sa aton, nga ang nagapangwa-agapon siya lisensya.
0: Ay, nami na. I think it's a good topic to do.
1: Buas interview, tani ang driver, kay singa sa tiyo, kay may violation, malangkot iway mo na kaso, pero ka ngayon ko sila, hindi mo lang pagkawa na kung lisensya, tagay nyo lang ko tiyo, pika mo na ba na bagong arol?
0: Si may na, si makutod na si Jake Conlo eh.
1: Ang natabo di, i-check tabi, sa makulod, sinong in charge?
0: Hindi ko kilala ang in charge.
1: Ang sa aton, yes, may harap tayang bitaw,
0: may
1: BTTMD, no? I-check ta kay ang nadakop, hindi iya LTO. Aton niya nga traffic. Siguro para ang maklaruan.
0: Ang traffic.
1: Oo. Ang question is, ano blang rules na ginapatuman? Ta kay under the no... Are they allowed? Because may aral na ta no contact policy. That you are not allowed to get the driver's license of a traffic violation.
0: Si magamon na kung di si BTTMD, kaya silang insurance, sino sila ni Sir Bonilla?
1: Titaw ganta ko ng Sir Bonilla, no? By tomorrow, no? Interview ng driver. Ang punto tadi is, kung pwede, okay lang. Pero kung nga kwaon mo kay TOP lang kinanganon, kinambalan pa sa isang driver, nga tayo nga sirabi ko, ang rules na ito sa mong TOP, nga ka, reklamo ka lang ito sa opisina, sino plado, pabla?
0: Amo nang langit. Hindi ka lang may reklamo, hari lang dala, di ba?
1: Oo, reklamo ka lang ito sa opisina.
0: Amo nang hindi namin.
1: Ang tao, kapatag mo lang ati, under the rules, amo naman. Ito to, Kandra Boss. Why did the chair po sa nang program? Salamat kay K5, kay K5, Rimuel, Rinyal Alcantara, ito nga Chief Tech, ha? Kaya ang aton apa subukan si Teknisya, ya Teknisya, si K5 ba italo? No sound for 5 minutes, ha? Ayo. Salamat kinsi no pagupod karon adlaw pod amon sini nga CEO and President Dr. Romil Uy with Station Managers Colleen Cubia sa Northern Negros. Tapod kay Jin Shatita sa Southern Negros, Rods Palma sa Bacolod. Ako si K5 Elgin Castanio.
0: O naman si K5 Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM. Bye-bye. K5 News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Good ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend.
9: Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I

0: Joy Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings. Kag saliwat, kabay nga ara kamo sa mayo nga kondisyon. Pud naton sa atong programa, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Zulweta. Of course, before anything else, equip na to na. Lawas ta. Kada aga mag-take kita sang DTX 500 of dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C. Of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Upo na ang mga kapi na to. Sir Kevin, Sir Boy, mayong aga sa inyong adwa. Kamusta ang weekend?
2: Okay lang man, engineer, no? Mayong aga man sa imo, kag kay Sir Boy, kag sa mga suki na to, nga tigpalamati. Isil North, Isil South, Isil OFWs, kag mga solid listeners nato, ng K5 solid supporters nato nga nagatutok gid perme sa aton programa diri sa K5 News FM. Kag syempre, dapat naka DTX 500 na sila, no, para may protection sila sa adlaw-adlaw nga oxidative stress para malikawan ang pag timprano nga pagkatigulang sang aton nga selula sa lawas. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sa aton nga immune system. Ang D3 Bio, ang farmasya sa isa ka kapsula, no, nga nagaprotekta or nagasuporta sa aton overall health, kag nagapadasig sa aton recovery batok sa anuman nga sa isang infeksyon. Kag ang ginpabakod nga klase sang probiotic food supplement, engineer, ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, nagkuhan lang ko, wonder lang ko kay naligo sila sa baybay to mo. Mm-hmm. Sa si Palay bala. Mm-hmm. Diba si bala mapariya sila to sang mga player to bala nga nagkalalumos. Hindi ka sagi, Sir Kevin, nalungan mong lawas mo kay dako pang mga puturo kag ang kabataan mo nagatangla po sa imo, Sir Kevin.
2: Well, sa amon nga team building nga giniwat, engineer, sang nagligad nga mga adlaw, gin make sure gid sang aton nga mga managers kag sang klinika personnels or ang aton nga HR team nga wala or ginuna gid ang safety, okay, sa aton nga mga co-employees.
1: Okay, dapat gid lang safety man. Kamusta, Sir Boy? Kamusta ang safety ta sa weekend?
3: Reporting current events po sa bumuha.
4: Mayong aga, engineer, mayong aga, Sir Kevin, mayong aga sa itong mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, your cell protector. No, remember, our cells are the foundation of our health. Kunami ang imong cell health, kiga DTX 500 ka, kampiyon ang ginatawag nga overall health mo. That's why, ha, mag DTX 500 everyday, lalo na sa mga prone.
1: Aha.
4: So ginatawag nga oxidative stress, mga bisyuhanda, mga palapulaw, mga permigabusaw sa ilang lawas, ang pangbawi da, DTX 500, pigaw bala ang imo ginatawag nga pancreatic health, may diabetes ka bala, storyahan ta na karon, no, sa D3 Bio, pero ang premiado da iya nga suplemento da iya DTX 500 gapon, ha, kay may ginatawag ni nga ginatawag nga ampalaya extract that basically lowers your blood sugar. Gahubin ka na, layo ka pa sa diabetes sa DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man, para preparado sa pag, sa mga invasion, sa mga gatawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa mga masakit. Kung gusto mo boosted ang mga imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, engineer, gamat-amat ka puti. Kaya vitamin C raises your glutathione level. Ang collagen factor, pagit ga-increase, pagit, that's why mga wrinkles, ga-dula. Kung ga-Mighty C therapy ka every day. And of course, kung gusto mo yung kampiyon ang imo eyesight, kampiyon ang ginatawag mo nga panulukan mo, no? 20-20 vision.
1: Uh-huh.
4: All the time. Ati, hindi ka na, hindi na pag-abusari ang mong mata ka magtumal sang Eye Care Gold. Eye Care Gold, no? Amo niya ang specialista when it comes in protecting your eyes from degradation. Oh, pag-guba sini, no? Palayo kasi ginatawag ng mga formation sa mga katarak, ha? Sa mga ginatawag ng mga oxidative stress nga gakos ang ginatawag nga pag-degrade sa imong mata. Eye Care Gold, ya, ang gina-recommend sang klinika di Alternativo. And of course, para matinoan imo mata, mag-eye care drops no may hyaluronic acid that cleans your eyes. Para condition pa me. Lalo lang kung ga-experience ka pa may eye strain, ha? Platoon ka,
1: uh-huh.
4: Ha? Tutok pa me sa computer, ha? Your eyes might be tired, no? So pawayo nang ang mata kagugasan sang ginatawag nga eye care drops. And of course, kung gusto mo ya kondisyon ang lawas mo, protektado, silyado, kontra mikrobyo, ha? Mag-D3 Bio, basta tangkaso, ubusip on kagilanat, ha? Wala na iban, kundi mag-D3 Bio.
1: Okay, salamat mayong aga sa tanan. Istoryanta, kung aga, ano nga nami ng mga antioxidants atong may take? Kung gabi, muman, ano nga mga antioxidants? Kag after natong kaon, pila ka oras, o pila ka minuto ang i-take naton kag ano ang aton i-take para maging epektibo. Upod naton sa aton nga sining nga topiko, Sir Kevin Bigay.
2: Madamugin nga salamat engineer no. So sa aton nga DTX 500 kag Mighty Sea Health Alert aton subong pag-istoryahan kung saan o bala ang best time para i-take naton ng aton nga antioxidant. Pero before that engineer, hibaluon tanay kung ano ining antioxidant no. Ang antioxidant amuni ang mga substance or molecules nga nagaprotekta sa aton selula batok sa ginatawag nga free radicals nga nagaguba sang aton nga selula. So ang free radicals normally or naturally ini ginahimo sa aton nga lawas during normal body processes no, kaangay sa pagginawa, pagdigest ang pagkaon, pag-exercise kag syempre sa aton nga metabolism. So ina sila nga engineer nga proseso sang aton lawas naga-generate sang free radicals. So hindi na siya malikawan. May mga external factors man engineer. Kaangay sang pollution, cigarette smoke no, pagpanigarilyo, ang UV radiation alin sa silak sang adlaw. Kag syempre ang unhealthy diets no, kumahilig ka sa mga fast foods kag ang stress gid ang pinaka numero uno engineer.
1: Okay, okay.
2: So kung ang free radicals magdamo sa aton lawas, amo ni siyang nagahimo na oxidative stress nga associated ini siya sa dali dasig nga pagkatigulang sang aton nga lawas.
1: So pero may kaman kapoy dayon.
2: Mm, hubin ka pa pero ang imo pamatsyag 50 anyos
1: no, uh-huh.
2: or 70 years old ka na. Amo na imo nga pamatsyag kay bangod.
3: Akin kami ni engineer sa 50 years old ni engineer no. Kami ni engineer sa 50 years
2: so,
3: old.
2: So amo lang ina gurumbi. Amo lang ina gurumbinta kung ikaw di pinakahubin sa programa. I-guilt free ka kung mag-mention sang edad. So sa antioxidant no, amo ni siyang ga-neutralize sina nga mga free radicals nga nagasuporta sa imo natural body's defense. May ara kita ginatawag nga antioxidant defense system engineer. So ang pinakauna gid, pinaka best timing gid nga tumaron mo imo antioxidant is sa aga engineer no.
3: Yes.
2: Aga sa breakfast kaya nga ginapreparar mo or ginapabakod mo na imo depensa para sa palaabuton nga adlaw. Kaya nga wala pagbugtaw mo kag paghalin mo si imo balay, ma-expose ka sa silak sang adlaw, ma-expose ka sa ginatawag
1: mga pollution
2: no. So dira sa external factors engineer, ma-expose ka na da. Pero the moment you wake up no, gamat-amat na saka ang imo nga mga metabolic rate.
1: Okay.
2: So gadasig man ang production sang ginatawag nga free radicals. So it is the best time gidya nga mag-inom ka sang imo nga antioxidant or magkaon ka sang imo prutas kag gulay aga pa lang.
1: Timing, basta timing gid isakto nga man, yes, naming mga oras. Oo.
2: And ang sunod sina engineer is ang sa udto.
1: Aha.
2: Sa udto kung sa diin pinakamasakit ang silak sang adlaw kag kung diin pinakadamo imo kaon.
1: Oo, oo.
2: No, the heaviest meal sa aton nga part sang aton nga adlaw dira ga mismo ga katabo sa lunch no, sa aton panyaga. Kaya nga engineer, haling ka sa ubra, nag-ubra ka, natural gutom-gutom ka.
1: obra, and, obra or exercise amo
2: yes,
1: man
2: nga po, no? Pwede man na siya exercise. So, amo na siya mga engineer nga maski nang lan mo pagid mag antioxidant, no? After mo take to sang aga, nag antioxidant ka, pagkaugto, you take your antioxidant again.
1: Uh-huh.
2: And then pagkahapon na engineer, so after work na bin, no? After work, gakanto ka sa gym, ga-exercise ka, nag-running ka da sa may Mega World Bay or sa may NGC.
1: Uh-huh.
2: Ang the best time naman niya is after workouts or after exercise. Kay pag-exercise mo, nag-generate ang imo lawas ang ginatawag na free radicals.
1: Damo so, ang free radicals.
2: So, ang imo nga lawas is entering oxidative stress.
1: Uh-huh.
2: So, para malikawan ina engineer, you need to take your antioxidant after exercise. So, kaon ka sang imo nga prutas kagulay tapos ma-exercise. And then, ang next nga timing engineer, so apat na, tatlo na to, ikaapat nga timing is sa gabi engineer. Kung diin, gakatabo ang recovery.
1: Mm-hmm.
2: Kaya kung gatay ka sang imo antioxidant sa gabi, mas masuportahan ang pag-recover kag pag-repair sang imo lawas, ma-reduce dira ang mga inflammation nga naagyan sang imo nga lawas sa bilog nga lawas or mga selula mo da sa bilog nga adlaw.
1: Mm-hmm.
2: So ano to gani engineer ang aton nga mga best timing sa pag-take sang aton antioxidant?
1: Sa aga?
2: Aga, udto, tapos exercise.
1: Okay.
2: Kag sa gabi before matulog engineer. So amo na nga aton nga mga timing sa pag-inom naton sang aton nga sang aton nga mga antioxidant. So anong balaw nga mga pagkaon ang pwede nila kaunon engineer?
1: No? Sir Kevin, before ka mag-discuss about sa pagkaon, inang nami blang kadlaw, mayong nga smile, generate mo na mayong antioxidants mo, no?
2: Gin-discuss na na ligad, engineer, no? Mga non-food nga mga antioxidant, okay, no? Mga okay. Healthy habits.
1: Mga sir boy, permila ni Gayuhom ya? Kaya gapasaka mo sa iyang antioxidants na?
3: Tumay-tumay, kita yung firm.
4: Anyway, Sir Kevin.
2: So, sa mga pagkaon, tayo engineer, no, sa breakfast, pwede git sila kapangapi. Ang aton kape, syempre, Clinica DTX Coffee Mix, kag DTX Premium Coffee.
1: Okay.
2: Ang kape na ito, yung mga may ara sang antioxidant, no, kag taas ang antioxidant, pwede man nila ikaunon ila da mga berries, ila mga citrus fruits,
1: uh-huh,
2: kangay sang orange, no, or magkalaman si juice ila da sa aga. Well, sa panyaga, engineer, diri na masulod mga green leafy vegetables, no? Dapat ilasudan, may amugin na. Kag syempre, may mga may kamatis.
1: Oo.
2: Well, sa snacks...
1: Ang tinangkong bla, medyo steam mo lang, tapos isuso mo lang dahil sa may kalamansi nga. Baka nami mo, green leafy
2: insalada,
1: vegetables.
2: Engineer, oo. Muna siya, well, sa imo snacks or magpamahaw before sang imo nga workout para do may energy ka,
1: aha, uh-huh,
2: kinanglan mo mga nuts, no? Mga mani.
1: Mm-hmm.
2: No? Pero ang mga miara sang gout or taas ang uric acid, halong lang ka mo.
1: Alain na nga mani ang gina-take ni Sir Boy. Oh.
2: Sa nuts. Well, sa, pwede pa gid ang fruits, engineer, kaya makabulig ina nga maghatag sa inyo sang feeling of full, no?
1: Or
2: busog ka.
1: Mm-hmm.
2: Well, sa dinner mo naman, no, mga colorful vegetables mo, mga talong.
1: Mm-hmm.
2: Amo naman siya, engineer. And then sa evening, no, pwede ang gatas, pwede man ang herbal tea.
1: Uh-huh.
2: Galing kay ang iban engineer kung herbal tea dugasaka ang ilang acid. Pero good news, mayara kita pre-bio coffee.
1: Okay.
2: Ang pre-bio coffee na ito niya nagapamuok sang tulog, no? So pwede gid ka mo kapangape sa gabi kung gusto nyo, no? Before going to bed.
1: Dapat yan, likawan mo ng brewery, bla. Imbis nga kape, brewery.
2: So, amo na siya, engineer, no, para ma-maximize naton or masuportahan ang 24-hour antioxidant defense system sang aton nga lawas, dapat kabalo kita sang kung saan unaton itiming ang aton nga antioxidant. Kag syempre, okay, ara ang DTX 500 kag Mighty C Alkaline Vitamin C nag-aalalay sa inyo, no, kung wala ka mo kabalo sang pagkaon nga bugana sa antioxidant, pangitaa lang ang DTX 500. Available ina tanan sa mga selected nga pharmacy sa inyo nga lugar, ara man ina sa tanan nga branch sang Clinica di Alternativo. Kay kampiyon siniya ang antioxidant level perti kataas 1.3 million sa ORAC scale, no. Muna siya kataas ang kaya ihatag nga protection sa inyo sang DTX 500 batok sa free radicals.
1: Okay, oh salamat Sir Kevin. Informative gid kag dapat gid pataason ta permi mintinarta ang mayo at mataas ng antioxidant sa aton lawas. Adlaw-adlaw.
2: Ano so, pa naman, duwabi ka kapsula sa aga, duwa sa udto, duwa sa hapon after exercise, kagduwa man sa gabi, engineer, no? Kampiyon ang imong depensa sa morning, may defense ka, sa udto, may adaptation, pagkahapon, may ara ka na protection, and pagkagabi, may recovery ka pa.
1: Okay, okay. No? So, proceed naman kita sa mga benefits nga mahatag sa D3 Bio. Okay, home si Sir Boy kagina maghambal ko nga ti mahilig mun siya sa lain nga mani.
3: Maniya. Maniya. Ano nga maniya ko.
4: Thank you din no sa bonus talk docs to ihanta kung paano bala makabulig ang tinatawag nga D3 Bio, the superfood supplement in protecting and maintaining the overall health of your pancreas.
1: Okay. Uy,
4: ang imo lapay, no? Uh-huh. Ang imo ginatawag nga ang problema gini sa sang Pilipino kag sa mga Asian nation, Asian nations, no? Because of our love for carbohydrates. Tanan-tanan. Panya breakfast, lunch, dinner, may kanon.
1: May kanon.
4: Ang pamahaw,
1: may bihon.
4: Ginbutangan, bihon. Bang, carbohydrates gapon. Ang ginainom, soft drinks, bang, pwerte magyapon. Sugar magyapon. It's the same, no? That's why our pancreas is bombarded, no? Of task or ubra or work. That's why kakakapoy ni permi, no?
1: Wala pa huway ng ubra, sir boy.
4: Wala pa huway, leading to diseases like diabetes,
1: okay,
4: pancreatitis, diabetes, siya gani, madugay ka pa. Mm-hmm. Pancreatitis siya, kung iguon ka ba, si, hindi ka nakabugtaw.
1: Ati, ibang sina, sir boy, insulin na ka pa, injection na insulin, kaya pancreas na,
4: wala okay pa na niya. Uh-huh. Madugay ka pa, pancreatitis siya, hindi ka na nakabugtaw.
1: Okay,
4: bangungot na na niya, no? So, subong adlaw, tunanta, paano bala makabugtaw? Bulig ang D3 Bio when it comes to your pancreatic health, no?
1: Uh-huh.
4: So yan tayo tayong pancreas, no? Ano ba lang imong pancreas? Ang pancreas is ginatago ni sang lawas, no?
1: Uh-huh.
4: Arin sa likod sang imong stomach, ang liver, stomach, liver, if my anatomy is correct, stomach, liver, tapos da mo makita ang pancreas mo, no? Ang tsura yan ni do ano? Do tagpol.
1: Aha.
4: Uh-huh. Iban gambal nga do tsuray ako no do pusil, pero it's more of a tadpole, no? Tapos inyong pancreas mo ang imo lapay lives a double life, no? Double life. Uy, iban na may double life. Ang iban. Anyway, ang una ining obra is to produce your digestive enzymes. Amo ning tawag nga lipase, amo ning tawag nga protease, amo ning tawag nga amylase, no? Initinantanan ni sila gaobra ni sila para tunawon ang specific na pagkaon ng kaon mo. For example, kaon ka sa mga ginatawag nga carbohydrates, anong ginatag? Amylase.
1: Aha.
4: Amuna, no? Amuna ang pangpatunaw sa imo carbohydrates or amuna pagchap sa imo carbohydrates, mga miki, bihon, kanon,
1: okay,
4: mga tinapay, para mausal sang lawas mo as energy, no? Kung ginakaon ka naman niya karne, manok, baboy, fish, ang ginausal na iya para i-chop na protease.
1: Mm-hmm,
4: ha? Tantanan na ginaproduce ang pancreas. And lastly, ang mga fats mo, ang ginaproduce naman sa imo yung pancreas is your lipase. Oh, considering the fact, isa yung nakaobra. Ang rason niya ngaobra is to produce those hormones needed nga mausal mo as energy, lalo na ang carbohydrates mo. Ang other side din nagaproduce sa isang hormones like insulin and glucagon.
1: Okay. So, ano ka ito, sir boy? Amylase,
4: protease, and lipase.
1: Lipase.
4: So, da mo makita nga ang your pancreas, even though you're living a healthy life, da mo na ni siya daan ubra. Ano pagid kung abusaran mo ni siya? Kag wala ka ga D3 Bio.
1: Okay.
4: So, yahanta na karon, ha? So, kung maguba ang imo pancreas, meaning to say, guba gidya ang imo digestion o pag-absorb sa mga ginatawag naton nga mga vital nutrients nga kailangan sang lawas ta, not only for energy but for repair. Ha? Energy from carbohydrates, repair, makuha mo na sa protein for repair. And of course, 4 Mayo ang imo yung mga ugat-ugat at then insulation and of course energy as well ang imo fats.
1: So makatabo ina kung medyo hindi pisan ng imo nga kwan nga pangkias o guba
4: na ginawa yung mahal. Uh-huh. Pisan man siya sang una. Galing abusador ka lang gidya.
1: Okay.
4: Kay tapos mo yung kaong kanon ha, imnan mo pagin soft drinks. Ha? Tapos mo pala sa soft drinks ba dessert ka pagid?
1: Oo.
4: Ha? Di kakaguba ang ginatawag nga parte sang lawas mo. Sa parte sang pankreas mo, ang unfermi kakaguba amo ning ginatawag nga beta cells mo. Ang beta cells mo sang imo pankreas, sang islet of Langerhans, amo ni ang ga-produce ang ginatawag naton nga insulin mo. Your insulin amo ni ang ga-panubo sa blood sugar mo. Ha? Amuni siya ang gadulong, ganubo ang blood sugar mo, kay ginadulong niya ang ginatawag nga kalamay sa imo dugo, ngalin sa imo carbohydrates into your cells para mausal as a source of energy. Ay ni man ang ginatawag nga aton pancreas, ga-produce man siya sa ginatawag nga kapadamo sa sugar mo. Engineer ka balo kasi na? Ga-produce niya sa isa pagkikohormone called glucagon. Iniyang glucagon, gina-release niya sa lapay mo kung nubo ang imo blood sugar, converting those stored energy in your liver into sugar again.
1: So may ang backup niya, ginakuha niya, ginagamit niya.
4: Amo na gani, kung tama na kadamo sang imo stored energy, gifats na siya. And of course, ang aton pancreas also needs rest. That's why da gasulod ang gatawag nga D3 bio. First and foremost, ano bala ang ginaubra sang D3 bio in basically maintaining your pancreatic health. Una-una yung ginatag is energy. Energy gid. Because we eat carbohydrates for energy. Well, there's an alternative source of energy na coming from medium chain fatty acids nga makwa mo sa ginatawag nga D3 bio tungod sa niya cold press extra virgin coconut oil. This medium chain fatty acid does not need does not need your digestive enzymes. In fact, there are research and studies because medium chain fatty acid is a kind of fat. It needs lipase. Dapat, engineer. Pero, may mga studies nga makita because yung mga medium chain fatty acids are smaller kinds of molecule dutay lang ang lipase. In fact, it is also water soluble. Meaning to say, wala nag-uubra ang imo pancreatic cells in converting medium chain fatty acids galing sa D3 bio into energy. Simple hunta. Meaning to say, kung gainom ka gili isang ginatawag na D3 bio, it will give you energy. Mas kung pagkaling energy because it's faster. It takes only 3 steps compared to 28 steps sa imo kanon, MKB ho, no? Meaning to say, D3 bio provides the body the energy you need. 2 to 3 capsules nga D3 bio, siguro, during before ka mag-workout, gusto ko ni advice kay Sir Kevin Patilaw nga during the workout inom siya 2 ka D3 bio para to maintain his intensity or sa ilang workout, no? Because medium chain fatty acids are long used by super athletes to maintain their performance. So makwa mo na tanan sa D3 bio. Ang nami pagid, ang D3 bio has a specific antioxidant called ferulic acid. Ferulic acid is a powerful antioxidant for the skin. I mean, in fact, kung makita mo sa mga ginatawag ng mga beauty products, but ferulic acid nga makita mo sa ginatawag nga cold press extra virgin coconut oil sa D3 bio is also known as a pancreatic cell protector. It specifically protects your beta cells. Dumduman nyo itong beta cells. Ang beta cells nyo to, amo to ang ga-produce ang ginatawag natin ga insulin. Ang di lang ang beta cells ang imo pancreas, kundi ang other cells nga sang imo pancreas that produce those hormones and those digestive enzymes. So D3 bio, sadra pa lang ang bagay, bayad na. Pero ang pinakanami gidya, your D3 bio protects your pancreas from pancreatic infection caused by microorganism.
1: Because may mga pagtuon, Sir Boy, na dapat stay hydrated ka kung gusto mo ang pancreas mo maka isakto nga movement, Sir Boy, maka-function sa isakto, di mag-inom ka D3 bio, kinanglan man tubig, Sir Boy, yamunin kinanglan ta, stay hydrated ang imulabas para mayo ang output, Sir Boy?
4: Of course, the water is really important. In fact, how important is water? Off topic ta ha. Ito accommodate sa question ni engineer, no? 70% to 80% of our body is water.
1: Okay.
4: So if you deprive your body of water, you deprive 80% of your body what it really needs. Ganito. So dapat inom kagid ya tubig.
1: Tubig.
4: Di niya kasulod ang D3 bio, no? Even though D3 bio is not a water soluble it's not a water soluble what they call this
1: supplement
4: because it's really good fats. It basically also helps your overall to a different way naman, no?
1: Correct.
4: So dapat mo makita. Grabe yung patalang engineer. So, di mo makita nga ang tawag nga ang D3 bio, going back to pancreatic health, is really important. Ang last lang gintandog, it helps your pancreas against harmful microorganisms. Secondly, it provides energy to your pancreas para hindi na mag-ubra ni tamang ka-ubra. And second and thirdly, it also protect your pancreatic health through its ferulic acid and as well its gallic acid against oxidative stress. So, ang damantang lapayta, remember, ang diabetes, ang pancreatitis are one of the perennial problems, no, if I may say so, sang aton nasyon, no. Damo kaya diabetes, damo kapatay sila tulog, no. Kaya remember, inilang ang pancreas, ha, inilang organ na engineer, kag Sir Kevin, that has the ability to eat itself. Ha? While nang ginakaon sa pancreas ang yalawas, kay tungod, ha, kay tungod garili, hindi pa ni active ang enzyme nga like sample protease nga maghalin siya, ga-activate lang ni kung makadto na sa lugar nga dapat sa ma-activate nga makatunaw protein. But once that route ma-block nga alin sabi sa pancreas mo, ma-release sabi protease, kaya hindi sa kagwa, may blockage na, sa sobra siguro sa cholesterol,
1: okay.
4: Sobra ka talaga, kanon niya ang iyalawas. That's why kakapatay ang tao sa pancreatitis. So, ang damanta na, no? Huh? So, I think pancreatitis deserves another topic sa next na episode.
1: Mm-hmm.
4: But, right now, ha, kailangan mag-D3 bio para mo kampiyon ang pancreatic health mo, kampiyon ang pag-produce sa imo insulin, kampiyon ang pagsuporta ta sa aton lapay when it comes nga makapahuway ni sa iya obra, no? So hindi lang kontrat lang kaso ubos sipon kagilanat ang D3 bio when it comes to your overall health including your pancreatic health, ha, dali ka mag-ayo kung naka D3 bio.
1: Okay, nami sang topic ni Sir Boy about overall health.
4: Crossover naman.
1: May mga gamay lang ng adlib, Sir Boy. Ang purpose lang daya, parang may pitik wala, Sir Boy.
4: Yes, general.
1: Okay, proceed na kita. Dapat naman kita maligo, Sir Boy. Dapat moisturize ang aton nga skin. Magamit kita sang DTX Beauty Soap. Namigid ya kung moisturize ni muskin mo, danlog bala, kag tinlo, kag medyo nagagasanag bala, Sir Boy.
4: The secret for young skin is moisturize. Dapat well moisturize ang imo skin.
1: Correct.
4: So dapat ang imo habon, your cleaning agent does not only cleanse your skin of dead skin, ano pagid sa mga nga tawag ng mga higko ngayon na, dapat may moisturizer man. No? Only tanan-tanan nga, makita mo sa DTX Beauty Soap ang habon nga kampiyon ng antimicrobial properties, kampiyon man ang beauty properties. May VCO ini nga kaya tapnaon ang mikrobyo nga gatugas nga tawag nga skin diseases, mga unborn psoriasis, mga punggod muda, matamat na magkakas kung naka DTX Beauty Soap ka tungod sa nga VCO content. Ang pagbaho sang lawas mo, madugay ka man magbaho sang lawas, kini nga VCO sa DTX Beauty Soap kina tap na yaman ini, ginapatay ni mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. Talking about health beauty properties, may papain nga gapaputi sa imo skin, ha? May ara pag ginatawag nga whitening amplifier ang DTX Beauty Soap kay may gatawag nga guava extract, extremely rich in vitamin C that whitens your skin para layo ka sa ginatawag, para ma-maintain mo gili ang imo ginatawag nga whiteness. So kung gusto mo antimicrobial soap, beauty soap roll into one, mag DTX beauty soap ka na.
1: Pero sa kwan, kinanglan taman, partner ni si Sir Kevin, ining aton mga deodorant bala, nga ginaba bagnos ta sa aton nga ilok, ining Clinica Dio Fresh.
2: Yes, engineer, ang pinaka best gid nga self defense no, mag
1: judo.
2: So ang pinaka best nga self defense no, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica

0: kung naga detox ko, Femix ka na, nagakape ka na, nagadetox ka pa.
1: Mm-hmm. Pero ang gusto mo ya, engineer, ang kape nga may aras ang double dose of antioxidant.
0: Okay.
1: Kaga ang sweeteners, nang hindi makapasaka sa mga blood sugar level.
0: Stevia.
1: So mag-DTX Premium Coffee ka na kayong DTX Premium Coffee. May DSE Caganoderma Mushroom plus Stevia pa ang sweetener, engineer. So sa mga taas da ang blood sugar level, amugining namin nga kape para sa inyo. DTX Premium Coffee, hindi lang kayo may diabetes, do, kundi man pati mga may high blood, amuning namin nga kape sa inyo, makabulig ini sa inyong DTX Premium Coffee. Pero kung gusto nyo, perme ka mo na gayo home, layo ka mo sa stress, dapat inyo kape Prebio Coffee. Kaya Prebio Coffee, ang kape nga mayroon sa probiotics nga nagabulig sa paghimo sa aton nga happy hormones sa aton nga chan. Good for our brain, para always active ang aton nga brain, always alert. Kag syempre nami ang aton nga memory kung naga-prebio coffee kita. But speaking of probiotics, may clinicals probiotics kita. 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang ihatag sa inyo sa kada kapsula. Kung may problema ka mo sa inyo nga mga digestion, may constipation ka mo, diarrhea, or even ginatawag nga mga bloatedness or
0: mga hanginanginda
1: sa inyo nga chan, mag Clinicas Probiotics ka mo. Ang nami pagit sa Clinicas Probiotics, kay isarang ka mo proteksyonan again sa pagdevelop sang colorectal cancer. Kung sa mga may problema da sa pabalik-balik ng urinary tract infection, amuning solusyon sa inyong problema ang Clinicas Probiotics, kay basi kulang lang ka mo sa good bacteria, that's why nagabalik-balik inyo urinary tract infection. So para sa mas ginpabakod nga probiotic food supplement, mag-Clinicas Probiotics.
0: Okay, no? Pro, kinanglan, energize mo kita, mag-extend food supplement kita, adlaw-adlaw. Para lang, hindi ka mahuya kay misis. Uh-huh. Pagpang-wait ni misis, ready da yun. Uh-huh. Ikaw na lang na surrender mo.
1: Mag-extend food supplement engineer, no? May maca root kag clavuwaska, bugana sa phytonutrients kag amino acid, nagahatag sang extra energy para sa extra nga performance, no? So extended ang quality time with extend food supplement.
2: Okay, si engineer ka. No? Naka-extend, you feel young and you perform young. Talking about blood supply, ito kung gusto mo namin, manimo blood flow, ha?
0: Okay.
2: Magpamasahe, adlaw-adlaw. No, ang sekreto sa ginatawag ng pagmasahe, syempre, ang pagmasahe si imo.
0: Okay.
2: Pero ang second nga sekreto, da, ang balanyos nga gingamit, dapat kampiyon.
0: Okay.
2: Ang ginagahatag nga, ginatawag nga hagod sang init sa imo, da, mga tired muscles, sa mga kasukasuan mo, da, dapat naka-DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, no? Kunami, niya ang ginatawag nga init ng natag sa likod mo, engineer, habang ginabanyo si Simon DTX liniment oil. Ang aromatherapy mo, ang aromatherapy pa lang sini nga masimutan mong baho sini nga relax ka na ya.
0: Okay.
2: Ang nami pagidni, kimausahan mo ni kung gabiyahi ka, kung may biyahi hilo ka, amunin nami mo simut-simutan ang DTX liniment oil para madula ang lingin sang ulo mo. No? So kung gusto ka balanyos na anytime mausan mo, bala ka na kung ano, paano mo na mausan, sa imo pagmamasahe, o gusto mo lang ma-relax ang imo brain, kung simut-simutan mo ni, mag-DTX liniment oil lang sana, oil lang bayan.
0: Okay, wala ta chimpo. Sir Kevin?
1: Yes, sa mga suki na itong nga tigpalamati, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpamatik at pagsuporta sa itong programa. Impormasyon sa ikayong lawas, diri nyo lang na mabatian sa kampiyon nga estasyon. No? Kag para sa mga dugang nga impormasyon, magkadto sa amon Facebook page, Clinica de Alternativo. Kag maghalong gid ka mo sa peke, no, para makasigurado nga urig kag aprobado sang FDA ang inyong mabakal nga produkto sang Clinica de Alternativo. Magkadto sa clinic sang Clinica de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, para sa address again, no, aron sa aton nga Facebook page. Kag available man ini sa mga pili nga mga pharmacies lapit sa inyong lugar. So ako si Kevin Bigay, nagambal sa inyo nga lawas sa Amligan, balatian likawan.
2: I just want to say first and foremost, congratulations, no, sa ako na brother-in-law kay RG, no, may for be graduate engineering, ha, manukuha di board. So congratulations RG Bandola, and of course congratulations man again sa ako ni Nablos, no, late ni siya nga pagbati, pero congratulations

0: Dr. Mark Yulingo, another doctor in the family. Thank you. Congratulations, Mark. And of course, now welcome home kay Gigi Mandola, ang akong sister-in-law. Hindi kayo maglipat, mag-DTX 500 para kampiyon ang ginatawag nga cellular health, kampiyon ang skin, kampiyon ang ginatawag nga pagbato sa ginatawag nga oxidative stress nga kapatigulang sa dawas. Mag-Mighty C, the alkaline vitamin C para boosted ang immune system, palayo sa masakit. Mag-Eye Care Gold para kampiyon ang eye health. And of course, mag-eye care drops para pangtantilo sa inyong mata everyday. And of course, ang pinaka-importante, basta kontrat ng kaso, ubo si Poon Kagilanat, ha? Pag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Solueta, ngambal, good morning, God bless, and start your week right.
1: Okay, mayong agaman sa mga senior citizen sa Barangay 35, nag-kwan sila subong, nag-organize sila subong, Sir Boy, kag nag-himo sila gamay ng mga program. In behalf ni Dr. Ramil Oy, amon pinalangga nga CEO, of course, aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kung aton Station Manager, Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat ninyo pa, upod. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton mag-ayos ang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: karon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ginhapo siya.
2: Oh.
1: Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila iya.
3: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
4: Oo man, mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya bulitas.
1: Expired goro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bulitas. Kasi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bulitas nga ginadala-dalaya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa?
3: Ala, grabe no? Sadya-sadya, no?
4: Sadya-sadya!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Sadya giniya, boss?
1: O nga naman, sadya haw.
0: Kay nagtuaw na si Bato de la Rosa sa Senado.
1: Ano?
0: Oo, boss. Pagkatapos ang anong kabulan nga absent niya, nagpakita na siya kag nag-say present.
1: Hala, tuod ka?
0: Oo, boss. Anong kabulan siya nga absent?
1: Di ano ko nung rason niya nga nagpakita siya?
0: Nahuya siya kuno?
1: Nahuya siya sa ano?
0: Nahuya siya, gabatol na sa kuno sweldo para piro wala siya gajute.
1: Sana all ba? Oo. Nahuya pa sa galhe.
0: Oo, gani, boss. Bisan, amo pa nakatigas ang iyang ngalan, pero nahuya man siya.
1: Meaning, hindi siya gali kabalan?
0: Ati, hindi, boss, eh.
1: Abi ko gani kung kabalan siya, kaysa ngalan pala nga bato daan. Ano kabalan ang ngalan niya, eh?
0: May balatsagon man siya, boss mo.
1: Ay, gali, ti mayo, eh.
0: Amo nang sadya, boss, kay base, may lain sila nga plano.
1: Kaganong plano nila, ho?
0: Base kung isla nila si Senator Tito Soto.
1: Kag sinong ibulos sila kay Senator Tito Soto nga mangin sinit president?
0: Sa banta ko, boss, si Lito Lapid.
1: Hala! Kabalo na siya, ho?
0: Oo, eh. Kung hindi si Lito Lapid, boss, base si Rubin Padilla.
1: Bo, magamuna sila ang imuon nga sinit president. Base magkalaulang sinado.
0: Base kung magamuna, boss, eh. Bo, kung nagdaog lang si Manny Pacquiao, boss. Hindi gani si Bong Revilla. Ah, base kung sila patong masinit president.
1: Ati, maayo gini para nga maobra sila pelikula.
0: Ano? Kung ano nga pelikula, boss?
1: Ang kamao ng teacher kong pugi.
0: Ay, grabe, boss ba? Daging kumbay ng pelikula ni Bong Revilla kag ni Pacquiao ba?
1: Amo gani. Amo na gani nga maobra na lang sila pelikula sa Senado.
0: Sadya, sadya, ino.

animal nga balita ni. Nagpakita kuno si Senator Batoy Bimbang, Batoy de la Rosas. Animal, ano ang iya tuyo? Ha? Nga anom na siya kabulan nga ginapangita? Tapos nagpakita ba siya? Kung ano man ang plano nila, mapusa gid siya kay Trillones. Kay may dala to siya daan nga warrant of arrest ang INC. INC, buot silingon, incorporated. Uy, Batoy, lapit ka na lang matiwas. Parya sa imo nga si Dugong. Didtugid ka mo matupa sa The Pig Neverlands. Dapat, mag-amusin na. Hatagan ko sa instruksyon ng mga agents ang naay bata isa o kon NBI nga pandaon sila sang dapat nila himuon. Dapat, maserbihan sang warrant of arrest ang kalbo nga to. Siling pagani nila, basta kalbo, masamang tao. Wah! Baw kong tani, wala ka nalang nagpakita pa ba to? Tauhay ka pa. Hindi gani kung ako sa imo, nagsuksok ka nalang wig. Hindi gani, nagtanom ka nalang sang buhok sa ulo mo. Mayo pa. Tapos kagin sinadur nga kalbo. Sadya-sadya, no?

0: Mabalik na tami ko.
1: Ready ka na, ha?
0: Oo. Dugay na ko yung ready. Pagkadula pa lang ni Ma'am Tago ito, yung ready na ko isa subong kay Ma'am Brakday.
1: Dopio-pio ka man, Migba.
0: Tood mo na, hindi pa limig.
1: Oo, ah. Kita pa, ya.
0: Oo, ganyan, Mig. Ready na ko, ya. Kaya gintudloan mo ko yung adaan mo.
1: Amo kita, eh. Mapauli lang tamig, ah. Mapauli-uli lang tabla. Pauli-uli ta sa presentasyon tamig, ah.
0: Oo, ah. Agod kita ang highlights ang tanan para bala kita ang star of the Sunday School. Masunod lang ko si Mamigo.
1: Oo, ah. Kabalo ko naman na sangyam. Bal mo kay expert ka na daya. Di ba lamig?
0: Oo, Mika. Abot ko na iyang paano ito magpasikot, ya.
1: Okay, Mika. Amuna yung mayo, Meg.
0: Oo, ah. Sus, mga amuna yung activity, Meg. San Saula niya sa aton.
1: Oo, ah. Ano pa? Bisik lang niya sa aton, ya.
0: O, tiyano. Masulod na ito,
1: ah. Oo, Meg. Dali ka, Mika. Mapakuno-kuno lang tanay samtang wala pa kabalik si Mama.
0: Eti sige, Meg. Dali ka. Kaya kung may gagawad itong klasmita pang sa tabon tida, yun ah.
1: Sige, Meg, ah. Para magkalaulas na din sa ito, ah.
0: Sige, sadya, you know? Wow!

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, kiyang basantiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule kay ginayon niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: Happy!
24: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
4: This is a mental couple acid camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist. Control trigger.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga. Kitang-kita.
7: Ganado kaya malusog.
8: Kitang-kita.
7: Timbang ay mabigat.
8: Kitang-kita.
9: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
10: May kontrabaho formula pa.
11: Walang amoy.
8: Kitang-kita.
7: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Meg Premium, kitang-kita

0: Isa lang ang mambal ko sa imo, Senator Tito Sutab.
1: Ano ba nila, Congressman Bunjing?
0: May nabatian ko ba lang huring-huring nga sutabon kanila?
1: Ako, sutabon nila?
0: Oo.
1: Ang ngalan ko si Tito Sutab. Tapos, sutabon pa ko nila. Oh, come on! Wala sang pwede makasutab sa akon. Kay ako ang hari sang mga sutab. Silawan nila nga sutabon ako. Kay makita nila ang ginapangita nila.
0: Basta, siguruha lang ang nagaplano. Kaya nagaplano sila nga tabugon ka bilang Senate President.
1: Ako pa nga leader man sang kinibutay o kung bulagaan, bulagaon man nila, tinunto ito.
0: Sa ako niya, sigurado ko gid niya 80% sa ako to ya, gasimba sa akin. Kay paldo sila sa akin.
1: Yeah, oh. O tayo nga asamo niya sa Senado.
0: Wala eh. Kaya damo na da kwarta ang mga kaupdanan mo ya. Kag mahal-mahal na sila baklon.
1: Tilawan to lang eh.
0: Tilawan ah. Panambalaan mo ah. Basta halong ka lang da ha. Basta makibot ka lang. Kag makasiling na sila nga bulagers ako.
1: Hala, sadya-sadya ino. Wow.

0: Ready ka na, Toto? Dako-dako, Botcon?
1: Ano man, Earl John Laba-Laba?
0: Sino ay ha na makakuha sa highest point subong, no?
1: Eh, wala na siyang iba, eh.
0: Sino man?
1: Natural. Ako, eh.
0: Tuod ka, Toto, dako, Botcon?
1: Oo, nga. Kay man, artist ko yung adan. Artist yung adaan ang mga pamilya na mo.
0: Tuod ka, Toto, dako?
1: Oo, nga. Wala ka pa yan nag-party sa ako now?
0: Gapate eh. Ugaling. Paano na lang kung nigiliya?
1: Ano yung buot mo yan si Lingon man?
0: Basi ako man na makakuha sa high score.
1: Law-law ka pa yan sa ako niya.
0: Hindi, pag siguro ha, tutod ako. Hindi, mapakuya kilala. Basta, huwag ka lang magkasiguro, ha? Ha? Huwag ka lang magkasiguro.
1: Kagaliwa tao.
0: Hindi mo hawak ang bit. Tanahon ta lang sa kurbada para mabalantya kita.
1: Sadya-sadyain, no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man? Ay, o gali. Ano galingalan mo?
0: Marites. Ah.
1: Ay!
0: Ay, nga nagkadlaw kagid, nurse.
1: Kaya nga yan, kagid niya gali sa ngalan mo ba?
0: Nga aman.
1: Kaya ka buslo-buslo, ganyang ba mo samtang gahambal, mo?
0: Grabe ka man. Sobra ka man imo manuya, nurse ba?
1: Ay, hindi na panuya, Marites, kundi ka mauturan, ina.
0: Ate, sige ka matuuran, akong ka matuuran, ah.
1: Ay, o gali. Maano ka di?
0: Ano oras ang rasyon?
1: Karon paguro, ah.
0: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
0: Eh, kung pwede, advance ko na lang. Ay, kaya gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, hala, grabe ba?
0: Basi kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kaya basi madugangan, di karoon ng pasyente nyo.
1: Kagaan naman.
0: Basi malipungan ko, di karoon sa gutom.
1: Ay!
0: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kaya nag-wild ko ba yun?
1: Agoy!
0: Gamaoy ko yung nadaan kumagutman ko do, buang.
1: Ay, hala, sadya-sadya, ino, ah.

sunda pa kininyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Yali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kay gintistingan. Wala git ko nagbatsyag acid. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadi. Talks ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa ako nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghaganhaga na ang ako nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Red Horse Beer in Numan Whistle.
9: Kunangit ang sugod, sulit ang ending.
8: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: It's the best part of the day.

0: beat. That song was brought to you by DTX 500, ang superior antioxidant mag DTX 500 ka.
1: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulat? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an app to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangati sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isama man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagmugo nga akong cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men si Darling.
0: Extend

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edhi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
3: This is a method of acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga. Kitang-kita.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
2: Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga Probio Tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakad ko sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya pati yun ang candida.
2: Mm-hmm. Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes.
2: Wow.
3: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? Mm-hmm. D3 Bio?
2: Mm-hmm.
3: Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyo niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So,
2: mm-hmm.
3: Kung may-UTI naging man ka,
2: mm-hmm.
3: inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mga butika.
3: Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo spore biotics,
2: champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotics kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus rhamnosus.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus Reuteri,
2: uh-huh.
3: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilm sang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sang ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious. Kundi kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, mm-hmm. bonus kay Mr. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Sa lang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Mm. Usar sa mga towel sa mga hotel nga wala rin tinloan mayo.
5: Ay.
2: So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, Export Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: Radyo.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang aton sibong atak na alas 11:01.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.
2: Good morning. Mayong aga. Wow, it's a Monday. Mayong aga sa mga aton mga pinalanggang tagpalamati. Yari na ang palatuntunan nga inyo ginahulat tagsakaga ang inyo nga 11 Mbps.

0: Yes! Kay Five Eric Tenerefe, ang main kaupo ninyo tugtob sa Takna Launa. In behalf sa aton regular ka angkorman, K5, Jen Paul Generoso.
1: K5, Eric Tenerefe, puwerte!
0: Load-load na mga K5, charge na kamutanan. Dalagko nga mga balita ang aton pagkadalon sa inyo, subong nga aga. Tatak 11 Mbps, K5 News FM Bacolod. Mga ka-K5, good news, good news, good news!
1: Ka-K5, Eric Tenerefe,
0: good news mga ka-K5, subong! Hindi anay, itagob ang inyo kabangis mga ka-K5, hindi ayahan magtugong gasolina, hindi ayahan magtugong krudo, relax, relax! Kay buwas mga ka-K5, maganubo ang presyo sang gasolina, maganubo ang krudo, itagob ang kabangis, hindi anay magtugong. Hulaton tabuhas, larga bola. Subong aga sa aton pagpangalagad, palatuntunan, 11 Mbps. Taga Isabela, taga Pulupandan, pamati na. Dalon ko sa inyo ang balita nga ang bye-bye dito sa General Santos City. Naghunas, naglapad ang duta. Signs of times, bantayan karon dugay-dugay, mga ka-K5. And in a little while, for the first time, ginasulit ko, for the first time, mabatian diti diri sa aton pagpangalagad, subong nga aga, mga ka-K5. Palatuntunan 11 Mbps. Magahambal ang otoridad, mga ka-K5. Inom na kamo DTX 500 kay basi ko nervyoson kamo karon. May linog, may dako nga linog nga matabo diri sa aton gid area. Bantayan dugay-dugay, indi magbulag, walang kukurap. Alas 11:05 ang aton sibo nga takna sa Sining Tinion. Oras dala sa inyo sang Mighty C, ang inyong alkaline nga vitamin C, the one and only. Wala nagasulab ang imo sulok-sulok. Pwede ka maka-multiple dose mga K5. Mighty C, kondisyon ng lawas, wala ka nagaluya-luya. Kay ang aton lawas mga K5, wala nag-produce ang vitamin C, ara si Mighty C.

Balda, balda, balda. Balda ang CCTV sa merkado sang San Carlos. Isa ka manugbaligya utan sa San Carlos. Ginsalisi, ginkawat ang iyang abag. 60,000 ang unod mga K5. Balda, wala sang matudlo kung sino ang suspect kay Balda ang CCTV sang San Carlos Public Market. Bantayan karon dugay-dugay, mga K5. Damo gid sagadan, damo sagadan subong. Naguluha ang mga sagad-sagad, naguluha ang mga expert. Nanggabangya, fake nga 1,000, nagalagaw, pwerte ka damo. Ang ilang modus operandi, kuno, makadto sa mga tiyangge. Ma'am, kita, magikas ko tani, pwede. Oh, ari naman, pamatiin nyo. Na, nag-une naman si Kanlaon. Hala, huwag pa kani ko tapos si Dlay Kanlaon, nag-une ka na. Mga ka-K5, sa Murcia, ang modus operandi, tita, makasin ko tani, tita. Sige, pilay, kasin mo, noy. Nga, 10K lang, tita, pwede. Nga, sige, ah. Nga, tingin, tita, nga gawa, gita ng money. Ngayon nga gawa na tita, ay kikilang lanon yata ko narin ginaisip ko pa, kasi inanay nga number ko mo niyo, blang-blang-blang-blang-blang, langgabang, pag-cash-in mga ka-K5, ang ginbayad yan nga 10,000, piki, huwag siya kabalo, ngang tagiya sang tiyangge, nga nagpa-cash-in siya, ang Banabirds, Lispo, Police, disgrasya nga dako, Murcia nga balita, bantayan dugay-dugay. Sa malawig nga tiyempo, ang mga kauturan naton sa relocation site sa Araw, Vista Alegre mga ka-K5. Wala kuryente, wala tubig sa relocation site. Hindi na magwanta, lawig-lawig na. Hindi na magwanta, wala kuryente. Ang Araw, ngalan lang, pero kung gabi, dulom-dulom na. Ara sila nag-atraka, nagkadto sa NGC, kay mariklamo, where is our kuryente? Bantayan dugay-dugay, mga ka-K5. Murcia, may aksidente. Until now, daw wala pamabalaan, critical ang sitwasyon sang pasyente. Isa ka aksidente sa Murcia, naigo ang pasyente o ang tawo, ara sa ospital, critical, wala pa sang dugang na detalye. Bantayan takot, badugangan tang detalye. Pagpalamuyong ka mo. Ginamonitor ang presyo sang bugas sa aton tatlo kadalagko nga mga merkado sa syudad sang Bacolod. Bantayan dugay-dugay. Monitor lang ni nga monitor. Way babalaan kung saan o ang monitor lang ang ara. Longgobang sa syudad sang Kabankalan, mga ka-K5. Ang ilang Odjakan Festival. Isla na ngalan sa Bugana Festival. Kabankalan, mayo pa kangalan sa inyong festival gina-Island. Ang atop sa inyo tindahan, wala gina-Islan. Langgabang niya, atop, sana maginudyakan ka lang.

0: Yes, update from the city to the barrio. Mga ka-K5, buhay na mano. Eyes to the board, Pamati na pamati. Why anay siyang magmagahod sa mga panimalay? Hipos ka mo anay kung nag-istorya ka mo sa mga taksi. Wala anay sa magmagagahod sa idalom sang paho samtang nagahingot anay. Pamati. Mga ka-K5, kaina sang kagahon or sang gabi, linog 4.2 ang natabo dito sa Iloilo, sa Antique, Nagigo. Ang naglinog, mga ka-K5, ginatawag naton nga Negros Trench ang naglinog kaina. Langgabangya, ginistorya ni K5 Wilson Villena ang V-Box. Kagsubong, siling sang V-Box, Wilson, may ara subong earthquake swarm. Anong butsing ganon sang earthquake swarm? Butsing ganon, damo-damo nga linog ang aton mabatsyagan subong. Kag daw may ara posibilidad, pupuira palayo lang nga may ara dako nga disaster nga matabo. Bantayan mga K5!
1: K5 News FM Live Report.
0: Wilson, ano ning linog, Wilson? Paatagi kami, Wilson.
2: K5 Eric, so nag-interview kita kina to sa my e-book sa kay Sir Elmer Relota, ang science research analyst ng e-book. Kasunod bala sa asod-asod na pagtayog nga to, nga na-experience ha, no? Sumalin kagabi, pasado las 11, nga nagyuntad ang isa ka 4.2 nga linog, kay Kaya ba, Eric, no? Kaginsunda naman din eh, sa nga pasado naman alas 12 or la una sa kaagahon, nga mga 3.3 magnitude. After siya na kay Kaya Eric, sunod-sunod na ang mga magadmay nga linog, kay Kaya Eric, no? Nga nagalunta sa gihapon sa bahin sa nga Negros Trench. So ano yung stress ang ginaatubang natin? Bala kong magpakatko kasabay-bay. So ara na ayon ang ato sa nga Negros Trench. So,
0: din dapit?
2: Ayas kay Five Eric.
0: Din dapit ang Negros Trench?
2: Sa tatlong sabay-bay natin magtubang kasabay-bay sa Uruunan. Din kay Five Eric, kilometers away, ara na nahamtang ang Negros Trench. So gintawagin na siya ka Negros Trench. Kasi ara sa Negros kabahin kay Five Eric, ini ang trench sabay-bay.
0: Hindi pwede tawagun Alaska?
2: Ano, kay Five Eric?
0: Hindi pwede tawagun sa Alaska Trench?
2: Hindi
0: ka K5, ang ginatawag naton nga Negros Trench, sinang gina-report subong ni K5 Wilson, isa ini ka liki or litik sa duta, o dubing ka nga may liki lang gabang yan. Isa ini ka kalitik sa idalom sang duta, nga kung tawagun trench, ara siya nagaagi sa dalom sang Negros, nagapanglubaybay sa punta sang Sipalay, nagalabay sa kilid sang Kawayan, madiritso dito sa area sang Aninii Antique. Wilson, go ahead.
2: So mo na siya kay Sir Derek, no? Ang gin-confirm naton, ano bala ang nagkasabu subong? Is it bala possible nga epekto pa ini, no, sang linog nga nagluntad dito sa Mindanao kay Sir Derek?
0: Mm-hmm.
2: So pahayag sa aton sang Feebox. Currently, subong nagaka-experience siya kita sa earthquake swarm yung natawag kita, Derek. So, asod-asod nga lulo, linog sa isa lamang ka-particular nga lugar kita, Derek. So, as to the press time, sumulang aga sa interview naton, 17 na ang linog na na-record sa bahin sa micro-strength na kita, Derek.
0: Tuod bala, Wilson?
2: Ano kita, Derek?
0: Ginaako sang P-Box nga may ara kita earthquake swarm. Mga ka-K5, pamati ka mo. Ice to the board, tanawan ay sa aton Facebook Live. May ara, Wilson?
2: May earthquake swarm kita na nagkaka-experience kita, Derek. Pero apat lang dari ang namatsyagan ni linog out of the 17 na reported sang P-Box kita, Derek. So medyo alarming ini sa kasi nagaturo-tumpok ang linog kay Sir Eric, kagatugang panini ano ni Sir Elmer Lota kay Sir Eric. Rason ko nga nagalinog kay Sir Eric, may mga nagatuhaw o kung may mga nagatubo naman nga bag-o nga fault line kay Sir Eric.
0: Huy.
2: So tungod nga may nagatuhaw sa bag-o nga fault line, amo na ang rason nga may linog man kita nga nagaka-experience ha. Kagatugang paniya kay Sir Eric, dinatag-aw Manila na posible epekto pa ini sang 7.8 na linog sa Mindanao. Kaya po mo, siyempre, nag-idog to sa dalom. So may adjustment, kumbaga, idog-idog to malagamay. Kaya ma-idog ko din. O mo na, may iduganay nga nagkakatabo. So amo na nga ginatan-aw nila nga posible epekto man ini sa 7.8 nga linog no sa may Mindanao kag Arica Cebereca. Adto to hindi man ni magsili nga mag-cross panic pero at least sa Miss Kim ready man wala man ginahukba.
0: Wilson.
2: Ang possibility yes, Kim Eric.
0: Initiatoy waay isang nagligad pa niyang ni mga earthquake swarm na baka dumapitla ko son ah. Oo.
2: Ang earthquake swarm ka kay Federic, nagsugod lang inisyaling kagabi. Ito sa 4.2, tugtog sa inyong inoras, 17 na kay Federic. Ang
0: nagyuntag nga dito. 17 na.
2: Kagina mo naman tayo, maling isang feebles, kahit although para hindi lang yung makakos panic, alarm sa ato yung mga tagpalamatik kay Federic, wala man ginahukas ang feebles, ang possibilities ang pag-occur sa isa pagkikadako, pagkikadako nga lino, kumpara sa 4.2.
0: Ay, hindi lang na iya, Wilson, ay palayo lang na iya. Hindi lang na.
2: Kaya ako naghahabal man nga ano nga ipalayo lang kami. Pero balik kita sa history kay Federic, kaya habas ang Pigo sa atun, was ang isa ka lugar, may history kay Federic sa dako malinog, so dako man ang possibility kay Federic na magluntad, liwat ang amo man sa Japon na mabaskog nga linog kay Federic. So base man sa Pigo, no January 1942 ka kay Federic, gin-sight man sa atong interview, January 1942, isa ka magnitude 8.2 ang nagluntad nga linog sa bahin sa nga Panay. So amo man ang ginakabalakan subong sa Pigo kay Federic, kay wala man nga sila nga posible amo nakadako man big 8.2, pero may possibilities man nga ginatan-aw nga base magluntad sa Japon ang dako nga linog, even nga si amo ni nag-asod-asod na ang pagiyo kay Federic no sa Negros Trench. So pamatiat lang kay Federic ang aton sa mga interview.
0: I think that was January, Wilson. Natabo ina January 25 lapit kay sa birthday ko ba 1948. It is called 1948, it is called the Lady Kai Kai Earthquake. Ang panawag siya na.
2: Lady
0: Kai Kai. Lady Kai Kai Earthquake, 8.2 ang iya nga kabaskogon, kaglag-igo sa Aninii, Antique, Wilson.
2: Dapat siya, gano'n pa ni Kipa Merek?
0: Why pa kong tao, son?
2: Bawa, Jesus ato dito. Ang tao man.
0: 1948 pa ini?
2: Ay, ano ka nga, ano ka na tao?
0: 1972 ako mo.
2: Ay, layo, pagali.
0: Oo. Atubla? Ang ba-ba mo, Wilson? Ang ba-ba mong ba-ba mo?
2: Hindi, nalang ko yung manugin.
0: So, it was called a Lady Kai Kai Earthquake that occurred last January 25, 1948. And so far, amo na pinakabaskog na linog diri sa aton sa Western Visayas, pakita, Wilson, no? So, amo na siya. Tiyano nga balsang P-Box, daway maniguro kaso ah.
2: Ano na, Kipemere?
0: Daway man lang ni kaso, ining linog subong, no okay lang ni. Galikin nga swarm gidaw.
2: Ah, kiti nagaturumpok na sa Kipemere, gira lang yung sa bahay, sa nag-stress. So, okay. Mga gatugatumpok-tumpok, balang pagmuntag sa linog. Kaka ako nagambal, kaka wala man yung isang possibilities gidya Kipemere, kaya may yara gidya sa pagmuntag sa dako na linog. For that's why, nagkapaandam ini ang P-Box man nga maghalong sa Japon. So pamatiatan lang kita sa
0: Abi pambala kita, abi pambalang P-Box, abi Wilson, kay doga matsyag, doga pabugnong, dapa-dapa ko ah.
2: Oo, oh, ako na nanindog, balahibo ko pag ginapapamati. So pamatiatan si Sir Elmer Rilota, ang specialist ng aton, sininga P-Box, kay Federic.
0: Mr. Rilota?
3: Linog sa din sa ano, Mindanao?
4: Okay, sir, kay do, last night, do may movement aton sining nag-trench ni sir. Anong implications sini sir sa so far, sir, sa aton, sa risk bala sir, sa possibility sa may dako nga linog or whatsoever? Sa anong implications sini sir sa sunod-sunod nga linog, sir?
3: Hindi man din nga, no? may procedure din nga earthquake swarm kay ang iya nga mga activity damo-damo, mga ano ni tanan daw, mga 17 ka activity, pero apat lang ang felt. So, hindi man din siya considered nga bakit may mga dalag ko nga earthquake.
4: Pero expected pa, sir.
3: Hoping nga wala lang.
4: Naman namon nga wala man lang kani, sir. Pero given nga ito kadamo, sir, and frequent ang recent, sir, na pag-occur sa isang earthquake, sir, expected pa din nga may possibilities pa nga magdamo pa, sir.
3: Actually, pag magambang ang earthquake swarm, dumadamo nga mga earthquake, pero uy, mga gamay lang ang mga magnitude.
0: Oh, gagmay malang
3: lang. 2 point something, 1 point something, 3 point something. Pero hindi siya felt. Hindi siya felt. So, considered siyang earthquake swarm.
4: Okay. So, wala matatar, sir, no? Saan niya possible reserve o kakugmatan sa aton ng mga pumuluyo, sir, if ever?
3: Open wala lang. Wala lang sa mga, kay iba man ang earthquake swarm, iba man na kung may arabi nga mga tabo nga baskog na linog. So, possible may ara, pero ang subong activity, hindi siya maka-considered nga may, ano nga may sign nga may ara, nga ano nga tako nga matabo activity.
4: So, sir, ang ginaluntadan, sinisang linog, sir, muning nag-restrench, sir, no?
3: Yes, sir. Kay, sa mga location na da, sa muna nga mga location, may mga faulting na da, ginatawag, may po, ang pag- faulting ang konsayuron ang mga epicenter dira mismo sa area, so may para daw may nag-develop na nga faulting man daw nag-ano na bla nang nagabuhat sa isang fault.
4: Okay.
3: Bago pa ano ang iya segment sang ano may ara nga dira nga portion
4: go bra bago nga fault baga basically sir.
3: Para daw amo na kay last few years nga dira pa kami sa nini damo ang every year na may faulting sa within that area sa nini nga part sa dagat.
4: Okay, so aside sa dagat, sir, are may possibilities man nga maigo man gyapon by land, sir, may duta man kitong earthquake, sir?
3: Yes sir may ara gyud ni ano nga daan, may history nga daan Panay Island sa ano sa big earthquake, significant earthquake.
4: Sir, doon ko matanda, ano pa sir, ano nasa sir ang pinakadako so far na record natin, sir?
3: 1948, June 24, 1948, ang ginatawag sa muna na Lady Kaikai pala na ano, kalinog, wala lang ngalan, kalinog na may ngalan, Lady Kaikai.
0: January na siya.
3: Sa Panay, sa January 24, 1948.
0: Na, January.
4: Ano na siya kadako, sir?
3: Ay, ano to? Magnitude 8.2.
4: So,
3: once na may story ang amo na nga area, so may possible. So, pero hindi ta kamalukod sa noon at na yamabot.
4: Message to na lang, sir, sa aton ng mga pumuluyo, sir, in times of earthquake, sir. Ano dapat nila ubrahon? Should be good na dapat nila ubrahon, sir?
3: Dapat sa mga tao, dapat balaan nila ang basic nga himuon. Kung may ara ng earthquake, ang ginatawag na duck cover and hold. So pinaka basic, tapos nang kung may ano may activity or may linog, makadto sila sa open area. Amo na pinaka basic, papalayo sa mga poste, sa mga glass.
0: Okay.
4: Sir, wala man sir effect, sir, no, so far, sir, hindi pa naepekto sa Cotabato nga linog. I mean, Sarangani nga linog, sir, ining earthquake swarm, sir.
3: Still monitoring, sir, kay hindi na sure kung base kung ang ginatawag na plaga domino effect. So, may ara na nga, ano mo, may ara na nga tayo nga ginatawag na domino effect. Nga masailo ang stress ang isa ka fault, sa piyak ka fault.
4: So possible lang muna nagkakatabo, sir, possible lang.
3: Possible.
4: Okay, sige, sir. Thank you, sir. Mangayo, lako designation. Okay, sir, I have your name naman. Designation lang, sir.
0: Okay. Okay na naitan. So, may ara Lady Kaikai. You know nga aging tawag ni siya nga Lady Kaikai because Kaikai means manok blang aga scratch do ginakaikai ang duta. During the time Wilson sang January 25, 1948, sang pag-strike gid sang dako ni nga linog nga 8.2 ang iya nga baskog sa Iloilo dito sa Aninie. Hasta sa Miag-aw Iloilo, Wilson, ang mga UNESCO heritage site nga mga simbahan, ang Miag-aw nga simbahan nakuha na bumatsyag na 17 ka mga simbahan nga dalagko sa tungan simpo. Nagkalarumpag ang ilang mga turi, baskog to kayo, pero long, long time ago. So cross our fingers and with faith in our God, kabay pa hindi lang madayon. No? Kabay pa nga wala lang sabal ng mga linog-linog na. Amo na nga sa June 18, Wilson. June 18, may ara kita nationwide earthquake drill. June 18. Okay. So, Wilson, thank you again. Kampiyon yung balita mo. At least ang tao, dok, balo kita nga may amugli ni mga earthquake swarm. No? Unfelt galing ini. Hindi mo matyagang kay gagmay lang.
2: Gagmay. Pero na, okay, Federic. So, amo na, at least, miskin pa paano, no? Naka-inform ta ang ato, siningatag palamati, sa nga recent activities, no? Sa Negros Trench, kay Federic. So, hoping nga hindi lang magluntad ang dako malinog following the history sa isang ka 8.2, no? Sa 1948, kay Federic. So, mga okay. Ato, siningang update, ikan sa patrol, ang ginadulo sa inyo sa kalawang sa MyTC, BC Battle Defense Survivor. Dupo, dato sa patrol, si K5 Vincent Coralde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon. Nga balita, serbisyo publiko kalingawa sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: Alas 11:27 aton sibong ataknak ang oras nila sa inyo sang DTX 500. Silbi maintenance sa imo diabetes, silbi maintenance sa imo nga pagsaka sa imo nga BP, okay? Ang high blood diabetes, silbi maintenance lang ha. Isa lang ka kapsula, dalayang dua para pang maintenance ang ning aton nya. Maintenance on semana lang ini. DTX 500. Garantisado mga K5. Ako muna na, why ko iba na inuma? Muna, DTX 500. Nga, we're not getting any younger mo. So, pang diabetes, why man tas na? High blood, why man kita sina? Pero para nga wala naging problema, DTX 500 ang ginabirada ni K5 Eric.

Yes, mga ka-K5! Sa California, nag-monitor si Ma'am Esperanza Hinsol. Marjit ang bungabuda sa hinigaraan, mga ka-K5, nag-monitor sumo. Steady pulso lang. Marianne Olvido. Oh, stand by ha, mga ka-K5. Larga Bola, Melissa La Chica Gador, Mayong Aga, Eric Rosal sa Cadiz. Mga ka-K5, subong adlaw, isa na kasimana nga nag-strike ang linog dito sa General Santos. Mga ka-K5, I want you to look at the video now. Eyes to the board. Tanaw, anay. Untati, anay, ang imong pagprito sang isda nga wala makuhaan hasang. Untati, anay, ang pagkuha sang lusa sang imo kaingod nga nagapahinguto sa imo. Untat, anay, ang pagkutso-kutso. Pamati. Eyes to the board, mga ka-K5. 1 week after the destruction dito sa Gensan, mga ka-K5. Dito sa Davao, kag dito sa area sang Sarangani, nagwa ang balita sumugod kahapon, mga ka-K5, nga ang higad sang baybay sang portion of Davao, portion of Sarangani, and mga ka-K5, General Santos, nag-uslob ang dagat. Ang duta nagsaka ang duta by more or less 2 feet nagsaka. But sing ganon, ang sanguna may tabon nga tubig or dalampasigan or higad dagat, subong wala na. Ang dagat ato na layo-layo na. Kaya ang dagat ang pinakalayo nga ginatrasan niya, mga K5, General Santos, langgabang niya 200 meters ang atras ang dagat. Nagsaka ang seabed, nagsaka by 2 feet. Itan, ipakita toto itan, hindi ang kanta mo itan, ipakita ang dagat nga nagatras. This is a phenomenon, mga K5. Tanawon ta, eyes on the board. Hanot itan. Oh. Ara, audio down lang itan. Ako lang mambal. Audio down lang, ako lang mambal. Tanawan nyo, pause itan, pause. Tanawan yung dagat to. Ang dagat atos punta layo-layo. Ara ding dalampasigan. Tanawan nyo lang mga baruto. Ang mga baruto, mga K5, na malhan. Kay nag-atras ang dagat 1 week after the strike of an 8 or 7.8 nga linog dito sa Glan Sarangani. Grabe oh. O sige, itan, roll tape. Tanawan nyo. Eyes on the board, mga K5. Eyes on the board. Grabe, layo-layo. Pause! Mga ka-K5, ang mga baruto, daw mga dekorasyon. Kayang dagat, ato na to layo-layo na kayo. Ang mga baruto, nagkalabilin sa lugar na dira sila nagbaradero o dira sila nag-angklas ang nagligad. Nakibot ang mga pumuluyo kahapon, kagsang Sabado, mga ka-K5, nag-atras ang dagat. Ang dagat, gulpi lang daw, nagpalos ang order nga about face, nag-about face ang dagat, umatras, mga ka-K5. Ang pinakalayo nga atras ang dagat is 200 meters. Halin sa daan nga dalampasigan. Eyes to the board. Tiraitan, roll tape. Larga bola. Ara, mga ka-K5, tanawan nyo. Grabing mga baruto, gakamalhan, no? Oh. Tiamuni siya, sang, before sang linog, amo pa ini ang lugar sang dagat. Tanawan nyo, mga ka-K5. Ara pa, oh. Subong, mga K5, dagat no more. Waay na. Damo ng state witness ta, subong nga matamat na saka, ang state witness ta sa tele, sa aton nga live itan, grabe, mga K5, no? Nag-atras, oh. Nakibot ang pumuluyo, nga nag-atras ang dagat. Di nagkantong tubi, naglayo ng tubi, nag-atras. This is the result of the linog. Nga nag-atras. Mga K5, nag-atras siya tungod kay ining makita niyo subong diblang daw duta ni nagsaka siya, mga K5,
nagsaka siya, Ma'am GGM Salvador, kim Ariston Flora, nagsaka siya by 2 feet. Nagsaka siya 2 feet, 2 feet ang saka niya. So pagsaka niya, siyempre ang 2B matras, mga ka-K5. This is a phenomenon na ginabantayan subong dito mismo sa Davao, sa Rangani, kag dito sa Glan. Next video itan, ipakita pa gid ang ibang tatan nga mga resibo tan. Ipakita gid itan ang mga resibo, gaatras ang dagat mo. Aryo, tanawan nyo po itan. Halos na wala ng dagat sa Glan, sa Rangani, dahil sa 7.8 na lindol,

Sabal po sa das kamuda sa bangko subong katanaw tanawan nyo. Amuni ang natabo subong dito. Kagab ito ko din nagwa man ni sa mga TV sa balita, why sila kapagwa sang amuni tanho? Ang ipakita na to nila may nagkalamatay ng mga isda. Why sila kapagwa sang amuni? Tanawan nyo mga K-5, why nyo ni makita sa TV kagabi? Luis Gantalao, Anabel Santisteban, tanawan nyo. Tanawan nyo kayo subong. Roll tape itan. Once again, tira, larga bola. Araw, isda patay, gagmay. Oh, do mga corals na ganitan eh. Tanawan nyo mga K-5, ba 256, 260 at state witness. Pause itan, pause. Pause. Balik-balik tutan sa mga baruto. Ibalik. Sige pa, jutay pa, jutay pa tan. Nun araw, mga ka-K-5, pwede mo na ma-zoom tan ang mga baruto tos punta tan, no? Mga ka-K-5, ang baruto tanawan nyo. Ara ni amun yung buhi, gidya ka ma-picture out mo, gid eh. Ma-picture out mo, kay ang baruto, mga ka-K-5, makita mo nga ara, gid siya iya, nakapwisto sa tunga sang lawod. Tunga na niya sang lawod. Grabe, no? Asusina, yusuyagan ng shell sa inubaan, nag-monitor. Sige, patan, sige, hatan ang video. Tatlo pa na may isa pag itadatan ka resibo, tan. Sige, hatan mga resibo, tan. Tanawan nyo mga K5. So, ginabalita, subara, ginapang-sum ni itan. Oo, oh, grabe kaya, tan. Uy, dito, tan, balikatan. Tan, balikato sa mga baruto, kadamo-damo, tan. 272 ang aton nga state witness, subong itan. Hinay, opos, tanawan nyo mga K5. Diin karon naghalin ining baruto. Sa simple nga istorya, sang wala pa mag-atras ang dagat sugod sang Sabado, Domingo, kag subong adlaw, galutaw pa ining mga baruto. Tanawan nyo mga K5. Pero subong nga aga, why na baruto? Ara na, nabilin sila sa lugar nga dapat amo nang higad dagat. Pero ang dagat na lagyo na, 200 meters away ang dagat mga K5. Kaluoy, kaluoy man, hambal ni Ma'am Esperanza Insuli. Susan Guillen, nag-monitor, Romar Duran. Tanawan nyo mga K5, i-share ang program ta para damo makakita. Grabe, tan, ibalik tubitan sa may mga baruto, tan, mas inamian ko to. Grabe, oh, grabe, no? So, ang question subong mga K5, paano ang palangabuyan sang tawo? That's question number one. With 280 state witness subong itan, ano na lang ang madangtan sang aton pumuluyo kon magasige amo ini ang sitwasyon sa Jensan kag sa Davao? Manog 300 ng aton state witness subong. You have to remember mga K5 that Jensan is the tuna capital of the Philippines. Gaboylo na guro sir magbalik. Why na sir Gaboylo sir? Kay nagsaka ang duta, Romar Duran, nagsaka ang duta, ang seabed, nagsaka with 291 live viewers, tanawan nyo. Pati yuga, itan ang video, tatan, pati yuga, blatan. 300 na subong aton, state witness, tangatan, augid. Grabe, no? So, anong imuuntas ini? Ang akon, mga K5, pamatsyag ko ang linog to, ang ipiktos ang linog, nagkalaguba ang building. Isa pa lang to itan, sang kwan, sang malain niya sining ipikto. The next effect will be ekonomiya sang pumuluyo. Grabe, no? 305 ang aton state witness, subong itan. Nagaguluwa, pati corals mo, Jerry Castro, tanawan nyo bala? Ma'am Presel Duhules, tanawan nyo sa Paranaque? Tanawan nyo. Oh, tanawan nyo bala? Tagala Carlota, tanawan nyo ang sitwasyon, subong sa Jensan. Grabe, no? Kalain to mag-amuni. I think daw may mensahe sa ato ng kalangitan, itan. Damo-damo, state witness, na subong to, kasubra na 300. Oh. Tanipakita, dabita ng mga nagkalamatay, ng isda, ang picture, tatan, ng mga resibo, ipakita para maghambal, tagpalamati, tangakumplito, tapreparado, tatan. Ipakita ta ng mga nagkalamatay nga isda. May mga nagkalamatay nga isda, mga K5. Ipakita bala sa ilatan. Si Ma'am Biggs Delphine, si Mansilingan, kayo umyuhon, pero daw ginakulbaan. Wala at relax ang balang. Mga resibo lang yan. Yolanda Castro di Binagrasya. Are, up, stay bot itan. Siling sa DOST pillbox, impact of coastal uplift. Tanawan nyo mga ka-K5, tanawan nyo lang.
ara na

subong ang itsura sa aerial shot. Kag ang nagahambal sini, hindi lang si K5 Eric. Ang gahambal sini, confirmado sa Department of Science and Technology, free box mga K5, coastal uplift mo't si ganun, sumaka ang duta, nagpalagyo ang tubi, malayo na subong ang dalampasigan. Ara subong tanawan nyo sa inyo nga Facebook Live mga K5, eyes to the board, tanawan nyo. Nagpalagyo ng tubi, amuni ang isa sang after effect sang pag-strike sang linog dito mga K5 sa General Santos City. Ang aton lang gid mahambal mga K5, God help the Philippines. May mensahe. Celia Velches Iskamos nagamonitor, Mercy Martisano. Taga Pulupanda nagapamati isubong, taga Valladolid, taga San Enrique. Sa mga taxi driver nga nagamonitor, tunugan yung radyo. Tunugan yung mga FM nyo. Kagpalihog lang, tanaw gid anay sa Facebook Live. Importante nga mga balita ning ginadulong ta subong aga sa inyo mga ka-K5. Op, balik da ang pinirito, balik da ang inyo tinig ang basikon masubrahan.

0: Yes, dasun nga update mga ka-K-Vibe sa Iluhanta, Jong Versales. Halin naman sa San Carlos City. Baldado, baldado ang CCTV sa San Carlos City Public Market. Balda! Isa ka manog baligya sang utan. May pwesto nga dako sa merkado sang San Carlos mga ka-K-Vibe. Pagpwesto niya sa sobra kasako, damo sang nagabakal, waya makitaan, ginsalisi ang iya kahita, ang iya bag nga may unod 60,000 pesos. Langkabang niya. Ginreview, anong reviewhon mo? Kalimutaw kay wala na sang CCTV.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Jong, unsa may hinungdan diha Jong?
2: Wa na gyud in town.
0: Saman.
2: Mahanaw gyud ang tanan.
0: Uy, ari na. Tell us the story, Jong. What is the story?
2: Okay. Sa ang tinaligtan kay K5 Eric nga Sabado sang hapon mga alauna, no? Isa ka ginang diri sa siyudad sa San Carlos, particularmente diri sa may San Carlos City Public Market, ang ginkawatan kay K5 Eric sa mga alahas, kang isang kulintas, bracelet, kag aritos, kag subungman, ining, pati ang iya sining ati para bala kay K5 Eric nga digrado, kag cellphone, kag 3,000 pesos nga kwarta, nga nakasulod sa isa ka ining belt bag kay K5 Eric ang ginkuha sa sining wala makilala nga kawatan. Lang ini siya ang naglakat bangod nga may-ara lang gid siya ginbakal kay K5 Eric. According sining biktima nga si Nanay
0: Jong dali lang gid Jong. Jong may gina-replay kami di subong nga video. Amo ni siyang manugbaligya nga ginsalisi Jong.
2: Oo,
0: kay oy, grabe.
2: Istorya,
0: tanawan niyo mga K5, tanawan niyo ha. Sige Jong, mamati kami Jong, mamarites kami sa imo.
2: Okay. According kay Nanay Maria Luz, tanaman kay K5 Eric, ang iya sini nga mga tawag sini, ang iya sini bala nga mga alahas kay K5 Eric.
0: Oo.
2: Wala iya ginatani kun tani ginapaanad nga ginadala-dala.
0: Tiga ginadalaya pa iya sa merkado dang alahas, yung ginanuyan na yan yung.
2: Hindi, kaya according sa iya kay K5 Eric, wala na siya naghahatag kumpiyansa sa iya lang sini nga puluyan kay isang nagliligad, nakaagi man siya abi nga ginlungkab man ang ilas ni nga puluyan. That's why, why na siya kuan, why na siya salig kay K5 Eric.
0: Sige, dalon ko lang ikito, shiftis tindahan.
2: Oo, kag dra sa Changi, dugay-dugay niya na naya, tara kung naya ginataguan. Kag wala gina iya nadula kay K5 Eric, pero wala gina siya mag-expectar.
0: Diyos.
2: Nasang Sabado, may nagapanilag lang gali sa iya, gali kung saan o siya matalikod, abi kung saan o siya malakat. Ginkwa ang iya sininga bag dito sa ginbutangan niya sa pinakadalom nga bahin sa iya sininga istante. Kaya ang words at itong mga alahas kay K5 Eric na nakuha sa iya, tanan-tanan, ara sa mga 60,000 pesos.
0: Bo, abi mo, Jong, kapamati si Ma'am Imaling Cordoba, si mo sa ilog, galungo-lungo. Galungo-lungo, Jong.
2: Ahay.
0: Naluoy, naluoy. Tiyano na lang. Ari, Jong, abi, para makabulig kita, Jong, ato ni Jong, hindi man ikon ano, bulig-bulig lang ng aton sa K5 mo, hindi ba?
2: Oo.
0: Para makabulig, Jong, palihog ko, bitan, awa na sa market supervisor, tanawin tabing CCTV para makita, takon sino nagkuha, Jong.
2: Amo nang problema da.
0: Nga, nga problema naman, haw.
2: Kung naka-testing na siya pamangkot sa market supervisor, kung pwede ma-review ang CCTV, kaya nakamu na na CCTV sa sulod.
0: Dali lang kay Jong, tanawanta ko na-review sa market supervisor. Jong, inanaya lang, Jong, inanaya, pintahon, tad Jong, inipintahon, tayo hinaya lang, hinaya lang. Sige, gin-review, Jong.
2: According sa kay Nanay.
0: Arin. Dali lang kay Jong, dali lang kay Jong, kay musikan, taka Jong. Reviewhon ta ang CCTV. Para makita kung sino nagkuha sang bag ni Nanay, may alahas, may kwarta, 60,000 pesos. Jong inanaya, may music ka Jong atira, Jong.
2: Ay, K5 Eric, guba ang CCTV.
0: Langga bang, may music pa mo na yung imo, Jong man. Guba, noy?
2: Guba, according sa kay Nanay. Ara na, mabati ana karon pag i-play ito ng interview ka K5 Eric.
0: Ko man kay
2: ang masubo, diri, tamunay. Ang mga alahas to galing nga ginkwa sa kay Nanay bala.
0: Oo.
2: Amo tong ginaprinda-prinda ya every December kay pang ruling niya tani kay February sa yes ni nga baligya nga
0: Diyos
2: mga
0: ko, ato nga alahas yung ruling stone pa to.
2: Oo.
0: Diyos ko. Ano na lang ni Jong.
2: sakit-sakit yan sa buot kay Kiva Eric. Kaya halo, pila man lang itong ining mga baligya ni nanay man. Ining mga kwan man lang ni, mga sari-sari nga mga utan, mga lamas, mga, tawag sa nga, ina ba lang mga seasonings, mga amon ablang Kiva Eric, patis, or mga simple kayo nga mga baligya.
0: Jong, sino man nga buwisit ang nagkuha to? Jong, tudlo sa akon. Jong, ipasungay ko sa baka. Baka! Ready, baka! Ready, baka, ready! Ara-ara, baka ko, ari baka ko. Oh, so ngayon, sang baka ko, sino to? Jong, abuwisit. Jong, ipasungay ko sa baka ko, Jong?
2: Hindi, ingin makabalo si Daday Black. Eh, ang iyas din ng mga kaingod. Wala man nakakita kay Pemberic.
0: Ay, kalanggabang yun. Na ano man naman, oo,
2: te. Ako din sa iya, kay pati ang iya ito, MAB, nadalaman mo. Pero napa-deactivate yan, ah. Apisar nga napa-deactivate yan, ah. Prior gali sa iya pag-deactivate, may nag-withdraw ka kay Pemberic sa iya ng kwarta. Gamit ang iya ng ATM card, ang location nga nagwa, dito sa may Tanhay.
0: Jong inanaya lang Jong kay si Rodang Hiles Night, si Ma'am Rodang Kumlaude taga monitor subong gina-track subong sa mga detective ta sa on the air mo. Kung amo sa bagay to Jong may ATM paged?
2: ATM cellphone niya ang iya sini
0: ang ATM na si para. Ang ATM na withdrawan pa?
2: Na withdrawan pa.
0: Tipa ano ang ang iya nga pin nakuha?
2: Siguro na nakibot ko gani, natingala ko gani kag hindi maka-explain sa nanay kung paano ginhimo or gin-manipulate sang kawatan. Pero ang nagagawa nga location based sa transaction history is dito gin-withdraw sa Tanhay, Negros Oriental.
0: The timing di sa paglagaw mo sa Tanhay yung aw?
2: Uy, way guy-guya balay dito ka kanto ya bala.
0: Away ka dito?
2: At why, sige, mamayo sa lang. Sa ako gali. So,
0: baba mo. Baba mo. Kuna mo ba toto Jong? Maluoy kita. So guba ang CCTV sang merkado. Jong pambalabi si nanay Jong, pambalabi Jong.
2: Para na oh, pambalon ta si nanay Maria Lolo.
0: Pambala si nanay, abi para nga mabalaan ta gid ang problema sini tan. Tan, nay mayong aga, nay mayong buntag nay.
3: No. Wala gyud tinang dili.
4: Asli kay ngadto gapon dai.
3: Nanang mangihi or balit usod an mawag yun ako ang
4: pagtaris.
3: Okay, ako raman usod din magtaris-taris. Wala ka dito mangihi o kanang balit usod an. Ito mga launa na lagi ko at kung matukuan black man akong ako ang kuan kini ang ATM. Pero na-withdraw gin sa mga launa 53.
4: Wala matris o kising halang sila.
3: Na ako mo gi-withdraw sir sa dungganon nga machine sa Tanhay. Sa Tanhay? Tanhay ko me?
4: Tanhay.
3: Tanhay.
4: Mga pilay na kuan ko na.
3: Mga pilay kantidad atong utang lang nako abig tag 10 mil ang kada usab, 50 na pagdaan ang atong alahas. Berapa? Cellphone.
4: Wala na kandado imong taguan.
3: Wala ra, balhog naman ako sa ilaw.
0: Bawa. Itan. O paunta ta si nanay itan. Jong do kasakit ang dugan ko. Jong do kasakit ang dugan ko. Ah. Ginawa man sang pobre nga makasupot-supot Jong. Ginawa man. Tilimagi kabilog ang alahas. Ang lipstick na dalawa ay.
2: Dawala niya na na-mention RK5 Eric.
0: Basi makabalik ka bang kutapal yung lipstick noy. Kasi mga bayib lang dyan, may mga bag, may mga lipstick na dyan, basi sala ka.
2: Nawala naman ito ka pang lipstick, gani si nanay, kakapul ni Pem Eric.
0: Kumpiyansa ka dyan, kumpiyansa ka pa. Ano man yun,
2: isa na sa weapon nga daan sa babae, no?
0: O isa pa na. Hindi pa gulpiha bala, Jong. Mabalo ka kayo si Ma'am Roda, ka pamati. Si Mercy Martisano, to, ka pamati si Mo. Hindi pa kiyahata bala, Jong.
2: Amo gani, ote. No. Amo na kapasubo si nanay. Ang iya na lang subong, daw pangabay na lang kay Feveric, basi pa malang ko, no? Mabalik ang iya sining maski ang ATM na lang or ang iya sining iban pagit ng mga importante
0: sila ni Mirna document. Mirna hambre sa kabangkalan nga chikera kun basi may mga minama why to minama ang lipstick guru
2: jong
0: may naga ay, may gapamati subong sa taga San Carlos
2: oo
0: nagapabalo diri sa aton sa K5 Bacolod nga madamo na kuno sang kaso sang mga kinawatay nga nagakatabo dira sa San Carlos, galing kay Ibanway nagareport kay gagmay lang nga mga kantidad jong. So jong, I think you have to go to the market supervisor, boss.
2: Ah, putro man yung ilang kanding hindi magpa-interview.
0: Kalain siya. Ah, nung pusnga mo, nung pusnga sa baka ko ba?
2: Nga, ahaw. Oo.
0: Si Rinchel Buina. Si Rinchel Buina, may iapagin siya nga version nga, lipstick, ang kuhan pag inagurumi, unol pag ito. Nga, hindi siya magpa-interview dyan nga. Sino nga lang niya nabi?
2: Si, sino na, di ba?
0: Abi, padala sa ako ng ngalan, kaya kung hindi siya magpa-interview, lumpatan ko na lang sa adlaw-adlaw, di dyan nga, pwede man ha?
2: Ginlumpatan ko na gani una-una kay na singganan ko na lang gani nga abi pagkaksan yo na lewa mga nila pulos mga CCTV nyo
0: da, hindi man pagamuha na jong
2: wala ka mo gana mag-review
0: jong hindi man pagamuha ng mga empleyado tada sa San Carlos kain ka lang sa ila bala jong hambala lang oy mga langgabang ka mo kain lang bala oo hawalom lang sila nga larga bula lantabla larga bula lantabla. Ina kay may sindihan ka na nila, Jong. Nya ha, may bula. Nga di hindi ito, tagpila ang last ball. Na, may sindihan nila na. Pero, Jong, why again? I think you have to go to the city council, Jong, and ask the chairman of the committee on markets sa aton nga city council kung anong himoon. No? Saka-sakaon, tabi. Dito, tabi. Itoksuan lang sa buwas, Jong. Ha, kailang alan ako sa oras, Jong.
2: Sige. So far, Kipam Eric, amo na ang madulaw natin nga report. Sini nga unto para sa 11 ni Bigas program. Nadulaw sa ato sa D3 Biotex 500 Kag. Mighty siya. Ako naman si Kipam Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Niagros, K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon!

0: Yes, mga K-5! Larga bola! Bantayan do kay dugay, Ma'am Mighty si Newscast lang kita, Ma'am Roda Angeles Knight, si Di Pulso lang sa mga tagpalamati naton dira sa Singapore, si Di Pulso, Ma'am Nanilindi Sinal Shiflet, dira sa London, Ma'am Felisa Yayani, Mayong Otto, from Philippines with Love, Ma'am Esperanza Insoli sa Amerika, Mayong Aga lang, Germany, Not Slim Shaco, good morning! Larga bola, makomersyal kita anay pagkatapos direktahon ko ang aton nga Mighty C Newscast pagbalik ang di malas sang budol-budol nga nagpabaylo nagkasin sang isa kalibo mga K5 na ubos gid bantayan karon to kidugay ang aton sibong attack na alas 11:54 sa aga standby
1: 11 Mbps balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Agent D3 Bio, panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na trakaso at natla. D3 Bio. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika. Kamusta po kayo lahat? Welcome po kayong muli sa ating programa, ang D3 Bio Health News. Ako po si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan. At ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isang problema na di lamang sa mga babae kundi pati na rin sa mga lalaki, ang urinary tract infection. Ngayong araw, alamin natin kay Doc Farlan kung paano pinoprotektahan ng Klinika D3 Bio ang mga babae mula sa urinary tract infection. Doc Far?
2: Thank you, Sir Ted. Ang Klinika D3 Bio po ay mahusay na katulong ng mga kababaihan upang labanan ang mga impeksyon sa daluyan ng ihi o UTI. So, ano ba itong urinary tract infection? Nagkaroon po ng impeksyon ang daluyan ng ihi o ang anumang bahagi ng inyong sistema ng pang-ihi. Kabilang dito ang inyong pantog, bato, ureter at urethra. At kapag hindi yan nalunasan kaagad, ay maaaring humantong sa mas malubang sakit tulad ng kidney failure.
1: Naku, delikado, Doc Far, ano? Yes. So dapat pala, palagi kang umiinom ng Klinika D3 Bio para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
2: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3 Bio, sa pamamagitan ng cold pressed extra virgin coconut oil, na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3 Bio ay nagpakita ng kahanga-hangang bisa, Sir Ted. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
1: Okay.
2: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90%, Sir Ted.
1: Wow.
2: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
1: D3 Bio Health News. Manopolo, kanino mga anak? Nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3 Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3 Bio ha! Araw-araw! D3 Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
2: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao. At ang monolaurin mula sa Klinika D3 Bio ay kayang pumasok sa cell membrane. Ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
1: So, napakagaling talaga ng Klinika D3 Bio. Yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
2: Yes,
1: so,
2: sir,
1: basta
2: Ted,
1: sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
2: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3 Bio sa mga masasamang mikrobyo. Pero, maalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
1: Yeah.
2: Na kailangan natin katawan.
1: Okay.
2: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay lubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bakterya.
1: Talaga lang,
2: ha? Itinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh. Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
1: Bah.
2: Ngunit hindi nakakahawa at sila
1: okay.
2: Ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
3: So ang Clinica D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba? Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
2: At dahil sa MCT ng Clinica D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bituka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
3: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
2: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
1: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw. Health News. ITC, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang Vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan, mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
4: DTX Coffee Mix. Gawa sa desugared sugarcane extract. Mayampalaya extract. At chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold. Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
6: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Pamasay sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik na sa 50 peso sa July 1. Bayawan City Police Station nanguna sa Negros Oriental para sa focused operations. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan kahapon nalunod patay sa Hamtik Antique. Isa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Capiz. Pambabato sa mga dumaraang sasakyan, laganap sa Igig, Cagayan. 27 years old na lalaki nakuhanan ng shabu sa lungsod ng Gihulgan, Negros Oriental. Samantala, isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. At guro pataya matapos painumin ng muriatic acid sa Bacolod City. Suspect na estudyante na haharap sa kasong murder. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Hall at Iloilo Provincial Capital nakatanggap ng bomb threat. Detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
8: Cleared na sa anumang explosives ang Iloilo City Hall at Provincial Capital. Ito ay matapos nakatanggap ng bomb threat hapon Hunyo 14. Ayon pa kay Police Captain Melchor Tolentino, hapon na nang nakatanggap sila ng report pasado las 2 at agad na nagsagawa ng paneling ang kapulisan kasama kasama ang Explosive Ordnance Disposal o EOD. Base sa investigasyon, nag-post ang isang Facebook account na si DJ Bobski Montero na nagbanta na lalagyan niya ng bomba ang Iloilo City Hall at Capitol. Matapos ang isinagawang inspeksyon at validation ng otoridad, wala namang nakitang explosive sa lugar. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang motibo sa likod ng pananakot at kung sino ang nagpadala ng nasabing bomb threat. At para sa MyTC Network News, ito si Kak K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantala, pamasahe sa Katiklan, Boracay Motor Bank ay babalik sa 50 pesos sa July 1. Balita hatid sa atin ni K5 Leonard Viray.
9: Ibabalik ng Katiklan Boracay Transport Multipurpose Cooperative o ang CBTMPC sa 50 pesos ang regular na pasahe sa motorbangka sa rutang Katiklan Boracay at vice versa simula Hunyo 1 ngayong taon. Matatanda ang itinaas sa 60 pesos ang regular na pasahe noong Abril 16 dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo bunsod sa tensyon sa Middle East. Gayunman, nagpasya ang CBTMPC na ibalik sa dating halaga ang pasahe bilang tugon sa pangangailangan ng mga biyahero at commuter. Kasabay nito, ibabalik din ang mga discounted fares sa 30 pesos para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability or PWD na residente ng Malay, habang 40 pesos naman para sa mga non-Malaynon na estudyante, senior citizen, PWD at mga manggagawang may CBTMPC discount card. Ayon sa kooperatiba, nakapag-issue nito ng 1,000 discount cards para sa mga
3: ayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
9: Iyahan sa kalibo, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
6: At Bayawan City Police Station. Nanguna sa Negros Oriental para sa Focus Operations. Ang kampyon na balitang yan, atin sa atin ni K5, Don D. Glodove.
10: Nakamit ng Bayawan City Police Station ang isang parangal matapos itong ideklara bilang overall number one performing police station sa Negros Oriental para sa kanilang Focus Operations. Ang nasabing pagkilala ay ginawad sa istasyon sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Joson B. Paralag, ang Chief of Police ng Bayawan, bago lang nitong Hunyo 11 seta ang kasulukuyan sa Cebulan, Negros Oriental. Bukod sa pagiging overall number one, nakuha rin ng Bayawan City Police Station ang parangal bilang best operating unit in the campaign against wanted persons dahil sa kanilang walang humpay na pagtugis at pag-aresto sa mga pugante at mga nagtatago sa batas. Kinilala rin ang istasyon sa pamamagitan ng paggawad ng Certificates of Commendations matapos ang matagumpay na pagka-aresto sa top 3 regional most wanted person at top 6 regional most wanted person, mga tagumpay na may malaking ambag sa kapayapaan at seguridad ng probinsya. Personal na tinanggap ni Paralag ang mga parangal at kaniyang pinasalamatan ang sipag, pagtutulungan at profesionalismo ng buong puwersa ng Bayawan City Police Station.
11: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Don D. Glodove para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalya pa rin ng mga balita. Lalaking nagdiriwang ng kanyang kaarawan na nalunod at patay sa Hamtik Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
12: Sa halip na saya, lungkot at hinagpis sa ngayon ang nararamdaman ng pamilya ni alias Quirino, 52 taong gulang mangingisda at residente ng Barangay Sliman Hamtik, nang malunod sa dalampasigan ng parehong lugar alas 4:30 ng hapon Hunyo 14. Sa impormasyong natanggap ng K5 News FM, pumunta lalaki sa kanyang pump boat. Ngunit nang nasa tubig na ito ay nakaramdam ito ng pulikat sa binti, dahilan para mawalan ito ng balanse. Dahil sa malakas na alon, hindi na nakabalik pa sa dalampasigan ng nasabing persona. Tumagal naman na mayigit isang oras ang search and rescue bago na-rescue ang lalaki at dinala sa Pampanga. Naisugod pa ito sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, KK5, Joe Jen Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
6: Samantalay sa patay, dalawa sugatan matapos tamaan ng kidlat sa Capiz. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
13: Patay ang isang lalaki habang sugatan ang dalawang iba pa matapos matamaan ng kidlat sa Barangay San Vicente, Hamindan, Capiz, Sabado ng hapon.
14: Ayon sa ulat, nakisilong sa isang maliit na kubo matapos bumuhos ang ulan ang mga biktima na sina alias Geoffrey, Ryan at Jory. Ngunit bigla na lang kumidlat at tinamaan ang naturang kubo. Matapos ang insidente, kagad na naisugod sa ospital ang mga biktima ngunit napuruhan si Elias Ryan at binawian ang buhay. Sa ngayon, patuloy naman na inobserbahan sa paggamutan ang dalawa pa na nakaligtas sa insidente.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
6: At pambabato sa mga dumaraang sasakyan, laganap sa Igig Cagayan. Balitang hatid sa atin ni KK5 Justin Kiss.
15: Nakapagtala ng sunod-sunod na insidente ng pambabato sa mga sasakyan sa Barangay Atuli, Igig Cagayan nitong madaling araw ng Sabado, kung saan pinakahuling biktima ang isang Ford Ranger na pagmamayari ni JR Bilas ng Tuguegarao City. Ayon sa PNP Igig Cagayan, pauwi na sana sa lungsod ng Tuguegarao ang naturang sasakyan galing sa Karatig na barangay mula sa isang lamay na makarating sa naturang lugar at doon na binato na naging sanhi na pagkakabasag ng windshield. Bago pa ang ginawang pag-report ng Bilas sa impilan ng pulisya ay may apat nang nag-ulat at nagreklamo ng kahalintulan ng insidente ng madaling araw na iyon. Nauna na naging biktima ng pamamato ang isang delivery truck bandang alas 2:15, Toyota Hilux alas 2:17, isang berde na van alas 2:30, isang Florida bus alas 2:30 at bandang alas 4:45 na madaling araw ay ang Ford Ranger. Samantala, nagkasana ng malalimang imbestigasyon ang PNP Igig para matukoy ang mga salaring responsable sa mga insidente. Para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jesse Kiss. At para na rin sa himpilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: Samantala, 27 years old na lalaki nakuha na ng shabu sa lungsod ng Gihulngan, Negros Oriental. Balitang hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Arestado isang 27 anyos na lalaki sa isagawang bypass operation sa barangay poblasyon Gihulngan City, Negros Oriental noong Linggo, Hunyo 14. Ang suspect na hindi pinangalan ng pulisya ay isang 27 anyos binata at residente ng Sitio Mandi, barangay Nagsaha sa sabing bayan. Sa operasyon, nasamsam sa suspect ang 2.5 gramo ng hininalang shabu na nakakalaga ng 17,000 pesos. Nakatakda naman sa panang kasong paglabag, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect sado. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
7: YTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Isang taong gulang na batang lalaki nasawi sa sunog sa bayan ng Quezon, Palawan. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
17: Nasawi ang isang taong gulang na batang lalaki habang nagtamo naman ang mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang ina matapos masunog ang kanilang bahay sa Sitio Puting Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan. Nitong Hunyo 13, 2026, dakong alas 12 ng tanghali. Ang nasunog na bahay ay pagmamayari ni Ginang Desi Langgalot. Sa impormasyong nakalap, narinig ng mga kaanak ang mga sigaw ng paghingi ng saklolo nang sila ay dumating sa Sitio Puting Bato galing sa Kabayanan. Nang lapitan nila ang lugar, bumungad na sa kanila ang bahay na nilalamon ng apoy. Bago ang insidente ay umalis umano ang ina ng bata upang umigib ng tubig. Pagbalik nito, nakita na lamang niyang nasusunog na ang kanilang bahay. Halos masunog na rin ang katawan ng ina matapos nitong tangkaing iligtas ang kanyang anak na naiwan pa sa loob ng bahay. Sinubukan din umano ng mga kaanak na sumaklolo na pasukin ang nasusunog na bahay upang sagipin ang bata. Ngunit hindi na nila nagawa dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, lalo na at yari sa light materials ang kabahayan. Itinuturong dahilan naman ang naiwan na apoy sa lutuan. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
1: ITC Network News.
7: ITC Network News.
6: At estudyante na haharap sa kasong murder sa pagpatay sa isang guro sa Bacolod City. Balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
18: Naisang pa na ang kasong murder laban sa 20 anyos na estudyanteng lalaki dahil sa di umano'y pagpatay nito sa isang guro sa Bacolod City. Nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng biktima noong Biyernes ng gabi kung saan narinig pa ng mga kapitbahay ang paghingi ng tulong ng biktima. Agad na ipinaalam ng mga kapitbahay ang insidente sa mga tanod at dito na inalerto ang mga pulis dahil sa mabilis na pagresponde ng mga otoridad na huli ang suspect mismo sa crime scene. Hindi na pinangalanan ng mga otoridad ang suspect at ang biktimang lalaki dahil na rin sa request ng pamilya. Base sa aligasyon, pinainom ng muriatic acid ang biktima bago ito binawian ng buhay. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang motibo sa pagpatay ng estudyante sa guro. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
7: MyTC Network News.
6: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na wakasan ang kanilang digmaan ayon sa pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif kamakailan ay sa kanya magkakaroon ng opisyal na signing ceremony sa Switzerland sa araw ng Biyernes para sa naturang kasunduan. Kinumpirma rin ito ni US President Donald Trump sa kanyang post kung saan sinabi niyang kompleto na ang kasunduan sa Islamic Republic of Iran. Nabuo ang kasunduan sa kabila ng airstrike ng Israel sa Lebanon itong linggo na umani ng matinding batikos mula sa Iran at maging kay Trump. Batay sa maunang ulat, inaasahang muling bubuksan ang Strait of Hormuz, tatapusin ang blockade ng US sa mga pantalan ng Iran at palalawigin ang ceasefire habang ipinagpapatuloy ang pag-uusap tungkol sa nuclear program ng Iran na sa loob ng 60 araw. At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kess, at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
1: You're listening.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambasan tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Show.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glava para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at lahat. Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly.
23: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edhinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass.
3: This is a mental health acetic camphor. It's a generic salon pass. Symptoms persist until treatment.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 11 MBPS. Balita kag public service.
6: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
7: Balik kita. Balik sa pagpangalagan. Kalatuntunan, 11 MBPS. Still, K5 Eric Tenerife, in behalf sa kay K5 Jen Paul Generoso, mangin kaupod ninyo tubtob sa takna, launa sang hapon.
6: KK5, Eric Tenerife, Puerte!

0: Steady pulso lang ang pag-monitor ni Alvin Diases dira sa siyudad sang La Carlota. Dante Desca sa Hinuban, Efren Placido, maayongod to. Kagawad Raditibos, Kabankalan. Mami Malin Cordova, good morning. Bukana Ilog, Larga Bola. Taga Victorias, mayong aga lang, mayong odto. Ma'am Joji Montipio Batadhay, good, mayong odto. Larga Bola, mga K5. Luto na. Luto na pala niya gahon. Itan, ang sabaw ta na itan, gisa-gisahon, tayo pakita na itan. Ang menu for today, old school cooking. Menu for today, mga K5, ice to the board. Alinak mo, tan po sa naitan. Kaya daw, Jo, tayo pa sa mga state witness ta. Ice to the board. Yari ang aton menu, subong kaod to. Okay na, ready na ka mo. Ang aton menu, subong kaod to. Ice to the board. Tanawan nyo na, mga K5, ka na miton. May sabaw ka na. Nagasabud ang iyang pansit sa ba mo toy. Paghigop mo ga init-init, galuluha ka sang kainit sang sabaw. Pero kanamiton, puwerte. Ice to the board, mga K5. Si Dadboy Mendoza, nagapanyaga na. Ari na ang akon nga old school cooking. Etan, tira. Nagakulo-kulo ang sabaw. Bings Delphine, ma'am sa Mansilingan, higop ta sabaw. May itlog, may pataw, may miswa, ari na, gisahon, butangan manok, ground pepper, butangan tubi, butangan mais, paminta, kompleto, butangan sutanghon, pagbukal mga kakipay, blogobong, amunang itsura to, oh. Tapos maghigop mo, nagakulo-kulo siya todo, ay puwerte. Larga Bola, mga K5. Dasununta ang mga pasaway diri sa aton palibot.
1: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call.
0: Roll call naton subong aod to ang DPWH. DPWH roll call. Ma'am na nilindi sinal shiflet dira sa Singapore, mahigop kita sa bao. Mientras gina roll call ko ang DPWH. Kahapon mga K5, halin ako sa Kampuistuhan Highland Resort. Gapadulhog ko di sa Bacolod, mga alas dos imedya sang hapon, nagbunok ang ulan to sa Alangilan. Mga ka-K5, bukid ang Alangilan, pero ginabaha. Kabalo ka mo nga, ah. Kay DPWH, ang kalog, wala nyo ginhawanan sang tigilinit pa. Ayos to the board, mga ka-K5. Itan, roll tape. Ari, mga ka-K5. Alangilan, Granada area. Pause, itan. Medyo gaga-wiper-wiper, kaya rako sa sunod sang taraktarakta. Nagakuha ko video. Bag-oy ni nga dalan, dira lang sa ubos ang Granada. Tanawan nyo balang itsura ho. May sidewalk, ara ang aton nga dalan, pero ang tubi nagapunong na sa dalan. Nga, kay wala sang tubi nga nagalapo sa kalog. Nga di nagkadtong kalog. Ambot kundi nagkadtong lang gabang nga kalog. Tanawan nyo mga K5. Pwede balan eh. Nga imo yang adalan, wala ya kalog. May sidewalk ka, gipataho mong sidewalk, pero ang dalan, wala buho pa kadto sa kalog. Tiano na lang na yaman, ini mga K5 dason, pause! Taytay sa Barangay Alangilan. Taytay sa Barangay Alangilan, nga bag-o tanawan nyo mga K5. Bag-o pa ang taytay, pero ang tubi, ara na sa mismo ibabaw sang taytay. Bukal lang gabang nga pangabuhi ni DPWH. Maluoy mga kamustaho. Pause! Tanawan nyo lang mga op. Abanti gamay tan. Abanti gamay. Op! Na. Tanawan yung tubi ito sa piyak nga side yung taytay. Oh. ang tubi, mga K-5, ara naman gatiner mismo sa tunga sang taytay. Anong guwa e sini? Bago pang taytay, maguba naman ni rosdak naman ang taytay, kay wala kwenta nga pagpangubra. Tanawan nyo blanaw, wala lulutsan. Wala lulutsan, mga K-5. Kita nyo na, wala lulutsan, no? Oh, din malusot ang tubi. Wala lulutsan. So ang tubi, nagtiner sa ibabaw sang taytay, mga ka-K-5. Oh, pwertigid ang abilidad. Pause! Dito naman sa ibabaw nga bahin, sang alangilan. Gapadulhog ikaw, halindira sa may Arsiyo, mga ka-K-5. Tanawan nyo, ang pobre nga motorista nagpundo, siya na lang ang naghawan sang kalog, kay wala ginhawanan sang tig-ilinit pa. Ang tubi, hindi na maka-flowing sa kalog, mga ka-K-5. Te! Pati yugang tape noy roll, tape na ipakita sila itan. Ipakita! Tanawan nyo, ay ang pobre nga motorista, siya ang nagpanghawan sa kalog, kay ang DPWH post, sang nagatig-ilinit pa. Wala nyo gintinluan ang aton nga mga kalog-kalugan. Ano pang natabo, tutuitan, hindi makalapos ang tubi sa aton mga kalog. Kung may dalan kita, wala man sang drainage nga makalapos ang tubi sa kalog. Kagbaskin ang taytay naton, mga K-5, ang tubi, ara sa tunga sang taytay, bangod kay ang aton taytay, wala sang proper drainage system nga makalapos ang aton tubi. Baka sungaya ang DPWH Bacolod. Pusdaki baks. Baka pusdaki. Tuduhigid baka. Iguwa sa buli. Little busing kay dito. Ito daw ang itsura sang dalan. Ginkilatan pa ni itan. Langgabang niya. Wala yes ang lulutsan ho. Di ka nakita abidalan nga wala kalog, nga wala drainage, wala lulutsan. So anong matabo, mga K-5? Ang aton nga tubi sa dalan makadto. Ang dalan para alagyan sa salakyan, hindi para nga himuon nga kalog. Baka sungaya ang DPWH. Tuduhi baka. Iguha sa buli. Bumikilat pa si Itan. Tuduhi back. No. Oh. Preparar.
1: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call.
0: Ikaduha nga roll call naton subong hapon, mga ka-K5. Eyes to the board. Andam ka mo sa mga pike nga mga 1,000 nga nagalibot-libot subong sa aton sang nagligad nga adlaw dito sa Murcia.

0: number nga 1 2 3 4 5, siya padala di lang number nga kwarta nga dali lang gani padala la karin ginaisip kun tikita man nga ginaisip nag cash in karon 10,000. Pag abot sang kwarta mga ka K5 balukan mo tabo ang kwarta. Fake ang kwarta, mga K5. Itaan, mintras ka standby, sinday Carla, pasirite, pasirite, sang fake na kwarta. Volume up, tira. Ari, ari, ari, ari. Ari, siya. Ari, siya. Oo, oo, oo. Oh, baudi pa, baudi pa, kuhaan ka pa sa mailong bago ni. Ay, so the board, tanawan nyo. Lipat sa ngalan, mamaya. Lipat siya. Kailang gabang ko na, may pasok. Fake mga ka-K5, fake na tang 1,000 ni Carla, ha?
1: 10,000.
0: Fake na 1,000? Damo-damo sa kwarta to, oh.
2: May tanong ako na, hindi ulit natin pa ka-enter.
0: Oo. Oh.
3: Pwede pang tanong ko kayo din, eh. Din, nakata.
0: Na.
3: Ano ko kayo din, mo?
2: Maragay ko kasi
0: na. Na. Kita mo kailang na. Bawa mga iskapo siya. Hingga din ang ID mo nga sa motor.
1: Boy, lakat sa boy!
0: Oo, oh, may iskapo! May iskapo siya! May iskapo siya!
1: Hindi maglakat!
0: Walang yung, walang yung lagabang yun. Oo, oo, oo, oo.
1: Hindi maglakat!
0: Hindi maglakat! May iskapo ka, Toy!
1: Hindi maglakat!
0: Pawala! Masama pawala! Masama yung styling siya, Tan! Tanawan nyo, tanawan nyo! Ice to the board, mga K5! Mapapawala ka pa! Polis ko! Isa ka ba, no? Polis na takiyas ang Tiangay na! Kalamay mo, gin?
3: Hindi magalin!
0: Nga! Polis na takiyas ang Tiangay!
1: Sige lang, sige lang, side lang!
0: Polis na takiyas ang Tiangay! Disgustyakan ako! Ah, eh.
2: Hindi, ito na.
0: Hindi gani,
2: hindi
0: gani. Ah. Tingnan ko ga. Why naman siya ide? Ara, puro fake ang kwarta niya. Oh, police ang tag-iya. Itan, pos, pos, itan, pos. Baka. Sungaya. Sungaya baka. Ining mga utod ta. Nga nagapakambyo sang fake nga kwarta. Iguha sa buli baka. Tira. Tudo higit baka. Isa pa baka sa buli. Iguha sa buli. Sakit-sakit. Agit box. Na. Langgabang niya. Hi. Disgrasya ang Tiangay nga ginpakasinan niya sang nagligad nga adlaw sa mailong bago. Ang tita way siya kabalo ang Banabirds police. Disgrasya nga dako. Alas 12:38 sang udtong aton simong attack na oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Pwede ka mag-inom tag polo katasa kung gustohon mo. Ako nasta subong naka-anom na rin kinasang aga. Kaya ara si K5 dyan pag gusto lang ko inom DTX Coffee Mix. May chia seeds ang nagalutaw, amo na nagatino sa imong gut o kontinae para malikaw ika sa colon cancer.

0: Update, update mga K-5! Ang mga kauturan naton sa Araw, Vista Alegre, nagreklamo, amon lugar, relocation site, wala tubi, worst, wala kami, kuryente!
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-5 Kala May Defensor Lunga, Bacolod City Government Center, mayungod to.
2: Yes, sa KK Feverica, may ugtukan sa ito sa KK5. Yung KK Feverica, yara sa sekwenta ka mga residente sa Araw Relocation Site ang nagpadulong dili ka ina sa aga sa Bacolod City Government Center. Agod ipalambot, no, kay Mayor Garga sa taya, nga pito na inis sa katuig na wala yun sa kuryente kay KK Feverica.
0: Ay, tagal-tagal so, na yun, baby!
2: Yes.
0: Oh, pito! KK5 Car, 7 years?
2: Yes, yes, KK5.

0: ari.
1: Uy, Carla. Kung pag silo ya da, Carl, kung pag silo ya da, may baby siya, subong mo no grade 1 naging.
0: Yan. Oh my God. Habagid.
1: Ikasaban na.
0: Habagid, February. Nakatilaw lang ini sila ya sang oriente. Tungod nga may ara sang nagapatap sa ila. Tikong magambal gani, tap gani, kay February. Illegal na iya. Oh, no? Wala na ginaalaw ang pag-tap. Illegal tapping ang guaan.
1: Carl, Carl, Carl. Aton, yes, aton man lang ni Carl. Ano gid ang punot dulo? Sining istorya. Istorya hay kami abi Carl. I-impon ko sa pagpanyaga namon subong nga ginamos ang amon sudan. Nga ang away history ya kuryente. What happened?
0: Yeah, amo na gina so wala sila mga prosthetics to kay February. Kag amo pa ni ang ginakuha sa nga city administrator ni Bacolod Mayor Gregas sa ang nga wala ni na proseso ang ila sini nga mga poste ang paghatag sa ila sa nga kuryente ka K5 ari kamo pa na ang ginausisa kay tinauna pa ya ang bagko nga mga gimpang silo nauna pa ya nga natakdan sa nga kuryente do solar to ganing nagligad ang ginbutang ka K5 ari sa dalan no so amo man sa mga pumuluyo sa ila ya wala gid ini sila ya katilaw kay K5 ari sa nga poste nga ila gid mismo kag tinaga illegal tapping lang ini sila kay K5 ari kalikitin na hibaluan na padulungan sa NEPSI kag tingin kakasgid ang ila siniya nga mga illegal nga ginpangtap ka K5 Eric
1: natural
0: kung ang gamit natural at ibawal gininiya ka K5 Eric so amun ni nagdangop na ginini sila kay tungod nga madugay na kag madugay naman ini sila nga nagaproseso pero ti hindi maaprobahan sa next day tungod nga may mga dokumento pa iniya nga kulang nga kinahanglan sunod sa ila kinahanglan nila nga kuhaon sa DHA at K5 Eric kag may araman sila gani nga ginahambal sunod sa ila nga may multa na ini sila dra pag ini sila nag nagin kag K5 Eric nga kung pwede matakdan ini sila na sang kuryente kay tungod nga may multa na ini sila ya sa illegal tapping tikong nga magsigisiging ila sini ay illegal tapping. Sige-sige man ang instruction sa NEPSI, sige man ang ila siniya nga na multa kay K5 Eric. Ang multa sa mga pumuluyo doyara sa 1.5 kay K5 Eric, then ang sa ginakuha ang ginila mismo kuryente, maduble ang multa kay K5 Eric. So amuna ni ginagamot na ini sila, yes kay K5 Eric.
1: Oh, mamangkot lang ko para klaro lang ha, because we're talking about an illegal connection sa power provider, no? NEPSI. It's illegal. Pero nag-illegal, kay masurvive man sila, kay gipasaylo sila sa relocation, nga waay magkita, nag-provide sa kuryente sa ila. Am I right? Gusto na?
0: Yes, kay K5 Eric. Kay pagsaylo nila, wala dito yung poste, wala mga ano, wala gito yung talakban sa kuryente. Naman. So, amuna kay K5 Eric, nga nagpangita nilang ini sila paagi, nga
1: So, maski nag-illegal, nag-dive na lang sila para makakuryente lang?
0: Yes. Yes, sakto na.
1: Subo man na K5, Carla, nga pangabuhi. Di, anong hambal sa... Ha? Tubig. Ano naman?
0: Tubig, ang sa tubig naman nila, yung K5 Eric, siguro nag-istoryahanay ni ang puro pag nagpahimo sa dipwel, kag may tangki ini sila na ginakuhaan nila yung subong sa tubig. So, okay sila yung sa tubig, but sa kuryente, amunig ila siniya na problema.
1: Galibog ulo ko, Carla. Di ko gin-utod sa NEPSI, kaya ti kag-illegal, gin-penalty pagin sila utro.
0: Yes, right? Yes.
1: So, ti ano na lang sitwasyon sa mga pumuluyo to sa araw subong?
0: Ati, wala. Dulong ka kay February. Dulong ginang ilas.
1: Carla, ka initulo ko. Carbot mo si ganun. Carla, di sila maka-charge sa cellphone. Hindi makapamati. Subong sa aton.
0: Amugid ka kay February. Kung kailan na iya kung may radios lang agikan sa aton. Kiti may battery. Pwede sa iya japon niya kapamati. Pero kung hindi sakta pangilas ni radio. Hindi.
1: Carla, aton-aton lang ni nga duwaging. No, aton-aton lang ni ha. Hindi ka ginmanugin sa iba. Ah, itong secret na niya, Carl, kandua, Carla, secret ni. Ang Vista Alegre, Carl, di na lang dipit nga parte sa Earth, ang araw, di nga parte sa Earth na, layo-layo.
0: Sa mga bahin, sa Bacolod, east lang, Bacolod, na kag-February.
1: Di ka lapit mo nang gali, nga nga, pagpasailo sa ilaw, ay tos lang yung unaging butangan ko rin, te.
0: Ang abo na, suno sa ila, kag-February, wala sila yung gintagaan na sa ang kuryente.
1: Do magwa naman ang baka ko alang-alang. Do magwa baka ko sa bungod to, haw. Do may sungayon sa buli, haw.
0: Amo na gani kay K5 Eric.
1: Subo man na, Carl, nga balitang imo na, Carl. At this time, nga ang tanan nga tao, dependent kita sa power.
0: Yes,
1: aton nga kurye, aton nga over TV, pagtuon sa kabataan,
0: yes,
1: suga, no? Washing machine mo, gamasakit ka pa, may gamasakit pa, may nga tigulang. You know, this is a sad story, kay Fab Carla. And yes, I think this should be addressed, no? So, assignment mo, Carl, kay bago lang nag-open subong ang klase sa Waming, tido sa Waming, kaman abe, gata ka-assignment subong nga Lunes. Ipalo up was kung saan o na mapatakod ang kuryente. Kay kantuan ta gina to bibas, Carl, kantuan ta sa Abada, iskay na bito, tanahon ta sa araw, galit tanahon ta itsura na dito was, masiran ta na to.
0: Yes, kay kita pwede kay initial din natin nga nakuha ang mga koordinar ang masyadad sa Negros Electric upon Synapse ka kay Favetic for profiling kag pagkatapos sa ila sininga profiling kag verification kiti kay naging kuha ang
1: Oo. Timang ko tabi, Carl, kay kung hindi pa na yakal matakdan kuryenteng araw, ya ako na mismo madeklarar sa isa ka bag-o nga executive order, Carl, ah. Mabagwa ko executive order. Executive order mandating the change of name of Araw into Ligom. Ligom Dulum. Ay na, ano nga lugar na karlangin mo naman.
0: Di subong, magani, kikisabarik, di subong, ina-profiling, ini sila, ginaproseso ka para at least na kung maka-apply na ini sila ilagin mismo nga ngala, nagkikisabarik, kikinesyal to kaina, to kay mayor, ay di ka pa makita kaina, na tagaan sila temporaryo nga suga sa kay Favetic. Agud to nga, makapadayon ini sila sa ila siniya nga pagpangabuhi kikisabarik ka.
1: Okay. Sige ah. Yes, kung ako ang kun ako na Carl iunahon ta. Maluoy ta. Not for anything else ah, but for me just na lang sa kabataan abi, no? For me just na lang sa kabataan, no? Ngati may eskwela, so may tigulang, and all, no? No, sige. Very good, very good.
0: At least may nadangup na kag tinatagaan man sa aksyon ng ilan sininga concern na kay Kisa Verica. At ni padulungan buwas nga adlaw ang lugar kay Kisa Verica.
1: Oo, katuon ta.
0: Ma-checker taman ko. Ano
1: promise siya, katuon ta ni buwas, Carl. Katuon ta gini-live mo gini dito, buwas. Kaya matanaw lang ko sa itsura sa araw, nga walang araw.
0: Yes, kay K5 Verica. At ni nga pag-checker out buwas nga adlaw. So kay Kisa Verica report.
1: Carla, antes ka mag-end, may pamangkot ko si Imon. Kung hambalon ta ka nga hindi ka lang anay magkadto sa istasyon kay makaon kita ginamos nga may kahang-kahang buwas na lang ka makadto kay pitsa 15 subo masugot ka hindi.
0: Hindi igi makapaya sin.
1: Kar, kinpanugid mo nga makuha ka sweldo. Hindi magkalipat ha. Magbakal gid sang power trio, Carl. Abi ikaw advice nagpalamati ta dala ending kay tipan wildo subong ang power trio advice sila abi, Carl.
0: Yes, like K5 Berry, kitigit magkalipat sa Power Trio, D3 Bio, MyTC, kag DTX 500, K5 Berry ka.
1: Okay, thank you, Carl.
0: Yes, K5 Berry, kini si K5 Carl at Professor para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Philippine Standard Time, alas 11, oras 12:48 sang udto. Oras dala sa inyo sang D3 Bio. Mga ka-K5 sa D3 Bio, food for the brain, hindi ka mangin malipaton, hindi ka magmali-malion, madumduman mo nga basta alas 11 hasta alauna, mapamatian na ang 11 Mbps.

0: Update, update mga ka-K5. Drivers ang motorsiklo nga nabungguan sa Banwasang Morsya. Kritikal gihapon ang kondisyon diri sa isa ka ospital. Kritikal, kritikal ang driver sang motor nga nabungguan dira sa Banwasang Morsya. Kuhaon tang update halin sa kay K5 Red Salgado. Mga ka-K5, kaluluoy man, nabungguan ang iyang motor ara dira sa barangay Minuyan Morsya, Biyernes ang gabi. Mga ka-K5, checkeron talang kung ano ang kondisyon sa sining driver.
1: K5 News FM Police Report.
0: K5 Red, kamustang driver? Mayungod to.
2: Yes, may good to. K5 Eric, ang chato sa mga tagpalamating sa programa ng 11 Mbps. Biyernes ang gabi, dragid patapos ang pag-celebrar natin sa Independence Day. Sa Biyernes ng adlaw, Hunyo 12, may nagbungguan ay dira kay K5 Eric sa ibabaw ng bahid sa Bursa, dira ng sa may barangay Binoyan. Ang muna siyang dalan padulong dira sa sikat ng Bambukal Resort. Mm-hmm. May ara dira sa dalan ng T-Kurbada kay K5 Eric. The inning driver, do actually kasi single ka motorsiklo, ang isa dira Euro 150cc, hindi naman siya ginamaneho ni alias Benny, 18 anyos. Kag ang isa naman ka motorsiklo ka K5 Eric, nga ti amunay siya ang Suzuki Raider, ti manasigat-sig ba nila ng motorsiklo, hindi siya ang 150cc. Ang ginamaneho naman ni K5 Eric ni alias Marco, 25 anyos. Dini siya may ara sa pasahero nga si alias Aldo, 37 anyos. Ka mga hubin para mga drivers sa motorsiklo, dini sila duwa ka K5 Eric, wala nagasoksok sang helmet.
0: Ay, salamat. Ay, ay, salamat. Nga nga wala. Busirid mo na ang inakibot mo ko bala rin. Kasabad na. Nga away sila rin kasoksok helmet no, ay.
2: Akiti nagasalig, bala sunod sa informasyon nga napuha ta kay Eric, nagasalig, kati dira-dira, malanga area.
0: Kay mga abilidad, dan, gaugtas si Gina Borja, subong sila sa Mansilingan, gaugtas kido. Ti anong tabo sila, noy? Nabungguan na, eh?
2: Maling natabo si kay Eric, ining nag-drive siya ng motorsiklo nga Euro 150cc, nag-drive si ni si Benny, papanaog na inisagikan to sa ibabaw ng labahin sa Provincial Road.
0: Okay, dulhog, dulhog yan.
2: Buti may alegasyon eh, progalik iti wala man sa mabakod, sinigay ebidensya, doon ti ginaligar na nakainom kuno sa makahulubog, ilignon ka kay 5, Eric.
0: Uy, sikat!
2: Di papanaog ini siya, tapos ang isa naman din, nagasugata siya kay Pasaka, naman ay sa mabaw, din nakamain sa Barangay Binoyan. Pili ka kay 5, Eric, dito, nag-overshoot, ini sa dalan sa Kurbada, dira, ining si alias Benny. Dito na agaw, ito ang dalan, tungod kay Kurbada, mautin na labot, nagita kay 5, Eric. Dira sa makita, dira sa aton, siniga video, grabe, ang dugo sa dalan, doon may mga pilas, ini sa ilas, sinig ang mga ulo.
0: Red, dali lang ipakita ko na yung video, takadali lang. Tan, pakita lang yung video ni K5 Red, tan, ipakita, tan. Kay hambal ni Mami Esperanza, yung man, gapadayaw mo. Na, ara na. Tan, ipakita ang video, kay grabe, gino. Kunan mo K5 Red, dasig, ang gapadulhog, dasig. Ang gapataklad, nga naka-raider, dasig man, kay nag-aarangka man siya.
2: Kay nagapataklad na dangdalan ni Kevin Eric, siguro nagadasig mo sa padalagan, galing kiti kurmadang dalan, siguro wala guro makita ang nagapanaog ng motorsiklo, kamagdanan nga ti nagsalpokanay, ini sila nga duwa ni Kevin Eric. Naglabog ini sila, tapos ti nagkalabunggo dira sa kilid, dira ni Kevin Eric. Ti ang mga kilas ini sa ulo, ang paglapta dira sa dugo, dira sa dalan. Ini sila ang gindala sa may rehab center, matungod sa ilan, sininga critical na kondisyon, dali sila gindala dito sa may Corazon Locsin Mutiliban ng Memorial Regional Hospital. Dagpag Sabado ng adlaw, kay Eric Ginbawian sa Kabuy, ining si alias 18 anyos pa lamang.
0: Ay, si puro minor di edad ni kay Fabred.
2: Misi Otso naman ko nung kinerik ang edad sinini ni Benny.
0: Grabe. Grabe, Red. Grabe.
2: Kung pa, ti, mula na galing kay Manti.
0: Too young to die. Too young to die.
2: Ang isa din kay kinerik patay, pero ining isa naman niya, ining si alias Marco, ang kritikal sa gihapon ng kondisyon sa may Corazon Locsin. Kay Manti, may mga kolisyon sinin sa ulo kay Merrick, at may mga aligasyon, mga nalipungan ni kay Merrick.
0: Kita mo perwisyo sa pamilya na, Red, ang eksibisyon ta. Kita mo gilang na.
2: No, wala na gidya gagi. O sa nala ni Kimerick, sa ginasalbar, iris ang rescue team, dira sa may banwa sa bursa, ang binas na gali, ang angkas ni si alias Aljo, although ati ni si Kimerick, yung naglabog, dira sa may dalan, pero konsyo siya. Pero doon may ara sa mga ligasyon nga doon may namali, man nga tulaan ko no, sa bahay.
0: Siling ni Christina Abibas, yun niya mga puro dasig ba? Siling ni Jennifer Infante sa kabahang niya, te, namit. Po, ari na lang tani ko yung five red, no? I'm really running out of time, very quick. Tani, hinay na lang sila, no? Hinay na lang, kahit yung aksidente. Kay five red, why na lang alang nakita sa oras kay five red? Banyaga ko, kaya nga ako nga ginamos niya, okay na ho. Okay na?
2: Yes, yes, Kim Eric. Sumukari kita din si Malikas Tiliana, ginapasalamatan. At doon si Mayor Nicor, Mayor Nicor, Aniho Nicor sa Mula Castellana. Kasi mag-sponsor ni Kim Eric sa atun sining anniversary sa kay Tadis of M. Bacolod.
0: Okay, so pa-thank you. Hina lang daan si Mayor, si Primo ko. Malaas itupad mo. Primo, mayong unto. Red, alang-alang na kita, Red. Alang-alang. I'm really running out of time. I'm closing the program now. Okay? Thank you so much, K5 Red Salgado. Why na kita time sa atong pagpangalagad pala tuntunan 11 Mbps. Eric Tenerife saying, thank you so much. Bye-bye.
1: K5 News. P3, Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Dis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule Protection sa mga balatian.
9: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang Eye Care Drops at ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift! OT! Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
1: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. This is a mental health acid camphor. It's genetic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mga ka-K5 ang ato na oras, alauna 13 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang DDX 500 Capsule. Welcome sa Lunes nga edisyon sang aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo this afternoon, Tita Sunshine, and of course, Kuya Kenneth.
1: Yes.
0: Welcome sa mga senior citizens naton nga mga suki. Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Thank you sa mga drivers nga naga-monitor samtang naga-biyahe, and sa mga amigo namon nga mga security guards, kag sa mga amigo namon nga mga construction workers, good afternoon sa inyo. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa tatlo ka mga dalag ko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, maayong hapon gid sa inyo tanan. Especially sa mga taga Libertad Public Market nga nagapamati dira sa Bagsakan. We tried to give up. Salamat man sa mga nagapamati sa amon sa downtown na area here in Bacolod City. Thank you very much sa mga nagapamati sa aton sa Bacolod Plaza Mart. Available dara mga ka-K5 ang Memory Plus Syrup sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Pwede man kamo makabakal sang kangkong chips dara sa Maze Wellness and Product Center. Sa mga KSS members nga naga-monitor, salamat gid sa inyo.

Kuya Nagapamati right now. Diri sa ating program, it's your time to shine. Ang miyembro sang Aros family. Dira sa may barangay Punta Taytay, good afternoon sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor sa It's Your Time to Shine program. Kagi na pasalamatan man aton kuya, sila ni Nanay Utay, Ma'am Annabelle Toledo. Lipat pagid kuya sang apelyido ni Ma'am Annabelle. It's Ma'am Annabelle Toledo. O dira sa barangay Punta Taytay, and they are listening right now. Salamat gid sa inyo. Sa mga suki ni Nanay Utay nga mga ano ni KSS members nga nagabakal sang DTX coffee mix sa iya, available kay Nanay Utay. O pwede ka mo makapangapi dira sa kay Ma'am Estela Balenya. Si Mamura kuno nagapamati isubong sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon. Nagamonitor man sila ni Damo sa Bayanihan, Purok Bayanihan and Purok Kaingin. Dara sa may barangay Punta Taytay. Thank you very much. Oxenia Store, available dira sa Purok Fatima 2 sa Barangay Sumag, ang DTX Coffee Mix. Pangitaan nyo lang si Sir Ambrosio Oxenia and Mrs. Marie Oxenia. Kasi nagapamati man sila right now, kuya. Good afternoon sa inyo. Sa mga suki naman ng mga security guards, maayong hapon. 1:19 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix.

May pila ka mga lugar sa Pilipinas sininga Lunes, Hunyo 15 nga apektado sa gihapon sang Easterlies. Ini nga mga lugar amo ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur and Davao Oriental. Ang Easterlies mga ka-K-5 amo nang mainit nga huyob sang hangin gikan sa Pacific Ocean nga mahimo sundan sa mga pagpanaguyob kag mga pagbubo sang ulan sa hapon o kon sa gabi. So nagpaandam ang pag-asa batok sa mga pagbaha kag landslide sa mga lugar nga ginmention ko just a while ago. Kay may posibilidad nga magbubo ang mabaskog nga ulan sa mga lugar nga apektado sang Easterlies. May mga pagbubo man sang ulan sa pila ka bahin sang Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas bangod sang ginatawag naton nga localized thunderstorms kuya. Pero ang pinakamaayo nga balita nga wala sang bagyo nga maporma o kon magasulod sa Philippine Area of Responsibility this week. Ang forecast sang pag-asa may eksperyensyahan ang Easterlies sa Pilipinas sa masunod nga tatlo ka adlaw. May pag-ulan, may pagbubo sang ulan, bali ang matabo, mainit kag mapaang ang panahon sa aga, and pagasundan ina sang mga pagpanaguob kag mga pagbubo sang ulan sa hapon or sa gabi. Pero wala sang bagyo, bagyo free ang Pilipinas in the next 3 days. Suno ina sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration. Mga ka-K-5, alauna 22 sa aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix, DTX 500 Capsule, and DTX Herbal Soap, mga ka-K-5. Available sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers dara sa inyo nga barangay.

0: Kuya, may kilala ka dara nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Today is June 15, 2026. Kuya, maka-blow out gini sila, kuya. Sweldo nga daan subong. Oh, happy, happy birthday sa mga friends naton, kakilala naton nga nag-celebrate sa ilang birthday today. Pero wala kami kadumdum ni kuya.
1: Belated, happy birthday galit sa akon nga manong, si Manong Jed-Jed, ang bata ni Brother Ephraim Amar, kag ni Tita Lorna Amar. Birthday niya kahapon, Tita Shine.
0: Nag-celebrate siya sa iyang birthday kahapon. Happy birthday! Pabalaan nyo lang kami ni Kuya Kenneth. Kung may kakilala ka mudara or himata or kaupod sa trabaho, kaupod sa simbahan, nga nag-celebrate sa iyang birthday today, June 15, 2026. Ma'am Marlita Malvas, ma'am, sa'no ang imong birthday, ma'am? Sa mga suki na tundera sa Barangay Handumanan, mayong hapon gid sa inyong tanan. Alauna 24 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bank.

0: Sa mga nagapamati right now, dara sa may Bogs, Kandingan. Good afternoon sa inyo, Ma'am Lenny Dolman, Sir Nestor Dolman. Good afternoon sa kay Ma'am Lilia Tingson, sa kay Ma'am Rose de Los Santos. Mayong hapon man sa kay Ma'am Janice Kahilig. Salamat gid sa pag-monitor. Kung hindi among akon nga pambasa sa inyong mga names, please i-chat nyo na lang ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Thank you sa mga followers ko. Salamat sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Please take your DTX 500 capsule para hindi magsaka ang inyong blood sugar level, ang inyong blood pressure, ang inyong bad cholesterol level sa dugo. Importante nga healthy kita sa aton nga pag-atubang sa mga pagdilaw, adlaw-adlaw nga nag-aabot sa aton nga kabuhi. Salamat gid sa kay Ma'am MJ Abrasado. I feel you touch. Kabalugid ko bala kuya si Ma'am MJ Abrasado nagapamati right now. And of course, Ma'am Christine De La Cruz. Salamat also in the Jingle Tigar. Kuya, mabawi gid ko subong kay Ma'am Orlene Vergara Hinsoli. Ka-remember ka kuya last Friday? May kin-chat gali siya sa atun.
1: Sino?
0: Tapos wala natun mabasahan. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli.
2: Si Ma'am Orlene.
0: Oh, si Ma'am Orlene, may gin-send sa atun nga mensahe. Birthday greetings ini. Kay birthday gali isang iya 9 years old nga apo last Friday. So, mabawi ko anay kuya ha. Kyle Giolegi. Sa kay Kyle Giolegi. Sa Katalidaan Banwa, happy birthday sa imo, Kyle. 9 years old na siya last Friday. Halin sa kay Nanay Orlene Hinsoli ang pagpanamyo.
1: Magmayong hapon man sa kay Ma'am Julie Hinovio Lumugdang. Good afternoon, Kuya Kenneth. Pa-shout out lang ko sa kay Ma'am Arlene Silo na nagapamati gid subong sa ilang store. Dito sa Hermelinda Home. Salamat gid Ma'am Julie Hinovio Lumugdang kay Sir Leonardo Rilos na nagapamati sa upod ang iyang misis ay nagabot.

Kuya, ang oras sa K5 News FM, 1:30 PM. Let's pause for a break. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter naman. Yan ni Balis tunina. Ako may kinabatyag sa akong nga TL. Tuhod. Ako baginis ako nabuton ng ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa ako arthritis.
9: Gluterna Max.
10: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
12: Ew! Yucky!
11: Mag-spore biotics ka!

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapananakit nga baka. Liyong kalikod sa salon pass.
3: This is a mental health acid camphor. It's generic salon pass. Symptoms persist until treatment.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
5: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Number 1 Hit Music Station 101.5
11: K5 News.

0: Alaunang 42 ang aton oras mga ka-K5. Kuya, may nalipatan gid kita nga dapat gingrita ka ina para makabawi kita kay YY kita program yesterday because yesterday was Sunday. So wala ta siya mag-greet, birthday niya actually kahapon. So, sila ni Damo to sang taga K5 siguro ang nagkadtoan. Pakta kuya kung kay sino birthday kahapon. Tita Chimi Aragon. Happy birthday. Belated happy birthday inday Chimi Aragon. Very busy eh. Why na kita makabanding-banding kay inday Chimi kay ti masako sa iyang negosyo. Inday Chimi Aragon.
1: Nakatoka siya. Yeah, nagsala.
0: Wala eh kay why siya nang imbitar mo. Belated happy birthday inday Chimi Aragon.
1: Belated ka.
0: Kabalugid ko nga very busy ikaw. Pero sa gihapon, love kagidiyasang It's Your Time to Shine program. Inday Chimi Aragon, belated happy birthday to you. Kabay pa inday nga hatagan lang ikaw sang Ginoo sa malawig pagin nga kabuhi.
1: Si Sir Rushmore Patita Shine, I love you 3 times a day.
0: Amo na tuod sang una, no? I love you 3 times a day. Salamat gid sa mga taga Purok 5 nga sang una love gininiting sa mga taga Purok 5 mo. Team T Lights pa na sang una kuya. Amo nang number 1 supporter sang 11 Mbps sang una ang Team T Lights. Ika, number 1 supporter sang Radyo Bandera. Team T Lights, buhik pa kamuda. Joke lang.
1: Mga patipikers sila sa una, Tita Shine.
0: Oh, inday Chimi Aragon. Inday Chimi Aragon, once again, belated happy birthday to you. Padayon lang niya, inday. Ah. Kabalungid ko yan nga, hindi mo kami da pagbayaan.
1: Walang iwanan.
0: Oh, ang imo radyo, K5, ginayagyapon, halin pa sa Radyo Bandera. Belated happy birthday once again inday Chimi Aragon. Kuya, why kita da inday Chimi Aragon sili ni Kuya Kenneth.
1: Sa spaghetti lang.
0: Gadi man. Congratulations sa bata ni Sir Ronald Monterde. Kag ni Ma'am Diding Monterde, ang ilang nga bata na graduate BS Criminology.
1: Congratulations.
0: Oh, kay Jackie Jimboy Monterde, congratulations. Makapag-graduate ka na gani kuya sa bata mo sa kolehiyo, grabe dumalabot mong langit kuya mo. Siyempre wala ka na galastuhan, way ka na halatagan balon. Sa tanan-tanan nga nag-graduate kahapon sa UNOR, asang kuan gali kuya sang Saturday graduation sang mga estudyante sang University of Negros Occidental Recoletos. Congratulations sa tanan-tanan nga mga graduates. Makapahuway na gid man finally ang inyo nga mga ginikanan sa galastuhan.
1: Oh, hi na inyo. I'm not an actor, I'm not
0: a star. Nagsabat na si Inday Chimi Aragon sa chat ko kagapon. Kahapon ko pag in-chat, bago niya lang in-replyan. Inday Chim, belated happy birthday to you once again. 1:46 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bio. Amo ini ang produkto sang klinika nga nagahatag sa aton sang protection against viral infection, against bacterial infection, against fungal infection. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilogan Negros Occidental. Mabakal man sa mga KSS resellers dara sa inyong lugar.

Salamat gid sa mga naga-monitor sa aton dira sa Kaban Kalansir. Sa mga nagapamati man sa aton dira sa Banwa sang Kawayan. Good afternoon sa inyo. Kuya, ang siling sa mga eksperto. Mabudlay bulngon ang ginatawag naton nga pancreatic cancer. Cancer sa pancreas ini mga ka-KFAR. Ang siling sa mga eksperto, siling niya pancreatic cancer is notoriously difficult to treat. Sige-sige pa ni sa gihapon ang ginapatigayon nga research pagduon sa mga eksperto kung paano mabulong ang pancreatic cancer. Nga mabudlay siya bulngon. Ang mga sintoma usually nagagwa kung malala na ang balatian. Dira ka na nagaproblema sa digestion, dira ka na nagaproblema sa gana mo sa kaon, huwag ka na gana magkaon, gamat-amat ka na niwang, nagasakit ang likod mo, nagasuka, ikaw, nagalingin ang ulo mo, tapos pagpa-check up mo, malala na. Kalabanan sa kaso sang pancreatic cancer, once nga magwa na ang sintoma, ang siling sa mga eksperto, lala na ang balatian, kaya ang pasyente, kung nag-aumpisa pa lang ang balatian, ang cancer sa pancreas, usually, wala sang sintoma nga ginabatsag ang pasyente or ang tawo nga positive sa pancreatic cancer. That is why naga-advise gid ang mga eksperto sa aton tanan nga dapat likawan gid ang pancreatic cancer. Likawan ang cancer nga balatian. Subong pangadaan nga kapigado sang pangabuhi sang tawo diri sa Pilipinas. Kinahanglan halungan tagid ang aton ikayong lawas ang aton health. Antes pa man magtubo ang cancer, ang balatian, kinahanglan may ginatumar na kita para sa proteksyon, para nga mapunggan ang pagtubo or madasig nga pagtubo sa mga cancer cells sa bisan diin nga parte sa aton nga lawas. To show I love you, thinking of you, write your name across the sky. Dali sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Adlaw-adlaw gina-remind naton kuya ang aton nga mga suki that they need to eat healthy. Kinahanglan limitahan ninyo ang pagkaon sa mga processed foods, inang mga hotdog, bala hotdog, tocino, chorizo. Limitahan niyo man ang inyong sugar intake. Hala, sige na lang kamukaon, cakes, mga matamis soft drinks. Tanan-tanan nga pagkaon nga matamis, sige-sige ang inyong kaon. Kinahanglan nagainom man kita sang bastante nga tubig. We need to stay hydrated all the time. And kinahanglan naton mag-exercise. Hindi manami nga nagasigi na lang kita higda, sige na lang pungko, kinahanglan magtindog-tindog, maglakat-lakat, maggiho. Kinahanglan nga likawan man ang excessive alcohol consumption. Kung mag-inom, katamtaman lang kuya, hindi pwede nga sobra-sobra. Kinahanglan nga i-manage nato ng aton nga weight. Kinahanglan hindi kita matamaan sa katambok.

0: Ang inyo nga mga kabataan, painumon nyo ginsang may disease zero pa adlaw-adlaw. 1:54 PM, mga ton oras, mga ka-K5, let's pause for a break. I'm sorry. Dinutod ko ang pagpamati ninyo sa music. Para hindi kami malay rancing kumila. Sa ato nga pagbalik, kuya. Siyempre, mamati na kita sa drama, pinanid sa gugma or the pages of love. Thank you, Gid, sa mga suki naton dira sa Hinubaan, sa Sipalay City, sa mga nagamonitor sa aton sa Binalbagan, sa Himamaylan. Salamat, Gid, sa inyo tanan. And of course, sa tanan-tanan nga nagasuporta sa K5 News FM, dira man sa Banwas ang Hinigarano. Thank you very much, Gid,
1: yes,
0: sa inyo. Sa mga suki naton, kuya, sa La Carlota in Pontevedra. Maing hapon, Gid, sa inyo. Magabalik ang It's Your Time to Shine after this.

0: Bio. Health News D3 Bio.
1: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinicas Probiotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinicas Probiotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
2: Fungi na no?
3: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% sa candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No? D3 Bio? Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga buti ka. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo spore biotics.
2: Champion.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus spore biotic. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gako sa ito ang UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
2: Hindi na infectious.
3: Kundi kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag spore biotics. Hindi lang ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang D3 Bio kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
3: Wala hugas-hugas.
2: Wala hugas-hugas.
5: Sa lang panghugas.
2: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
3: Ay.
2: So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go suplemento ka, mag-suplemento ka na sa klinika D3 Bio, kung export biotics, para layo ka na ang balindok na sa UTI. That's how D3 Bio and Spore Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sang Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.

0: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

Karaping init ba? Ay, wala labot pagi nga. Wala ako sa may nakita nga obra subong. Ay, kapudlay gid akong high school graduate ka lang ah. Kay hindi ka gid mabaton sa mga obra. Ay, Diyos ko. Sa diin naman ako sinimang ita obra man. Wala naman ako sinisang kwarta ipakadto pa kari. Ay, amon nga. Ginaantos ko na lang ha. Maglakat-lakat na lang ho. Ay, hala. Ito. May salon ho. Ay, kamakadto ko to ba lang. Pasi, nagakinahanglan da sila sang manicurista. Ma-apply ko da ah.

0: Ay, ma'am. Walang kami di balabak, Auntie Subong. May mga manicurista naman kami di eh. Kompleto naging kami di mommy ah.
1: Ay, sir. Ay, ma'am. Ay, bisan mag-tinlo na lang di sang ila salon bi, ma'am.
0: Wala man, ma'am. Eh, kami man di abing nagatinlo sa salon eh.
1: Ay. Ate, sige na lang ah. Salamat, kid, ma'am, ha?
0: Okay, ma'am. Pasinsya, kid, ha?
2: Jean? Jean!
1: Ah.
2: Uy! Ay! Ikaw nga!
1: Ay, Mavi? Ikaw?
0: Ay, madam.
2: Matuwang ka!
0: Kilala mo na siya?
2: Ay, aho! Best friend ko ini dito sa uma!
0: Ay, gali! Ay, alam, ma'am. Sorry, gid, ma'am, ha? Wala kami gabi, kibalong, ha? Best friend ka mo gali ni boss namon. Sorry, gid, ma'am, ha?
1: Boss? Buot silingon!

0: Miga, wala kay ko balang maguna-una nga ikaw ang tag-iya sini nga salon.
1: Ay, oo, Miga. Kwan, regalo inis ang bahana ko sa akon eh. Wala man habi ako sa kalingawan. Ito yung na kamingawan niya sa balay ng permi. Ah.
0: Mayo ka pa, Miga, no? Ay, naa. Ano ang obras ang bahana mo?
1: Ay, OFW, Miga. Ah. Kwan, dito siya sa Qatar. Ay, ugali ikaw, ya. Ano may bahana ka na, ha?
0: Ay, wala. Dalaga pa eh. Ay, nakanubyo ko sang una o galing gintunto man ko. Ay, tiyan mo na yung ginbayaan ko.
1: Kung sa bagay, oh, galing Miga. Ano tong siling mga gapangita ka, obra?
0: Hello, wala Miga. Ay, kadamo na sang ginpang-applyan ko, pero wala agad may nagbaton sa akon. Amo na nga nakalabot ko di sa salon mo. Nagpasimpalad ah. Huti, wala man ko no bakante diri.
1: Ay, oh, Miga, kadamo man bisang... nag-a-apply eh. Pero, anay ka, pero kung interesado ka, Ged, nagapangita ako sa manugbantay sang unika iha namon. Preschool pa man lang siya.
0: Hala, tuod ka, Miga. Uy, kunami, no?
1: Pati, among gina akong kisabala, ginadibuena sa manta sa pangabuhi, ta.
0: Ay.
1: O, ti, ano haw, say mo haw. Gusto mo ikaw mabantay sa bata ko? Gaanta ka na kung ako masweldo, ah.
0: Ay, tuod.
1: Kinabuhi, say mo.
0: Ay, yes.

Kadugay man niya magbuhi kay Kitty, ah. Ay, kabudlay, manisang obra ko, ah. Pero, galing, kadako sang sweldo nga ginahatag sa ako ni Mavi. Ay, gintulon ko na lang ang pride ko. Para at least, may obra man ko. Ay, iyawan ko daan pangita obra sang nagliligal. Ay, swerte na niya. Pero, anay ka. Sang una, dosip uno ni si Mavi sa lugar namon. Pero subong, negosyante na. Kag maayo ng pangabuhi, kag ang mga bana niya, dakong swilto. Pero ako ya, tungod sa kapislian ko. Nan, amo sini, amo ni. Ay. Oh, te, ano pa? Kundi, i-appreciate ko na lang kung anong may ara sa akong subong eh. Ay, pasalamatan ko na lang na nakita ko si Mavi. Kay kung wala, balik naman ko to sa bukid kag manghilamon.

0: ah. Ginpasobrahan ko kay. Nakasawagin si Kitty sa imo eh.
1: Ay.
0: Pero may kaniya gina-istorya sa akon antes kami magtulog.
1: Ay, amo bala?
0: Miga. Ay, ayaw, gali. Upod ka karun ha, kay masugat kami sa airport kay banahon ko. Huh? Si Henrik, kag nagaplano kami nga mapapalawan. Ti, nagsuggest ako nga updon ka namon.
1: Ba, Miga?

0: K5 News.
1: D3 Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh. Hindi nangingitim.

0: namang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Jean. Grabe sa imo kasekse, no?
1: Ay.
0: Ang ayan kasang tupis nga ginasuksok mo.
1: Ay, thank you, good sir, ha?
0: Hendrik na lang, ha? Oo, gali. Imposible nga wala kasang nobyo sa katahong mo ngayon, ha?
1: Ay, tamad na kuya magsulod sa relasyon, sir. Ay, focus na kuya sa obra, ha? Kay masupot-supot ko. Ay, base kaluyan niya, makanegosyo man ko.
0: Oh, gali ka? Ate, maayo man ang plano mo kung magsubong sina... Namigil... Hey. Ba?
2: Ay, ano lang pambuto? Ang dinantilahan ta. Nagahulat na sa aton.
0: Oh, babe! Jean, dali na.
1: Yes, sir.

0: salamat. Nakatapos. Na,
1: anong rason niya hindi ka magbalik sa obra mo?
2: May babalik pa man ko, ah.
0: Hala.
2: Ugaling ko na, kinahangal ko man niya magpahuway.
0: Nag-aaway si Mavi kag Henry.
2: Kakapoy man sa hagad panita lang kwarta. Kinahanglan
0: ko na ni Mane. Masibla ko mahibal.
1: Ay, hala mo ginagrason?
0: Ni Mavi nga. Nga may relasyon kami ni Henrik. Oh my God. Ay, kabay pa nga hindi lang. Kabay pa.

0: Ay. Miga, pasensya gid ha. Halos adlaw-adlaw na langit kami nga nag-aaway ni Henrik.
1: Ay, wala sang kaso, miga. Eh, amugid na eh. Eh, normal ang naguro sa mag-asawa nga nag-aaway.
0: Pero ang natingalahan ko lang, do wala na siya sang gana nga magbalik sa obra, ha? Do nagasalig na lang siya nga may savings kami, kag may negosyo. Pero hindi amo sina si Henrik, eh.
1: Ay, Mega. Basi kapoy lang gid siguro si Henrik, miga.
0: Ay. Kapay pa nga amo lang inang rason, miga. Kapay pa. Ay, oh, galit, miga. Maha, paliwaliwa, anay kami ni Kitty kay Lola niya. Nagainit gid ang ulo ko kay Henrik, eh.
1: Ay, ti si Henrik yung miga.
0: Ato naglakat. Nagaduda gani ako nga basi may keridang tuntoy eh.
1: Hala.
0: Aho, gali. Basi gusto mo mag-upod or gusto mo magbakasyon sa aton, pwede gid.
1: Ay, kwan miga. Eh, wala pa ko sang nagakaigo nga kwarta eh. Eh, kabalo ka naman sa aton kung magpauli ka dito. Dapat may balon ka gid nga kwarta. Miga. Ay, pwede. Oh. Diri na lang ko sa balay niyo. Ay, mas mayo gani nga may bantay ang balay niyo di eh. Tungod, nasiguro ko nga si Henrik hindi man ito magpauli. Kilala ko na siya eh.
0: Ate, sige, miga. Akong bahala.
1: Ay, salamat, miga, ha?

0: Henrik, unta-tunta na ni. Doon nahalata na ni Mavi ang relasyon tay.
1: Hindi lang mula magpahalata. Ote, ano ang hambal niya sa imo anti siya naghalinder sa balay?
0: Amo na eh. Dito siya kuno anay kay nanay niyo.
1: Basta mag-away kami ha. Dayo niya na panugid sa mga ginikanan ko. Grabe ginasabi ka palangga ni Mama kagpapay.
0: Amo bala. Pero kita ya. Siguro nga ang maayo pa. Mahalin na lang ko di ah. Mahalisensya na lang ko kay Mavi.
1: Jean, hindi pwede. Mabuang ako kung wala ka. Kabalo ka naging balas ang rason kung nga wala ko nagbalik sa Qatar.
0: Pero...
1: Inatukod sa imo, Jean.
0: Pero maguba ang pag-abyanay na mo ni Mavi. Ang pamilya niyo maguba. Tungod lang sa pagpalangga
1: mo. Importante palangga mo ko. Kung nabugin man ang plano mo, nga mahalin ka. Pangitaan ta ka sa apartment. Nga wala makaibalo si Mavi, okay?
0: Henrik!
1: Gani subong, kay wala ding asawa ko. Mapaayaw kita nga doa, Jean.
0: Henrik!
1: Dali ka sa kwarto ko.

0: Miga, daw kagulpis ang desisyon mo nga mahalin, hao.
1: Ay, kwan, Miga, nahuyan na biya ko, kag-isa pa. Ari naman ang bana mo nga mabantay sa anak niyo.
0: Mika Jean, kabalan, kitang laki nga to. Bahala na siya. Bahala siya kung anong gusto niya. Pero Miga, please, nagapangabay ako. Hindi ka lang magaling na ay. Kung nakasaho na gitsa imo si Kitty eh. Kag mabudlayan ako mag-explain sa iya kung magaling ta.
1: Miga, kwan.
0: Miga, sige na.
1: Gusto ko lain naman niya obra eh. Kay siyempre, nagadako naman si Kitty.
0: Miga, pataasan kong sweldo mo. Hindi ka lang maghalin. Please, Miga.

traidor na kontraidor. Oo, may sala ako. May sala ako sa amiga ko kay nagbutig ako sa iya. Wala siya kahibalo nga ako ang kirida sang iabana. Gusto ko na magwa sa relasyon pero si Henrik nagapangita gid sang paagi nga hindi ako makapalayo sa iya. Daw gusto ko naman ihambal sa akon amiga pero grabing pagsalig niya sa akon. Kabalo ko nga sala ini eh. Pero natun-an ko na gid nga palanggaon si Henrik. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jean.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: balikitan sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras, dari sa K5 News FM, alas 2:30 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup. Hatagi ninyo sang Mighty Sea Syrup ang inyong mga kabataan kay nagbalik na sila sa eskwela. Balik na sila sa school, sa bulutuan, kinanglan resistensyado. Ang mga kiddos, ano nang tawag ko kuya mo basta mga bata, kiddos. Kinahanglan resistensyado ang mga kiddos. Pwede ni siya sa mga nagaedad 4 years old, 5, 6, 7.
1: Parehas kay Zaya.
0: Oo, below 15 years old, di ba kuya?
1: Yes.
0: Pwede na makainom sang Mighty Sea Syrup. It's available sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available sa mga KSS resellers dala sa inyong barangay. Nami pagini siya kung samta naga nako ang bata Mighty Sigid adlaw-adlaw and then after 15 years old like mag 16 makatulo na siya ganit kapsula. Pwede na ang aton nga Mighty Sea capsule. Ina ba nang nagaedad ka kuya? Kanugun no? Ngaway ko nakaabot Mighty Sea no? Mighty Sea capsule no? Mighty Sea syrup nakaabot ko Mighty Sea capsule na. Nami gijaabi ko na ang bata, umpisahan mo, sa bata pa nga edad kuya, may vitamin C na siya. And ang Mighty Sea, very effective, hindi mahapdi sa tiyan. Nagabulig sa mga kabataan, samta nagadako sila, nga malikawan ang balatian.
1: Yes.
0: Kung ang bata maluya, lamution, hatagi ninyo sang dunga na siya, iron supplement, kay base may anemia ang bata.
1: Yes.
0: So, kwan, iron supplement plus Mighty Sea. Kay nagapanami sang absorption sang iron ang Mighty Sea. Useless kung nagahatag ka sang iron, pigaw ang absorption, then wala Mighty Sea. Kinanglan updanay gina sila nga duha. Para nami ang absorption, nami ang epekto, dasig makarecover ang bata, dasig siya magpasik. Na? Si Inday Margie Tambong Abuda, nagapamati right now, dala sa may tuoy Himamaylan, and may ginatamyaw siya sa akon, may ginapatamyaw rather, si Nanay Melinde Tambong sang barangay Bagaas dira sa Hinigarra nagapamati Nanay Melinde get well soon. Kailangan sigurong pamatsag ni Nanay Melinde. Thank you gid. Gin post ko ni Inday Marge ang aton nga picture sa page ko sa Sunshine Lacson Original. Nakita nyo na dira.

0: Nagapamati man right now si Ma'am Yvonne Imperial. Okay, thank you very much. Uy, si Nanay Melindi, gali na stroke, mild stroke. Okay, so i-check ang iya nga blood pressure and every day ang iyagin nga DTX 500. Kuya, why ka pa bala ka greet sa mga nagapamati right now dito sa mansion?
1: Yes, mayong hapon sa mga taga-mansyon, mga kaupdanan ko dala, mayong hapon. Labi na gin sa kay Nanay Minda, ng Anje, ng Analin. Tan hindi ka mamagsunggod, ha? Kay Nagrita Kamusubong, good afternoon. Sa kay ng Ana May, ng Genevieve, good afternoon. Kay Tenene Herminado, kagang iya, kag si Tita Shirley Castro, good afternoon. Sa kay nung rap-rap, nung Jason, good afternoon. Sa kay Tita Jovelyn Losaria, ang gabantay kay Baby Zaya, good afternoon. Good afternoon man sa kay Tito Marlon Galon, good afternoon sa imo. Kag kay Mama, nagkapamati subong. Kang guard on duty, si Tito George Avellana or si Sir Moore, good afternoon sa inyo. Kag kay Lolo, kag kay Lola, good afternoon sa inyo.
0: Gusto ko man tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Catherine Tayhon. Yes. Si Ma'am Catherine siguro isa gini ka avid listener sang It's Your Time to Shine program. Salamat gid. I'd like to greet also Ma'am Precious Castro and sa kay Sir Robio sa

Libutan, maswerte sa kwarta. Ang iban, graduate, wala trabaho. Ang iban, pigado pagidya sa kwarta hasta subong, magaranon lang sa abyan. Pasalamat ka na lang kung may abyan ka nga mabulig sa imo. Inang salumon niya gid kabala, kag masali gid siya sa imo. Pero hindi manami nga ang abyan mo nga nagbulig sa imo, amo man ang traiduran mo. Ang tao nga nagpakaon sa imo, amo man ang imo traiduran. Amo ini ang pinaka mapangsot nga ugali sang tao. Ang tawag sa imo sina is manong. Sa pangabuhi sang mag-asawa, nag-aaway na sila sang grabe ginaaway nga daw hindi gin maayos kun may third party. Amo lang ini ang away nga hindi masolusyonan, kagbudlay-budlay gidya solusyonan. Basta third party na ang involve. Basta may nagaguba na sang ilang relationship bilang mag-asawa or bilang mag-partner or bilang magkarelasyon, magnubyahanay, magnubyuhanay. Sa sining sitwasyon, abi mo lang ga, hindi ang asawa nga ginaluiban ang makaluluoy diri. Hindi man ang bana nga nagaluib sa iya asawa, kundi ikaw. Ikaw nga rason sang ilang away kag pagkaguba sang ilang pamilya. So if I were you, palayo ka na sa sina nga sitwasyon. Hindi na paghulata nga mag-abot ang panahon nga mangin kaaway ka sang imo nga konsensya kay abi mo langga. Ang konsensya amo nang pinakamabudlay nga kaaway. Ang iban sina naga ginautas na lang nila ang ilang kabuhi kay hindi nila kaya ngang ila kaugalingon mismo amo ang ila mortal nga kaaway. Hindi ka makatulog, hindi ka makakaon sang insakto, tub-tub nga dakpon ka na sang depresyon kag kun ano-ano na ang magsulod sa imo paminsaron. So hindi na ni paghulata nga mag-abot ni sa imo nga adlaw, because as I've said once again, ang aton nga konsensya amo ang pinakamabudlay nga kaaway. Ang aton kaugalingon amo ang pinakamabudlay nga kaaway.

0: Sabi ko gani kuya, matindog si K5 Rymuel kaya nagsout sa out.
1: Kay Carlos Fish boy, ang music mo.
0: Sagad-sagad, gali kay K5 Rymuel.

0: Nagpabut sa guya sang iya nga kaagot si Ma'am Roxanne Edroso Bustamante. Kaya nagapamati siya subong all the way from Hinubaan. Thank you very much. Sa mga suki natin dara sa Hinubaan, mayong hapon gid sa inyong tanan.
1: Hapon.
0: Especially kuya, special mention na especially sa mga taga Barangay Bulwangan. O dara sa may banwa sa Hinubaan, good afternoon. Thank you very much.
1: Mayong hapon man sa pamilya Alcantara, good afternoon.

0: Kaya sa mga suki tapagidra sa may barangay Handumanan, si Ma'am Nori Mahilo Malconga is monitoring right now.
1: Magbayong hapon man sa mga nagpamati sa barangay Handumanan, good afternoon. Sa S-Dorm Handumanan, good afternoon.

0: Nagapa-shout out man si Sir Aladino de la Torre. Sir Aladino, may hapon gid sa imo. Sir Aladin na lang. Salamat gid sir. Thank you gid. God bless you too. Sa tanan-tanan nga mga nagapamati dira sa aton nga mga neighbors kakilala ni Sir Aladino de la Torre. Ginapasalamatan naton sila. Thank you very much man. Sa mga suki naton dira sa La Carlota City. Dugay ko nagid kuya wala matamyaw ang mga suki naton dira sa barangay La Granja, sa barangay Hagimet, sa mga taga Mansalanao, sa La Castillana, basi nagapamati subong si Abby.
1: Something in your eyes calls to mind a silver screen and all its sad goodbye.
0: Las 2:44 ang aton oras mga ka-K5. Kadto kamo sa Maze Wellness and Product Center. Dito kamo pangumpra sa mga clinical products nga gusto ninyo ibaligya dira sa inyo nga barangay, sa inyo nga sari-sari store. Sabi ko gani kuya, kung matuyuhon ka naman. Ma'am Rodora Aguado Despe, maayong hapon. Sir Jim Boy Despe, good afternoon. Sa mga taga Green Acres Subdivision sa Barangay Mansilingan, mabuhay kayong lahat.
2: Kung katuloy yung music, matuloy yung matutulgan ko na.

Sabi mo kuya na namian gid ko ni isang kaina may actually no kaina nagmonitor kita sa international news and we're very happy for this no kay gin kasugdan na sang Amerika kag mga Iran officials nga tapuso na ang gera sa Middle East kag gintalanan nila ang pagpermahanay sang peace deal sang kasugdanan sang agreement sa adlaw sang Biyernes dito sa pungsod Switzerland. And suno kay US President Donald Trump na kumpleto na ang peace deal kaupod ang Islamic Republic of Iran. And ginanunsyo man ini ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang inigin kasugdan nga peace deal sang Iran kag Amerika kaina sang kaagahon Middle East time. And ang Pakistan no amuni sa abi ang nagasilbi nga mediator no sa sining peace deal daw ang pungsod Pakistan ang mga opisyal sa Pakistan amo ang nagapatunga sa away sang Amerika kag Iran and finally no matapos na gid man ang gera kun matapos na ang gera kanami kay ina sa mga statements bantayan nyo ni karon ha sa El Castigador kay basikon mahatag kita sa mga information about this sa program ni SM Rods Palmer. Gin-announce na kaina ni US President Donald Trump ang pagbukas ng Strait of Hormuz and siling niya pwede na makasulod kag makagwa ang mga cargo vessel nga nagahakot sang langis no dito sa Middle East and kun mag-amo sini ang sitwasyon maamat-amat na ninubo ang presyo sang gasolina sang diesel sang kerosene sa international market and kun magnubo ang presyo sa international market of course manubo man ang presyo diri sa aton sa Pilipinas.

0: pinapasalamatan man naton si Sir Benny Perez. Suki sang It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa mga suki naton dira sa Barangay Banago. Dudugay-dugay kung naging wala matamiyaw ang mga taga-Barangay Banago diri sa Bacolod. Sino nagapamati sa Barangay Banago ala sa Tiil? Thank you kay Ma'am Celia Balbon Muleta. Ginapasalamatan man naton kuya si Ma'am Felma Joy Saril Versosa. Mahilig sa kuwani si Ma'am Felma eh. Mahilig sa DTX Coffee Mix eh. Hindi man kuno kumpleto ang adlaw niya kung hindi siya makainom sa DTX Premium Coffee. Kag DTX Coffee Mix. Thank you very much. Ma'am Felma Joy, good afternoon sa imo. Salamat gin for monitoring. Make it a better place. Kung nagalain ang inyo nga pamatsag, hindi nyo pag-agwantahan. Kung wala kamusang budget para sa pagpakonsulta, basta may budget lang kamusang inugbakal sang reseta, kadto kamo sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex sa Hernai Street diri sa siyudad sa Bacolod. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hasta sa Biyernes, bukas na sila sa pagserbisyo sa inyo tanan. 2:50 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Ma'am Estela Tayab, good afternoon. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Mabini, sa Cadiz, sa kay Bibing Cayetano Caranoo, Ma'am Helda Ducay, Ugdol, kamusta na kamo dira? Halin sa kay Ma'am Estela Tayab ang pagpanamyan.
1: Ngayong hapon gali sa kay Ma'am Lucy Arnaiz, hindi Tita Shine kahapon, nagapamati siya sa aton nga programa, Tita Shine.
0: Yes. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Let's have our horoscope for the day. Gemini, May 21 to June 21. Hindi kagid ko no makiglalis or mag-argue bisan kay sino sa mga kaupod mo sa trabaho, kaupod sa balay, or sa mga abyan mo. Wow, sa love life.
1: Oh, love life.
0: Kuya, oh, isang maligayang romance. Wow, ang magaganap. Kinanglan ko no ayuson mo ang schedule mo para hindi ka magka-problema sa imong mga schedules. Cancer, June 22 to July 22. Ang, siyempre, ang mapisan. Kagkabalugid sa mangita sang paagi. Kag ang honest sa ilang serbisyo. Oh, amo ni sila mga tao nga kinahanglan gid sa trabaho. May mga dapat ka mo atubangon nga mga responsibilidad. Leo, July 23 to August 22, ang madugay mo na nga ginahuluhandom-handom. Ang madugay mo na nga gusto himuon matuman na ina. May maayo nga swerte sa paghigugma ang Leo. Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Mas maayo kuno nga magpamati ka sa advice. Hindi ka magpadala-dala sa imong balatsagon. Libra, September 24 to October 23, likawan ang sobrang gastos, dapat hindi maglampas sa budget. Scorpio, October 24 to November 22. Bisan mahinay ang pagsulod sang kwarta. Basta nagapadayon ikaw sa pagtrabaho, kag mapisan ka, makita mo man nga nagauswag ang imo kabuhi or pagpangabuhi. Buwas naman siguro, kuya, ang iban ah.

0: Salamat gid sa kay Ma'am Bings Delphine. Good afternoon sa mga taga Barangay Mansilingan. Salamat sa mga taga Adela Market, sa mga taga Nonoy Store, and tamo na sila nagapamati sa Adela Market. Thank you very much sa mga nagapamati sa atin, sa mga bakery, sa mga sari-sari stores. Salamat gid sa inyo.
1: Pagmayong hapon lang sa kay Nanay Leonilia Gantalaw sa Barangay Handuman ng Tita Shine.
0: Kuya, ako si Sunshine Lacson.
1: Ako naman si Kuya Kenneth o Tita Shine, no? Para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
2: Saan nag-inom ka?
3: TTX 500.
2: Ilan na lang subong imo sugar?
1: Pagtigil ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500
0: nag-inom. TTX 500.
4: Istoryahan ta kon bala, ano ini yung ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian, kag paano ini ginaguba sang oxidative stress? Gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
5: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life.
4: Mm-hmm.
5: No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian.
4: Mm-hmm.
5: Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress.
4: Mm-hmm.
5: Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code.
4: Mm-hmm.
5: Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok,
4: uh-huh.
5: Itom o puti ang panit, blue o brown ang mata,
4: uh-huh.
5: Blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
4: Tabaw?
5: Hey. Apil uh-huh. Pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag mighty C, uh-huh. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga babies mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si baby.
4: Kampiyon!
5: Uh-huh.
4: So, ano yung dok ang ginatawag nga gene?
5: Uh-huh. Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay.
4: Mm-hmm.
5: Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwedig mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
4: Na, no?
5: That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa.
4: Mm.
5: Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
4: Bawa.
5: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
4: Mm-hmm.
5: Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
0: TTX 500.
1: Catalina Habagat.
2: Anong ginabatsyag mo?
1: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
0: TTX 500.
4: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Dok Ramil?
5: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada cellula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion kag ini tanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga cellula gani nagakapatay ang mga cellula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom Mighty C, wala gainom Pure C mas dasing magtigulang kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
0: DTX 500.
1: Yan na mag-asok.
4: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
4: Kanus ama ka nag-start o DTX 500?
1: Magduha pa kasi man.
4: Yun sa amin yung pag-inom?
1: Muntag o happy eh.
4: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
1: 126 na lang.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News. K5.

Hi there, music lovers. It is now 3:10. Ang oras ay hindi sa inyo mga K5 ng ating DTX Coffee Mix. Perfect. Ang panahon ho ngayon malamig. Masarap pong magkape. Mag-DTX Coffee Mix na tayo. Now na! Sa mga suki natin ng butika, mabibili ho yan nationwide. Mga naghamon, Agent Jack. Asa kasama ho niya para sa tingin The Big Mix right here on 101.5

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: tinatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko,
8: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidya!
7: Siyempre! Naka-extend ko ya!
6: Basta sagad nga driver, extend, love.
9: Extend Supplement for Men!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. 101.5

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C. 101.5 KK5 News FM. Three, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na gayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
8: Makakal sa malapit na butika.
2: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Sport Biotics.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care

0: drops at the wild now.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
5: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
6: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
11: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
10: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
14: Mag-usar sang salon pass.
13: May direct edinga sang kap para makapenetrate sang sakit.
14: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
13: May long-lasting relief.
14: Tugtog 8 oras.
13: Para sa nagkapanalakit nga baga.
14: Liyaw kalikot sa salon pass.
15: This is a mental call for acetic camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist.
2: K5. News FM.
16: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow!
18: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
19: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kanilang. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdum ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
20: Rehas!
19: Nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang unang bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayogid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sure ka?

0: If I never sing another song.
1: Daddy! Basit may malabyan, tada nga, nagalibot sang mais or sagi nga, sigad sang dalan, punduhan mo dada, may mapakalta. Doon nag-crave abi ako sang tinanok na saging kag mais eh.
0: Okay ah. Basta ang baby ko ang mag-request, ala tayon. My very special baby girl.
1: Te ang asawa mo ya, ang aswang mong asawa, hindi special.
0: Ah, hindi ah. Anay ka bala? Kaya nga, kinasagan mo na i-intrada sa istorya si Sally. Lain man ina siya nga kategori.
1: Mangimon ko na, daddy.
0: Ngari man nga babae. Mangimon ka pa nga, ikaw perme ang ginaupod ko sa mga transaksyonis ko. Man, ikaw ang akon nga lucky charm. Ambal ganis ang iban nga mga amigo ko, nga mga bulangiro man. Malas kuno kon magdala chicks sa bulangan.
1: Oo, amo na kuno.
0: Ah, wala ko na yan nagapati ah. Kaya nga aman, kada upod ta kag magbulang, naga-champion kita.
1: Thank you, kid daddy. Mulagit ko ni pala sa kambiyada mo.
0: Sus, mapusa man yung eggs ko sa kakusog sa pagkumos mo ba?
1: Sorry, daddy. Ay, daddy! May masugata kita nga nagalibot sa maiso. Businay, dad!

0: Yes?
1: Oh, cinta lang kilo, mama. Bye. Oh. Daddy mo na ang upod mo, ma'am?
0: Oo, sugar daddy. Ay, joke. Nga, nagpamangkot ka man, manong.
1: Ah, ako kwani. Kaya daw ginapangilala ko siya eh. Daw ang classmate ko sa una sang elementary, bla. Ano nga lang niya, day?
0: Ah, si Jay na nung boyfriend ko.
1: Jay Tablas?
2: Babe, dasiga na. Ano nga?
0: Oo, siya.
1: Sagid na. Sagid. Sagid na. Migo Jay! Dumduman mo pa ko, Migo!
0: Nung, taga, ikuliyog sang 5 kilos nga, ano, mais, nga talangkon, kagdason, idulong nung tadayon sa likod, sang pick up namon, please.
1: Ate, sige, mama. Kay may istorya ko dayon kay Migo J.
0: Ate, sige.
1: Bawa, nahidlaw ko sa Migo ko nga ina. Nahidlaw, gid ko.

0: Wow! Pwerte ka mga tahom sang fighting cocks mo, mate, no? Sa balahibo kag tindog, oh. Wow! Winner na winner gidang dating.
1: Mate. Kabalo ka naman, eh. Ini ang palangaboy ang ta.
0: Kag... Bu pwerte, oh. Pwerte kalapad sang dugta mo, di, oh. Nagpwerte ka bugnaw, kay ti... Ari na sa taas ka parte sa bukid mo. Iti babulubog na o kagdami sa guran sa manok. Iti may kahoy sa pulibo to. Labay lang ako, mate. Pila ka milyon ang gasto buli sa rest house mo?
1: Hindi ginman dako. 10M man lang.
0: Wow! Iyo di punggol ya. 10 milyones? Gamay pa na. Sus, akong gani, balay nga hayob-hayob lang. Grabe ka nagigili, subong mate. Kag, po, kung wala ka mo nagbakal maisakon, wala ginta ba kita ay liwat?
1: Mangani.
0: Mayo kaya, mate, kay dibuinas kagin sa pangabuhi mo. Kag wala labot sina. Puwerte pa kagwapa kag kahubin sang asawa mo.
1: Hindi ko na asawa.
0: Mm.
1: Ang asawa ko ya si Sally. Classmate taman siya sa una.
0: Si Sally? Atong laba-laba mo kag permi gani miyo sa klase ta? Kagaintra sa mga mismes?
1: None.
0: Boka dubuy nasgid si mo no, mit no? Te, ano siksigid sa Gyapon ay no?
1: Ay, ano nga sexy. Dawala na gani liog sa katambok eh. Daw utod nga drum ang lawas niya.
0: Ay, pero ti gwapa, guro Gyapon na.
1: Ah, gwapa eh. Ikaw gali, wala ka gid nag-eskwela sa college?
0: Wala gid. Ay, ariyo ah. Pulo pang umakag ti. Mulog baligya da mais eh. Para may pakaos pamilya ko. O ti ano, Yamit, may kabataan ka na?
1: May ara. Lalaki, isa kabilog. Bao, puwerte ka spoiled sang tuntun niya. Ikaw ya, pila man ang kabataan mo?
0: Isa man ah. babae, graduating na sa Silinga Tuig. Mate.
1: Ha?
0: Basi pwede mo na mapatigayunan si Inday Ubrang, bata ko bla.
1: Hmm.
0: Sige na classmate, be. Sige na, be.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: It's the best part of the day!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Wala amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: K5 News FM.

0: construction supply ng ginapanag-ihan sang classmate mo sang elementary, Tay?
1: Oo. Kaginhambalan ko siya nga graduating ka na.
0: Ay! Isa naman lang kabulan, Tay, makagraduate na ko sa konkurso nga computer secretarial, Tay.
1: Kadto ka lang dito buha sa iya opisina. Sus, puwerte ka dako sa rest house siya. Kagdamo manok ni Nugbulang. Kagdamo panegosyo. Kag... Mahuyugon sa hubin.
0: Ay, halat tatay. Basi kong manyakis ng migo mo.
1: Kung tinuntuhan ka niya, ti. Mamalairan niya sa akon, eh.
0: Tay? Ay, anong buot mo silingon, man?
1: Oo, wala. Ang buot ko silingon nga, hindi lang siya magtinunto sa imo, kay ti mapriso gin siya. Kag mamalairan gin siya sang danyo siya, eh.
0: Ay, Tay, nakulbaan mo ko na siya, man.
1: Mas madlukan ka nga magutman, taday. Kundi in piho ang kwarta digto ta. Sabi mo, kapoy nagibayas ang panguma kag libod. Pero ginasistiner ko lang yapon agud nga makatapos ka. Kag kun makatapos ka, ay, mapatulo tawhay naman ko ah. Agud nga, makaupod-upod man ko Bulang sa classmate ko blang nga si Jay.
2: Bulang?
1: Te.
2: Mabalik ka naman sa bisyo mo, nga panahor? Bawk kung magbiniwset ka, ha? Sa pangabuhi ta, Aris, pagpang ka, ha? Kay mabulag na lang dahil ako sa imo.
1: Kung makatapos na si Inday, eh. Eh nga, naghambal ko nga subo,
2: ha? Bisan pa! Animal ka! Nalipat ka nga, ikaw nag-ubos sa mga ginpundarta sa nag-obra ako sa Saudi. Ikaw ang nagpaumang sa aton nga, animal ka! Kung hindi ka gusto nga magbinulagay kita, Aris, hindi ka na ganyan magbalik-balik sa bisyo mo. Maluhoy ka! Hindi na ganyan magpanahor!

0: Solor.
1: Ay, good morning, sir. Ginpatawag mo kuno ako, sir.
0: Oh. Pungko ka.
2: May istoryahan kita.
1: Yes, sir.
2: Pila ka na gani katuig na nag-ubra diri sa akon construction supply, Jesus?
1: Mga sobra na 1 year, sir.
2: May bago ako nga pasudlon bilang sekretarya ko. Da wala ko nakita ang improvement sa imo trabaho. Kagulalabot sina. Hindi ka be approachable sa mga empleyado dire. In short, may attitude ka.
1: Wait. Huh? Sir, gaano ko may chance, sir, na ma-improve ko pag itang self ko, sir? Ano, abi, sir, kay matiyag ko may depression ako, sir, eh.
2: Kung may depression ka, di pahuway ka gid, eh.
1: Sir, matugangan ang depression ko, sir, kung wala ako sa obra, sir.
2: Ah, hindi ka bang kamalaka. Hatagan ko ikaw sang separation pay.
1: Ay, sir, sir, sir. Pila ba na naguro, sir? Wala ganyan ba 20 mil, eh? Kaya isa pa malang kundi katuig, sir. 2,000 man lang ang monthly ko, sir. Sir Jay, hindi lang ko pagpahalin na. Ay, maluoy ka man, sir.
2: Tatluhon ko kapilo ang bayad sa imo, Jesus.
1: Sir, po, sir, sir, sir. Maluoy ka man, sir.
2: Matarong ko bilang employer nga magpahalin sa empleyado kung wala ako na namian sang serbisyo niya.
1: Sir.
2: Hindi niya charitable institution ang kumpanya ko.
1: Sir, damo ka man negosyo, sir. May restaurant ka pa. Sir, bisan dito mo na lang ako sa ilo, sir. Maluoy ka man, sir. Ay, nagpapakitloy ako sa imo, Sir Jay. Hindi lang ako pagpalay na, sir. Hindi lang ako pagpalay na, please. Please, man, sir. Ay, hindi ako pagpalay na, sir. Maluoy ka.

0: tay. Naluoy ko blas ang una nga sekretarya ni Sir Jay nga agi mong. Nagahilibion ka siya kaginaya, tay. Kay ginpahalin siya ni Sir Jay tungod sa akon. Tay, nalainan ko, tay, ah. Nagasakit yung dughan ko nga manumdum nga may tao nga mawadaan sang ubra tungod sa akon, tay.
1: Hindi mo na naiasala, day. At tuguro pigaw to yung abilidad niya. Ikaw dahan niya, tagas-tagas katamas ang grado mo sa kurso mga computer sekretaryal. Ikaw yung pinakaalam sa inyo klase.
0: Eh, may araman iban nga mga alam, tay, ah.
1: Wow! Pwerte gidya kahambol sa bata ko, no? Oo, ti. Sano ko nung swildo mo, day?
0: Si tatay man niya. Isa pa lang ko ganit ka doon nag-ubra, swildo na dayon.
1: Ang buot ko ya silingon, ano ba lang nga pitsang swildo mo? Ano na, kinsinas, katapusan man?
0: Guro tay eh.
1: Ano ta subong pizza, pizza tres?
0: Pizza tres tay.
1: Ate, lawig-lawig pa. Mga 12 dias pa kag mag-15. Day, kung magsweldo ka, utangi ko bi cellphone. Bisan baratuhon lang bla. Basta pwede lang ka-games ha. Baklan mo ko ha. Haday ha.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasumpay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplansa na!
8: Ganito ako!
9: Tigasin!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga apyan, sunagin ninyo sa pagpamati ang mga matahong kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Inyong gidmakuhaan sang pagtulunan ng ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, syurka! Ginsulat kas direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: 101.5 K5 News.
1: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta? Kamusta tanan? At sa 15 kita karon sa bulan naman sang Hunyo sining tuig 2025 o 26. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamog kita ka mabalita gabag at tutukan. Mga balitang lokal, balitang nasyonal, kag balitang international. Mabatiya magkita sa mga pipila naman ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental, sa sur nga bayan sang Negros, sa 102.9 K5 News FM, Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radio Mascovado Sur FM sa bay CPSU, and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sunod sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng estasyon. K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Live magkita ang babadian sa amon sing Facebook pages, K5 News FM Negros Island, K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sing YouTube channel K5 News FM Bacolod, kag TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5.

sa ding kabay-gabahin sa siyudad sa Bacolod. Sa atong sigma, tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers, kag jeepney drivers, nagamaniyo sa pabulik, pabubliko, kag pribadong salakyan, mayong hapon sa inyong tanan ha. Sa tatlo ka mga dalagko ng mga merkado publiko, Central Market, Libertad Public Market, kag Burgos Public Market, sa wet section sa may Burgos, nagamati sa Anday Chai Lydia, na nagaungot na sa atong nga palatuntunan. Welcome na sa atong singa palatuntunan. Lunes na lunes kita mga kaki-five. And of course, ginapdan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opo siya kay kaki-five Raymond, the master Pugi Alcantara. Si kaki-five Ethan James Sarmiento. Sa supervision naman ni Guapo. Busing Kuya Kenneth Uy. Ako naman si Gubos Galagad, si kaki-five. Alas 4.35 na mga kaki 5. Sa aton singa masuki, medyo magumguom ang panahon. Dapat gid nga mag-inom sang suplemento. Mighty C, the alkaline base, vitamin C, nga babas kong kadagapaptik sa aton singa immune system. Plus ang D3 bio with virgin coconut oil kag DTX 500. Nanong nga mga balita ang aton nga magatutukan siling hapon mga kaki 5. Una kita sa ato sa mga pipila kababalitang lokal. Ang ato sa mga pangulong ditalan ang ginadulong mas kalawaan sa Mighty C, the alkaline base vitamin C. Pag-monitor sa presyo sa bugas sa tatlo naman ka mga mayor ng mga merkado publiko sa sudad, ginpatuma naman sa DA. Last araw nga magatutukan, estudyante nga nagpatay sa maestro sa Bacolod City, tuyo kung tanik nga mangutang sang kwarta. Tutukan taman ni magkakipabin yung sobra 130,000 nga balor sa gitapatihan siya bu, nagkumpiskar naman si sa kalalaki sa sulod sang pension house sa Kabankalan. Kag itlog sa Kadiza, may maayo na nga baklanay sa pagbukas naman sang klase. Ano man yung pagtutukan ining syudad sang Kabankalan, nagpanigay naman sang public hearing para naman sa pagpatukod sang City of Kabankalan College. Kag tutukan taning ining peke nga 10,000 pesos nga cash na tuyo kung tani ika cash in sang suspect sa natukiban sa tindara. Suspect arrestado sa may syudad naman sang Bago.

0: na itong balita, eh basta may rollback mo. Bahala ng iba ng mga balita sa Senado, kag Viva Jane, importante may rollback.
1: Pero pasundan ko ni Karan sa good news, may international news kita dubay-dubay.
0: Okay.
1: May rollback sa presyo ng diesel.
0: Wow. Yehey! Pila ang pila pila ni ka pesos basikon sintimos na hindi man.
1: Ang pinakataas mga 5.71 kada litro ah.
0: Wow.
1: Oo.
0: Uy, bawi.
1: 71 tugtog 5.71 kada litro.
0: Do timing gini kay do nag-abot na si mahiwagang S.
1: Amo gani, tingo maka makagas up kita ni boss. Gasolina may rollback man mga 32 sentimos ng halin kada litro.
0: Abay na tayong gasolina, yaway tadi labots gasolina. Importante diesel.
1: Pero masaka kuno mga 1.68 kada
0: litro. Uy, Ariyo, ari nang ipakita. Dasig alert si Kagi5, yatan Kagi5 shine. Oh, mayari na oh.
1: Gamhanan na sa mga kamot na itan.
0: Gamhanan, kinakulbaan sa i-transfer sa inigaran.
1: Pero sin may rollback man, pero mga 50 centimos, tugtugdos 50 kada litro.
0: Uy.
1: Kung mayo binayang balita ang diesel, sa mga nagagamit sa motorsiklo, sa mga sedan, pinagasolina, ang tumuhong, kung may rollback, mga 32 centavos per liter lang.
0: Uh-huh.
1: Pero kung nagsaka siya, malabot mga 1.68 kada litro. So, hindi ko kainsinti isang estimated price adjustment sa isang Department of Energy.
0: Mm-hmm.
1: But, amo ng datos naging tagwa. Now, are, mapirmahanay na ang Amerika kag Iran sa Biyernes.
0: Uy! Amo na lang ginahulat ta.
1: Oh, puso na nila ang gera.
0: Wow.
1: May kasuntan, of course. And then ini nga kasuntanan, amo na ang pagtapos ng gera sa Middle East. Buot silingon mo ay nagbibiyas ang bumbahanay, why na sang
0: why na blockade? Pwede na kalabay sa Strait of Hormuz. Wow.
1: After o pagkatapos ng permanay, sinisiguro ang matabo is amunin kainang pinpalayag ni U.S. President Donald Trump.
0: Mm-hmm.
1: Hindi niya paandaran nyo na ba ang mga barko nyo kay matagay matagay. buksan na ang Strait of Hormuz and syempre amunin ginahulad ang tanan, no? Ang pagbukas ng Strait para makaagina ang tanan ng mga barko sa Rhodes.
0: Mm-hmm.
1: Nagahakot ang damis dito sa Middle East.
0: Para ang mga seafarers natin, kay Gifab, siya mabuhi-buhi man kay lawig ng ilas nga standby mo. Si Pab lang nga way kay Muya Biyahi, ha? Tikon na oil, ano, tanker ang imo ginasakyan. Way kay Muya Biyahi, ti ang mga pamilya, hilibio na kay Gifab, siya niya way na allotment ba?
1: Sabi mo si Ron, may nabasahan ko ba na, naging kumusta ang mga seafarers na napapanahon sa barko sa panahon kung nga nag-ginamo sa Strait of Hormuz, may mga binubahanay sa tunga sa Iran sa Amerika. Ginakumusta sila kung ang line-up nila. Kumusta ang line-up or something like that. At anong matabo man, kung halimbawa, nag-request ka abing na hindi kayo magsakay sa barko kung nag-agi sa Strait of Hormuz, ay han, ibutang ka pa sa line-up o makasakay ka
0: pa.
1: Mga muna, siguro buot silingon.
0: Timambal na gurong ibang company. Bo, dayon mo yan ka panaw-panaog. Di ti ma-apply ka liwat. Hindi na kung mag-baton si Mudrik kuya sa Arisgado. Basi mo amun na blao.
1: Something like that. No? Amo ba na siya? Nagkakatabo. Kaya ti, i-blog siya man ang madsili na pwede kaya voluntaryo na makahambay na hindi kaya mag-ibig. Naligpado mo. In fact, ang Department of Migrant Workers din sa Pilipinas nag-suggest siya na kung nagaduha-duha at delikado,

0: pwede kaya ka pang hindi. Pwede kaya makapanaog sa barko. No, do amusin na ang din palayag sa Department of Migrant Workers. Anyway, si Rod, that's good news, no? Nag-expect kita na sa masunod ng mga sinimana, masunod ng mga binulan, kabalig pa, na magbubo ang presyo sa gasolina, sa diesel, at sa kerosene. Biyernes pa ni, kagang permahan ay dito ni Matabo sa Switzerland.
1: Wow!
0: Yes.
1: Tili, pay kita na kay Kipev Shine kay kadalag ani sa tanan kay Kipev Shine sino man bi gusto may gera man. Ginpaambit na tatong nga daw grabe na pis na kay sobra tag 130 na yang diesel ti hindi niya manami. That's why nami gid yang wala gera ti lang tawabla tanan makabinipisyo kay Kipev Shine.
0: Eh, but may mga istorya gani nga sila kasi kung naumot ni sa 70 hindi na yung magbalik sa 55.
1: Ati manaog na, why naman sila rason ngay paungot na nila kay why pa gani mapermahan niya ang agreement sa Iran kay US, nagdubo na, araw-araw naman niyang mga oil companies yung mag-ginansya pag dako-dako?
0: Kabay pa si Ron, nasa 55 na ang nagkaramatay sa Mindanao.
1: And, uy.
0: Pinapangita pa, mga 36 panit ka mga persona, gin-declare na missing person. Ang nagkasamaran ni Pilinog na nagluntag sa June 8, nagsaka na sa 1,447. Kagmaya 14,161 pa ka mga individual ang aras mong sa mga evacuation centers. Nagpatawag sa special session si Presidente Marcos ipatigayon ina sa Miyerkules Hunyo 17. Ang ginpalayag diri sa Malacañang nga talakayon sa special session ang social protection measures nga dapat ipatigayon sa gobyerno kay may mga crisis mo. Ang hindi na-expect na to diri nga magadihon sa mga pulisiya ang gobyerno para sa proteksyon sa mga pumuluyo sa nahon sa krisis. So, bantayan pa ni, kay T, we don't know kung basi kung talakayan, mali siguro o i-mention man sa Pangulo ang
1: si, basi mambal si PBBM, matakaan ako sinyo, tikinang lang ko na mag-interbiner. Okay, kundi ko mapatunga sa ginamon nyo, basi kon malabot siyam-siyam ang mga kabaloka every day counts na sa Senado kasi sa Kongreso kay Feb Shine. May mga bills na dapat na ipasar, may mga urgent, may mga bagay na dapat i-appoint na, i-aprobahan, i-ratifikahan. Di karon kung sige, na ginagamo, aga ka-delay ang serbisyo para sa pumuluyo ta kay Feb Shine.
0: Yes, Ron. I think tinanglan nila
1: ti nagpagwa man sa statement to ni Blasi Senator Erwin Tulfo nga nagapanginwala nga niya wala blue ribbon committee hearing sa Hunyo 16 siya. Kundi nagpagwa to si ano si Mike Defensor niya ti may hearing sa ano ni sa June 16 niya wala hambang Senator Erwin Tulfo niya wala sa blue ribbon committee hearing sa Martes. Ya suli ya sa anunsyo naman ni Mike Defensor diambal ba ni Tulfo niya wala sang authority kag-approval sa komitiba ang anunsyo yung Defensor di, sulusad yan si Pabla kung ang ikaw presidente ko pamati ka ni ginaway sa mga kabataan mo dugay-dugay lalisay di ba mambal mata mo nga ako yung insyakto diambal sa masang isa ako insyakto kay damo kami o ti kung ikaw tatay lingan ka manil ya hulat mamiting ta ako mapatawag special session, special meeting, Ari Ibrahon ta. O di dumayad.
0: Tapos sa kigan mo to sila.
1: Yes.
0: Ang ilay ang inausikan sa oras sa nila na binaisay sa pwesto nila.
1: Correct.
0: Sa pandamo yung nag-alaipit to sa mga nag-alaipit na duta.
1: Nan.
0: Kung upilinog.
1: Ay, oo.
0: Nagkapit agad sa mga simento tumatapat.
1: Tichakto na. Kay kadadlaw gagasto pilang gasto sa Senado, pilang gasto sa Kongreso biyaw. Every day nga gina-delayed nila, wala ginapatapos, wala ginadayon, ga-absent ay nano na lang. Ti every day gagasto kita, ang ginamual nila, ang ginagasweldo nila, linasaton tax kagi five shine mo.
0: Ay pagid si Rod sa isa ka senador ho. Ambot kundi din sa subong. Kaya wala na tabatia sa iya. Si Senator Rod, padili, di man manugid. Niya, di siya na anuhon. Ako, hindi. Kung hindi ako ang pagisugid. Kundi yung Senator Bato. Hindi ka may, hindi lang dumasubra ni isa kagato sa iya nga armas ng Tang.
1: Sa
0: gin-revoke ng TNP sa Mayo 27.
1: Mm-hmm.
0: Kaina may surrender na armas ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa, pero 20 lang ka mga armas luthang.
1: So may mga 80 pa?
0: Surrender, oo, damo pa. Ay, ining nga mga armas, ining 20 ka mga armas luthang, nakarehistro ni kanan sa ngalan niya. Ang address is Barangay Maa sa Davao City. Eh, ang siling sa National Bureau of Investigation, dapat po nag-surrender, gin-surrender ang armas, dala, nag-surrender man ang senador. Galing kay
1: armas so, bras, lang. Inablang nga mga tinaga nga, nag-surrender na galing armas, ginamatamat, panaguro, inablang daw ga-demand ka, tibay punto, mas lang dapat masurrender ang senador, daw sobra-sobra naman yung hulat-hulat talang lang. Pasaka-saka lang ang patong sa ulo para magdako-dako ang sweldo, ang informant, makagulugin siya man ang bounty hunter na to.
0: Gin-surrender sa PNP Regional Civil Security Unit sa Region 11. Salamat din. Report dito sa Center ni Sistang Shelton para sa kampiyon magalita sa edisyon publiko sa Palingawan sa Negros.
1: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson sa tutuod lang at least no sing ko ako bi nami nga mag interminer man ang aton singa presidente kay damor sila nga nag-quarrel da damor man kita nga daw nag kapusan di sang itlogs dalom oh may mga serbisyo kita nga dapat yang igabatunon halin sa ila hindi niya nato mabaton kay nga man sila man sighugasay sila sa ila singa kamot oh ang Poncio Pilato lang nga tawag nila. Nga man sig hugasay na sila kamot, palimpyo-limpyo ha. Naway ko tuya, siya tuya. Nga ti kung makagto ka sa amon, ti madula ng kwan mo ang imusin nga mga kaso. Magic ba no? Ti pamangkot mga kakipay, kamo na lang nga binag-binag kung sino mga limpyo sa mga senadora no? Ngamon lang yati, servisyo. Kay ti amon na ngamon, kita pangayo bilang mga pumulo yung Pilipin hon. Servisyo yas tawo. Ngayon hindi na kayo may sagi hangla da. Si Pabla everyday damudamo na hospitalize. Everyday damudamo na pinangayo tabang, bulig. May linog pa dito sa Mindanao. Diba? Damudamo nga mga cancer patient kayo nagkakinanglan sa pundo kag kwarta sa gobyerno. Di karon, makagto lang sa walay kapuslanan. Makagto lang sa kinasuhay. Dara nga sila sila malang naghihimu-himu sa mga kaso nila. Oh, ang ibanda doon ginapasakaan ng kuno abi. Ang jinding i-junk malang. Mga style bla mga kaki 5 nga pagwaon ng ti okay na pasakaan naman siya kaso Allah, pero pamangkot ano ang kaso yung pasaka nyo niya tungkwa na cyber libel ti grabing kaso yan malito flood control malito damo to kwarta nga gin pangkawat niya
2: right.
1: Yati napasaka man to kaso anong kaso niya kwa na theft theft lang
3: oho
1: ayo, tig masusadya ni Batin. Anyway, mga K5, update kita ha. Alas 4:01 pa lang ta na. Gablubantay niya na lapit lang utdan na nag si Hambal ni sang CIDG. Kundi si, madamduman nyo, si Rene Bobet nga pinakabaskog kag former most valuable player sa Davao sa palarong pambansa 2025, no? Kundi napatay to siya sa may Aurora, bango naman sa pagkalumos to. Ang coach sining si Tab Baldwin, niya wala galiyaw ay nagpakita sa Criminal Investigation and Detection Group fact-finding probe. Wala siya nagpakita. Katapos may nag-surface to nga mga pipila ka mga statement, halin siya sining asawa, naghatag sa gamay nga nag-shed sa gamay nga lights kung anong kinatawos ni kung anong klase tao si coach Baldwin ti ang ambal sang iban nga ti basi balakon may ginatago gidman siya mahilig sa We don't know lang gid ano, but ang Ateneo de Manila University men's basketball team nga si Coach Tabaldwin di wala yung nagpakita kay na no, sa Criminal Investigation Detection Group. And of course the padayon pa paning investigasyon sa mga awtoridad, di balaon kun may kasaypanan giman o kun may foul play yung kabatayon ni Rene Bobet mga kaki 5. Di ibalo ko naman ang tawoy nagpangita Japan Justice, most especially yung sininga Iloy nga sa sabong didikit pati no nga napatay ning sininga ali-ali nga bata. Di magpagwa sang sa pina naman sa sininga Biyernes oh ining CIDG regarding naman sa kay Coach Baldwin para masabton sa mga ligasyon no, explain niya kung nagkalatabo nga ti for so many times, several times sigin padaman siya sang tagiiya kay ti hindi man yan kay isa ka bisis lang nagtumo. Damo-damo naman ka bisis lang nagbisitas nang resort. Ti balaan naman dila actually, balaan mo na kundi ng kantilado, ang delikado. Why is it nga nagsulong pa to sila? Ay oo. Alas sa 4:53, mabuhay ko na commercial, blaga na gali li li li si Kaki 5 with hindi ko ka focus. Mabuhay ko na commercial, blaga pagbalik ko tututuduhan tadi mga pipila ka mabalitang lokal. Bantay ka muna kaysa Araw Relocation Site. May pipila na almost 7 years na ngaway sila yung kuryente da. Di pinabayaan mga more or less mga 100 sila ka mga pumuluyo o balay dira. Nasa subong naghahangla sila sang kuryente halin sa syudad sa Negros Power or Desineco pa na sa una. But may manami nga solusyon ng aton singa Mayor, Mayor Greg Gasataya sa sinang problema. Pagkabalikan nato na pagkatapos yung pipila ka mga importante ng mga pahanumdum.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ilay Ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
4: Saan naginom ka?
5: TTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigi ka namin isang TTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. TTX 500 na
2: gito. TTX 500.
6: Istoryahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Dr. Ramil?
7: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga magkitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instruction kung ano kita kataas, kulong bala o straight imubuhok, uh-huh, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, uh-huh, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
4: Tabaw?
7: Apil mm-hmm pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MITC, mm-hmm, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
6: Kampiyon! Mm-hmm. So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene? Mm-hmm.
7: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Mm-hmm. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
6: Na, no?
7: That's why gin-advise tagid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Mm-hmm. Imagine blas or GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene.
6: Mm-hmm.
7: Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati ngayon ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
2: DTX 500
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko balang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita at nagbakal ko dayon sa DTX
8: sa isa ka adlaw
4: two times ko tagdaw duwa ka kapsul
8: inang pagkaubos ko sir may alibyo
4: kay namit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500.
6: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes DNA kag genes. Pero paano ba la nagaka-damage ang DNA Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA sir GP amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero migi na to na balik-balik ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom Mighty C, way gainom Pure C, ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification meaning ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumplito. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom Pure C, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
2: DTX 500!
9: Diyan na mag-aso.
6: Ang imong sugar sa una, pila man?
9: 300.
6: Kanun sa amakan nag-start o DTX 500?
9: Magduha pa kasi man.
6: Yun sa amin yung pag-inom?
9: Muntag o happy eh.
6: Kapila naman yung sugar ni mo ron?
9: 126 na lang.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may busy ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
11: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o
5: magputi? DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol?
5: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
19: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
19: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Energy booster.
21: Moderna Max, Max Effectivo.
22: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
23: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
24: Makakal sa malapit na butika.
17: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
25: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
26: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
27: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
25: Di pre, musta po lang agabi pre?
26: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasi!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
31: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
33: Cheers sa barkada nating
34: Night Shift!
33: OT!
34: Breadwinner!
33: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
35: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
36: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink responsibly.
37: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
38: Happy!
39: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: Mula batok hanggang tigke.
5: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
9: It's the best part of the day.

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Number
1: 1, welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castiga Daroming hapon sa atong sige mga Facebook Live viewers, Susan Gillian, bata ko si Peter John Cuenca, mayong hapon da Susan, Jordan Poole, Romar Duran, si George Mel, Swartz, good afternoon, watching live from Araw Dos, thank you sa pagbulig sa amon, ano? Si nagpamati man, si Bings Delphine, Gina Borja, kag si Ma'am Maida Guy nagapamati man. Check ta na si Kaki 5 Carla Defensor Longa. Kibala unta ining problema sa taga Araw relocation site. Kay base naman sa initial information nga dapaton naton, mga more or less mga almost 7 years nga nagahangla ang mga tao da para naman nga makatakod naman sa ila sining electricity. And may mga pipila na ka mga hinun-anon nga ginapahulat sila. Oh, samtang ginapatigayon pa nga mapatakdan sang suga. But naglabot sa punto nga yawan ang slahulat, syempre for almost butang tabi 7 years or 6 years nga nagastay ka, di ka gani kong gisa masugan sa kadlaw ga progait ka na mo. Diba? May mga bagay gani kong gisa ma-brown out lang kadali dayong na ka reklamo sa Negros Power. Di how much more ining mga pipila ka mga kabalayan dira, may nga pumuluyo dira mismo sa may relocation side nga nagaantos dugay-dugay na way Japon matakdan sang suga. Ano ayan ang problema? So ibalaon ta kay gin pa follow up naton kay ka K5 Carla Defensor Longa sa New Government Center kag may maayo nga solusyon ang aton sini nga pinalangga nga Mayor Mayor Greg Gasataya. Nanamian ko sang iya sini nga resolusyon. And siligya pa linya ti tagaan naton no sang nagakaigo nga solusyon ini. Check ta si Kaki 5 Carla sa line number 1. K5 News FM Live Report. Kaki 5 Carla, ibalita mo. Ay no, tod. Oh, check taliwat, balikan taliwat si Kaki 5 Carla Defensor Longa. Ti mga Kaki 5 kabaloka ang suga subong ang elektrisidad ni CCT na naya sa tawo, di ba? Most especially kung may mga pasyente ikaw nga kinanglan naton nga may mga nebulizer kita da, oh may mga pipila kita da nga gina may mga pasyente nga naga standby dira, so delikado kung daya sang kuryente ti kun gabaligya kada ano kun ano ni tawag ni frozen foods balday no ti ang mga tao syempre mangita ginaway para magka sulusuga dira, so hibalo unta ara na siya. Kaki 5 Ethan, check taliwat si Kaki 5 Carla. Oo. So, in a way, i-plaster ta lang, no? Nagkasakay mo din. Alright! Sige lang, hulat-hulaton ta lang si Kaki 5 Carla. Sasin ko na, dira mismo sa my relocation site, base nagpadala sa ton sa mensahe, and reklamo ining mapumuluyo, nagkagto naman sila gintry gin nila for so many times, nagkagto sila sa housing, nagkagto sila sa NGC, nagkagto sila sa Isaka City Councilor na siya supposedly ay magabulig la no, magabulig para mapasugan ining mga pumuluyo, and ugaling may mga bagay nga daw ay gidya matuman, we don't know kung anong rason ni balaunta. Basi kung may mga kakulangan sa papeles da, anong plastada sa syudad nga wayong butangan pusti dira, that's why way man niya katakod sa suga, ang taga Negros Power, no? Kay ti sa akong pagkahibalo, matakod niyang sa Neko, o kung ang Negros Power sa suga, once nga may alagyan na niya kakuryente mo, ti we don't know kung anong kalayoon sa last nga pusti, pakagto sila sa nga lugar, that's why nga ti nadilatar, no? But balikan ko lang karon dugay-dugay, ina nga problema ha, i-check ko lang aray si Kaki 5 Wilson Villana. Ibalawon ko ang balita ni Kaki 5 Wilson regarding naman sa masiling naton nga ti ang aton diri nga syudad. Away pa sa, sige. Hulat laton si Kaki 5 Wilson. I-plaster ni kay dito sa may bago, may ara nag-viral. Actually nakita ko ni kagabi o kon ginasang aga nag-viral ining Facebook post, no? Mga Kaki 5, bangod naman sining gismil nga kwarta nga pike, gle. Oh, damo pa sa sabag niya mo. Malagyo pa sa tani. Galing kinag sala gisa sa ngiya sining kasinan. Police galing ba na to? Check ta si K5 Wilson.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: Ross na sa kalitangan sa isang 24 anyos ni nga lalaki Pedros ka na sa kasino sa isang katsanggi sa bahay naman sa Grande de Ilong matintin guro ang tiil ko kay Pedros at imagine na pala ang bana sa nga so nga nga hindi kumahon na sinitani pulis magilikita na kay Pedros so nga patatol pakinobla ining tabo kay Pedros no? So sabi na kay Pedros na makasin initani yung 24 anyos ng lalaki na kilala sa alias Totoy, no? Na gipayag mo si Pedros nga residente man siya po doon sa barangay na Ilom, siyudad sa Bago, Pedros. Bawa na, naman niya na si Pedros kay Pedros ay ipapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpap long life balloon.
1: Balda. Una, may ang may information nga nagakawas bibigya hindi santo sa identification nga nakuha siya. Ikaduwa, ang rason niya kas mama niya. No? Ti tason hindi kuno iya. Pero natukiban ngang unod sa iya sini nga ano ni sling bag or pouch o nano manda or bag yaman napunan ni sa mga libuhon nga kwarta kag ipebuso, no?
3: Kamulang ka rin kay Rose nga katuludan, ito sa tulay na wala na ginapasuktan na makasakay pa sa motorsiklo yung lalaki nga yun kay Rose agad makapalagyo. So yung security din is ang lalaki, mga makita na ito sa video kasi kay Rose nga natinguha at nga makapalagyo, hindi siya hindi makapalagyo kay Rose katuludan. Iya sila
1: siya lang isa ni Kakipa Bulson? Siya lang isa? Kaya usually kagipa Bulson, once gadako ng kwarta, usually ang ginahimo nila is may driver na sa motor nga nagandar ng gadaan. Nga nagaplastar na ba just in case nga matukiban sila, madalagan lang siya ka magsaka sa motor magpalagyo?
3: Wala siya kay Fabros, ano si Paluiso, siya pinyari din sa kaliso.
1: Pasalamat sa kay pulis ang nabiktima nila, kay Conibani, ba si Dabakulan, ba di ka nakastiguhan? Diba?
3: agad pagkilitaan niya ito. Nilugay ko todo, alipong way. Kaman na si Pangkaway, kaman na tumakotan na ino. Tumula ka dito sa pagkasilan mo. Ay, nasundo niya ba sa nanay? Ilan ito, Ferros, si Ferros, magkilitaan, manibro ko. So, importante ka, Ferros, no, na ano siya, na tikma ako na doktor sa Kiferos kay Kabloka maamuli ngayon sa Kiferos sa base sa experience ato ang kalabanan sa mga ginapang biktima man nila mga tigula wala mga senior citizen ato ng mga nagalula
1: tikaluoy lang ba sa mga biktima amo ni dapat ko na kuyo sa mga biktimas niyo nga na chupians ni kagto kung mas may bago pinpi file ka mo kaso pasaka ang gita kaso kay para hindi ni magsulit kay kung pasugdan tani nga makalusot ni sila makalapaw ni sa kayo na lapawan ta tong kaso to ay misan pasaka kaso himuon ta pa naliwat kay nakita paglingya singa plate numbers motor ara pa sulod sang U-box so meaning mayara niya siya nga plano kay G5 Wilson makita magitanan nga mga kwan mo mga sirkomstansya nga siya man og into gyud kag manug piki kay G5 Wilson.
3: Si Ferros kaya good luck na naman siya kasi si Ferros kaya doang penalty sa nga pwede ikwar kasi si Ferros Pilipinas ang pinakarbo na piso kasi si Ferros pulo katuig 20 years kasi Ferros ang iyas ni kaso nga ano na niya piso kasi Ferros sa Idalo sa Republic of 10-9-1 kasi Ferros no kung naman yung reverse penal code o RPC of the Philippines kasi Ferros so dako ini nga violation kasi certification na daan sa kwarta kasi Ferros kasi may dala pa nga pagpapito so dako kayo nangingan si Ferros pa mati Ferros yung makamatunan na may sala kasi niya siya ginubra kasi Ferros no sa pagpapito sa yakas yun kasi Ferros makasin na lang kaya mas kater kasi Ferros hindi na lang kaya makasin sa pagpapito
1: hindi na yan sagay kampang pag gina-online ako ginabawalan na yung magampang na hindi na niya magkuhan kay Kipay Buson kay why ginaya lang why gina na idulot nga nami sa pangabuhi sang tao dahil sa ligte yung kabuhi ta sa lak so ikon i ano yun lang i bakal yun lang bugas kag gidalon sa puluyan nyo yawan pag maubos sa bulan di ba? May bugas ka na, may oh pang bayran tanan ng utang para wala ka ng utang.
3: Oh.
1: Walang gaon ka pa sa asawa mo, walang gaon ka pa sa bana mo kung doon dinadala mo puli. But anyway, kay Gifeboso dapat nitutukan, gid. Dapat seryosohon sa mga kapulisan kasi mga complainant. Kagto ko mo sa may bago pinpi, pasaka ka mo kaso para hindi ni kalusot to. Posibilidad damo ni sila. Kag diin nagalin ang ipiki, dapat interrogahon ni siya, din halin ni, din ang source ni, kayo pariyo ni droga, kag ipag Wilson mo. Oh? So, posibilidad may sources ni sila nga nagapanghimo sa piki nga kwarta. Nga ti, ay daw, why mo ko kita sa piki nga kwarta, kay bisan piki, sumong nagkaplagyo sa akong nga daan. Ti, siguro kwan gid be aware na lang beware sa mga amos ni nga mga modus operandi sa mga tao nga managpakahapos lang bla kag gibuson kun wide siya mapunggan do malagan na niyo oh ariyo may lang kay ni dasig ni babayi nga nabiktima nga napunggan dayon ang motor malagyo ni tani kun wa ini malagyo na ni
3: malagyo kasi kung sa gusto ko na notice mo ang tsura sa kwarta ng Kasi Fibrod, ang to na ang kwarta ng Kasi Fibrod sa una, papel pa.
1: Uy!
3: So, nabudayan na sila magkapit sa kwarta ng Aguila ng Fibrod. Ito state na yan ang kwarta ng bagus.
1: Daw polymer na yung bagus, subong mo?
3: Polymer na yan. So,
1: polymer giman? Basi sa lakob lang? Sorry. Ha?
3: Polymer na polymer.
1: Awa. Sa
3: sweet word, polymer.
1: Oo.
3: At muna ang Kasi Fibrod, mag-free.
1: Kabalo ka, G5 Buson, doon kayo katilaw ka nga nagtiner sa ako ng 1,000 nga daan ka, G5 Buson, laban sa ako, 100 lang. Ikaw yan, nananad kayo libuhon ng kwarta mo, ti ako, doon kayo na maanad nga may amunang nga kwarta ka, G5 Buson.
3: Kung gani, G5 Buson, hindi inbot na lang gini, hindi na lang
1: gini, hindi na lang gini, hindi na lang gini, hindi na lang gini. Mangin, ano niya, mangin laksyon sa mga utod na ton, most especially sa mga tiyanggi, kag may mga may edad na blang ginalantaw mo di ginamapping man nila sa mga tunto nimo ginalantaw niya yun, ang nagabantay to bata ang nagabantay to tigulang nga daw hindi iya kabalo maglantaw sa mga piki pwede to dito ta daw amo man asla mo
3: Ako nga si Fabros, isa rin mga biktima ni ilang mga senior citizen kaya pagdaho baton dahil yun wala na bala sa wheelchair. So, tiya ako nga, bala lang mo sa ato, sinin nga mga negosyan. At kung malikawan ni kayo, nipanay ko no, ay mga dakate, problema na wala nga dito. Tapos ka na, ₱10 para sa isa ka negosyante kasi Fabros na naman napahayag ni Mam Virgin. So, sa inyo, ba, sa mga ato, sa mga update, so, ako, wagi ka dito sa so, bago, ang nadulong sa inyo sa kalungan. So, my PC, sa mga ako, DJ Extra Weather, pero sa patrol, Vincent ko na sa inyo naman si K. Wilson Villena para sa kampiyon na balita sa edisyon ng Dikawa Kanyawas Metro sa
2: K5 News FM Live Report.
1: Manamang salamat kay K5 Wilson tani magkilata ni mga tuntong animalis si kapakahapos na ni balaan naman na nila nga piki ng ila sin nga ginadala ang style lang nga ti magpulupanginto katapos paluyloy dahil nga pasuri lang sir hindi ko diyan sir kaya maybe ano ko may ginagatas ko. May masakit o nga kun nga magulang, di kinanglan bulong. Ay kadamudamo, uwi nga makapangita, kayo mo isang kwarta, nag-okay na si Carla. Check, tabi balikan, si Kaki 5 Carla, kay diri ko na namian, kay ginapagabati kung may immediate solusyon, ang aton si nga City Mayor, doon namian ko. At least ha, may ara na action ang aton si nga lokal nga pagluhan diri sa sudan sa Bacolod regarding si mga pipila ka mga nag-star sa relocation site nga wala iya sang kuryente. Kay K5 Carla, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
1: Kay K5 Carla, ibalita mo.
4: Yes, Rod. So, padayon ang profiling verification sa Bacolod LGU may kangtanan ini sa mga pumuluyo nga nag-star sa araw relocation site sa may barangay Vista Alegre. Hindi sila pito na katuig na wala suga ka K5 Rod.
1: Wow.
4: So hindi sila ang nagpadulong inas ang aga sa 13 na timingan. Hindi nila na istorya si Mayor Greg sa ang aging profile na verify ka K5 Rod kung hindi sila pala mga awarded sa mga lote dito sa area o kung lote ngara sa relocation site sa may barangay K5 Rod. Imagine na pito ka hindi sila yasang suga, nag-aantos, hindi sila ka K-5 Rod, so nagkita, hindi sila yasang paagi para makakita sila, galing kiti, hindi nga paagi, is illegal ka K-5 Rod, kaya tungkol
1: nila, ka K-5 Carla, dahil lang kita, nang isabi sa mo na yung connection, kita ka namin, isang atong tupiko, pero doon nag-utod-utod lang connection mo, i-check kaliwat namon, ka K-5 Carla, dali lang kita, balikan nato, nag-udugay si ka K-5 Carla, gusto nato nga maklaruhan, gini, kaya for almost 7 years, nag-pinitensya mga tawda. And kamalog kita may mga estudyante bukas na ng klase, kabudlay sa mga buhi nga ti ang ibanda naghalalin sa iban nila nga ginistaran mo. And hoping nga tinami man ang listahan. Nibalawan na naman ng syudad sa Bacolod, ginaplastar gid which is the Abada Sky gani ang araw da kanami na may mga eskwelahan na, may mga gym na naging patukod para nami naman lang pag-istaran sa mga pumuluyo da. Ikaroon, ngining relocation site nga ara na sa ilang nga face. Daw ay mayo maplastar. Anong problema ni Kaki 5 Carla?
5: Kaki 5 Rick, amoy ang Kaki 5 Rods, amoy na ang Kaki 5 Rods, no? Katungkol na wala, hindi pinis sila. Sa mga silo, hindi sila dira. Sa sunod sa ila, tatlo na ka-administrasyon ang naglabay eh. Sa dugay na hindi sila, pati ang ibang dira, ito na katuig. Ang silo nila is lagi dyan sa nga paste, nga ginabutang nga para sa ila kay Kaper Rod. At the same time, amo man tubig, wala man. So nangita na hindi sila yung paagi sa tubig, nagpa-dipwell, hindi sila kay Kaper Rod. O kunin na ba lang
1: tasok? Tasok, tasok.
5: And then may ara, kasi may ara, hindi sila yung sang ginbutangan nga tangke at Kaper Rod. Gagdra na hindi sila yung nagkakuha. So ang kliyente naman subong nila sining problema, kay tungod nga nag-illegal parking, hindi sila, multahan, hindi sila sa nagsi kay Kaper Rod, kasi mawagid man nag-illegal parking.
1: Yes.
5: No? So, amunin nga nagdangat, nagpagulong na ini sila para mapadangat din ang ilang sininga concern sa syudad na matagaan ini sila yasang kuryente at K5 Rod. Kung natawin nato na mga nag-relocate ini sila, di kumbaga kung natawin nato na ara sa idalam sa DHA. So, hindi sila kaproseso tungod yung mga dokumento ini silang lalaki na hangla no, na makuha man sa syudad dahil kay K5 Rod. So, kaina, nag-salig na si Mayor Greg sa tayang mahatagan sa solusyon ng ilang sininga problema. Patagan ini sila sa permanente na nag-idea o kung kuryente kay K5 Rod. So, po, magpagahimu o profiling, then verification, mag-coordinate ang syudad sa nagsi, amuman sa BHA, sa Paper Roads. Pero di, kainan na kami na siya si Mayor Greg sa tayo sa mga pumuluyo, mga residente sa Araw, na pag-aanin ni sila sa temporaryong suga, agad doon may araw ang ginini sila yung magamit sa Paper Road. Ay, tayo sa subong wala, ginini sila sa gamiton, ay tumutigin agin kuha na blasnapsi ang wire na ila siningat yung topping kay Paper Road. Kaya di, syempre, kung mag-illegal topping, ini sila.
1: Delikado man.
5: Ini sila sa Nepsi. Kada bulan, mabayad man ini sila sa multa kay Paper Road. So, may alas nila, no? So, pag hinunano nila kay ina kay Mayor Greg, ato nila nga pamatiyan.
1: Tunog-tunog, Gaby, kay Pebitan?
6: So, how soon you put a solution at the Pilipino na matapos ang wadis natin ay patatapos hindi na magpuha kung names nyo itawagan na mo ang presidente sa LMC sa Manila na ipa-expedite matasing kapagutan sa temporary poste para sila kasi na mismo yung so legal allowed sila at wala na palaya instrument on your part. Okay? Try ko din yung mapa-expedite ng nila as soon as possible makasukod sila buta nila temporary. Inap siya mabutan na nila. Hindi niya consino pa. Inap siya mabutan sa temporary post and then lines dikta sa inyo. And ang kinalangit niya pinapangalit ko is away. Okay, para clear ta. Hindi ko hindi kayo award dito, hindi ko sa'yo kapunta.
1: Oh, at least kay K5 Carla, kanami na kay nag-intervener naman si Mayor Greg Gasataya, which is nakita ko yan mo ning nami, he doesn't care kung sino ng administrasyon ng iyaya, kaysa iya administrasyon, paningwaan niya, nga matagan solusyon. Amuning namian ko lang, away tanay binasulay. Importante, maplastara na yung solusyon. It is the temporary post o con poles na para sa mga butangan na linyada sa kuryente and then apply sila sa NEPSI to process sa ila sininga kwan, sila sininga electrification. And which is nakita, kung doon ko nami, manangin positibo kagibab ka, laway gisla nagsala ang nagkagtot at kagina sa ang aga sa NGC.
5: Yes, ako gindi na ang Kiki Fermod, kiti una, sagay matatlo lang nagasaka, gadarito sa VHA, at pagdugin na pasapasangan, ini kuno sa ina, Kiki Fermod, kung kaya ini sila nagabalik na elektrosyudad, pero tiwala din na, na sa paka, nang ina sila nga.
1: Pero nami, pagid na, pero nami, pagid ka ka, Kiki Fermod, paimbisigaran, why is it nga wala Japon na, kundi mahatag na una, which is, for sure, amun na himuon ni Mayor Greg, ano? Hatagan na ng solusyon and then afterwards iimbisigaran anong natabo nga until now nagbalakuon mga pumuluyo da.
5: Yes, ang magamit kay Herbert, kitid na gari-akin sila kahit kung hindi lang man amo na ang relocation site na sa araw kay Herbert, nga ako na ang mga dalan nga ako ang mga bagulang niya, may suga.
1: Nan, actually daw ang sunggod-sunggod.
5: Ang taon nila, unfair para sa iya.
1: Oh. Ang sunggod-sunggod, ara na damo, kasi siyempre, ang baloy yung iba to nami, ito'y ladalan, may puste, may suga, may tubig, may bumba pa, sa mundo dito kay Japon now. So, hibaloon, sino na da, ang sa likod sina nga nadilatar na ang problema diri ka give up ka labasib lakon may mga pipilada ka mga bagay nga wala lang nato matalapangdan nga basi kon may ara na da kaso wala matigayon ay dako gini nga rimalaso git ka give up ka la
5: ganti agi kay Fermod kung matuon din man niya may ara din man pala nga din alokal pa sa ila mo na aton sining nga hibaloon kay Fermod kay imagine for 7 years hindi wang butangan ang poste ano gid
1: bigo ikaw atong oh ikaw babe man kutod ta ka isa ka adlaw nga wala ka nang suga man o ka
5: hey kapod igid agi kay Fermod iya kung ano din alad ka kag hindi mo bala kinang wala na wala ang suga so lang na suga okay lang nga magamo na pero tiko kung mga magamasakit ay mga isurjan kay Kay Fermod kapodlay nga wala ka suga kasi isa ni sa mga nasitikigin subong
1: yes
5: patong siling makautuan ang suga kag ang tubig dahil kay Fermod
1: sige ah. Sige, salamat kay K5 Carla sa pagpatigayon kay ni Kaina. At least natagaan na sa immediate solution. Not long term nga solution, pero for sure mabutangan ginada.
5: Oo. Yes, kay kay for broad kag ganit na paabot sa solusyon gid ang aton sini nga mga pumuluyo dira kay kay for broad may aragin sa sabat sa ila sini nga ginapamangkot man nga kay kay for broad.
1: Sige, salamat kag ipam Carla.
5: Yes, kay kay for broad reporting sa Bulacan City Government Center ning balita sa Bulacan City Leader sa Ronald Mighty Sika Dito Bayo. Ito si kay kay for broad sa Sotra Champion ng Balita sa Bulacan City ko kasalingaw sa Negro Ocean.
2: K5 News FM Live Report.
1: Ang magiging ginambal ko daw, sa nyo ni Katulo, tago, yung madimaho, gining sa ulihi. Mabuking, ganini kag maukayan, inibaw, dako, gining nga perwisyo. Ay, oo. That's why kita sa aton nga mga lideres, ha, ang iplastar nyo man mayan. Hindi na pagpabayaan, kay ti, pitok tuwig nga anto sa mga tao daw. Oh, magtakot kayo no lang gid, way ko pagid ma-check, way ko ka ocular inspection sa nga lugar, but maybe buwas magi ko da sa aga. Lantawon ko lang area, estimiton ko. Oh, kay madumduman ko kami man nagtakot pustis mo sa Badas Kay. Oh, isa ako da nga nagpatindog sa poste sa Badas Kay. Sangin patukod inang relocation site dira, bukid pa na da. Yawan pa ko da sa una saka. Timabalaan ta da kung pilak bilog posting kinang lanon dira. Oh, kag pilak kabilog o pilak kalaba, ano kalaba sang kuryente o berwire nga ilatag dira para at least masugan dira ang mga pumuluyo dira mismo sa may relocation site. Makagtuk na basaga dira ko marikta halin sa balay para at least mabalaan tagid blamayad kag mang usyoso tada ko nung natabo da sang una nga away Japon masugan da. Ay. Mga pipila tadi kay permission pag di tanian ay mabuhi. Check tabi, si K5 Berto Gakit. Regarding naman ni mga K5 sa estudyante, no? Kag maestro. Ti dumayara to nga daw something like nga daw utang-utang na no ni man. E-check ko ba kay siya gining nagkuha kinasang pipila ka may impormasyon kaya nag-break sining balita nangin eksklusibo ni K5 kang Sabado mo. Kay K5 Berto!
2: K5 News FM Live Report!
1: Ibalita mo!
3: K5 Rods, ginkuga, kaging painom sang muriatic acid.
1: Uy!
3: Ako niya ang nagwa nga natabo sa detaming nagwa death certificate nga maestro nga ginpatay sang isa ka estudyante sang Biyernes sang kagahon sa may isa ka subdivision sa may barangay Alihis, Colon City. Kagi 5 roads sa atong sila nga update nga nakuha link sa atong sila ng mga kapulitan in na ton ang estudyante nini kagkito yung tanin natong karuhon kamusta kita kaya ang tabo dito. Ginagad sa maestro ang estudyante, nag-inom-inom sila, nag-moment sila, nga may gapos-gapos, ipreparot, gagati po na ginpainom, hinkuga, ginpainom sa muriatic acid, kag natakpan ang isang estudyante, kaya hindi nagpa, di pang buklas ito ang kisame, and the rest, why na dahil nabalaan ko na nung ginamotibo. That's why nagkatulit na sa suspect kayo na, nagtupang na sa ton, pero di wala din siya nagatag information, di sinamatarong niya man, kahit na may ara sa sang private lawyer, no? Actually, ang ila sining na sistema, subong mag-iayin sa mong, no? Tagal na preliminary investigation sila, they given 10 days sa investigation, tag mag-sumite sa ila sining nga sistema, man sang kaso, kasi mapabato pa ng kampo sa ating estudyante, kaya sunod rin sa aton sa mga kapulisan, kitawagan na aton, kinapulisan sa mga pong pagulang siya sa training center, si Police na Captain si Arias, no? Ano balagdit sa Tivay Barons? Ang gusto na itong balan,

0: kasiguran na ako na rin suspect na pero inunahan niya ako painom sa muriatik na tubo ko nung saan nga maistrong sa ilimlon niya ginainom nila. Sa kirmay pa, Rods, pero tito, dadi rin atong siling nakapulitan kay Desikator na itiling butangan niya to at ipainom ang estudyante. Lapan-lapan mabura, ang tono baba isang estudyante kay Diba Rods, no? So, amun eh, posible no, sa tulisan, nga ti nangin rasyon na lang ni, pero ti ang gadalajan na motipo, amun yung pagwala sang wala sa utang. Sang kung wala pagpautang sang maestro sa estudyante sa gusto si nga kandidat nga kwarta. So mo pa lang din posible nga kinalantaw sa aton sining mga kapulitan sa dalagan sining krimen ang motibo sang krimen sa pagpatida maestro. Sobra na ni Kadiva Broad sinuig na no nga kilalahay ining estudyante.
1: Aha.
0: Ining maestro, in fact, sunod direct to police captain Reyes, mga more than 7 na eh, no? Sobrang pito na kabesas ni nagkagto ining biktima, kung ining suspect sa balay isang biktima, diba bro?
1: Uy, so medyo may kwa nagali, may madalom-dalom ang ilasing nga relasyon. Ay ano, gin-indicate kaysang police nga may relasyon ining duha?
0: Diba bro, pasensya sa aton sining magkakita, wala gin-indicate. Indicate eh.
1: Uh-huh.
0: Wala gin-indicate kung may relasyon din man sila. Pero sunod rin.
1: Wala gin-amin sang suspect ka o nga may relasyon sila nga duwa? Wala gin?
0: Wala.
1: Okay.
0: Pero, bro, sa medyo sweet. Wala nang masyado siya kapisan. Medyo sweet din ning duwa. Sa mga tinaglapot gani sa among itong moment. Kaya, bro, kaya ang estudyante nga ni ga-deliver ni tubig. No? Sa balay, pagsoy din sila nagkilalahay. Gag-deliver ni tubig ang estudyante kag masubra lima na gani na nagkagto dito ang estudyante kag magdulong kag di rin sila nagkilalahay ng UI messenger kag dito na sila kagibabrog subrani sa katuig at sa tanay nila kag rinsuit din sila sa tanay magaling kiway kabalo ang aton siya. I mean, wala kita kabalo kung ano silang motivo ya gitla no kasi insumiteria atong nga sininga apidapit pan sa korte, no, napasakaan ni kaso sa kaina, ng kaso ng murder, mapapi ay ni sila preliminary investigation do sa bat ni Black Kid Bros kasi mabato man kami, ano? Amunin ang sistema sa private lawyer ya, hindi siya magatag sa statement sa Kipay Barod, pero hindi rin nagatalagan suno sa police ang ining hulaman na isang kwarta nga tuyo agulam ining estudyante sa maestro.
1: Oh, ate sige. But anyway, hindi pagid nato makwabi ang pipila ka mga statement coming from the suspect. But basi buwasa makahatag na sa sangyasing sa Batman sa aligasyon man sa piyak na partido kagi 5 Berto para masanaga naman.
0: Gin-try to get niya kwan, nag-i-tamitina, kaso ang pariyasin, lalo ko private na lawyer, pero iya man na. Hindi man doon na sa niya, sinigabog na doon ay pag-atag ng statement. Amiga. No? So, abo na lang ni. Ang gikwata lang sa police, kagiba bros, kasi ang iya si Nikos ang kamatayon sa maestro, ang ginkuga kaginhiluan. Tares, wala. No? Actually, una naglabot yung puno. Ano, pero di ba yung puno dito?
1: Amo nang result sa ano? Gin-utopsi yung bangkay?
0: Oo, gin-utopsi yung bangkay. Sa death certificate, kinanalang tao naman to.
1: Oo.
0: So, amo to kuga gani, no?
1: Asphyxia?
0: Term dito, ay, destacted na ano gani ka doon?
1: Oo.
0: Extrangulation?
1: Asphyxia ligation. Extrangulation, gin-kuga. Gin-extrangulate. Oo.
0: Tapos, ang pagpainom sa hilo, no?
1: Uy. Tilaok mo, madunot na mo, muriatic acid?
0: Itama to sa
1: kaysang
0: biktima, takibibrod, sumog dito, no?
1: Sus, my goodness.
0: Ang takibibrods, no? Kay, amo to ganyan ba kay Nani Wilson, ang investigasyon sa nga ito, sinin ang mga kapulis.
1: He was brutally killed by that person, Kagipibberto. Grabe. Dilika akwan gid bro brutal nga pagpatay gid yay kisimpre ba mi goodness ipainom gay mo yan kapalakpalak ka pa nang guro.
0: Ang storyanta lang si dito matakin nato bang itaning suspect give a broad no do ano man siya no do ikadto ka pa ning tilik sa yay itaan sa tuwan.
1: Oho.
0: Do I mean yaman na kinatarong sa amin.

0: Pero may ano, may feeling of remorse ang suspect sa ginimo niya? Nakita mo man kay Giperberto nga daw na ginulsol man siya?
1: Oo, ay do ay way kay Giperberto eh. No, oh. Pero sa sini ka paglantaw to, lantaw naton to, do ka do ka siksiya pla no.
0: So meaning basi dako ang kaakig ya kay Giperberto kay kon do wala lang iya pikto japon sa iya, either may criminal instinct ini siya or ikaduha why siya naghinulsol kay basi dako ang kaugot ya bla basi mamon na bla kay Giperberto but you know, hindi kita gusto nga magpresume sina ang aton diri is diri lang kita sa facts ang kaso so mayo lang kay nadakpan siya tubangon niya ng kaso niya kag may hustisya mata ko gasalig sa hustisya naton kay Giperberto ah
1: yes sakto na kay Giperberto no kag mo nang siguro di ya usap na mo man atang yasin ni kabugat o kinamatarog niya man di maghatag. So para mo niya pasakaan na kaso, kagkumulan taon na ito ng sistema, kagiba bro, si may something wrong between sining tuha, kaya mo niya na taon against ang atong sining kapulisan nga kwarta utang nga dapat gid na taon, kagiba bro. Sige, kagiba bro, sa atong sining balita, doon subong hapon, update sa sining maestro kag estudyante, tala sa atong sa kalawang sa GTX 500, G3 Bio, My PC, kag GTX. Confirmation. Kasi broad sa itong sila nga mga kailangan, talagang hindi na kayo sinurahin. Ang college, ano yun, no? Hindi nga estudyante. Sige, ako si Kakiba Berto Gakit para sa amplin nga balita at servisyo publiko. Kagalingawan sa Nagros K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report. El Castigador.
0: Maraming salamat kay K5 Berto Gakit Riza Bauer nagpamati man. Julie Hinovial ng Bugdang. Roslyn, di ka na. Papang Jun Ramos lead. Kag si... Roslyn dili ka na kag si Papang Eduardo Jojo Galuna Marikas Navarro kag Papang Erning Poderoso. Check tabi si K5 Obre Suspanye dito kita sa Maykaban Kalan na naman. Hibalon ta mga dalag ko nga mabalita gikan sa sur nga bayan sang Negros. Ang balita ni K5 Obre ang dalawang maskalawan sang DTX 500. Mag K5 every day. Every program sang El Castigador gina-endorso ko gid sa inyo. Kay palangga ta kamo. Para ululupod kita yung mga kaki-five, ah, no? That's why, nga amligan nato naton sige kayong lawas. Ang aton sini nga mighty si, pampabakod na sa immune system naton o kung sa aton soldado sa lawas ta. While on the other hand, ang DTX 500 muna yung nag-detoxify, nag-apanglimpyo, nag-apagwasa sa mga free radicals lawas ta. At ang D3 Bio, muna may antiviral, antifungal, antibacterial properties, muna yung nag-apatay sa mga kagaw-kagaw, singilana, trangkaso, ubo, kagsipon. So that's why, ginatawag naton Power Trio. Kay nga man, Power Trio, may kusog ka nang may ano ka na, may isganan ka nang hangaway sa lawas mo. Plus may nagapanglimpyo pa, nagapagwa sa mga higko, kag nagapabakod, no? Kag of course nagapamatay sa mga free radicals, mga bad bacteria amo ning D3 Bio. Check na si K5 Obre sa line number 1.
2: K5 News FM Live.
0: K5 Obre, balita mo.
3: Kay Febros, maayong hapon. So, na-kumpiskar sa isang kalalaki ang balor 136,000 nga shabu kay Febros sa sunod sa isang pension house di Kabangkalan, particular sa Lirazan Street, Barangay 3, Kabangkalan, kay Ina lang sa hapon kay Febros. Kinkilala ang nalakpan kay Jobert kay Febros, 37 anyos di siya, na residente sa Purok Patima, barangay Tagupon, syudad ng isang Kabangkalan kay Febros. So, pulot ni ka hit children's party sa Shea ang nakuha siya kay Febros. May cash nga 600 pesos by bus money pag iya mismo nga 600 pesos man na kwarta kay Febros. Pag 20 gramos ni Sanghibatian Shabu ang nakuha siya kay Febros. Ang mga 136,000 ang valor sa kay Febros. Narap man nakuha sa iyang mga non-drug evidences like isa ka improvised glass scooter ka plastic straw scoop may mga bilin-bilin pa ining droga kay Febros. So sa karon ang nadakpan na si alias Jobert ang Kabangkalan components ni police station pareha sa nagkakaigong diskusyon kay Febros.
0: Oho, at least nadakpan lagi ba siguro yung madakpan masi makatuga pa na sa krimen ang duhulan niya sang droga kay Febros. Obre, salamat gid.
3: Thank you so much, K5 Broads. Ini nga balita ginagulong sa inyo sa DTS 500, ITC, kag D3 by report. Ikan din sa Kabangkalan sa tinis ka K5 Overage Suspense. Para sa kapiyon nga balita, servisyo publiko kagalingaon sa Negros. K5 News. FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ay, oo, droga na naman. Kim Arizon, Flora, nagpamati, Jonaline Rondes Galila. Last na lang nga balita, si K5 Rovic Mungkal. Oh, hibalauntang balita ni K5 Rovic. Mga K5, ba, sa aton singa mga suki, sa mga nagpamati, ang bloodletting activities ng K5 News FM, Kagrayo Foundation Incorporated, Kagklinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, Red Cross, ang Barangay Takuling, palabuto na nga Domingo, June 21, alas 7 sang aga, kilita ay kita diri sa may gymnasium, sang Rayo, Rayo Conramil Itanguy Gymnasium, diri mismo sa may Barangay Takuling Purukpaho, sa tubangan ng sang K5 Station. Kagto kamudi kay may kita nga bloodletting activity ang Rayo Foundation ang magpamahaw naman sa ila si Rose Caldo. Wow, salamat kay Rayo Foundation. Salamat gid ka kay K5 Robert Pacardo and the KSS sila magpamahaw sa atong mga donors. And Barangay Takuling Janjan, salamat gid na nining Jade Castillo. Sila ni ang magaman sang bloodletting naton kanang City Health Office, mga doctors, mga nurses nga mga mabuot, kag mga mapisan, kag mga gwapa sa mga doctors naton sa may City Health Office, kag ang Red Cross, sila ang magpanguna sa atong bloodletting activity. Ang mga dugo diri nga matipon amo ning ibulig naton sa mga nagakinanglan sang dugo. So kung gusto ka mabuligan o may pamilya nga dapat buligan, donar ka di dugo para hapos nga pagkuha mo sa ulihi. Kaya kisa pangayo lang tanga pangayo tigun kita naman ang pangayuan sang dugo para makaaran si K5 Rovic. Check ka na yung
2: K5 News FM.
0: K5 Rovic, unahon, taka nalipat ko. Ih, balita mo. K5 Rovic? Alang-alang lang gurus ka K5 Rovic. Dasin na lang.
4: Alright!
0: Salamat K5 Rovic. See you tomorrow. Ma-endorse lang ko na sa amon bloodletting activity. Oh, ano? Amunin kong gisa, may mga times nga gina-ask na mong lagi na interview na mong nagapangayo dari dugo. And kalaban na, nagapinangayo lang lati, magkuton, may mga pamilya man, ni isa sa pamilya nila, huwag ginag-donate. Kung kinanglan nyo, ti, da, yawan ka mo pangita, kay huwag ka mo access. Pero mas nami pagid, kung gusto niyo magbulig, makabalik ni sa inyo pamilya, pakaisa nyo, pariente mo, miga mo, nubyo mo, asawa, bana mo, kirido, o nanumanda, hapos. Kay nga man nakadonar ka mo. Mambaga sir, ako to lang nagdonate, nagligad. Which is, di ba, hapos. That's why bululigay kita. Kilita ay kita alas 7, dapat wala sang inom, wala sang makahulubog ng ilim nun nga nagpahubog kagabi, wala ka nakapulaw, dapat tulog gamayo. And of course, nami ang imo sining vital signs. Kay may aramang kita screening. So, June 21, alas 7 sang aga, kilita ay kita diri mismo sa may Rayo Gym. Atubangan sa K5 News FM Station. Sa June 22 to 25, mayara kita distributions sa 9 poorest of the poor nga napilian sa K5 News FM sa Bilog Gabakolod, no? Siyams na Kabilog Tagaan. And on Sunday at June 28, we will be having our K5 Kalingawan sa Barangay sa may Purok Pag-asa, Barangay Estefania. And after that, we will go to Campo Istuhan Highland Resort nga magasuksok si K5 Ethan sang ano na, Mad Max? Ano na tawag na? Wasteland? Attire? Or si Kwan, si Pirates of the Caribbean siya. Sige, salamat diba ka K5 ha? Part na sang amon sining ikasyam ng tuig ng anniversary. Nagpasalamat kami in every year nga magabot sa amon ng amon anniversary. It signifies how strong K5 News FM team sa Bacolod, no? Kati sa siyam katuig, nagapangalagad gabi, may mga unos nga nagabot sa amon, may mga bombardiyo, pakalain sa mga tao nga gakontra sa amon, but madamo kami sa gihapon nga nagasuporta, which is kamuna mga K5. Nagapasalamat kami in spite sa mga tirada kung kisa nga daw matyag nila, grabe gidang sala namon, no? Pero ang amon tinutuyo is serbisyo publiko. Why kami ginabayran sang politiko? Why kami gapanghayo sa politiko para mangtira sang isigapariyo? Wala. Purely news kami kag nag-deliver kami sa mga services namon. Every day sa amon kabalaka desk diri mismo, damo-damo nagapinangayo bulig. Mabatian nyo man ang panawagan kay Ma'am Shine Lacson, no? it signifies nga ang K5 nag-exist para magbulig. Hindi man tanan mabuligan, but at least no, nag-extend kami sa amo sing ikasarang para ihatag sa inyo mga ka-K5. So may gift giving man kami sa Barangay Estefania, and at the same time we will be having our K5 galingawan sa barangay. Sinadya kita da. Salamat gid ba ka-K5, boss Kano, Ricardo Kano, Guapo Tan sang Kapuistuan Highland Resort. Salamat sa pag-sponsor sa amon sa venue naton sa June 28. Wala ko ng panahon. Sa gala naman sang bugos nga puwersa sa K5 News FM, bakulong sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Ethan, ka-K5 Rimmel, ka-K5 Kenneth Uy. Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Bio, galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3 Bio. You may VCO, VCO. You may D3.

0: GX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung anak pawang akon panulukan.
0: GX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Apang ang GX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GX Coffee Mix.
0: GX Coffee Mix. Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kikidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: babaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Masali si J, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang patig, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kadang wala pa kakainom sa gluten na ga labwa kon sa nawan. Kadang sa kita ko nga si Il. Try ko inom sa gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko bisang mamulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
5: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo.
7: Extend
6: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana.
7: Extend
6: Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Para sa K5 News FM, lasays 1 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
15: Number 1.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: D3Bio Evening Newscast.
16: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: mayong gabi sa dahil sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Lunes, Hunyo 15, 2026.
1: Makita gamabalian kita live sa official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag gamabalian magkita sa 101.5 MHz sininga mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, 53 anyos na lumos patay sa Bago.
1: Samtang sa balitang nasyonal, in the RRMC, nakarecord naman sa 65 ka mga nagkalamatay sa Mindanao quake.
0: Sa balita international, UFC fight ginpatigayon sa White House para sa isa ukod ika-80 at kadlawan ni Trump.
1: Sa balitang sports, sa South Korea kampiyon naman sa 2026 ABC Women's Cup.
0: Kag sa ato naman balita, entertainment, sikat ng mga artista kabahin sa comeback content ni Esnier. Lasay sa 4.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominique Banyaga.
3: Experience sang mapaang nga panahon ng pila ka mga lugar sa sidlangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao bangod sa epekto sang easterlies. Suno sa pag-asa ang easterlies ang nagadala sang mainit nga panahon sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur kag Davao Oriental. Apang posible sa gihapon nga maka-experience sa mga lapta-laptang nga mga pagulan kag pagpangilat ang nasambit nga mga lugar. Ang nabilin naman nga bahin sa pungsod, lakit na ang Metro Manila ang maka-experience naman sang maayong nga panahon sa aga. Apang sa hapon kagabi, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Wala sa gihapon sa may nakita nga low pressure area ang pag-asa. Apang pila ka mga weather agencies sa iban nga pungsod ang naga-forecast na sang posibilidad nga may magatuhaw nga LPA sa Guam kag Mariana Islands sa Miyerkules tubto Biyernes. Good weather kita buwas sa aga diri sa Negros Occidental. Apang sa udto tubtob sa kagabion, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang ngira sa 26 degrees Celsius kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5 Dominic Cabrel Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal.
4: Balitang lokal.
2: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay-sayz kag sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, patay ang 53 anyos nga lalaki matapos malumos sa irigasyon sa Puroklangka, Barangay Caridad sa siyudad sang Bago.
1: Base naman sa report sa kabalisan, na unang nakita ng lalaki sa irigasyon, mga takna pasado alas 3 ang hapon sa Domingo, Hunyo 14, apang walay digin buligan bago naman sa ginapaminsar nga nagapaligo lamang ini.
0: Pagkasunod nga adlaw takna alas 5:30 sang aga, ginpaingita sang kaingod ang biktima. Agudok dan ini para sa i-check-up sa balatian sini nga tuberculosis. Kag dito na ibaluan nga wala sang wala ang 53 anyos sa iya balay.
1: Nagpadigay naman sang search and retrieval operation ng Bago City Component Police Station, City Disaster Risk Reduction Management Office kag Philippine Coast Guard sa Pulupandan Substation.
0: Nakita ng bangkay sang biktima sa Purok Tapulanga sa Barangay Bagroy, takna alas 11:30 kaina sang aga.
1: Gindala ini sa Bago City Hospital kundi ini gindeklarar nga dead on arrival.
0: Samtang personal nga nagkadto ang 50 ka mga residente sa Ngaraw relocation site sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City Government Center para magreklamo.
1: Naibaluan nga 7 na katuig nga wala sa kuryente ang mga nagareklamo. Sa interview naman sa K5 News FM Bacolod kay Attorney Mark Mayo, nagparigay naman sila sang profiling kag verification sa mga residente sang lugar.
0: Suno kay Attorney Mayo, gilayon sila nga mag-koordinar sa Negros Electric and Power Corporation pagkatapos sang profiling kag verification.
1: Pinahigyo subong sa mga residente nga masigurado nga mayara sila sang permanente nga supply sang kuryente.
0: Lasay 8 sa iban pa nga balita lokal. Anti-smoking ordinance sa Bacolod, mas pabaskogon. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
5: Pinapanawagan ng Bacolod Sangguni ang panglungson nga mas pabaskogon ang anti-smoking ordinance sa mga eskwelahan, sa mga jeepney, kag sa mga pampubliko nga mga lugar sa siyudad sang Bacolod. Nangin author sa ordinansa apo si Councilor Attorney Cesar Distrito. Nagapangabay si Attorney Distrito nga maging istrikto ang pagpatuman sang City Ordinance number 641 series of 2013 o kun ang Comprehensive Bacolod Anti-Smoking Ordinance, partikular sa palibot sang eskwelahan sa mga jeepney sa jeepney terminal kag sa mga pampubliko nga mga lugar kaangay sang downtown area, hospital, public plaza, gasolinahan kag iban pa. Tinutuyo sini nga makahaklo ang publiko sang mas matindo nga hangin. Na ini nga balita nga dulong sa inyong Sunday DX 500 MyDC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK from Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang drivers ang Ceres bus nga imbulbado sa aksidente sa Silay, nga ginkamatay naman sa 3 katuig bata. Suspendido. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
4: Suspendido na sa karon ng driver sang bus nga imbulbado sa aksidente nga ginkamatay sang 3 katuig nga bata sa siyudad sang Silay. Paathag ni Jade Marquez, Legal and Media Relations Manager sang Valya Car Transit Incorporated, ginapadala sa psychologist para sa stress briefing kag iban pa nga nagkakaigo nga proseso ang ilang mga driver lakip na ang nangin imbulbado sa nasambit nga aksidente. Dugang pa ni Marquez, ginsuspender ang driver antes pa ang show cause order nga ginpadala sang Land Transportation Office o kun LTO sa tung Hunyo 10. Wala naman naglapaw sa speed limit ang driver kag wala gin gusto ang nagluntad nga aksidente nga natabo sang Hunyo 1. Pahayag pa ni Marquez nga nagapatigayon sang random drug test ginpaidalo man sa breathalyzer kag may mga seminar kag training para sa ila mga empleyado. Karon sini, naghatag man ang kumpanya sang Valley Car Transit sang bulig pinansyal para sa pamilya sang biktima. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, masobra 130 mil nga pesos nga balor sang ginapatihan Shabu na kumpiskar sa isa ka lalaki sa pension house sa Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Sospenyen.
6: Nakuhaan sang balor 136 mil nga Shabu ang isa ka lalaki sa sulod sang isa ka pension house sa Lirazan Street, Barangay 3, Kabankalan, Hunyo 15. Ginkilala ang nadakpan nga mo si Jobert, 37 anyos, residente sang Purok Fatima, Barangay Tagukon, Kabankalan. Nakuha siya paginakop ang pulo ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatihan Shabu na gabugat sang 20 gramos. Isa ka improvised glass tutor kag plastic straw scoop, kuwarta kag iban pa nga mga non-drug evidences. Ang nadakpan ang yara na sa kustodiya sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Sospenyen para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National.
7: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: La size 12 kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, nagpatawag na sang special session si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga gintalana sa Miyerkules, Hunyo 17.
1: Isa sa mga talakayon sa special session na mo ang social protection measures bangod naman sa nagaluntad nga kalamidad sa Pilipinas.
0: Magluwas sa pagdihon sa mga pulisiya nga naghahatag proteksyon sa mga pumuluyo sa panahon sang krisis, talakayon man sa special session ang mga hagna ng nagapasanyog sang access ang pumuluyo sa edukasyon kag healthcare.
1: Nagpatawag naman sa special session ang Pangulo kasunod man sa nagaluntad nga problema sa Senado kung sa diin, duwag ka mga senador ang nagapungko bilang Senate Presidente.
0: Samtang nagsaka na sa 65 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa Mindanao, bangod sang 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sang Hunyo 8.
1: Gin-release ni sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon INDRRMC ang datos Lunes ang aga, Hunyo 15.
0: Ginpaligman sang ahensya nga 736,386 ka mga individual ang naapektuhan sang mabaskog nga pagtayog.
1: 14,161 pa ka mga apektado nga mga individual ang nagatinir lamang sa evacuation centers.
0: Nagsaka naman sa 1,447 ka mga persona ang nasamaran bangod sang kalamidad.
1: Padayon pa nga ginapangita sa mga rescuers ang 36 tanan ka mga gindeklarar bilang missing persons.
0: Sa dugang pa nga balita national, Gin-surrender na sa kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang Vientre ka mga armas luthang nga nakarehistro sa ngalan sang senador kag sa address sa barangay Maa sa Davao City.
1: Mismo ang legal representative ni de la Rosa ang nag-surrender sa mga armas sa PNP Regional Civil Security Unit sa Region 11.
0: Sa ang tinilikdan nga Mayo 27, gin-revoke ang lisensya sa mga armas ni de la Rosa.
1: Sa karon wala pa ma-arresto ang senador matapos nga nag-issue naman sa warrant of arrest ang International Criminal Court o kung ay CC.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, mabuhinan ang presyo sang diesel sa Martes, Hunyo 16, sunod sa Department of Energy o kung DOE.
1: Yari naman ang mga estimated price adjustments sa presyo sang produktong petrolyo.
0: Ang gasolina ang mag-roll back tub-tub sa 32 centimos apang posible man nga madugangan sang tub-tub piso kag 68 centimos kada litro.
1: Ang crude naman ang mabuhinan sang 3 pesos kag 31 centimos, tub-tub 5 pesos kag 31 centimos kada litro.
0: Samtang ang kerosene ang mabuhinan sang 50 centimos, tub-tub 2.50 pesos kada litro.
1: Alas 6 buwas sa aga, Martes, mag-aumpisa na ang implementasyon sang price rollback sa presyo naman sa diesel.
0: La size 15.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, nagpatigayon sang UFC fight sa South Lawn sang White House Domingo sang gabi Hunyo 14 bilang kabahin sang ika-80 nga kaadlawan ni President Donald Trump.
1: Mismo si Trump kag UFC President kag Chief Executive Officer Dana White ang naglantaw sa Blue Room balcony para naman sa UFC Freedom 250.
0: Ila ka mga dalag ko nga mga personalidad ang nagtambong sa mga fight night. Lakip na diri ang founder sang Facebook nga si Mark Zuckerberg kag film producer kag media proprietor nga si David Lison.
1: Lakip sa mga away nga ginahiwat amo sanday NCAA Division 1 wrestling champion nga si Bo Nikal kontra naman kay Kyle Daukoos.
0: Daug via TKO si Nigal sa mga fight. Kung sa rin nagpasalamat pa ini kay Trump sa pagpatigayon sang UFC fight sa ground sang White House.
1: Napiyan naman ang pambato ni Trump nga si American heavyweight Derek Lewis sa matapos naging TKO siya ni Josh Hawkins.
0: Nagdagat naman sa masobra $60 million. Kaglinibo ka oras ang obrahan ay ang gingasto agod nga magpatigayon ng event. Kaaga magamayan pa nga hindi madayon ang fight bangod sa gin-forecast nga ulan sa lugar.
1: Ito ka mga fights ang ginpatigayon naman sa UFC Freedom 250.
0: Balitang
2: Sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: South Korea champion sa 2026 ABC Women's Cup. May kampiyon nga balita si Kakifad Marv Aranwes.
7: Agin kilala ang South Korea bilang kampiyon sa 2026 ABC Women's Cup nga ginpatigayon sa Pilipinas. Gindutos ang South Korea ang Chinese Taipei sa scores nga 25-19, 25-19 kag 25-22. Ginkilala si Kang So-hee sang South Korea bilang MVP kag Best Outside Hitter. Adugang pa kinikilala man sa Dai Park Yoon-jin bilang Best Middle Blocker kag Na Yoon-so bilang Best Opposite Spiker. Nakuha naman sang Vietnam ang bronze medal matapos maging lutos ang Kazakhstan. Para sa balitang sports nga gadoong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kag para naman sa aton balita entertainment, sikat nga mga artista kabahin sa comeback content ni Esnir. May chika si ka K5 May Hikilan.
8: Matapos magkaog bilang third placer sa Celebrity Collab Season 1 sa Pinoy Big Brother, gin-upload sa content creator nga si Esnir. Ang first day high nga iya comeback content sa social media na ginalakipan sa pila ka sikat nga mga artista. Kilala si Esnir sa iya content tuhoy sa mga gawi sa mga estudyante sa high school. Sang nagsugod ini sa pag-upload sa mga content, makita ang nanari-sari ng mga karakter na iya ginabida sa isa ka video. Lakip na sanday Charlotte, Bogart, kag iban pa. Ang mga artista nga nalakip sa bago niya nga video ang mga Sunday Vice Ganda, Joy Barcoma, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Empoy, Donna Carriaga, kag Enchong D. Nalakip pang diri ang mga upod niya nga housemates sa PBB nga Sunday Mika Salamanca, Brent Manalo, Clarice D. Guzman, Shuvi Etrata, kag iban pa. Para sa Balitang Entertainment, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Magkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bakod ang comeback ni Esnir, no? Kilala mo ni Sa?
1: Hindi. Hindi ko siya. Kay direk ko yan ang lipay, KK5 Jeans, ano? Sa UFC.
0: Gani man. Uy, happy birthday ba, feeling close?
1: Kay Donald Trump.
0: President, US Kanami President Donald Trump.
1: Air show. Ano tawag na ng daw mga fighter jets lang? Ano tawag na daw air show? Ano tawag?
0: Siguro.
1: Hindi, airplane show? Ano tawag na?
0: Jet show.
1: Jet show? Pero kanami, kay tubangan sang ano sang White House.
0: Oo,
1: sa lawn gid sang White House.
0: Champion. Kay di ba ni usually sa thunder drone ang gano,
1: si Leia. Although perdi ang akong pambato nga si perdi ang si Juatan Ferreira, pero daog naman kuya kay
0: technical knockout
1: kay versus kay Toporia.
0: Oo, di ba? Grabe bung bugations ganiya.
1: Si Alex, perdi si Alex sa kay Zyril Gani.
0: Grabe ginang pang ano ni Sir Jules ba? Sino kao?
1: Puatan, no? Puatan Pereira.
0: Grabe na.
1: Pero si Toporia is the undefeated, undefeated sa MMA from ikasaka in ikatatlong division but yet nang wave off siya. Pero isa.
0: Amo naman niya nga patag sang ano hindi naman kuya kaya relate.
1: Tapos balos na pati anyway, salamat kid kay K5 Karen, no? Sa imo sining nga pag-upod sa akon. Bukas magbalik si kay K5 Jean. Ay, sorry. Abi sample na ito. Ang ayan ang tingog niya mo.
0: Si Sir Jones wala ka gina. Oh, Diyos ko.
1: Ang ayan. Liwat, sample mga lines ni Karen.
0: Hindi
1: no?
0: Na.
1: Karen Badilla, ya ha?
0: Hindi ko grabe si Sir Jones. Inday
9: man?
0: Ha?
9: Inday.
0: Inday?
1: Pero ngayon, saan si Karen?
0: Dogi! Dogi na! Dog show niya!
1: Mga kapamilya! Abangan!
9: Hindi ka lang mag-ayuin!
0: Ginawa talaga di ka para mag-katos nga ako tadi ho? Abi mo ka kay Five Bros, sinong rason ko nga nagkalapakos ko?
1: Joseph?
0: Ang idol mo!
1: Joseph mula, no?
0: Favorite reporter mo of all time!
1: Ay, oo! Uy, kumusta si Joseph? Okay pa man siya?
0: Okay pa siya. Grabe! May, sa team building namin.
1: Congratulations sa inyong team building, ha?
0: Oo, salamat.
1: Dito ko nakita nga, kabalok ka kay Pep Jules in that simple way nga akbala sa management, dako na para sa mga empleyado.
0: Yes.
1: So, congratulations sa Southern Negros.
0: Manggaro-garo naman.
1: Wilson, kami mo mapakwan, gusto ko magsulod sa kuwi bang gamay.
0: Mabalos lang kami sa abaw. Wala sa may makaperdi sa man hambali Miss Gem kay si Miss Gem ang amon speaker. Hambali Miss Gem. Hambali grabe no. Laban sa imo nga mga tao lami magkanta.
1: Oh, sa kabalo sa bakulod. Away sa kabalo sa bakulod.
0: Ay, hamang ko sa bakulod, yaga concert.
1: I do respect si Miss Gem, Claire, Bustamante.
0: Kabalo ka nung set up.
1: Ka kabalo sa bakulod, ha?
0: Wala sa kabalo, wala sa katin. Invite sa liwat.
1: Nga puro libago.
0: Kabalo ka ba? Na-believe siya.
1: Ah, luwa.
0: Gabi na believe siya. Kay nakaschedule ang ano eh. Ang ano tawag ni?
1: Event.
0: Ang kung sinong makanta. Sa...
1: Why ginagawa yung mikropono?
0: Why? 1 to 5 si Aubrey.
1: Wow.
0: 6 to 8 si Arf.
1: Wow. Gason?
0: Pag-tell na si Joseph up.
1: Pero na-outdo niya si Aubrey, si Miles,
0: wala.
1: Si Arf. Na-outdo niya gid. Joseph Bulano ang kampiyon.
0: Yes. Iya tanan.
1: Tawag ng tanggalan.
0: Dito mo makita nga may video itan gusto mo makita damo ko the video.
1: We have time pa man.
0: May time pa ta.
1: Ara ipa send pa ka lang taw ta.
0: Pakita ko pala sa imo
1: kasi sa El Castigado or sa ini ano.
0: Sa gusto mo makita sa ano.
1: We would like to say thank you gid Doc Ramil Uya kay
0: yes.
1: Damo kami nalipay mo no. We have damo lawig pa. Next time sa San Julius Aridio mayo ta siya i. No, ibalan tawta kay gusto tayo iyan.
0: Dapat ma-send na siya samtang wala pa ka ano.
1: Namian mo ko sa games ang klinika.
0: Oo.
1: Ang klinika inang halin sa bayo sa may ano nga makuabla balas na si Dios. Matyog-tiyog mo no tapos ginabuhuan sa sako ang balas. So, mas nami na mauba ka. Si mapilit panit mo ang balas mo. Kung may bayo, dutay na na.
0: Hindi aman.
1: O baka kay mapilit sa lawas mo ang damor ng dapilit.
0: Ara na ka kay Paibitan.
1: Wait lang, tabi, go, go.
0: Wait lang, wait lang, wait lang.
1: Joseph Bulano, ha?
0: Joseph Bulano. Grabe, bisan na stop ang mag... Handugay man yung mag-send, boy. Hindi
1: na ito mapamatudaan ang abilidad ni Joseph Bulano, ano? So...
0: Katugay. Tan? Oy, kaya pa. Ara na, Tan?
1: Ara na, send na, Tan.
0: Ara na, send na. Ara na, send na, send na.
1: Okay, ari, ari.
0: Ara na, na. Mayo kay Emay. Ara
1: sige,
0: na,
1: send na. Sige, na, tanong kakatong ng ulo ko sa ulat. Ara na. Kahinay, hindi kay Tan. Ano si Joseph Kumandaro?
0: Tan, dali, Tan.
1: Ari, Tan, we have 1 minute left.
0: May 1 minute, Tan.
1: Wait, wait, kaso ang ari si Julius. Ay, ari na. Butang yung audio.
10: Naratul si Mama.
1: Woo you.
0: Nagratol si mama kay nahubsan kami kusina.
1: Yon, yon.
0: Oh, di ba?
1: Ayo.
0: Tantama na
1: si mama. Naratol si mama.
0: Kay ubos kay ng kusina.
1: Kusina.
0: Bas na manitan. Ay, Diyos niyo.
1: Marami.
0: Mga kag-K-Fi, mamaya itong dalago ang mga balita sa mga Lunes, Hunyo 15-2000, Bianti sa East.
1: Pante naman, Buwas ng Adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod ng Larga Vista Program, kaupon si kag-K-Fi Julius Maribel. Sa pangalan sa Bugos ng Persa, sa numero unong estasyon sa Bacolod, kaming inyo nang intag balita, ako si kag-K-Fi Jean Shatita.
1: Kataman si kag-K-Fi Rongod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag-kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
2: K-5 News FM. KK5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Number 101.5 K5 News.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Exactly 31 minutes past 6 in the evening.
1: Larga
0: Vista. Ini ang Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Diretso kita gilayon sa isa ka balita. Just in, isa ka lola o nanay ini nadakpan allegedly nga nagabit-bit o kun mayara sang kapin isa ka milyon ka pesos nga bili sang suspected shabu. And we have K5 Wilson Villena sa balita. Wilson, good evening. Please come in. Wilson, alright. Balikan ta karon dugudugay.
1: Larga Vista.
0: K5 Wilson Villena karon gid lamang nga gabi.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! K5 News FM Flash Report.
0: Derecho, derecho. Let's have K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: If you choose, may gabi sa Flash Report kita. Ikita po kung nasa may gabi po ito sa Bredisheville sa Makulog kung sila yung nagkadasang operasyon na natin sa mga City Drug Enforcement Unit Bredisheville sa Makulog kaga po sa Tibo no, nga nakuha isang ginagal-irigal ng droga ining isa 52 anyos na babae kasi sa juice kaga binabulugan pa no, yara sa 210 grams o kung nagabalo 1.4 million pesos sa siya po ang na-recover dito sa Carolina Juice. So as of now, ongoing ang inventory sa CDU sa slog sa napalimahay ni Carolina Juice at damugit ang illegal na droga na nakuha dito sa Carolina Juice. No? Kasi po kung sisa na po sa ining suspects of patient sa Juice, June 1, bagulang ini siya kagwa kay Carolina Juice no? Sa liman na to. So June 1, sa 26, bagulang siya kagwa after 3 months na natay. So Carolina Juice ang masagya po sa illegal na droga. But ini natudot kami pala masagya po ini ang subject sa prison hindi ini yan ang nakuha sa iya kung hindi ko nuliya kay Carolina Juice but sa session again no, nakita ang tagad na sa iya posisyon ini ang isa pa simbag na may unod sa illegal na droga kay Carolina Juice. Kaya ang nakulatan na ano ang atusin ng pwetiba ang makakuha at karoon sa state of guards in isang operation sa karoon kay Kefir News.
0: Wills? Ining babae, Wilson?
2: Yes, Kefir News.
0: Ining babae na ano ni, nanay o kung lola na ini?
2: Ayos kay Ferdos na na isa sa mga may mga sa kabilog kabataan kay Ferdos ang isa siya na bata kay Ferdos special child.
0: Uy, ala.
2: Marini siya bulat naman din siya sa iya. Sini nga pa niya sa mga mulat ng sana trabaho kay Kifay Juice.
0: Oo.
2: Kasi amuni ang sinulod sa mga operatiba.
0: Di ganito once again ang specific nga lugar?
2: Ang tanggay 27 lang ni Kifay Juice ba sa duwari niya sa tunga-tunga ngayon. So hindi ko di familiar sa nga ano sa iya nga location. Sorry. Pero layo na sa mga balay at pick-up ni Kifay Juice. Pero hawa niya. Kag may manukan man sa Ria de Yaki Edros compared sa 27 nga sa tubang sa China balay sa 27 na ikikip na siya kaniya sa layo ni siya ng person 27 yung Dedra sa Lopez Kena pati mo siya karoon sa ngayon Jack din yung isang si Kifay Dios at kung sila yung news right now after siya ng isang operation kay Kifay Dios no.
0: Sige, ayos
2: sa Kifay Dios sa muna ato sila flash report kag ikan rin sa isang operation na batok sa legal droga na pangunahan sa City Drug Enforcement Unit kinabalik pa rin po siya sa kalong sa Marquis C BC Barker Vitex surrounded po dato sa patron si Kifay Vincent dahil na naman si Kifay Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita sa piso publiko, magalingan mo sa Diagos, K5 News FM.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Nanay, 52 anyos, may 5 kakabataan, bulag sa bana, nadakpan allegedly, nga mayara sang ginahuptan, nga shabu, 1.4 milyones ka pesos ang bilis ang sining ginadumilian nga droga nga nakuha sa isa ka buy bust operation. Karon gid lamang nga mga tinakda dira sa barangay 27.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista!
0: Ini ang inyo bagong at tilimanan sa balita, ibalo, komentaryo, kalingawan. Kagmatuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

Lorgo. As always, supod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabit-bit nga hinganiban, kundi kamatuuran sa kahanginan, wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: 96 tugtog 2027. Lorgo! Katuan ta na karon dugay will be having more developments party sini. But first, aton anay pamatian, congratulations kay anay K5 scholar Troy Lawrence Basa kay Troy Reed. Wow, verte. Graduate na siya noy. Sulod di anay, kamo nga duwa. Sulod anay, sulod anay. Okay, upod sila ni Inde May Hikilan. Wow, ang amon news writer. Congratulations. Ay, ara man gali ang aton yung guest SM sa piyak, no? Si Inday Colleen Cubia. Wow, perte. Amon yung mga upod ko dali. Toto, Troy, nakagraduate ka na?
1: Hi, sir. Good evening.
0: Wow, yes, congratulations. Sama man lang na. Wow, te?
1: Ready na, ready
0: wow.
1: na.
0: Wow. Te, ano ang prospects ng ginalantaw ni Musubong? Now that you have a degree in mass communications.
1: Actually, nang Sir Jules, kiti ang course. Before yan, di ko magin actually ang BA.com, tani ang akon nga course nga pada yun nun. Kaysang sang pag-graduate ko senior high school, nang dito ko nag-apply sa may KAMSU ng social science. Kiti ang bal ko, Sir Jules, nang ano mo, kamahal sang MASCOM, kagisang pati, wala mo kuya parents, wala may magasto sa akon sa pag-eskwela. Bako, hindi na lang a course ha, basta maka-eskwela sa college.
0: Now, we have to remember nga si Troy, nag-ilo ka at what age?
1: Actually, Sir Jules, halin sang gamay ko, ginbilin ako sang mama ko sa kay lola ko, kag kay lolo.
0: Is it because of any unfortunate event kinatabo din na?
1: Bali, nang si mama, Sir Jules, may iba na nga family.
0: Ay. And then si papa mo?
1: Wala ko papa, Sir Jules. Wala ko ginakilala halin sang gamay ko.
0: Huh? Ay, ahay. Halin sang gamay? When we say gamay, wala ka pa buot?
1: Wala pa. Bali, wala ko ganyan nakilala, Sir Jules, halin sang pagbunhag pa sa akon.
0: Ti, subong si mama mo, kabalo na nga amuning tabo sa imo?
1: Hindi. Kasi sure, Sir Jules, if aware si mama, kaya wala na kami communication.
0: But how has it made you a stronger person?
1: Siguro, Sir Jules, isa ka reason is ang lolo ko gid kag lola, ang akon niya inspiration. Kaya ti, every time nga magsulot ka sa skulaan, mabugtaw ko sa aga, nagpangamuyo gid ko nga kabay pang maglawig pang kabuhi ni lolo kag ni lola, hilabi na nga subong nga doon nagahina nagin sila bla Sir Jules. Amo na nga every time may mga opportunities ginagrab ko gid ayon para subong pa lang makita na bala nila Sir Jules nga amo na ning nalambot ko sa akon nga life.
0: And paano ka nag-go through college? Paano ka nakapangita sang kinawala sila ni lola kag lolo mo para makaangkon ka sang degree?
1: Amuna Sir Jules, nang after ko to graduate sa high school, diri na dayon sa nag-post ang Radyo Bandera before amuning K5 nga gapangita sila ng scholars.
0: Aye.
1: Then dito na nga nag-apply ko Sir Jules, amuna dayon nga ginbayaan ko na tong KAMSU nga social science. Aye. Then ginambalan ko ni Doc Ramil nga paskulaon ta ka Troy nang tawag ni ipadayonon mo ang MASCOM and buligan ta ka. Then dito na dayon nag-start Sir Jules nga nag-apply ko sa UNOR, then nakapasar mo ko sa exam, then ikaw na din nag-mascom na ko. Hasta nga subong Sir Jules, sa muna nga nag-work man ko din, nag-news write, then kasi nag-reliever man sa newscast.
0: Nga, sa sugod pa lang gusto mo gid mag-mass communication, mag-BA com.
1: Ako bi Sir Jules, sa linsang gamay ko, since upod ko permis si Lolo kag Lola, radyo, gid yung ginapamatian namon kag balita sa TV.
0: Wow.
1: Every time nga magligo ko na aga pa lang sang banwa, syempre may eskwela, ang every time magligo ko ginapamatian ko mga anchor sa radyo, then ginasunod-sunod ko man daway sila maghambal, daway sila mag-newscast, and then dito man siguro Sir Jules nga nagsulod sa uto ko nga may amunayahan nga mga kurso sa college, may amunayahan nga muna mga program nga pwede na kon maskulahan in the future. And then dito na dayon nga sang high school Sir Jules, may isa ka radio broadcasting competition ang NOHS. Dito na dayon nga nag-audition ko. Then wala mo ko nag-expect nga makasulod ko bla Sir Jules. Then muna nakuha ko dito hasta nga nakapa division press conference ko, then naka third place man ko, first time ko to nag-join.
0: Wow.
1: Then amo to dayon Sir Jules, nag-pandemic after sa to nagamba ko din sa self ko nga padayunon ko ni, then ma-mascom ko sa college kay para ma-continue kong broadcasting.
0: Now that you are exposed to real journalism, especially broadcast journalism, nakita ni mo ikaw hubin ka pa. You are now, pila ka na?
1: 22, Sir Jules.
0: 22? Sang 22 ko, anong pulos ko sa kabuhi man? Reporter na ko na. May pulos na ko buot silingon. No? Anyway, Troy, now that exposed ka na gid sa real broadcast journalism, what do you think? May pulos pa kita nga journalists?
1: Actually, Sir Jules, especially

0: dalis subong nga panahon nga amunay nang naglapta na gid ang fake news bisan din ka na lang gid ya bisan sa Facebook sa social media kadamo na gid nagapalaptas sang sala nga mga information may ara mga nagapakuno-kuno nga mga journalista mga content creators nga kisa mga content nga ginapost nila hindi man actually nang facts bala Sir Jules
1: kadto hindi ko kaya magkaon guro buhi nga kasag
0: amo gid Sir Jules. Then drama sulod ng kita nga mga journalist Sir Jules nga ti ang aton yung mga ginapangsulat yung mga balita mga information nga gina-share naton sa social media nang na-research gidya kag muna credible gid Sir Jules kag factual nga mga information gidyang iyak mga journalist.
1: Troy, kanami namian ko sang imo nga gina-istorya and later on I want to have more of that ang imo pananawan pati ni si pati ni si ining babae ni Sophia
0: si
1: Blau si May kag si SM Colin no Now Troy Ario was it because of Doc Ramil that you learned to dream again kay ti at first ginpabayaan mo ng dream mo of becoming a mass comm student was it because of Doc Ramil?
0: Yes Sir Jules, dako gid ang role ni Doc Ramil nga amuning nalambot ko subong ilabi na nga ti amuno sang time nga to sang ano ko Sir Jules do wala na gikuyam ako hindi na lang ko magmasko man kahit syempre wala man kuya kwarta hindi man ko ka-afford then dito nagsulod si Doc Ramil nagambal siya nga ti paskulahon ta katroy sa maskom continue ka and then nagabot sa point Sir Jules nga ti unfortunately nahulog man ko sa scholarship ni Doc pero ara ko di Japan nagapadayon nga nag-work para nga mataguyod ang ako niya pag-eskwela sa Mascom Sir Jules.
1: Troy, I hope to know more about your story sa Dazon ha and it's very heartwarming.
0: Thank you Sir.
1: And ang importante gid that you showed grit and at an early age kabalo ka magatubang sa hardships in life. You know, damo kabataan nga

0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa tibuok kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivirez. Larga Vista!
1: Balik kita sa dugang nga balita. Pagkaligad lamang sining.
0: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrende cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Wala amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: K5 News.
11: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilithon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
12: Nag-aupod na siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad sa Dinong Edmund Diaz and family dira sa barangay Tangub diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Mayong gabi man siling niya sa iya mga kapartidusan dira sa barangay Kabug, pamilya Diaz kag pamilya Mati, dalasa na ang taga barangay Malingin, Dakbanwa sang Bago. Mayong gabi naman sa aton siling mga early birds sa aton online broadcast sa kay Roda Angeles Night kag mayong gabi sa atong mga higala dira sa Banwa sang Toboso nga naka-hook up sa 92.3 Click FM Fabulous Radio Toboso.
11: Larga Vista.
12: Mayong gabi man sa mga taga CPSU Radyo Mascovado nga nagapakig-upod man sa aton nga pagpangalagad kay paring Nono Carpio kag kay Tita Flor Lingamen.
11: Larga Vista.
12: Ari kadtuan tang isa ka balita, actually una ini nga gin-report ni K5 Wilson Villena kaina sang udto. Kay iya gin-interview ang taga-Fivox nga diri sa Negros Occidental, si Elmer Rilota. Ang balita nagasiling nga ang Mabinay Night Market, kapamati subong toto Ethan, Mabinay Night Market. Anong nami kanon sa Mabinay Night Market man? Damo, wow. Mabisita ko na one of these days. Anyway, mayong gabi sa atong mga higala dira sa Banwa sang Mabinay. Anyway, ang balita amusine nga may ara suno kay Elmer Rilota sang Fivox, may ara sang swarms. Magamba kita swarms kun sa simpleng istorya panong, meaning sunod-sunod nga pagluntad sang linog diri sa bahin sang Bacolod kag Negros or Negros Island kag Panay nga underwater ang origin, meaning sa tunga sang kadagatan may ara mga faults, meaning daw giha abi sa duta. Actually hindi technically giha kundi may magamba ka faults, may ara bahin sa idalom sang duta nga kun maggios-gios nagatuga sang linog. Ti may swarms, hindi magnubo just isyete ang na-record sang Fivox, meaning magambal ka na-record, may ara sila instrument ukon gamit among ining ginatawag seismograph nag-record sang ginatawag seismic activities. May ara mga pagginios-gios sa idalom sang kadutaan kag sa idalom sang kadagatan nga hindi ta mabatsagan. Imperceptible ang tawag dira. May ara sang felt o mabatsagan. Sa 17, 4 lang ang nabatsagan. But nabadalas, 17 is 17. Hindi iniisa, hindi dua, hindi tatlo. 17. Ang classification sang FIVOLCS officially, swarm of seismic activities. Now, nano ang patimaan sini. Ginrefer kita ni Mr. Rilota dito sa FIVOLCS Manila sa Seismic Observation and Earthquake Prediction Division sang FIVOLCS, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kung ang nagabantay bagyo, pag-asa, ang nagabantay kag nagatuon linog, amo ini ang FIVOLCS. Suno kay Julius Galjano, nga amo ang science research specialist sang FIVOLCS amone. Hindi ta kamo gusto pahugon. Rather, ang akon ginaplastar sa inyo, sandig sa pagtuon sang FIVOLCS. Kay man may ara patarasak nga ga-comment online sa K5 nga page nga siling nilahala pahugan yung tudong tao. Wala kami gapahog. Kay kun pahog, tikunding balita namon, preparar kay magkakalamatay na kamo. Maabot ang dako nga linog. We did not report like that. And so, ining mga patarasak magkomentaryo, kumo kay may Facebook page sila, laban-laban wala man gakaon kansin eh. Ukon wala man gakaon sang tulan nga may utok or utok sa kanse. Abi. Anyway, ang importante, I am informing you tonight nga ining swarm of earthquakes o ang panong sang linog nga na-record sang FIVOLCS ang patimaan sine suno kay Julius Galdiano amone nga may ara posible ha mahimo magaluntad nga big event meaning dako nga linog. Yari ang aton interview kay Julius Galdiano sang FIVOLCS dito sa Manila. Hinggil po ito sa in-interview namin kay Mr. Rilota and he referred us to you kasi yung sabi niya may swarms of earthquake daw ngayon sa Panay at sa Canegros. Is this something significant po that we migrantes should be aware of? I mean, yes, or be careful of? Bakit po ba? Can you kindly explain, Sir Julius?
2: Ah, yes. Kasi pag may mga ganito mga events po, we are expanding an impending bigger event, pero that's not always the case. Pero
12: yes, sir.
2: Usually, meron tayong mga impending bigger events pag may mga ganyan po na mga swarm events.
12: Yes, yes.
2: So may mga cluster of events po na nangyayari sa Panay Island.
12: Opo.
2: Offshore Panay Island.
12: Opo. So if we say na Panay Island po, it's the Panay Trench or the Panay Fault Line?
2: It's the wait lang, sorry.
12: Yes, sir.
2: Lang yung ano yung map.
12: No problem, sir.
2: We also yung sa biliran din.
12: Opo.
2: I heard also asking for biliran.
12: No po. Mas dito sa Negros sa Kapanay po.
2: Yes, sir. Yung event diyan, yung offshore ng Antique, Anini Antique. Hello?
12: Yes sir, I'm listening.
2: Yes, yes. So yung mga events natin diyan is yung sa Anini.
10: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Lorga Vista.
12: All right. Si Julius Galdiano sang FIVOLCS Manila sa ginatawag Seismic Observation and Earthquake Prediction Division. Again, ang ininga istorya una gin break ka ina ni K5 Wilson Villena. And so, ang balita banwa amo sini nga ininga swarm of earthquakes patimaan nga base may matabo. I'm saying this based ya sa Balsang Fivox. Remember sa ila sini observation kag sa ilang prediction o ang ila sini pagtuon sa datos sang una kag ano ang posible matabo, hindi niya pareho sang manugpakot nga may banawan kada o ginakutaw mo ang tubig kag hulugan bugas kag ibaloon kun matabo ang isa ka bagay. No, iniya is scientific data na no ang buot silingon. Ginalantaw nila ang itabo sa nakaligad kag maibaluan kung ano ang posible matabo. Pariho na sa kabuhi ta. Agud maibaluan ng aton palaabuton, balikan ta ang aton nakaligad. Tiamu ina ang ginahimo sang Fivox. And based sa ila pagtuon, masame nga kung may swarms or may swarm, meaning may panong sang linog, sunod-sunod nga pagluntad sang linog, ang buot silingon sina may major event, dako nga linog nga posible matabo, but not necessarily. Hindi buot silingon nga amo nagid nang matabo, pwede matabo. Kaysa kasaysayan sang kalibutan diri sa Negros Trench kag sa Panay fault line ang natabo banwa in the 1940s suno kay Julius Galdiano sang Fivox ang natabo nga may ara 8.2 magnitude nga linog nga natabo in the 1940s. Wala siya naghambal nga matabo sa paraabuton nga mga binulan o kon sinimana, kundi ang ginplaster lang are facts nga amuni ang natabo sang una. Wala siya naghambal amo nang matabo subong o amo na ang matabo sa malipot nga palabuton. So gina-clarify ta nga amo ina ang scientific data sang Fivox. Now you ask me, diin ang akon patihan ang Fivox nga nagatuon sang sining mga hitabo ukon ang palagpat nga ara sa Facebook. If you ask me anytime, akon pamatian ang may ara scientific nga basihan.
13: Larga Vista.
12: Amo ina ang balita parte sa swarms of earthquake. Kag ang pwede matabo diri sa Negros kag sa Panay. Sa aton nga pagpanumbalik, may ara kita update parte sa maestro nga ginpainom sang asido sang iya estudyante. Balak hagugmaway ta kabalo. Ibanon ta na karon dugay-dugay. Ang inyong nabatian nga pambukas ka mga balita ka komentaryo diri sa Larga Vista ginadalas o gindala sa inyo sa Kaalwan sa Gyapon sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagbitbit sang ihibalo kinaalam kag balita, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan batok balatian. Balik kita pagkaligad lamang sini.
13: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubong ako na cholesterol levels manikang.
4: Dr. Pinoy, Squalin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sa gad nga driver, extend, lover.
13: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
18: Antes kita magkanto sa dugang nga mga balita naton karon dugay-dugay, may update kita parte El Nino. Labyang taman makadali dugay-dugay ang Middle East na nunang giyera sa tunga sang Iran, Amerika kag Israel. Baroon ta na karon dugay-dugay, but first let's have K5 Berto Gakit Jr. karon nga gabi.
17: Lorga,
18: may gabi lang kay Papang James Bornales kadakip na kay Manang Elena Publico dira sa barangay Mandalagan, pamilya Alonsabe, dira sa Dakbanwa, sang Sipalay, mayong gabi sa inyo tanan.
19: Lorga,
18: kad mayong gabi man sa aton nga mga security guards on duty, sa kay amigo ko ba wala nagid sa nakapanghagad kape, Norman Black Balinsoy, dalasa na si Dad Boy Mendoza, and Rafi Armonio.
19: Lorga, Vista.
18: Kangilidlis man inikag kasakit nga klase balita, isa ka maestro reportedly gingamitan muriatic acid, industrial strength nga asidobot silingon. Hindi niya pang balay lang. When you say industrial strength, panglimpyo sa mga pakturya kag iban pa ini nga klase sang aksido or asido ang ginagamit ginpainom allegedly sa sining maestro kag ginkuga kag may ara na sang findings ang medical legal examination sa sining nga manunudlo. And let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita tonight. Bert, mayang gabi. Please come in.
20: Mayang Dios, mayang gabi. Ang sining ang mga K5 na kadita. Dito kayo nas mga hapon sa police station on 7 just to interview tani sa kabahin sang suspect. No? Nagigit na ito na kaso din nag-diffuse ini talento man sa niya sining ako kado nagpa-repo ni ang suspect ako sa pamilya ang private lawyer. Kagkait ito na itong kagibasilyos ay inyong kasubla o sa pagpatay ng Bernes ng kagahon sa ikakama expo location ni Barangay Aligis, Bacolod City kung sa diin patay ng maestro ay ang maestro isa ka isyan nga ginagad na imom kagibayba Julius ang gabi sa niya Uwebes. Kaya Julius, ato siling nga magamot, terkwa nga medical bulletin o death certificate sa nga biktima in kuga kaging paimong sa amuni, muriatic acid. Amuni ang cost sa pagkamatay sa nga maestro sa high school kita siyudad sa nga pakulo kaging 5 Julius na interview tangi si police captain na DRS ang hepe sa application 7 sa ilang din na update out of this day na pasakaan sa kaso nga murder ining suspect nga 24 anyos alig student eh namugang paluna nga si high school student si high school lang ito ang maestro pero si sinidlaya italo sa school lang si Cali ining suspect sa news no. Sa information pa nga nakuha sa itong sinigang mga kakibay, maulang kuntani ang bata o kung ining nagsisante. Hindi naman yung mga bata o ibang sinigang
18: mga kakibay. Pero, Bert, i-clarify ko lang, hindi yan niya estudyante.
20: Hindi.
18: Okay. Oo. Sige, at least klaro, Bert, ah.
20: Oo, moment na kasing klaro. Ito na kay estudyante. Kung tapo ka asok nga si estudyante ya, pero ay hindi. Hindi ko lang na yung estudyante rin 4 anyos. Tapos sila nga makikita. Sino sige tapo ating isang statement nga ni isang NIR. Nga si may ano na niya. May ara na niyang ano eh. Nga pupuntang pa yung 4 anyos. Ito ay ba Diyos. Sa sumang rin, tapos sila nga po ang information. Kasi gusto na ito ni Edito. Nakagayon si Diyos. Anong kitipo. Sa krimen, dito sa unang aplita, nagito na dito, hindi niya maestro, dito ka sa maestro, hindi niya importante, nagito niya sila, in oras, in nanay.
18: Bert? Ga-feed out ang imo signal, gusto ko solid ang signal mo, kay makahalawat-hawat na ni ang pagdayday mo sa mga itabo. Liyog lang ko re-establish contact with your partner. Pero gabahod-bahod ang signal, yahaw. Berto, ang imo signal daw gasakay ka sa pump boat, gaanod-anod. Balikan ta si Toto Berto Gakit Jr. karon nga gabi sa pagpadayon niya sang istorya sa sining manunudlo nga ginpatay pinaagi sa pagpuwersa sa iya nga mag-inom sang muriatic acid. Ay, oo. Grabe nga istorya. And allegedly, may bandage nga natabo, meaning ginhigtan ang ining maestro. For whatever purpose, te ina, way takabalo. Balikan ta si Berto Bert.
0: Kiba, Joel.
18: Oh, okay. Amuna, ya. Solid nga signal. Guapo.
0: Kiba, Joel, sa aton sininga mga kakifay, patpaton tabla sa imo sa programa kung paano ni natabo ang insidente prior kag after sang pagpatay sang estudyante. Kiba, Julius, ang background una, masobra ni isa katuig nga nagkilalahay ining estudyante kag ining maestro.
18: Okay.
0: So, sa kapulisan, nag-deliver ni sang tubig una sa subdivision nga na o kung sa balay nga na ining estudyante kag diri ni sila nagkilalahay. Kag Kiba Julius. Nagsatanay sila, sobra na isa katuig nga nagkilalahay sila sa atong sininga mga kakifay. Tuktob nga isa kadlaw Webes kakifay Julius.
18: Okay.
0: Ginhagad sang maestro nga mag-inom. Amuning okay. Information aton. Kaglapa si investigasyon sa pulis. Ginhagad nga mag-inom. Nagbakal ni sila at sa wala sing iban nga mga upot biining suspect nga okay. Nagkanto sa balay kiti nag-iisahan noning maestro may pamilya gin man siya pero ti dira siya nagbakal balay sa isa ka subdivision diri sa may alihis sang duha na sila sang gabi nga to around 7 PM sa aton sininga mga kakibab nagbakal sila sang ilimnon. Ang ilimnon kag Kiba Julius kung makita nato sa video sang crime scene mga kan bala no.
18: Lata.
0: At isa, dira lang sa convenience store ginbakal okay. Kung manantaw naton kan nga ilim nun.
18: Ano beer o kon brandy? Ati presumably kon mag kon lata ti beer.
0: Yes, beer.
18: Okay.
0: Sa atong sini nga pag osisa nag-inom ni sila samtang ga-inom ni sila kag Kiba Julius. Sunod sa biktima, sunod sa suspect, ginapalantaw ni isang maestro ang 24 anyos nga suspect nga estudyante sa isa ka pornographic videos.
18: Okay.
0: O porn.
18: Porn. Oo, okay.
0: Ginapalantaw ya.
18: Sa cellphone lang o kung sa television?
0: Wala takabalok. Okay. Ano, cellphone o television kag Kiba Julius eh. No? Pero ang manakwata, ginapalantaw.
18: Okay.
0: Now, suno sa suspect sa iya sini nga pag-interview sa aton sini nga mga kapulisan nga ining suspect kag Kiba Julius ginaimbitar o kun ginapwersa ginahagad sang biktima nga maestro nga ihigtan siya kag Kiba Julius igapus-gapuson.
18: Okay.
0: Ang sin nga ti amuna bala no sa aton sini nga mga kakibab no kung anong tawag sina
18: bandage
0: ado suno kiniti ang basa pulis ito ado type pala sang mala 50 shades pala kakibab. Correct. Julius kung pamilyar ang aton sini nga mga kakibab sa movie nga na
18: 50 so, shades of gray.
0: Joy exciting moment pala para maging exciting ang ila sini nga himuon no higdan mo ko kapos kapusan mo ko.
18: Based sa investigation, was it a prelude or part of a sexual activity?
0: Yes.
18: Ara, wala. Ina, suno sa pulis, ha?
0: Yes.
18: But then, of course...
0: Kay ti, amo man yung ginampas sa suspect, eh.
18: Ay, gali ka? Okay.
0: Yes, suno sa suspect, amo ni nga po kay ti, ginpalantaw, pornographic videos.
18: Wala ginambal kung ang ginpalantaw nga pornographic video, ang tawag ta actually isang una... Bold. Subong ang tawag na ya subong porno. Porn film. Huh? Wala ginmitlang kon bala damo classification subong birthday. May era girl on girl action. Meaning babayi kag babayi, may era M2M, male to male, meaning homosexual activity, lalaki kag lalaki. Wala ginmitlang kon ano.
0: Wala.
18: Ah, okay.
0: Pornographic videos.
18: Basta pornographic?
0: Ang sunod diri kay Sir Reyes, magambal tayo pornographic videos ang mga bagay nga hindi dapat malalantawon. Do muna bala ka gi Julius.
18: Ang gakatabo lang gid yatani sa hulot tululugan bedroom. Kagakatabo sa tunga sang mag-asawa nga babayi kag lalaki. Oo, okay. Tigaling subong nga ti moderno nga panahon ginanegosyohan ang sex. So may ara sang porn films nga ginatawag. Anyway, sige Bert, let's move ahead. Ano pa gid?
0: Pag gapos kag Web Julius, sulo sa pulis, hindi siya una nga gingapos gid nga krimen. That's why diri na conclude nga hindi niya gapos ang crime, no, nga gingapos ka. Ang gapos sabi kag Web Julius, hindi ano siya gamit gid sang isa ka erotic scene ba, no? But silingon gamit gud siya nga ti amo na gani exciting moment may dupaha nga type bala nga ka unusual kag Eva Julius no kung andi ni nga galin ano nga sistema gimbakal nila ni sa aton sini ka mga kag vibe. So sunod diri sa panisayo man sa suspect sa aton sini ka mga kapulisan, hampal una sang suspect ginpatay ko siya sir sunod sa pulis kay ti ginbutangan niya sang ginabutang-butangan sang maestro ang ilim nun niya sang muriatic acid. That's why nga dito na nga ginkuga sang suspect ang biktima kaginpa inom sa tek. Amo ni iya sini nga una nga ginambal sa kapulisan.
18: Ula.
0: Sa iya sini nga motibo sang pagbatay sa maestro kagin Julius.
18: Balingin gin-presume niya nagsuspitso siya nga gin butangan ang iya nga ilimnon sang muriatic acid. Oo. Kiti Aribert, for those who are familiar with muriatic acid, ang kolor niya yellowish, ulo ang gid sa kolor sang beer. Kung isamo mo sa beer, hindi ka kabalo kung may muriatic acid o kung wala, pwede.
0: Yes.
18: Oo. Pero kung ginbutangan sang maestro muriatic acid, hindi na siguro kabangon, ha?
0: Amo gani. Amo diba? Nambal sa nga itong sininga pulisan. Ngati kung nabutangan gin man, sunog man una, baba, ya?
18: Correct.
0: So, posible kagival Julius, sunog sa pulis, ngati alibaya lang. Amo ni nga mga sistema. But, gusto na itong balaan, kiti sunog sa kapulisan, nag-inaway ni sila mong wala lang gintulid sa kapulisan
18: okay.
0: Kung ano ang ginawayan nila prior sang pagpainom kag kuga nga natabo.
18: Okay.
0: Kipap Julius, but nakuha naton nga information halin mismo sa aton sininga kapulisan nga mahulam ni Kuntani ang estudyante sang kwarta sa maestro.
18: Ay!
0: Wala lang gintuad kung pila ang kantidad nga hulamon
18: okay.
0: Niya.
18: Okay.
0: Kipap Jules, na-interview na ni si Police Captain G. Arias, pabati ta.
18: Sige.
0: Ang iya sininga aton sininga interview. Yari po siya nato.
18: Sige. Captain, let's have Captain J.R. Reyes. Ang jefe sang Police Station 7 ni siya, Bert, no? Bert? Berto? Oh, dula si K5 Berto Gakit yes, Jr. Ah, yes. Siete ni si Captain Reyes.
0: Yes.
18: Siete,
0: yes.
18: sige. Alright,
0: siete.
18: Let's have that interview kay Captain Reyes.
1: Police Captain G.R. Reyes, sir, kamusta subong ang developments ng kaso maestro kag estudyante nga sir?
21: Well, makagina sang aga, sir, din na file na to sang aton investigador sa court o sa fiskalya ang kaso sa aton ni suspitsado. So, initially ang gina file na dito is crime of murder kag ginaulat pa naton ang certification from the fiscal. Kay sunod sa ating investigador ng PI ang ating suspect.
1: Magbaka PI, so anong
18: preliminary investigation?
21: Ano man sige tagaan sila 10 days to submit the counter affidavit.
1: Okay. So malikita sir sa background ni sir. Ano siya lugay na ni sir kilalahay? Ano man?
21: Yes, aton nga pag interview sa investigar sa suspect. A year naman sila nga kilalahay. Kaya in fact, amo na, hindi lang isa ka bisis, do ka bisis nga nagkadto dito ang aton suspect sa balay sang biktima.
2: Hindi lang isa?
21: Hindi lang isa, kundi more than five.
18: Pero, oh!
21: So, but siya ganun do, okay ang ilang friendship.
2: Sir, gusto na tumabalan, sir. Sa tangan nga nagkakalatabo sa ila, sir, sa kaso, ano gid ang mambanyo, sir, motibo sa estudyante nga napatayan niya?
21: Ang una naton nga ginagulongin na lang tao dito is may kainit siya or nagkaroon sila siguro sa altercation kay inyong suspechado. May nakuha kami ng information. Tag-based man sa iyang panaysayon sa gabi na to, may involvement o money na mahulam siya kwarta sa biktima.
2: Mahulam siya tani kwarta?
21: Mahulam siya kwarta. But hindi man siya naghambal kung tila. So ang natago is ginalantaw naman kasi nagkaroon sa altercation kaya kainom-inom sila nga doon.
2: Pag okay,
21: muto natago.
2: Posible siya hindi gusto sang
21: posible.
2: Sang biktima nga ipaulamon siya. Dako ni nga kantidad, sir.
21: Ang wala-wala naton kasi hindi man siya magambal dito ng amount.
2: Pero sir, kumalantaw niyo sa investigation niyo, sir, ang gapos-gapos nga to, sir, it's all about ano lang moments lang gid nila para anong sistema na paglantaw
21: niyo. Posible siguro. Di matakambal gid ko ano gito ang mga gapos na kinakita natin sa kamot nila. Eh in fact, makita natin dito sa gapos is not actually restraint na gina-restrain gid na bili na lang sa kamot mo. Posible yung may mga ginobra sila.
2: Ang bahan mo kayo na, sir, sa radyo, sir, nga naging kuwaya to ang, ano, sir, ang yung pang-kaltas ito, ano pang kaltas ito ang mga kisaway, posible, ano ipagwa ito ni, sir?
21: Duwa naman ang ginalantaw na muna, so either nga mag nakita niya ng aton nga first responder, ng pulis, nga nag-abot, kag wala siya sang palagyuan, na nakita niya dito nga posible yung makakuha sa kisaway, kaga ang isa man namon nga ginalantaw nga ginaguba niya na before para i-distort ang crime scene. Kaya sunod sa mga upadbalay, kung nga sila nagtawag sa pulis tungod may mga nabatian silang renong kado. So amo to nga
18: okay.
21: Isa may man nga.
18: Oh.
2: So, so far amo ni napasakaan na kaso.
18: Alright, Bert.
2: Murder lang, sir. Amo.
18: Okay, balikan ta si K5 Berto Gakit Jr. sa hindi gid lamang madugay.
3: Lorga Vista.
18: Suno sa kapulisan ang aton na balaan so far, suno kay Captain Reyes amusine. Bert, ara ka na?
22: Yes, Kapo Jones.
18: Yes. Bert, dahil i-backtrack ko na nga, ano ang nabalaan so far sa kapulisan? Number one, hindi first time nga nagkadto ang suspect sa balay sang maestro.
22: Yes.
18: May na-meet lang si Captain Reyes at least 5 times. Meaning katultol na ang kwan, ang suspect, tawgon ta sa pangalan nga si Waterboy kay gadulong ini siya tubig. Oo. So 5 times. So meaning kilal-anay sila. Kung ano kadalom.
22: Gatsatanay ni sila nga duha.
18: Okay.
22: Suno diri may gin suno sa pulis may ginapakita ni siya sang ila siri nga conversation but wala gintuad ko na no. Kagiba Julius.
18: Okay, ano okay. So ti ina iya privacy man na sang suspect iti whether you like it or not suspect pa lang siya until now eh. Ikaduwa ti ang chats private conversation why na tada iya labot? Although, of course, ti kung gin-voluntarily, gin-pakita iya sa kapulisan, pwede nga magamit na para sa ila investigation.
22: Yes.
18: Kung paano, why ko kabalo. No? But anyway, balik ko, ang suno sa suspect, first time nga ginagad sa inom sang nagligad lang nga Webes. First time.
22: Ina kagiba Julius ang wala ta na balaan kung first time
18: okay.
22: Nila night of the night na nga nag-inom ha.
18: Okay.
22: But surely suno sa pulis nga hindi niya isa sobra na 5 kabilog nga nagkakadtoda. Suspect. Why ta kabalo ka sa pagkadto kay inom-inom lang sila nga
18: Correct.
22: Tanan. Correct.
18: Why ta kabalo kon nagainom sila o nagapanyapon o nagapangapi why ta kabalo? Hi hello lang. O dulong lang tubig, that we do not know. Now anyway, balik kita sa investigation sang kapulisan ang balita amo sini. Nga nag-inom sila Webes sang gabi hasta Biyernes sang kaagahon.
22: We business sang gabi top mga around 11:30.
18: Sang gabi.
22: Kay ang crime natabo mga around 12 gid suno sa siningatanod mo.
18: Hala.
22: Tapos na dakpan siya around 1:30 to 2 a.m. Sa kagahon.
18: Okay, bali. Nalabutan pa sa galit tungang gabi ito.
22: Yes. Okay. Actually, ang crime gid commit within the 12 a.m. As initial suno sa mga nalantaw naton kag mga nausisa sa ngaton siningatanod kag pulis.
18: Why na sagin pala nakalabot sa Biyernes pero pila lang ka ginutlo? Grabe man yung istorya, no?
22: Kag Ibab Julius, why pa na siguro na dakpan alas 12 kay ti mga launay midya na dakpan kag alas 2 ang sang kagahon na kag pulis mong subot silingon within the hours napatay na ang suspect ang biktima.
18: Karon, ang akon ginadayday, it's not because we want to unearth something unpleasant. Ina balang kainchindi ta birth mo nga in this time ang pamilya nagatangis, ang pamilya sang maestro. But ang aton dire, what is material to the investigation? We don't mean any harm sa pamilya, kainchindi gid kita, or I mean at least nakita tanga na matyan sila. And ang klaro is this, murder is murder. Sala ginaya ang pagpatay. But anyway, ang ginadayday ta lang ang circumstances nga nagkadto o antes na tabo ang pagpatay sa maestro. Now, aribert ang pamangkot, diin nagalin ang muriatic acid.
22: Kipap Julius, why takabalo kung di nagalin? Posible, suno sa pulis, dira man lang eh. Sa ila sini nga balay. Iti kumalantaw ta kumadayday ta ang sistema kag Kipap Julius. Mas imposible nga ti dalas ang kay nag-inom pa sila mong. Nag-inom sila but silingon wala I mean don't know kung anong sistema pero ti okay. Tako ang posibilidad sino sa pulis kati dira iya sa balay ang muriatek.
18: Okay. But sa scene of the crime birth based sa pictures, kundi ang maestro nakitaan nga naga higda o nakahigda sa salog, ining salog lapit ini sa ilag in imnan.
22: Kung malantaw mo,
18: oo.
22: Kipap Julius, ang ginhigdaan sa crime scene lang ha, pag apo may video kita dere.
18: Oo.
22: At ang biktima ara na sa portahan sa kwarto.
18: Puwertahan sang kwarto.
22: Puwertahan sang kwarto.
18: Tululugan. Okay.
22: Posible, asuno, sa tanod, nakit-an nila pag sa bintana nga magsulot na sila Black Lives Matter.
18: Oo.
22: Nakit-an nila, kaya ang sistema mo ni, patatot sa Black Lives Matter. Na, una nga pamangkot, paano nga nabalaan nga may taho dito sa sulod.
18: Okay.
22: Kaysang napatay yan eh, napatay na ni ang victim.

0: ni sa tanod gani nahulog pa ni siya mo.
1: Oh.
0: Nang sulot sila.
1: So, nag-ala tambalyan gali siya Bert.
0: Ha?
1: Nag-ala tambalyan.
0: Oo.
1: Nagsaka sa kisame.
0: Mm. Kag kumalantaw mo sunod sa kapulisan mo okay. Wala siya ano eh kumalantaw mo hubog na eh
1: oh, no nakagulong
0: na bala
1: oh kargado
0: so ang iyang utok di gid malantaw nato ng sistema kag kumalantaw mo kay Julius nga nakabati amuni nga nakabati ang kaingot balay kag ang tanod nga nagaron dai because nga ti matunod ang tunog ang lagapak tang pagbuklas nito sang kisame kag dito nagsulod ang tanod nakita asang tanod kay Julius.
1: Oh. Bali hindi hindi paya Bert nga tungod nagawalay ugon nagapangayo bulig ang biktima. Wala nila yan nabatian ang nabatian nila ya ang pagbuklas sang kisame sang suspitsado.
0: Yes.
1: Oh, okay.
0: Kay Julius mismo ang suno diri sa aton sini nga nakuha ang information kay Benedicto Isidro Benedicto ang XO chief migo na gina no
1: okay.
0: Ang pudanay gina sa permiso sa K5 sa aton. Siya ni nagatag information sini niya siya nakita gid sang mga tanod kag nila kung paano ginguyod sang suspect ining biktima kay Julius.
1: Ha? Ginuyod niya.
0: Na kung paano ya ginguyod, kiginantaw nilang sulod mong.
1: Oo.
0: Bukas ang gate, pero
1: okay.
0: Sarado ang kurtahan sang balay.
1: Okay.
0: Dito nila nakitaan nga gaguyod ang biktima. Ako nang ginaguyod ang biktima sang suspect.
1: Halin diin.
0: Halin sa kwarto. That's why kumalantaw mo ang biktima, ara na sa sagwa sang kwarto mong.
1: Ginpagwa yang biktima.
0: Ginpagwaya.
1: Oh, ano ang possible reason suno sa pulis? May gintuad siya nga ginguyod ya papagwa?
0: Wala kita kabalukon nga kay Fred Julius. No sa investigation sang pulis ha, paglantaw that's why amo tong interview kay na. Duha ka bilog ginalantaw nila nga agin buklas ya to kaging pangkakas ang kisame. Kay gusto sang suspect suno sa pulis sa paglantaw nila posible nga ipagwa kun tani. sang suspect nga robbery ang natabo.
1: Oh.
0: O gani nga wala ang di malas niya lang. Saraya tani manago kaso nadagdag to siya sa kisame kay dito to siya naglusot mo suno sa XO commander kanatlo siya ka beses malagdag. Sa kisame kay Julius kay
1: okay.
0: Para lang makapanago dito sa sulod. Sa babaw kaya sa babaw. So amo ni that's why ti wala na sa choice hindi mabuksan na kordon sa aton sini nga mga operatiba kag aton sini nga mga tanod amo ni nadakpan mismo on the incident sa pagsapo sa biktima kag amo ning gituad niya sa aton sini nga mga K5
1: nanago siya bali sa kusia sa idalom sang lamesa nagakuob to siya
0: pagsapo na na siya yan
1: so,
0: but suno sa mga tao masaka sa tali sa kisame kaso lang sa kusina kabila siya madagdag
1: bali masaka siya sa kisame. Mangita to siya pamaagi nga makalusot siya sa atop.
0: Yes. Ako
1: or,
0: ni Moon niya.
1: Or makabit,
0: niya, eh.
1: Makabit-kabit to siya sa ano ganing panawag na? Sa soleras? Ano ganing panawag frame sang balay, bla? Bali dito siya manago kag...
0: Sa ano na? Sa attic? Hindi na attic.
1: Hindi na attic. Sa kisame na eh. Inabalang either si Perlins o kung... angle bar
0: super lens do
1: mo na angle bar uko na ano panawag na kahoy bali mapatuko-tuko to siya
0: sa after kisame
1: na oo mapatuko-tuko to siya kun amutan ni ay okay malas na ulog
0: di malas gani
1: well anyway so nagpakuring-kuring naman siya sa dalom sang lamesa. Oo.
0: Yes.
1: So,
0: dakpan git.
1: Dakpan.
0: Kag isa pa kag Julius, ano na eh, no do wala na sumalantaw mo bala sa aton sini nga mga kakibibes sulo sa pulis. Nga dito nagano na ni ulo ya ko no kay tiway sa ano kay nakainom naman.
1: Okay.
0: So possibly ang adrenaline niya do hindi gid amo na nga ti makapadumdum siya.
1: Question Bert. Ang pamangkot amo ni sa sulod sa tung kwarto may banyo wala?
0: Kay Pep Julius, wala, takabalo ko may banyo sa sulod. kay wala man to kasulod
1: okay.
0: Kada wala man kabalo aton sining investigation.

0: pulis kagdo wala tama na pamangkot kung may banyo gimano kun wala kay Julius but still kumalantaw mo ang kwarto sa dira gid ang bangkay sa maestro kumalantaw tang video dire dira gid mismo sa pertahan sang kwarto.
1: Okay.
0: Kag may mga dugo I don't know kung dugo ini or part sang iya sining lawas. Go pa ni mong ginuga. Kag kumalantaw mong ba ya itom-itom.
1: Sunog.
0: Sang pagpainom gid siya. Ay,
1: Diyos ko.
0: Sang muriatik.
1: Aha. But, are, kay ti initanan mga elements that would contribute sa iya sining guilt kay ti amuning itrial eventually kung magsaka ang kaso nga murder o kung ang panumbungon nga pagpatay kontra sa iya ang pamangkot na musini. Was there a deliberate attempt sa part sang suspect nga mangita gid muriatik kag persahon nga paimnon ang maestro kiti that's why gid pamangkot ko kun layo ang banyo o kun indi kiti kun ang muriatic acid ato didto meaning nag-effort gid ang suspect ayan nga mangita murder instrument amo na bala
0: Kipam Julius kung malantaw tabi I don't know kung anong sistema nga posible lapit sa iya eh. Ang CR kagati nakuha ya pa in the elements of time abi.
1: Correct.
0: Nga makuha ya pa to kung nanumdom ya. Kay ti suno sa iya ginbutanga. I don't know kung kay ti suno sa iya sa suspect ha. Wala pa siya kung wala ya pa napatay ning biktima. Inom na siya sang muriatic acid. Di kung amo ning sistema posible nga ti ang nagdala sa muriatic ang biktima mismo pero ti medyo sulo sa pulis malayo ini nga sistema kung yung painom siya kay ti dapat amo to ganyang balmo kung ipainom siya mura babaya una.
1: Correct
0: ning sistema amo so, posible siya ginagawa sa muriatic sa CR.
1: Very interesting kiti the only place usually inaya sa common household the only place nga dira mo ginabutang ang muriatic acid hindi man kusina kay kun makatupad na karon sa langgaw base amo na ang isamo mo sa imo pinamalhan ti usually in common households ara ginaya sa banyo diba but of course I'm not saying nga amo nang natabo dira sa alihis no now anyway sige Bert nanu pagid
0: kung malagtaw mong suspect, ang katuwa naging ng suspect, no?
1: Sige.
0: Ang suspect taas ni, ang yasining taas, medyo chinito gawa, 24 anyos ang edad sini, tanto man sa tsura, yang at dito may edad-edad naman, kaga kung malagtaw mo, kainado, ginaanot sakit, nga mangkot, galing tinagayo siya, ang banat, may abogado na ko, and then he writes naman na,
1: correct.
0: Kagi Bob Julius, that's why ti wala siya nagatag sang statement, no?
1: Oh, okay lang
0: pero ti ko, yes, amo lang man niya, no? So, amo lang ningalibot sa aton siling istorya, very limited ini. Kagi Bob Julius, kung ano ang natabo, prior sini mautang, no? Mangutang sang kwarta, kaga, amo ni, nagtabo ang scene nga ni, nag-inom, kaga, ti sunod din sa suspect, amuning iya sini nga alibay o kon iya sini nga rason gid motibo kagin kuga iya kagin painom kay ti una nga ginbalusan o kon nagbalos lang siya kay ti ang biktima amo man ang una nga nagabutang sang iya sang muriatic acid sa ilim nun niya mismo
1: so bali based sa iya sini initial testimony sa kapulisan kasi officially wala pa siya nakuhaan counter affidavit mo o wala pa siya nakuhaan sang iya gin sumpaan nga salaysay initially ang iya hambal nga ginahimo iya ato ang pagpanakit o kon plano nga pagpatay or whatever nahimo iya kay gasuspitso siya nga ginsamuan muriatic acid ang iya ilim noon
0: amo okay. Ani ang iya sini
1: nga rason,
0: no? Sa kay police captain.
1: Tiyembot, Bert, I don't know kung nagambal siya categorically nga may tuyo ang biktima nga patyon siya. wala wala siya nakambal mo na.
0: No, amugi di kagino jud sa kay tinuyo man mo ri atik mo.
1: Oh, okay.
0: Siya ambal ya balos man si walang taon naton patyon man siya sang biktima sa iya sini ka pare sayon.
1: Tigaling tikon na unahan siya pa inom mo ri atik. Hindi ka naguro ka balos sina?
0: Actually ang ginterm niya gid sini kay Julius ginabutangan ni. Eh. Duno kung na udat mo ra inom eh. Ginabutangan.
1: Ginabutangan. Para ano? Of course. Gani?
0: Oo, so
1: ate, sige lang, so, sige lang. Yeah. But anyway. Oo, correct. Okay. So bali, galing kay Tiway tagid nakuha ang kumpleto niya kag manugatag pa lang siya sang ginsumpaan nga panay sayon kiti ang affidavit would come kun ini sila ang magasabat kiti preliminary investigation na karon. Meaning ang ginagyan birth regular PI hindi niya inquest. 'Di ba? Kay magamal ka regular PI or preliminary investigation ang both ang natungdan ang suspitsado agaan na pulo kadlaw sa pagsabat sang asunto kontra sa iya o reklamo kontra sa iya. So why ta kabalo kon in the next 10 days kun san uya ihatag ang iya affidavit?
0: Kag sa piskal pa lang ni Kakiva.
1: Correct, correct. So meaning wala pa na determine ang probable cause kun bala may kabangdanan o may dapat padalman sa allegation nga ginpatay niya ang maestro. Wife ta kabalo?
0: Actually ang PI nga ni do amo ni ilang nga sabat eh, nga ti amo na maka-counter gid sila.
1: Mm.
0: But silingon kagiba Julius, they have the lawyer, siya suspect.
1: Correct.
0: Nga ma-counter gid sila, posible nga mabato gid sa kaso sa sa fiscal pa lang
1: nito kagiba Julius. Gamay lang nga patag sa aton nga mga tagparmati when you say preliminary investigation, gatupa ina sa fiscal. Kag ang buot silingon sina nga ti hibaloon sang piskalya kon dapat ipasaka sa korte o kung hindi. Amo nang bantayan ta. Sige, sige, Bert.
0: Sige. So far, amo ni ang dalagan, no? Sang issue, kagbalita sa syudad sang Bacolod, sining mambal na ton, di dako man, nga krimen, nga estudyante, ginpatay ang maestro diri sa syudad sang Bacolod. Kiba Julius, maraming salamat. Balita na ton, dulong sa ato sa kalawang sa DDX500. Dito Bayo Mighty Sea kag DTX Coffee Mix. Sabon sa bato, si Kibay Martin di maisip. Ako si Kibay Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpanabalik, talakayon ta El Nino, pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 5 News D3 Bio Health News D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
4: Subong adlaw tunanta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalaw was kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga ProBio Tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil. Di damo siya sa ang MCT.
1: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka-most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sang monoglyceride sang ditribayo pakadto sa monolaurin. Wow. Ang monolaurin nga ara sa ditribayo, kaya niya patyon ang candida.
6: Fungi na
5: no? Which is a UTI-causing fungi sa lab serboy. Mm-hmm. 90% sang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
6: Grandasig ba?
5: No? Ditribayo? Amo na ka strong ang ditribayo. Kung palain ng ka ditribayo, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin serboy, nga ara sa ditribayo, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
6: Uy, isa ng bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka ditribayo, layo kaya mag UTI serboy.
6: Wow.
5: So, kung may UTI na ginmang ka, inom ka ditribayo.
7: Ditribayo! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga buti ka. Ang nakanamit pagid amo ni. Kung ang imo ditribayo haluan pagid mo spore biotics.
6: Champion.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. Ditribayo plus spore biotics. Kay ang aton nga spore biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria sir boy. Lactobacillus rhamnosus. Lactobacillus reuteri. Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So, ini nga klase nga mga probiotics, sir boy, nga makita mo sa probiotics, gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila infectious.
6: Hindi na infectious.
5: Kundi, no? Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, ditribayo plus spore biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira sir boy ang bintaha kung nakainom ka sang ditribayo kag spore biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
6: Oy, bonus kay Miss bonus kay Mister. Amo ni ang kanami sang kombinasyon sang gatawag probio tandem no, ga complement each other ang ditribayo kag spore biotics kontra UTI. Ang UTI hindi lang ni sa palakwan ka ang may multiple partners ka, hindi doesn't mean kung may UTI ka may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
5: Wala hugas-hugas.
6: Wala hugas-hugas.
9: Sa lang panghugas.
6: Oga pungko sa bedsheet nga medyo higko. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinluan mayo. Ay. So kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go-supplemento ka, mag-supplemento ka na sa klinika ditribayo, explore biotics para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how ditribayo and spore biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang klinika spore biotics kag of course sang ditribayo.
8: Ditribayo with physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: Ditribayo. Ang ditribayo. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditribayo. Ditribayo. Ditribayo. Health news. Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang ditribayo ka na. Ang ditribayo. Puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang ditribayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
8: Ditribayo. Bio ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa itad ang itsura. DTX 500.
11: Fat deliver?
9: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
20: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
21: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
20: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
23: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
22: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
24: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
25: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
24: Dr. Pinoy Squalin Capsule, proteksyon sa mga balatian.
26: Susan Tabuyan. Kasang wala ka kakainom sa Glutena, galabwa akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisang magulid sa aking kalawasan.
27: Glutenamax Capsule and Glutenamax Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Diofresh.
29: Clinica Diofresh. Available now.
15: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
0: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Yara na kamo sa ikaduwa kakatapusan ng hugnat sa inyo para tuntunan Larga Vista.
0: K5 News FM Flash Report.
1: Pilaso ng isa katao matapos inilutangon dito sa Dakbanwa sang Kabankaran. Samtang coming up sa indigid lamang madugay, may update kita sa natabo nga encuentro, ambush or whatever, wala ko kabalo kung ano gid ang description sang kapulisan sa sini nga insidente dito sa Banwa sang Calatrava. We'll be having K5 Jong Versales sa indigid lamang madugay.
0: Larga Vista.
1: Pero ginapanumdom ta kamo, magpuli ko matimpla ko DTX Premium Coffee nga ah. Kay wala kagatig bali o tarsier, mambar kamo tikalon nga announcer o gapangapay sa akong gabi. Yes, matuod ina. Kay ang akong ginainom DTX Premium Coffee, wala gamurarat imo mata, taway ang imo huna-huna, kampiyon ang imo pamatsyag kiti makarelax-relax ka. Tungod ang timpla nga kape sa DTX Premium Coffee, husto lang ang kadamuon. Medium roast, hindi mapait. Ang iya patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize ang blood sugar sa imo karawasan. And what's more, may ara siya sang ginatawag nga Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig away sa kagaw sa imulawas. Don't forget DTX Premium Coffee. Kung may mamangkot, sino na gambal nga nami, hambalan yung palihog. Ako, Julius Maraveles, ang korman sang Larga Vista. Amuni ang akon idolo nga kape, DTX Premium Coffee.
0: Larga Vista.
1: Yari ng balita ni K5 Jong Versales. Jong, good evening. Please come in.
2: Congratulations. Encounter. Congratulations. Kwan, inang-estimad ang push from Julius.
1: Toto, Jong? Jong? Dogi na El Nino ang imo signal? Oo. Gabahod-bahod. Dali lang gid, ha? Kay tawagan kaliwat, oh, tawagan tadugadugay, or tawagan liwat palihog ni K5 Remuel, si Toto Jong Versales, kaya nag-report live, nagikan sa Dakbanwa, sang San Carlos.
0: Larga Vista!
1: Ang atong Northern Negros Connection, angot ini sa natabo, kahapon around 4:25 sang hapon. Dito sa Barangay Lalong, Banwa, sang Calatrava, ang report na gasiling, ng mga tropa sang Regional Mobile Force Battalion o kun RMFB sa idalom sang Negros Island Region Police Office ang ginpalukpan sang mga katapo allegedly sang Communist Terrorist Group ining sadto ginatawag nga New People's Army o kun NPA. Pero te, pila kanahot naman lang ni sila karon suno sa Philippine Army.
0: Larga Vista.
1: Ibaroon ta this time ang balita gikan kay K5 Jong Versales. Kunano bala ang pag-usisa kag pagpadalom sang kapulisan sa sininga incidente, and was it indeed an ambush? May tuyo ginman bala nga pamatsyon o ti magambar ka ambush? Superior position, superior force ang NPA kiti. Ang NPA magluwas ko ng ila kontra sibilyan, wala niya nagatira sa tropa sang gobyerno nga mas jutay sila either sa army ukon sa kapulisan.
0: Larga Vista.
1: Pero ari anay DTX 500 o pakaroonan ko na, let's have K5 Jong Versales anay DTX 500 ha, hindi pagkalimtan amo ini ang kargado sang antioxidants. Pero ari anay, lantaon da ko nakatumar na antioxidant ang signal ni K-5 Jong. Jong, please come in.
2: K-5 Julius, kamusta?
1: Ara, ara, nakatumar na DTX 500. Sige. Oo, perte, kampiyon, baskog.
2: Okay, okay. Again, kay K-5 Julius, suppose, ang gusto kong tani, ugaling lang kay bangod na ka-retaliate ang tropa sang Regional Mobile Force Battalion kapon nga adlaw mga alas 4 dito sa may sitio Kabalagnan, barangay Lalong Subanuas ang Calatrava. Amo to again consider nga isa ka encounter ang nagluntad dito sa nasambit nga lugar kay K-5 Julius. Ti kapon ang na-include no sa sining nga encuentro nga nagluntad dito sa lugar ang ining isa ka municipal local government operations officer sang DILG nga si Ma'am Genevieve Hadulos upod sa kay barangay Lalong barangay captain Runilo Liaguno kay K-5 Julius.
1: Mm-hmm.
2: Ang distansya gali sang inibalang lagin lakat kay K-5 Julius.
1: Uh-huh.
2: Alin dito sa barangay hall pakadto sa hindi gid man gali masulod. Base sa ating pagpangusisa, hindi masulod siyang salakyan gali kay K-5 Julius. Kinanglan ni Jalakaton, ang lugar medyo masiot.
1: Oh.
2: Kagdamo sa mga bato-bato, kag may mga kampuhan pag kay K-5 Julius. Oo. So that is why, kung maglabay ka, makabigid nga kwan. Makabigid nga, inabalang ambush area ang lugar kay K-5 Julius.
1: Okay. Maglagin
2: kay bagod nga medyo pa-slopey ang kwan, ang iba lang terrain sa ining lugar kung sa din nagluntad ang ining inkwentro, nakagayon nga makakita sang pwede ka panaguan ang ining mga katapo sang gobyerno, sang ini sila ang ginrapido kahapon.
1: Uh-huh.
2: Sang ginapatihan na mga rebuilding nga grupo.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa aton sining duga nga pagpangusisa, wala man sang kumpirmasyon sa gihapon ni K-5 Julius, no? Until now.
1: Mm-hmm.
2: Kon bala sila dito kay K-5 Julius orang ini bala nga ginapatihan mga rebelde grupo ang responsable.
1: Mm-hmm.
2: Sa ining panglutang sa aton sini nga tropa sang Regional Mobile Force Battalion dito sa nasambitan nga barangay
1: ining lugar. Totoo Jong, bali naglakat pagkadto sa barangay hall ang mga pulis kag ang taga DILG.
2: Papuli na sila halin sa barangay hall.
1: Halin sa barangay hall. Din sila kuntani pakadto.
2: Pakadto sa ilang sapyak man nga dalan nga medyo simentado na kay ato dito ang ilaslakya naghulat kay Pablo.
1: Ah, okay. So bali ma pull out na sila gali kuntani. Okay. Ginlantaw ko ang ano ni ang litrato may ara dalan nga simentado.
2: Ti amo na.
1: Ah. Okay.
2: May ang salakyan nila kay K-5 Julius.
1: Oo. May ara part nga may nataasan daw pang-pang bala.
2: Mm.
1: Oo. Meaning daw may may ara bung ano si ano panawag sila gintihab ang bukid. Bali may ara bukid sa piyak nga side nga nataasan. Mm. Insakto. Ara da ang mga CTJ.
2: Again?
1: Bali na taasan ang posisyon sa mga CTG.
2: Yes, kay K-5 Julius. According kagabi sa kay Police Captain Alba, diri sa kwan, diri sila sa may left side na kapre posisyon.
1: Ah, okay. Pila kabilog allegedly?
2: Mga ang ila estimate is siguro according kagabi sa kay Police Captain Alba, more or less 15.
1: Ha? 15?
2: Oh.
1: Pila ang 15. Pila ang pulis nga ara?
2: Apat. Bali
1: ano
2: oh. Sila tanan dala sa kay kuan, dala sa kay sa kay kapitan kag sa kay Ma'am Genevieve.
1: Okay, okay. Galing mga ano kalayo sa preposition ng mga tropa pagkadto sa mga pulis.
2: Ako din gagabi sa kay Police Captain Alvaro, mga about a meters away.
1: Ha?
2: Hindi siling kayo nga lapit kayo kay K-5 Julius.
1: Oo.
2: Hindi man siling
1: layo. Pero hindi dulit.
2: Hindi.
1: Cool. Wala gakaon kalabasang NPA nga hindi sila kaigoaw. Diba? Pero meaning nga may something ni Jong. kung ambush gali, hindi sila kaigo kung medyo layo-layo na. Makaigo lang sila kung dulit. Ah, mo gali na. Pero very, very telling, ini nga balita, Jong, ha?
2: May, come again?
1: Siling ko very telling, masyado ka-revealing ang balita. Diba?
2: Dali lang, kaya daw nga. Ako naman siya, okay daw. Dawa nga ako naman signal among mga dula-dula.
1: Gani. Siling ko very shadow ka revealing ang balita. May damo ginpakita karon nga gabi. Nga kun indi gali dulit, indi kun indi civilian ang NPA do indi kaigo.
2: May version, may version gani nga gabi si Hepe mo, si Police Captain Alba
1: Balay. Ngano kuno?
2: Nga sunok pa. May version nga may nabatian ang ining ambush bala ka tropa si Pam Julius.
1: Okay.
2: Alin sa nagkwatsela, nagtiro sa ila ka dumay kaman ay assault sila si Pam Julius.
1: Ooh. O
2: galing lang bangod nga sige-sige ang retaliation sa nga tropa sa nga RMFD.
1: Ah, daw
2: wala
1: okay.
2: Sila nagkwan, wala sila nagproceed.
1: Ah, okay. May nagkamand assault. Pero napaslawan kay naka-fireback, nakatiro, balik ang mga pulis.
2: Naka-return fire.
1: Naka-return okay.
2: Fire ang 20,
1: despite the fact nga ara sa elevated position, uko nataasan ang mga rebelde. So meaning nakwan sila na cords.
2: Kordam.
1: Basi ang singgit, hindi.
2: Ha?
1: Cords. Cords. Diba? Kag ba siguro bala ang leader ang mga katapo nakambalay, sir, hindi man dili man ni civilian gali sir ang aton patyon. Mga pulis man ani nga nagabato, nag ano ganing panawag sang bato sa suko.
2: Sukol.
1: Nagasukol.
2: Sukol.
1: Oo, nagasukol man ni sir. Dili man ni civilian. Ah, timbis nga assault basi ang command sang leader atras oh. Imbis attack. Ayo. Ay, what nakakadaman ko Jong, ah. Di ba? I mean it's a good thing nga wala gali bato ang NPA kun ang ila kontra gatiro man balik.
2: Tiya mo gali kung kuan ko nga aton bala kuan ko nga aton i-picture out ang saysay kagabi bala kay Pam Julius. Captain Alba. Bili sila yun una, ara sila sa high ground. Wala gidya ka, kuan wala gidya ka kabalo-balo ang tropa nga ginakwa na sila gali, gina-aim na sila gali.
1: Uy! Julio. Alo! Tood?
2: Oo. Wala balo.
1: Nadibuinasan sila.
2: Amo pa gani pag nilumpat sa nga tropa para makapangita sunok pa sa nga pwede makoveran. Same way, sa ginhimo ni Capornilo kag ni Juan. Ni Mzini.
1: Bali nagmaniobra na lang sila.
2: Okay.
1: Very very interesting nga balita. So meaning it could mean Jong, it could possibly mean nga ang mga rebuilding nga nagpatigayon sang ambush kuntani hindi experienciado possibly. Oo, why ta kabalo sina?
2: Wala ta kabalo.
1: Gani? Oo. Anyway,
2: ang rest assured gagin.
1: Ang ginambal niya sang pulis nga ambush gitu ya kuntani. Wow. Nadibwinasan sila ba? Oo.
2: Gani,
1: Oo.
2: Gani kayo, wala lang gin makuan, wala lang gin napuruhan kay Pam Julius.
1: Oo. Wala gidya na teruhan. Wala gidya kapalupok ang mga rebelde. Ara. Okay,
2: sila gidya ang una nga nagkuan. Sila gidya una nga nagpalupok.
1: Ah, okay. At usually, Jong, sa pag-cover ta sang insurgency, hindi bala may ara ginatawag killing zone ang rebelde. O, dira kay butang sa killing zone, kag dira ka buuan sang pusil, tiro. Ara na sila sa killing zone o kun wala pa? Hindi klaro.
2: Ang ibalang location kay Pab Julius, ara na kay Pab Julius eh.
1: Oh, hala. Ti ano man nga santo anghel ang nagluwas sa ilan ha? Grabe ah. Grabe ng istorya ni Jong. Oo.
2: Oo.
1: Gani, gani.
2: Wala na sang kwan. Wala na sang kung ginhungod gin sila kagabi. Kakahapon kay Pab Julius. Sabi nga, na ba lang i-kwan gin? Na ba lang tuntun sila kagabi sang kwan? Sa ining kontra. Dako gid ang posibilidad o galing lang basi may pagpangduha-duha man siguro na ano aplastada si Pab Julius sa sining naghimo no ang ining una nga ining pagpang ambush bala ambush man ning kung ikwan ilaragway kung siguro kung na demoralize ang tropa si Pab Julius ti amo na eh
1: gani. Pero te, at least ang balita tonight na paslawan nga ambush ini ka NPA. Amo nang balita.
2: That is why ang patag ni Police Captain Alvarez na nangin inkontro siya.
1: Correct. Anyway, sige toto Jonga. Balikan ta na buwas basi ma interview ko man si Captain Alba. Oo. Ayua sabi toto Jong.
2: May ara siya gin palagas sa kagabi. Nga kumbinsido siya kay Pab Julius nga ang ining mga responsable niya sang insidente kahapon nga adlaw is probably mga citizens gid ni Pab Julius. Kining mga citizens according sa iya, sila man ni ang mga responsable sang ato balang nagluntad nga pagpamatay sa mga civilians sang tinikdan nga bulan sa Maayo.
1: Uy, ala.
2: Which is duwa diri ang sa barangay Minautok na record.
1: Uy.
2: Kaya isa sa barangay Dulis.
1: Wow. Dako, taning nga accomplishment. Makmong patyo nila. Ya, hindi na civilian. Police, ya. Kag hindi lang police, pati ang chief of police. Grabe, no? Anyway. Sige, toto. Jong, buwasog po nang taniya.
2: Sige, tingnan ta ka makakuha sa ibang pagiging yung mga data.
1: Sige, sir.
2: Kung ano ang plano sa PNP Calatrava at the same time. Sa DILG.
1: Sige.
2: Atong nambus ba na?
1: Gani? Okay. Thank you, Gid.
2: Okay. So, amunyang manulong natin nga report sininga gabi para sa Larga Vista Program. Nadulong sa ato sa D3 Body Tax Family Kag. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K-Pab News.
3: Larga Vista.
1: Man kung kulang ka antioxidants, hindi ka ka-react quickly. Para sa mga pulista. Ang antioxidants ara sa DTX 500. Tungod may disugad sugar cane extract inang pait nga parte sang tubo, ara na sa DTX 500, kagdahon amargoso. Kargado sang antioxidants nga magabato sa free radicals, ukon latak nga nagapatuktok sang aton lawas.
3: Larga Vista.
1: John Wick sang kalawasan, D3 Bio kargado sang extra virgin coconut oil. Ginkuha sa gata, pinagi sa cold-pressed method, wala kalayo, wala init ni mudo. Kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas para patyon ang kagaw, virus, bakterya, o kon fungus. Tandaan, ang John Wick sang lawas, D3 Bio!
3: Larga Vista!
1: Huwain ako sang tiyempo, buwas naman ang iban nga mga balita. Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy with K-5 Remuel Alcantara on the technical side. As always, ang inyo alagad sa mikrofono, Julius Maravel. Salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita, kalingawan, kagmatuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K-5 News FM.
3: Larga Vista! Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio.
5: Problema sa pangkaso,
4: hilana, sipon, kagubo,
5: tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
5: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
5: nagginahimo monolaurine sang atong lawas,
4: nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
5: Mag D3 Bio,
4: adlawadla.
5: D3 Bio,
4: D3 Bio.
5: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo lipato na,
5: ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
5: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
4: nga isa kasahi ng brain food,
5: kagandin luman sang aton uto,
4: rason nga gandami ang memorya.
5: Mag D3 Bio, adlawadla.
4: DGX 500,
5: kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
4: Mag DGX 500 na.
5: May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
5: Mag DGX 500 na.
4: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement.
5: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
5: kag balatia.
4: Mag DGX 500,
5: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
5: DGX 500,
4: mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
5: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
4: DDX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
4: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
11: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga kinabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na ngayon.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Moderna Max, Max Epektibo.
14: Ako kali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
31: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
32: Makakal sa malapit na butika.
33: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
34: Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
35: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
36: Pigaw ang performance kay Darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang energiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend!
37: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa.
36: pagdayon sa pag-alagad. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
0: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
15: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
16: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang ganit-carots.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang ako nulo.
0: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
0: Sili nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Mas
0: ano na yung engineer man?
36: Maedukar ka pa.
0: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
36: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan, takaroon, ano ba lang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita ba lang na permi lang kulang sa tulog? Nagatrabaho kong gabi, ining sigi-sigi ba lang kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kagpaano makabulig si DTX 500? Kaupo din sila karoon diskusyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
17: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagkakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
17: Sobra kadamo sang nagkakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imutulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imong selula kag sa imong mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala iya gainom DTX 500 kag may TC. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapiga ang imo nga memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang connection ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwad, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
17: Gainom pa DTX 500 kag may TC.
2: Yes, ang pagpulaw doc ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal, kag sa ulihi basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression kag basi maghikog pa.
17: So nagapigaw ang imong nga immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
17: lain matyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipon ka. Initanan siya, list lang nga, pigaw ang imo nga defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise gid permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty sa agud nga mabuligan pakusog ang imo nga immune system. Anong tawag na? Graveyard
2: kwa? Shift. No, graveyard shift.
17: Graveyard shift, no? Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
17: Yang mighty siya, isa ni kaalkaline nga vitamin C nga mag-boost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: Na nagapulaw.
17: Driver, importante gininin mo ang DTX 500 kag mighty C.
2: Kalabanan bala, Doc, nga nagatrabaho sa call center, nagatambok Mm-hmm. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
17: Hindi bala hambalta sir JP nga kung kulang gastulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya, hindi lang amo sina sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, amino butyric acid or ining GABA, amo ang mga naga-control sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agod nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit yapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imo nga ining gitawag pag-control sa gana mo, inom giga dito X500 kag Mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive. Uy, gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way giniya gapulaw guru mo.
17: Wala yun, nami tulog na yan.
2: Bot silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali. Kay sulbrang gana ko. Kami ni engineer.
17: Kay ganito X500 kag Mighty si Sir JP mo na nga premiado ang imong gan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magalidok sang risgo nga mag heart disease ang permipulaw.
17: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw, kapin pa kun habitual na, terminal wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog, kay may insomnia ka, sige ha, inom lang ang DTX 500 kag Mighty C. Kay makorek lang na niya. Ang de-sugared sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag Mighty C agod healthy ka per me.
36: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
1: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka? DTX 500! Di na nalang subong imo sugar.
1: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
36: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako gali sa Abigail Loser, isang estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit tayo na kong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
36: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halan
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City, atubang sa PLD McKinley Street,
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
36: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
36: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
36: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Para sa mga dugang pa nga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakause ng skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagkakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kun ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init, mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga hindi kagidya magka-cancer. Magkabuhi isang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
17: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon. Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant. So para ba transfer na kaunon man. Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plants ang i-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang i-transfer GP, o kung ini yung pagkabuhi sa malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay mga tigulang. Balo ka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP.
4: Mm.
17: Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grip wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig ah. Siyempre, preska nga hangin, wala stressor boy, gulay, utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kung summarize tapagid, ang nagapalawig sa kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant sa linsa, prutas kag utanon. Di kung antioxidant lang man ang inyo ginapangita, permi na mo ginabalik-balik di. Nga, ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka MITC, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Permi na mo ginabalik-balik pag nakainom ka sa DTX 500 kag MITC, daw nakaka o nang kapulo tubtub 15 ka klase nga prutas kag gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga

0: stress, inima ni nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan nan may balance, that's why ka tumata DTX500 kag mighty si adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX500 ka adlaw-adlaw, mag mighty si ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
1: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX500 kag mighty si kada adlaw.
2: DTX500! Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX500 na! Masamihin ka pa natian? I-DTX500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX500! DTX500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
3: Kina tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX500. Tested and proven. The best get ang DTX500.
2: DTX500. Informasyon sa ikayong lawas.
4: Daw pariyo lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
1: Ragoy.
4: Damo sa nagapaligo, pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
1: Wow.
0: Kay sala ang habon.
4: Sala ang habon.
0: Hala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho sa imo lawas. May ara manini nga pa-pain, nga linsa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa JP, hamis, no?
4: Yes.
0: Hamis, gapula-pula, kay ang habon sakto. Ha, ang habon puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
1: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
0: Uy, may ga-detox pa sa imo skin cells.
4: Direct antioxidant sa skin.
1: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo. Ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
0: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon, Dok Sam, nga deodorant. Anong deodorant ta, Dok Sam?
1: Tungod sa kadamo, user sang Klinika Diopresh.
0: Gabi.
1: Ubos mo, meaning pa, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo gusto nga maghamot kan ilok. Okay. Sa lawa, ang ko damo baho ilok.
5: Oh, protektado ka, Sir Boy. 42 oras, Sir Boy. Basta naka-klinika, Diofresh ka. Kaya extra virgin coconut oil sina, Sir Boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
1: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka-klinika, Diofresh.
0: Okay. Anyway, no, ang klinika, Diofresh, may tea tree oil, may VCO. Ang VCO, kaya tap na on mga mikrobyo nga gapabaho si mo ilok. That's why ang klinika, Diofresh, hindi lang niya deodorant nga ginaplasan, ginapahamot. No, ginapatay gidya ang cause ang pagbaho sa imong ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant, Dok Sam.
5: Pero kadaga, Sir Boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan, pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX sa coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi ninga kape, Sir Boy, ginahugasan, ginatinluan ang imong selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX sa coffee mix.
0: Amo na sakto, Dok Sam, start your day right. Dapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX premium coffee ka, ang pinaka basko klase nga kape. For me nga, duha ang super antioxidant, may ergotionine nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sang ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinloan ang mga usado ng antioxidants ng lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may DSE. Nga so, pinakabasko. Yes, Dr. Camille.
1: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka. Bakal ka, bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro, Sir Boy, ang SRP.
0: Correct.
1: Pang kape nga rin sa gidagan. Pero, ang iya sugar, stevia.
0: Stevia.
5: Oh, natural.
0: Diba? Kasi katimplahon, pabis ka mag-binding ko, Sir.
1: Pero kung gatipid ka, DTX ko, ano eh. DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX ko, DTX
0: Damo na nag-addict sa DTX Coffee. Make

0: kag sa DTX Premium Coffee kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kapla kita kape ha nga gapahubin si mo amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
1: Yes.
0: Kasi lain yang
1: ang iban sir boy but dayan magtulon sang ditribayo sir boy. Ginapuga na lang nila yan sa kuan sa ila kape.
2: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule, ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tanan.
0: Boy, champion may MCTs ka na, protektado ka na kontra virus ka.
2: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo ditribayo, wala gid problema sir boy.
0: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide na mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo ning sikreto ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayod sang bakho mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
2: Siyempre, importante da, kung ga-extend ka nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gituag blood circulation.
0: So, pamasahe ka!
2: Pamasahe. At least, damo bla naghambal sa akon nga gusto ka hindi ka dali magtigulang. Dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mapamasahe ka. Either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
3: Correct. Importante ang touch therapy.
2: Oo. Kag ang mga kuanya, mga ano na, mga
3: points
2: bla kaya niya mano
3: pressure points
2: makabulig ang pagpamasay gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
3: bag DTX herbal oil
2: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
1: baguna
2: kay taka na mito sa saka blood juice kay ginapiki basi dugay-dugay mo naman yung pikiyon bla
0: herbal oil la DTX herbal oil
3: mga pilian lavender,
2: pero kag lemon. Pero kung makasigurado mo, bakal gid ka mo sa mga legit nato nga mga reseller, legit nato nga mga butika. Kag siyempre sa aton nga mga klinika de alternative medicine and wellness center nga mga product center.
3: Alright. Paano mabuligan ni Ditribayo ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
4: Talk ni Doc!
0: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano bala makabulig si mo si Ditribayo, si Klinika Ditribayo kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
2: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
0: Oh, dugay-dugay ihi.
2: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi yun, sir boy mo.
0: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika Ditribayo makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate Doc Ramil.
2: Oh, nabalaan na to pag prostate problem, disturbo gid sa tulog. Sobra ka tatlo nga magsige ihi panahon sa gagabion, dako na nang problema. Isa sa mga rason nga nagka prostate problem is hormonal imbalance. Nga gaka hormonal imbalance tungod kay kulang nakasang healthy oils. Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
0: Lain.
2: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa Ditribayo. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia. Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kaya once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
0: Correct.
2: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya Ditribayo, nabalaan na to nga ang Ditribayo is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink Ditribayo. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. So, wala naman ibang rason, sir boy mo.
0: Correct.
2: Kung nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
0: Walang gid ang cause, no?
2: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tubtob anom ka mga soft gel sang ditribayo imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
4: D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana, ang D3 Bio puno sang lauric acid nagginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw adlaw. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ni regular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga magabuti ka. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
4: May DC. Mapalis sa mga buti ka.
7: Para sa libreng check-up, bisita halang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Wantiong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
2: May mga herbal tip, taga juice tip sa mga may amo na ang problema, sir boy.
0: Oh.
2: Like, you can have your tomato juice.
0: Kamatis.
2: No, 1 half glass, 2 times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate. Mm. While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
0: Ma-absorb na nan, oh. Mag-correct, no?
2: Di na ka kinahanglan magpa-opera.
0: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-klinika D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, ini siya kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa ka tatlo ang baldokramil. Ang lain pa ni, why kaga perform mayo, no? Kagahon, ginapakdol ka man sa kasawa mo, kay pigaw na ang imo sex drive. Kita ko ng imo prostate.
2: Siyempre, may inflammation nga gatabo mo.
0: Correct, no? Tiinitanan-tanan, ginakorek ni Klinika D3 Bio. Paano? Si D3 Bio may ginatawag lauric acid. May mga ara man siya gani, mga other chains or chain triglyceride like myristic acid and oleic acid. Ano ang ginaobra sini? Ang ginaobra sini, ginapanubo ang ginatawag nga 5A reductase. Ano niyang 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
2: ang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni amuni ga pahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa Clinica D3
2: ginakorek bio. Niya ina hormones.
0: Ginakorek niya ina hormone, correct na docramin. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni Clinica D3 bio. Pati si Manoy ginabuligan man para makaiwas sa
2: prostate. Kung palangga ni mo imubana nga layo sa amo nang problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painumon mo di tribayo. Pero kung hindi na palangga ni mo imbana, hindi na paim na.
0: Tawa.
2: Paim na di tribayo. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang mga parents nga may mga amo nang problema, paim na di tribayo. Para nang wala pa bla inakabalatean, sir boy, kung painumon na, kag ari pa yung pinaka the best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. nakainom di Tribayo.
4: D3Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulamas. Tapos magtrangkaso. Mag D3Bio ka ang D3Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3Bio. D3Bio. With physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3Bio.
2: Dugang ang mga health benefits kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio. Termina to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3Bio. Because ining mga probiotics, amo ning responsable nga himo sa mga nami nga hormones, mga happy hormones, Sir Boy.
0: Uh-huh.
2: Serotonin, dopamine, no? Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakitaan nga kaya mag-regulate sa hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo, ha?
2: Wala. Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health. Tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3Bio and probiotics. No? Grabe, git ang kombinasyon sa klinika D3Bio sa probiotics. No? So, di mo makita nga ang imo mood, ang imo mood, ang imo cognitive intelligence ganami kung gausal ka sa klinika D3Bio, Doc Sam.
1: Mm-hmm. Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamuan sa probiotics sa atong chan. No?
0: Mm-hmm.
1: So, ang klinika D3Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: No? Amo ng kabangdanan sa osteoporosis, no?
0: Mm-hmm.
1: Hypertension. No?
0: Mm-hmm.
1: Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone naganubo, kaya D3Bio may arasa sa ginatawag anti-stress activity, no? May arasa sa ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasa coconut virgin oil, Sir Boy. So malikawan naton ang stress kung naka D3Bio kita.
3: Why sang pinakasabad nga balay kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmi ka pinangakig, oh, gamo ang balay ko na mo ng asawa, abiri galuhin nyo na D3Bio. Kulang na sa D3Bio. Nga, ang D3Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun e nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagaparelax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, mm-hmm, gabuot si misis.
2: Okay. So inom gid D3Bio, kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinaing.
0: No? Tinaing, kaya.
2: So, damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan na ang akon nga ginabatsyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatsyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Number 1, hit music station. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Day 5 News FM, oras naton, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, dala kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-448-940. June 15, 2026, it's a Monday evening, mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Girili.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good ah. Very good ah. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga ka-K5, wala kita unta sa pag-remind sa aton gitanan ha. Nga sa subong nga panyempo, aton gin ibutang sa mas mataas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Kay subong nga panyempo, kabudlay magmasakit kag magbalatian eh, no? Aton gin pasiguraduhon nga makakaon kita sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para bakod lawas ta. Subong man ang

agaw. Isya siya mga ginatudlo gin nga rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang membro siyang panimalay. Gani aton ugalion nga maglimpyo sa aton palibot, silhigan ang mga kalugda, ang mga basura ay tipunod kung i-dispose sa saktogin nga halabuyan. Kagang aton panimalay, aton ginlimpyuhan, trapuhan tang mga higko na, la, silhigan aton na. Kagang aton gin nga mga cooking kag eating utensils, no? Aton gin ibutang sa safety nga hindi makamangan sang tanga, hindi makamangan sang ilaga, tiki, toko, damang, kag iban pa. Kayang ilalawas, kagang ilagin nga mga tiil, puno sang mikrobyo, puno sang mga kagaw. So ibutang tagin, especially sa gabi nga tulog kita, nagaginuwa gid ang mga tanga ho. Nagafiesta ang mga ilaga. Ginakamagan ang atong kutsara, tinidor, pinggan, yahong, baso, tasa, platito na, bandihado na to. Pagkabos na son gadlaw, igamito na to, ibutang tas bata. Butangan tas ang pagkaon. Din makantong mga kagaw nga dala sa mga gakamang-kamang kung gabi nga nagkatulog kita. Makanto sa aton sistema. Kamakaangkon din masakit kag balatian, especially si Bo, na nagbukas ng klase mga kakayfive. Ang ginikanan, padayon na sa pagpatumad sa ilang mga responsibilidad, sa pagsuporta sa ilang mga estudyante ng mga kabataan. Nagasalig ang kabataan sa ila pagkaon, sweldo kang iban pang kinanglanon nila sa matag-adlaw sa ginikanan. Di karon ko magmasakit ang ginikanan, karon paano mga kabataan, amino? Kag ang kabataan man, nagapadayon sila sa pagpaninguha, sa pagtuon para sa mas masanag ang buhas damlang nila, kag para malabot man nilang tagsa-tagsa nila ka mga handom sa pilakadlaw. So kinahanglan wala abiriyang ilayang health o kunikayong lawas. Aton gid pasiguraduhon kung gabi nga matabunan naton ang mga cooking o eating utensils naton ha, para hindi kita makangkon sa sakit kag balatian. Schedule gid, magbutangan gid oras ang pag-exercise o kung anumang pamaagi nga para balhason kita. Kaysa kada ilig sa balhas naton mga ka-K5, ginabuligan ta ang aton lawas nga maglawig ang kabuhi ta. Nga aman, tungod kay ang mga toxins kag ang mga deposito nga mga higko sa lawas naton, nagaupod sa kada ilig sa balhas ta. Isa ini ka natural nga proseso sa aton lawas sistema nga para maglimpyo ang pagpabalhas. So gani gibutangan gid sang oras o tiempo o prioridad ang pagpabalhas sa kung ano man nga pamaagi, ha? Kag hindi gid magkalipat mga ka-K5, likaw kita sa mga bagay o kung mga butang nga makahatag sa aton stress. Ginatudlo man ang stress nga isa sa kabangdanan kung nga nagasalaka ang blood pressure ta. Tungod sa stress, nagasalakit ang ulo ta. Tungod sa stress, nagakubakubang mga dughan aton. Tungod sa stress, madamo na nagkalatumba nga wala siyang pilas. Nagka-heart attack, nagka-stroke. Tungod sa stress, may mga cancer nga tulubo. Kung ano pa nga mga sakit o balatian, kalabanan, delikado kang makamamatay. Gani bantayan tagid ang aton kaugalingon mga ka-K5? Ilayo tagid, kag ilikaw tagid ang aton kaugalingon sa mga bagay. O liwat mga bagay o mga butang nga nagahatag sa aton stress, ha? Kag sa adlaw nga tanan mga ka-K5, pribilihyo naton kag oportunidad nga mag-inom gid sang DTX 500, ha? Ang DTX 500 mga ka-K5, amo ini ang importante nga suplemento sa aton panahon. Kay tungod mga ka-K5,
nagabulig kag mapisan ini magpangita sa mga toxins o kung mga higko sa sulod sang lawas ta. Ginatoltolya kundi nagapalanago ang mga toxins. Ginatoltolya kundi nagapanago ang mga higko sa lawas naton. Kaya ang mo gininig isa ka mayor nga rason nga ginatodlo. Kung nga nagamalasakit kita kay nagamalatian tungod sang higko or toxins ha. So ang DTX 500 wala pahuway kag mapisan ini mangita sa mga toxins nga susara sa aton sistema. Ang DTX 500 mga ka-K5 ginabantayan niya man ang aton nga blood sugar. Kay man delikado kung magtaas ang blood sugar mo makaangkon ka sang diabetes. Kag kung may diabetes ka madamo sang komplikasyon, sakit o balatian nga pwede ka matay. So gani aton gid inumon ang DTX 500 kay stricto ini siya. Stricto siya sa pagbantay sang aton nga blood sugar. Ginabantayan niya gid ngini maglapaw sa level ang aton nga blood sugar. Kag in caso lapaw sa level ang aton nga blood sugar, ginapapanaog sang DTX 500 mga ka-K5 ang aton nga blood sugar kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Normally, ang aton lawas may insulin na ini. Nagapagwa sang insulin ang aton sistema sa tiyon nga kinanglanon nga iproseso ang aton nga sugar o kung ang aton nga mga blood sugar into energy. Sa kada pangilay naton, sa kada kadlaw naton, sa kada giho naton, kada kumpas ang kamot naton, tanan nga nagagiho, tanan pati ang paginhawa kinanglan sang energy. Kinanglan sang energy nga kung sa diin kinanglanon ang insulin sa pagproseso sang aton sistema nga makonvert ang aton nga blood sugar into energy. It so happen ang natural nga insulin sa aton lawas hindi sufficiente o kung wala nagapangsyonar ang iya mga pagproseso, that's why nagasaka lang aton nga blood sugar. Ang DTX 500 amo nagabulig akto mga ka-K5 bilang insulin sa aton lawas. So gani saranggid ka mahilway sa tawag naton nga pagtaas ang imo nga blood sugar o kon makaangkon sa diabetes. Hilway kita nga hindi kita makaangkon sa diabetes. Kag ang DTX 500 may panakot nga ang palaya extract kag super antioxidant nga halin sa tubo. Ang isa pagkain nga ginatudlo nga rason kung nga nagabalatian kita kag nagabalasakit tungod siyang free radicals. Ang free radicals ara lang sa palibot naton. Everyday nagasulod sa aton lawas kag ang aton selula amo ining nagakombati mga kakipay. Amo ini sila nagabato sa aton nga mga kontra nga mga free radicals. Karon ang imo free radicals mahina mga ka-K5 ang imo nga sistema sarang ini lupigon sang mga free radicals. Pero ka naka DTX 500 ikaw tungod kargado ini sang super antioxidant. Matagaan sang duga nga persa kag kabakon nga para lutoson ang mga free radicals nga tuyo gid maghalit sa aton sistema. Once mahalita ng aton sistema sa mga free radicals, magresulta ini sa paguba kag magahulog ini sa masakit kag balatian. So kampiyon gid mga ka-K5, buenas kikita nga available gid sa halos tanan nga mga butika kag farmasya sa aton palibot sa aton lugar. DTX 500. Nainom ng Mighty She? Mga ka-K5, uso naman trangkaso sa buong. Sipon kagilan na tungod ini sa klima naton eh. Ang klima naton nagaulan, dugay-dugay mainit, dugay-dugay matalithi, mabugna mainit, dumiksklada mga ka-K5. Subong nga panimpo, pabakod-bakod niya. Pabakod-bakod, resistensya, kag-depensya.
Kinanglan sang lawas naton dugang nga bulig sang vitamin C. Kag kung vitamin C ang paggamalan, ang aton gid masaligan. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Madasig say absorb sang lawas. Kag kada kapsula sang Mighty C parehas lang ang nagkaog ka sang pulo ka orange mga kakifat. Kadasig say absorb sang lawas sa liwat. Kag kun mo chilingon mga ka-K5, madasig man siya maghatag depensa kag kabakod bilang resistensya sa aton lawas nga hindi kita magkahilana trangkaso sipon ubo kag iban pa hapo, asma o kon allergy. Sa kada adlaw na itong paginom sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, naghahatag ini sang dugang nga elasticity o kon kabakod sa aton ugat, daw elastiko lang. Layo sa tastas, layo sa bugto, layo sa tumba nga waay siyang pilas. Kag sa kada adlaw nato nga pag-inom sang Mighty C, naghahatag ini sang dugang nga kalam sa aton immune system. Ang immune system naton amo ini mga soldado, mga army sang lawas naton nga nagabulig gid depensa sa aton sistema. Kag kun ang aton nga immune system mango mga ka-K5, dali kita makaangkon sa sakit kag balatian kay ang aton nga immune system kung mango hindi kakilala sang bakterya. Kung kay siya maagi pa sa tubangan niya jirili, niya good morning, immune system, mambasa bakterya. Ano tani na? Din gani ding imo baga? Harap lang siya na na daw, oh, baga na na na yun. Mambalang kagaw, thank you. Ah, you're welcome. Pero kung nagainom ka Mighty C, alam ang imo immune system. Wala nagahatag kumpiyansa niya. Dulain turanto yao. Dulain landong yao. Dulain ang giho yao. Abi-abi sa putihan niyo. Balangan niyo. Kagaw na. Huwag siya gahatag kumpiyansa sa mga kagaw, mga kakifay. Dayon nila kasaputi siyang kagaw. Nga hindi gin makapaghatag kahalitan sa atong kayong lawas. Kinaglano naton mga ka-K5, mga nanay, kag tatay. Everyday, Mighty C. Kag sa mga kabataan, nagsugod na gin ang halos nga mga eskwilahan, private and public schools, mga ka-K5, sang ilang pag-eskwela. Di ara na nagsinamuay na sila. Sa isa ka kwarto, 30-40 ka mga kabataan nga nag-alulupod, mga ka-K5. Sari-sari ang panimalay ang ginhalinan. Sari-sari man ang pagginawi siyang kada pamilya. Para sigurado lang ginya kita, yung bata nato niya protektado sa tiol sa pag-eskwela nila. Painumunta sila siyang masaligan ng proteksyon kag-resistensya. Mighty C, syrup for kids.

0: Alas 10 alas 10 mga K5 ang oras nato. Tanawunta na yung weather update sa mga gabi-abi. Jerilyn, ano weather update na? Yes, lo, mga K5 weather update na ton. Ginalauman nga mag-experience sa nga mapaang panahon. Ang pila ka mga lugar sa sidlangan nga bahin sa nga Visayas kag Mindanao. Bangod sa epekto sa Easterlies. Sunod sa pag-asa, ang Easterlies ang nagadala sa mainit ka panahon sa Eastern Visayas kag Dinagat Island, subong man sa Surigao del Norte, Surigao del Sur kag Davao Oriental. Apang posible sa gihapon nga maka-experyensa sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan kag pagpangilat ang nasambit nga mga lugar. Ang nabili naman nga bahin sa nga pungsod Pilipinas lakip na Metro Manila ang maka-experyensa naman sa maayong nga panahon sa aga. Apang sa hapon kag gabi posible na nga posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto naman sa localized thunderstorms. Wala sa gihapon may ginabantayan o kung nakita nga low pressure area ang pag-asa. Apang pila ka mga weather agencies sa iban nga pungsod ang naka-forecast na asang posibilidad nga may magatuhaw nga LPA sa Guam kag Marianas Islands sa Miyerkules tobto Biyernes. Mayo naman nga panahon kita buwas sa aga diri sa Negros Occidental apang sa ugto tumtob sa kagahon o kung sa kagabihon. Posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bago naman sa epekto sa localized thunderstorms. Temperatura sa kagahon ang yara sa 26 degrees Celsius sa kag 30 degrees Celsius naman sa ugto. Okay, tindaw, so far so good, mga kakifab, ang aton klima. So far so good, ha? Wala man bagyo, wala low pressure, ti Easterlies, Japon. Easterlies, ti amuning init nga hangin nga halin sa Pacific Ocean. Nga nag-ilig pakanto ni Saturn, dream direction niya gin sa Pilipinas, eh. Ti moisture ini siya. Magadugang ini sa kapaang kagalom, magahurma ini galom. That's why nga lapta-lapta nga pag-ulan ang aton ma-experiensyahan. Matalithi, mabubutudo, dugay-dugay, pila ka minutos, mauntat, malinong, mainit na naman. Doamo na lang aton nga pattern subong. But base sa aton nga balita from pag-asa, may mga nakita ng ibang nga mga weather agencies from other country nga posible nga may mahorma nga mga low pressure area o kung initawag naton nga LPA. Kaya kung may LPA, may posibilidad nga mag-develop inisi siya ka bagyo o kung tawag naton nga mas kusog nga pagbubus ang ulan nga may dalang hangin oh, or bagyo. Okay. In short, bagyo ah. Nainom ng D3 ba yo? Nano ni do sako linugay haw? Do sako linog-linog ni haw? Pag sugod sa Mindanao todo, may mga... May mga linog-linog kita nga mamatyagan, ho. Di siya Iloilo. Miag-aw bla, miag-aw charge na halitan bangod sa nagluntan nga linog. Aba, galikan. Ano niyong miag-aw ni? Ginkumpirma siyang provincial government sang Iloilo nga nahalitan ang miag-aw charge matapos nagluntan ang magnitude 4.7 nga linog sa Antique. As Antique, labot pa sa Iloilo, ho. Asang kagabi ni niya, Hunyo 14. Sa post sang provincial government sang Iloilo, sa ila opisyal nga social media page, makita ang naglitik ang nagtiphag ang pila ka mga porsyon sang simbahan. Natalana na magapanulong ang mga opisyal kag engineers gikan sa National Commission for Culture and Arts kag National Historical Commission of the Philippines, agud maghiwat sang post earthquake inspection. Inspection sa simbahan. Temporaryo anday nga ginsira ang simbahan para sa safety sang publiko. Madumduman nga ang Miyagaw Church ang kilala bilang isa sa UNESCO World Heritage Site. Una nga ginatukod ang simbahan sang tuig 1731 ba? Kagindiklara ini kay St. Thomas of Villanova. 1731 panigaling simbahan sa Miyagaw. Pila na katuig, Ben? Ay hala, lapit na 300 ang edad sa simbahan. 295 years na jirili. 295 years old ang ining Miyagaw Church galini. 1731 sa ginhimo according sa report. Disumbong tuig 2026 nabi. Di minus mo equals 295 years, mga kakifay. Witness gali ni ang simbahan sang pila ka ni libo na kag hindi na maisip nga mga kasal bunyag kag patay dirili. Ginamisahan nga mga patay di na maisip libo-libo na ino. Pila naman ka mga simbahan ako mga kabataan nga ginbunyagan dira sina nga simbahan. Pila naman nga magaging kasal nga naga hiwat ako nag dira sila nagpakasasin ng simbahan na 1731 mausus ah. Maghambal ka lang guru sinmil kakasal sobra. Witness man ng simbahan gali isang chimpo katsila magulang pa ni Kirishal gali ya. Witness man ng simbahan sang ining mga insects sa una nagkanto diri sa aton. Pag-abot sa mga taga-France, mga British nga nagusto man mag-colonize sa aton, witness ni galing simbahan ni Arina ni. Ining simbahan, witness man ni siyang World War II sa pag-abot sa mga Hapon nga nagsakop sa aton. Sa pagsakop man sa Amerikano, sang, after sang Katsila, no? Damo nagigali, no? Siyang ining ano ni. Tapos why nga ang mga materialis ni kagang history ang ginatagaan gin siyang importansya kag value. Kay diri ini ang nagasandig ang aton yung history man mo. Naging party siya sa aton history, especially sa Pua Iloilo. Okay, ah. So, subong mga ka-K5, ang aton gin subong niya opisyon subong. Proteksyon lang kita nga proteksyon. Depensa nga depensa. Hindi lang tayo mag-upinsa. Depensa lang tanay. Pero kung nakainom kita, di tribayo. Depensa kag-upinsa sa kagaw. May depensa kita tungkol nagainom kita di tribayo. Batok sa mga kagaw, batok sa mga fungos, kag ilabi naging virus. Depensa, may depensang lawas ta. Kag may ofensa ang aton sistema, kung may ara kita sang nitribayo nga pundo sa aton lawas, batok sa mga virus, mga kakifay, ha? Ang virus, hindi malaglahugan. Mas kusog sa jirili sa mga kagaw mo. Kag mga bakterya, kay man ang mga bakterya kag mga kagaw, may mga bulong na ni sila ya, no? Injeksyonan ka lang o kung mainom ka lang siyang kapsula, kung na, ano na, mga tabletas na. May ara yan nga mampawan ka lang na yun. Ang virus siya hindi, kabalan niya nila. Maskan ano pang inom mo siyang antiviral, kung makakagat na siya gani sa aton sistema to. Hindi basta-basta makakas ang virus, mga kakifag. kakadasig sang iyaya nga pagpanghalit, no? Kung mahlitan yung aton sistema, dasig mang magnubo ang aton yung lawas kag makaangkon sang sakit kag balatian, kag pwede kamatay sang isa ka tawo mga kakifive, no? Amo ina nga klase ya sang sakit halin sa virus mga kakifive, nga dapat tagid niya nga dipensahan ang lawas ta. Kay isa lang yung kabuhi na ton mong kontrata di makita, oh. Virus. Pero kung nagainom kita D3Bio mga kakifive, ang virus, hindi siya makatigayon panghalit sa aton sistema. Kay una bes ang panakot sang D3Bio extra virgin coconut oil, amo ining nagahapin, amo ining nagaputo sa mga selula naton. Kay ang pagsulod sang virus sa lawas naton, usoyo niya ginadayon. Pangitao niya ginayang virus, kag ukuba niya dayon bla. Daw kalimbawa daw bitik sang ido. Ang bitik sang ido maukob gay diri mo, ha, kay para makasuyop sa dugo bla, kay para padayon sa buhi. Di mo man ang virus, daw bitik yang kalimbawa ya. Pagsulod sa lawas ta ukuba niya ng silulat, ha. Ah, tanan nga aras sa sulod sa silulata, suyupo niya diriling. Ang silulata, patay, siya magbabaskog sa kaitangan nga persa kagabilidad sang aton silula, magasaylo sa iya. Ang isa na dira ang aton silula, abilidad sang silula naton, is natawag nila nga cell division. Ang pagpadamo sang iya nga silula, bla. Di kung masaylo na na sa virus, no, sarang niya maduplikar ang iya nga lawas, ang virus. Kada isa nga na-duplicate ito, nakopya ya, mang-uko ba na sa kada virus, sa kada silulama? Kag amo ba ng himuon? Rason nga dasig maglapta ang virus. Rason nga dasig mag-nubo ang aton resistensya. Kag dasig kita magkaangkon sa sakit kag balatian. Kag dasig man mapatay sa katao, tugas ang virus. So pasalamat kita kay May D3Bio ang unahon ginaton sa kanan nga adlaw. Amo gid ang paginom sa D3Bio. Kay in kaso makasulod ang virus, hindi sa katigayon ah. Hindi sa katigayon panghalik kang makaukob sa silulata. Kay hapinan sa D3Bio ang aton silula. Kag wala labon sina may vitamin D3 nga nagahatag dugang nga kabakol kag persa sa aton immune system, nga para kastiguhon ang mga virus nga nagsulod sa aton sistema. Adlaw-adlaw, inom kita D3Bio, DTX500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy. Saranggin mamakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Kantula ka mo sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, kang iban pa. The Generics Pharmacy, ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantula ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon, ha. Libre, wala sing bayan. Okay, sige. Let's go to work, mga ka-K5. Oras alas 10:13 na. Tawag na ka mo sa aton nga hotline, Storyata. We can talk anything and everything under the moon with clouds or without clouds tonight. Pwede na ka mo katawag parte sa mga problema ninyo. Problema sa relasyon, problema sa negosyo, problema sa tupadbalay, problema sa imo nubya, sa nubyo mo, problema sa imo kerida. Ano nga klase problema na tanala? Problema nyo kwarta? Tawag ka mo de. Mga Tagalo. Hambal ko tawag lang. Kung problema nyo kwarta, tawag ka mo de. Ari may matawag problema guro kwarta ni. Dali lang ha. Sabton dami. Dali lang. Problema mo, kwarta?
1: Hello?
0: Di preste. Mayong gabi na, sino ni?
1: Si Jerome, no?
0: Rome yung gabi na Rome, ah. Nainom mo na toto, Jerome?
1: May PCR.
0: No, kalayo sa tingog mo toto, Rome. Ah, pinaya lang radyo mo, Blanay. Ah, pinaya lang radyo mo sa cellphone ka lang concentrate, Anay. Ah.
1: Okay, okay.
0: Ah, sa din ka ka panawag?
1: Sa Bacolod, no. Mansilingan.
0: Ah, Mansilingan. Oh. Pila na edad mo, B?
1: Sige nga lang, ano mo? Ulaan mo lang.
0: Bawa mo ginag, wala ko matunan, magpakot lang. Oh, hindi ka go... Ah, dyan ay kablaki na medyo galayo ka, galapit ka slipono. Ang imong telepono that will serve as your microphone sa aton programa. So that's why nga ako nga request nga kung palapit ka sa telepono, mas klaro. May ida na yung tingog mo sa radyo, kaya ang imo telepono, mabatian mo ba ng tingog ko na kag tingog mo, ha? Okay, para hindi tayo mag-feedback, kag mag-confuse mo. Okay. Sige, Roma. Siguro kung papakot mo siya kung ang edad mo, huwag ka pa man guru maglapaw sa scene. Ah, sakto ko ay, no? Sakto ko. Okay. Ano malagad na si mo, Toto, Jerome?
1: Ano? Ang subong balalo na, ang kabalo ko tao, yung ginano bro sa, ano, na napatay ito bro sa Ateneo ng mga player.
0: Ah, oo. Ito mga basketball player. Oo. Napatay ito na lumos.
1: Oo, tapos Nigeria, Blalawaw.
0: Ang ano, ang ano?
1: Taga Nigeria, to di bala, duwa sila to, no?
0: Ang Nigeria, oo, oo, oo. Ano ko, no?
1: Kamunaganilo na ang Ateneo, Blalawaw. Eh, sakto ba yan, no, na subong lang sila yan, naghambal kaya sa, ano, na, itong kasagsagan to na,
0: Gahinay, gahinay, tingog mo. Ano nang tipono mo man, gahinay, gatuno?
1: Amo ko na sila kasi automatic na lang.
0: Ah, hindi ahilis lang gubaon na ginaya. Oh. Ano, sige, sir. Go ahead, sir. Kaya ka pamati ko. Ano ang imo nga gusto ihambal nila?
1: Okay, ay... Sakto ba ito na... Ano kasi ang gusto nila sa nanay ni... Tagadapa na namatayan.
0: Oo.
1: Siyempre, ang gusto ng mami to na namatayan, yung ano bala, kung ano bala na tabo sa bata niya na ano. Kasi wala, talas na subuto, wala, nakikiya na kung ano bala na tabo.
0: Oo.
1: Ano bala na gusto, ano bala, matuod po na. Kasi siyempre, nanay ito, siyempre, ito ba subo, ma'am?
0: Gani, no? Okay. So, anong punto mo, Sir Amot Ateneo? Ang Ateneo, mag-ulang nagpagawa sa ilang mga statements? Muna?
1: Nagpag-ulang ito, pati yung mga player, no? Hadlog na mag-handal pala na, no? Ano? Nagi sila yan, ano? Diba nakita mo sa Facebook to nag-meeting sila to nag-ano, kung nakita mo to lang.
0: May ang pagkalunod nila na nakuhaan siyang drone shot sila, li, ng drone lang na nakuhaan video siyang drone. Samtang nga ginaguyod sila pakadto sa manabaw ng porsyon sa dagat, hasta makalabot sila sa kilid na gin, no? Ginatuwangan siyang iba nila nga kaupo, no? No? Makita siya video. May drone footage, no, nga ginpagwa ang otoridad sa June 11 ang aktual nga rescue operation sa pagkamatay ini siyang basketball player sa Ateneo, no, di Manila University na si Divine Adili. Amo ni guro si Divine Adili, amo ni siyang negro.
1: Amo ni siyang negro lang sa Ateneo.
0: Oo.
1: Ang first
0: Sang June 8, 2016, nasawi si Adeli upod ang 19 anyos nga si Rene Clerk Batterbonya, no? matapos na lunod ha samtang sa isa ka team building activity sa Dipakulaw Aurora, no? So team building is a group activity na, no? Tia group activity. So team building eh. So ila inang tuyo sina is to enhance ang ilang karakter kang ilang attitude towards the team na kung paano pagin sila magbakod. It's part ng training ng team building eh. So amo ni no why ma why gin masaysay kag wala kita kay balo nga nalunod ni sila according sa aton nga initial nga nabatian may mga portion sining dagat ini diri sa may Aurora nga ianuron kabla dalon ikaw sa madalong nga bahin sang dagat tungod sang current sa dalom especially kung taob taas or high tide. Ha? Why ka na, Jerome? Oo, nga problema ko sa ngimo yung telepono kay nag-on and off ang tingog mo. Tiyan mo ina ang inisyal na ito ni Baluan nga according sa mga pahayag at time, may mga portion nga kung magtaob gani, may mga kuryente, bla, kay tungod open siya na di mo. Ang Aurora, di nagko na di balod. So, isa sa mga gina-mention to, nga part sa ilayang nga mga pag-training abi, is amuni blado malangoy ka kung ano nga arakas tubig, blaguro. No? So, wala sila sang safety measures sa pagpatigayon sini nga mga exercise o kon pahin sa ilang at team building. Nga wala nila guro matisipar nga sa sining porsyon sang dagat nga once magtaas ganing tubig ang kuryente ka kusog anuron ka butungon kay pedalom kag anuron ka sa madalom kag mabudlayan ka magsaka magbutwa kay tungod ang kuryente among nagabutong simo sa padalom kuryente sa tubig. Oo. Jerome?
1: Hello?
0: Yes, go ahead. Nabatian mo ang hambal ko?
1: Pagdating ako lang. Klaw, ano lang, malinaw lang, malinaw. Clear lang, clear.
0: Ikaw ding hindi clear. Oo. So, ano, anong point mo, sir? May ginatago ang Ateneo?
1: So, ang muna bala, lo, do, ang feeling gusto lang bala ng ano, do, mabalo, ano, kung ano gibala na tapo kung ano na tapi ang kusto ayo maghambal supong na naghambal
0: kay kamalokati this is legalidad na nimo number one ang Ateneo may gina proteksyonan sila nga institusyon may gina proteksyonan sila nga imahin no so hindi sila magpagwas ang official statement nila ma ginapasigurado nila nga balansi kag hindi mapiktuhan ang kunano man nga hitabo ang ilang imahin no so mahulat lagi kita siguro sang official nga pahayag base sa investigasyon amo wala naguro nga aton hindi tani sila mapilit kay ila na iya pribilehiyo yang nga mag plaster sang ilayang side kun ano natabo pero but as of now na may arang guru yes ang ano sini ang salapton ining grupo ko nagpatigayon sining team building no so klarohon pa ni depende ni sa nanay kung magpasaka sa kaso kag para ma kun ano ma plano sining sa pamilya no. So, ulat-ulat lang ta. Ulat-ulat lang ta, Rom.
1: So, gani, sana maano lang, maano tong justisya, kung ano pala nga, para siyempre yung nanay, hindi man pala, ano, siyempre, ano, ang sakit, di ba?
2: Hello? Eh, sino naman, Lord?
0: Ara na natin, hindi naman na natin, mabalik na, be, no? Tiyan mo lagi na, be, tiyan lang, alat na siya panggapuson, sila tanan. So kinanglan na maging kalmado naman. Ara gina yung sakit. Kita, tanan kita di man gusto na natabo na mo. tanan kita hindi man nagusto kag even ang ilang mga kaupdanan kag ang nagpatigay sa team building wala man ni siyang tuyo nga matabo ini. Hindi naton kontrolado ng sitwasyon kung nga natabo ini kag may mga rason gin man. So kinaglan ang the best thing is mahinahon ara ang emosyon. So kinaglan kontrolahon gid kay hindi ni madala sa emosyon lang. Ara kita da sa simpatiya sa Balatyagon bilang Iloy. Puti kinaglan naton nga mag-control lang ina hinay lang, dandahan lang kay maklaruhan gid ini. Kung hindi, ti siyempre kung di kumpormi ang Iloy sa investigasyon nga pahayag abi sa kung diin man nga ahensya, pwede mo siya makakadto sa aton nga husgado para makapangayo sang kunano pagin nga pathag kaglaruhan, maklaruhan siya. Okay?
1: Para matagan ng balaluaw, ang mugil lang na ginapangayo sang tanan, matagan kung ano ginatabo na ano, para ang mami ni ano to ni Dabaw pala yung player maano pala o maano kitsa ma
0: amo ano yung, amo gani na gina-explicar ko si mo team building ni team building kada mga grupo gina-enhance na nilang relasyon nila kada tag isa sila da nga mag-work sila as one a team is a group of people working together to achieve a common goal. So amo nang ila gina-develop, no? Nga mag-isa sila ka espiritu, isang ilang balatyagon pangunahuna towards ilang katuyuan sa mga hinampang nila as a team. Now karon isa sa mga ila activity amo ning team building. Nagkadto sila sa dagat, naligo sila. Karon kay hindi man niya sa taga-dira sila ya, kay taga-Mindanao man niya si Matirbonya, no, kay hindi man na taga-dira si Divine ni foreigner ni, nagbaligo sila ya, nga way sila kabalo, nga according sa mga locals, sa mga taga-dira, nga mga tao sa palibot, sa dagat, nga kung magtaob gani, ang tubig may kuryente, may currents, bla, kay kumu-open si kuno, no, nang tubig sa dalom, daw ginabutong ka pa'y dalom. Kaginadala ikaw sa malinaw kung madalom ka porsyon sa tubig.
1: Ang muna sila daw, daw may whirlpool, tugal libot ang tubig. Graba yan.
0: Ang muna gani ang currents, gani na, daw ginasuyop ka bala.
1: Okay.
0: Bisan ano mga paninguha, tungod current, tubig niya mo. No? Miserable ang volume sa tubig sa Pacific Ocean, bla?
1: Ang dalong, Melo.
0: Hindi magiging sa dalong, kundi ang kuryente lang daw kung kita mo ng suba. Ang suba, kundi nag-ilig siya. Daw may ilig man sa dalong sa dagat mo, may nag-ilig man, bla? Ha?
1: May kuryente dalong sa dalong.
0: Magambal ka kuryente, current, bla? No? Ang current, o kung ang persa sa tubig sa dalong. Hindi na current niya nga sa puste, hindi niya.
1: Kala ko pala dulo yung kurente, pala sa puste. O,
0: hindi na mo. Ang current, ang kung baga pa ang persa sa tubig sa dalom, no? Current, no? Ati okay na, sige mo latulat lang ta. Kaya ti siyo, party mo na ina, natabo. Ati mo lang nagaling, wala na yun nagbasta ang pagwaan ng atineo. Kay mag-consulta pala sa abogado. Istoryahan pa na nila na it takes time. Puti, amo na bala, nga hindi man naton, wala matusang sa ila to, nga gusto matabo to. So, amo lang yun nabi. Ara kita na sa Balatyagon, masakit kang masubo sa bahin sa pamilya. Pero ti, amo na ang sistema eh. Nga ang Ateneo, mag-consulta, ginaisa sa abogado, kay base, nga, kung may mga teknikalidad sila, anong ila pagsabat? Kung wala gin man, anong ila himuon? Amo na maggiho ang kumpanya o kon ang isa ka institusyon.
1: Sige, basta ma.
0: Ha? Away na, away na. Sige, Rom Domidyo, problema agin ang imo silpon. Guro na no, ang tuot ang imo silpon, no, kagimin ni Guro Lumos, Guro na yan. Ah, why ga gano ka ga hina ka sun gul prima to do sun mahina ka naman. Aka gini punga punga silpon mo. Ah, sige ram, okay. Ah, wala ka nagin, hindi ta nagin ka matian. Sige, pasinsya gina, okay. Anyway, so muna mga kakifay, ha? Note, ha? Ah, nakuhaan galing siyang ano ni drone footage mga kakifay mo. Samtang gina-rescue ni sila, out of way na, ginabutong sila pagwa kung pagkanto sa Nabaw. Kamalukan sa una, may nakaagi matasina mga kakifay, naka-witness kita. Nga daw ginaanod, kamla. No, gusto mo magkanto sa kilid sa kay Matakas ka na, nagapataob gali. Pinsar mo, nagapalapit ka sa kilid sa dagat, kay gali, nagapatunga ka. Hindi mo yan, unlike sa suba, yan nga makita mo na yan ang kilid, ang pangpang mo, di ba? Ang dagat yan, makita mo lang, isa lang kadireksyon na to sa gusto mo magtakas na. Put, the more ka nagagusto maglangoy pakanto sa takas, the more kagaling inaanod palayo yan, kag pag-keyboard ka na lang. Nga pag tungto mo, stiil mo, huwag ka na sa may malapakan yung balas. Kaya ito ka nagaling sa dalong nga bahin. Nga kung magtao, galing nga kanto nira ang kuryente. Ako na nga ining persa sa tubig. Dira galing gagi. So mo ni natabo mga kakipayb sa Aurora. Sa Aurora ni Aurora. Di open sea na dahi, no? Ang tubang na naisa Pacific Ocean na, lagko balon na da. Di mo tong report according sa mga locals ko, no? Di mo nang sitwasyon sinang klase sa dagat. Okay, at ikaluoy man, mga ining mga kamataan ni do, ginaay ni sila nga mga kabahin sa PBA? Inanunsyo ni Criminal Investigation and Detection Group CIDG Director Police Major General Roberto Morico II na iimbestigahan nila ang pagkamatay ni Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili bilang posibleng homicide at paglabag sa anti-hazing law. Si Amonik ang ilang nga ginatumod yung homicide o anti-hazing law. Si Amonik na siya nga gintunananay siya nga tineo. Kung anong ano ni official ining team building, may angot ni bala sila yung team activity. Homicide, may hungod bala nga naghihimo sini sa kamatayo nila. May ara bala siyang hazing. Inagparyas bala sa paternity bala, magsunod ka sa paternity, may bakulay bala. May mga amo sinag-klaseng initiation mo. Initiation ni bala, kung it's purely a group outing lang ni sila. Nag-outing lang ni sila kay nagsinadya, nagpalaligo lang ni sila. May ara bala nga hazing ni binakulay. Kung may ara nga somebody nga naglumo sa ila. Nga gintumok sila pa'y dalom, part sa ila inisisyon o kung may ara sini nga inisisyon gima natabo. Amo ini ang ginaimistigaran sa nga CIDG nga posibli ko no homicide o kung paglabag sa anti-hazing law. Okay, ti amo na may gagawa man niya nga naligo sila, ti may kuryente ng dagat nila, kusog ang kuryente na anod sila, nga daw ginasuyop kapag dalom. So madamo sa mga istorya nga nagatabo o kung aton mabatian sa mga balita, that's why nga ihatag tiyanay ini ang bagay sa mga aton otoridad sa pagdugang nga pag-investigar nga para maklaruhan kita. Okay, another caller sa linya. Hello, good evening, mayong gabi na. Hello?
3: Hello, mayong gabi.
0: Yes, sir, mayong gabi man. Oh, sino ni Baliog?
3: Hello, mayong gabi.
4: talaga mabinay.
0: Ah, siya mabinay? Sino siya ni Boy?
4: Itilo.
0: Ah, si Shani Boy, Jiriho. Shani Boy, musta Shani Boy, nainom mo na?
4: Ay, ulos niya, Jilolo. Ulos, Jilolo.
0: Ano na nainom ni Shani Boy?
4: Ah, Litribayo. Okay na.
0: Ah, tig, good, good, good. Okay, ah, sige ah. Kamusta man ang tiyempo, subong sinyos mabinay na?
4: Ah, Jiriho, okay ba na? Okay ba na? Gawlan ko lang ginagmay,
0: Tawa ang panahon. Okay, okay, okay. Sige. Anding ka na yun sa party siyang maminay, Boy?
4: Ari ko sa Barangay Digbasan.
0: Ah, okay, okay. So, mayor ni siyang dalan, lapit ka sa highway?
4: Oh, going to Bayawan.
0: Ah, okay. No. Bayawan, tapos yung Bayawan, Bayato.
4: Lang.
0: Ah, abi ko na siya, nandiyan siya by 1, by 2, by 3, by 4.
4: Ah, kung tanta ba, by 2, tigbasay naman eh.
0: Ah, tigbay 1 mo, 1. By 1, by 2, by 3. Anyway, sige siya ni Boy. Yes, Boy, thank you kay nakatawag ka. Mayo kayong makaistoryahan na kita. Pirmi ko lang mabasa ang mga message mo kang mga komento ni mo sa text, no? Ah, kanabi. Ano tanding to you, Taboy?
4: Yelulari lang, oh.
0: Oo.
4: May part lang ko nga i-share sa Tabilugan, nabi nga nagpaminaw ka ron.
0: Yes, sir. Go ahead.
4: Ni Yelulubang away ni Italian kag ni Cayetano.
0: Oo.
4: Gamal ni Guru ni Jilolo, di ba?
0: Ah, sige, may mati lang kami yan. Ay, paano ka nakambal sina?
4: Adi, sako na lang.
0: Yes, yes, yes, so, oh. Yeah, go ahead, you have the right and the privilege sa imo yung pangunahuna kang imo opinion. Okay, paano ka nakambal nga ining away ni Cayetano kang ining ni Gatchalian sa bilang okay. Kunsino ng sinid president sila? Isa lang ini ka palagwaon o kung dramatize lang eh. Paano ka na nakahambal, Abi? Sa ano nga punto, Abi? Asa ni Boy?
4: Sakon lang. Sakon
0: yes,
4: lang
0: yes. Mo. Oo. Sige.
4: Ordinary yung tao, di man ko opisyal, pero isa lang ko nga butante, bro, ang pamangkot ni Lolo. Nga ang sige sila away, wala man punto. Ang pamangkot, nga si Sara Gilay, sige, kuti-kutihon ang istorya na daw problema sa Pilipinas. May linog pa sa Mindanao.
0: Ah.
4: O ano pa na. So, si Sara Gilay, kutihon ay sa mga opisyal sa senador na daw di maintindihan ang pamangkot. Ang tao, ginapatalang nila. So, intoon lang tao. Tao, nakitindi na kung ano. Arin lang, akong lang istorya.
0: Ah, sige.
4: Nga, mga tao, dili mo liok sa people power na lang. Si Can Marcos na ni.
0: At
4: Marcos, natumba na sa people power. Kasi, amo paning ilang himuon ka sa si Can Marcos. Wala nang diretso sa utok ni Marcos Jr. Ay, si Sara kung ilang birahon. Si Sara, gapay po yung malang. Dulo?
0: Correct.
4: Ano man yung mga senador ni Manu ay problema sa katawahan. Ang ilang problema ng mas mabisto sa plan control nga issue.
0: Oh, isa pa na dahil isa sa mga natanaw na yung flood control. May mga internal kaga international nga epekto ini ko in kaso giman si Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte is leading sa mga survey. Sabi sa din nga survey, base sa agis ang iamay, daw nagapabor ang tao sa mga Duterte. Nga uyon sila sa mga gusto sang Duterte sang style abis ang panggobyerno, no? Pagpalakad siyang gobyerno. May araman hindi kao yun. Pero base sa ilang survey, taas ang porsyento ni Sara Duterte nga pabor sa iya yung kaso ginman magpresidente siya o kung magpadalagan sa presidente sa 2028, naku ang chance madaog siya. Karon kung madaog siya, boy, sagwa tanay una. Ang Pilipinas nakaposisyon sa diri sa Asia nga sentro sa tawag naton nga commercial trade, no?
4: Okay.
0: Ang China kag ang Amerika ginaway parte siya kung sino madominar sila, no? Te ang Pilipinas nagatubang sa China nga pwede di makaposisyon ang Amerika, no? Ari din ilang ang mga missile. No, di siya panada karon kung mga Duterte magdaog. Hindi di kaplastar ang Amerika. Hindi di kaplastar ang Amerika. Disadvantage sa Amerika. No? No, amo ina ang ginatanaw dira. Nga ginagpalibutan nilang China. Para nga ang China hindi na maka-expand sa mga gunanod ang gusto sa China sa region. No? So nagabantay ang Amerika. Karon, kung ang Duterte magpungko, pilakadlaw, in kasyo giman kung matabuin na, ang mga instalasyon militar

0: si Sara kay nga kung si Sara magdaog wala sila may mo kay ubo sa tanan arin lang o oh, ang sistema money
1: sige money. sige
0: kung himo ora ni Marcos ang sistema nga ang nalagi silang amay mong yapong may tabo karon kung siya gusto sila pag gusto sila kay si Sara din nakalagan kandidato kay impeachment na siya amo na ilang gilagas karon si Sara nga impeach pro ay ambot daw lima chilean ang utok sa Marcosis ni karon.
1: Kaya ang isa lagi direksyon nila hindi sila gusto sa kay Duterte. Amo wala nang direksyon da. So kapangita sila pamaagi nga hindi sila gusto kay Duterte. Galing ang question. Kadamo siyang tao nga gusto kay Duterte. So the more nila yang amuning batano sa mga tao yang mo si Duterte mo si Sara. Ti si Sara nagarepresentar ka gusto sang tao nga siyang masunod nga presidente. Damo abi ba si Sorbi mera man hindi komporme. Amo ni ang hindi nila gusto kay kusog ang persan sa mga Duterte kumpara sa ibang mga kandidato gaya ra sa pink, ara sa yellow, kag sa ibang pang mga partido. Si Sara may pinakamataas nga trust rating o kung ang pagsalig sang tao nga may kapasidad siya magpadalagan bilang presidente. Damo na bla, te ang toyo ni siyang mga Marcos naman kag mga sa likod ni Marcos, hindi na pagbadlagano ng Duterte kay nag-enjoy sila kung ara sila sa pwesto sa kung ano nga primiliho ng mga ara na nga pwede nila himuon nga likom sa tao. Nakuha mo, sir?
0: Kuha ko, Jelolo.
1: Oh, ang
0: pamangkot. Jelolo, mangkot lang.
1: Ah, sige.
0: Kung wala yun abi nga si Sara ma-impeach.
1: Ma-convict.
0: Ang pamanggot, ma-impeach si Sara.
1: Ah.
0: Anong matabo ka lo? Kaya si Sara, wala power. Kaya impeachment, na-impeach na siya.
1: Di, amunigani, nga once nga magsailo na si Joel Villanueva, kaya amunani si mong isyo mo, di dosi na to sila, nag-plus na to si Gatchalian, si Escudero, 11 plus 1, no? 11 to sila, plus kay Escudero, 11. No? Ah, 12. Di, Arina, nagpatawag siyang special session, no? Si Bumbong Marcos. Iban may ginakuno-kuno nga hindi session kuno nga ginpatawag ni BBM, ha? Regarding ini sa Mindanao. Pero nagadudang iban, nga mga political analyst, isa hindi ka pabaagi, nga para ibuon kag kumbinsihon nga mag-trese sila, no? Nakuha mo siya ni Boy. Kay si Joel Villanueva, nga senador, nga ara sa upod ni Cayetano, kag ni Marcolita, mag-asilo dito sa upod kay Gatchalian na para mag-trese sila. So kung trese sila, sila nang maging majority, official nga majority, sang senado. Di sila nang magkakapot sa mikropono sa senado bilang Senate President, bilang Blue Ribbon Committee, kag kung ano pa dira nga mga parte siyang senado. Kay sila nang maging mayor mo. Di masugod ng impeachment ni Sara, proseso sa impeachment niya, kung kanay Joel Villanueva o kung sinay Gatchalian ang Senate President, no? Siyang magamando kang magatimon sang proseso sang impeachment nga ini grupo sang administrasyon. So mo lang ni oo, titanan ko na ara sila na sa majority kag sila nagakapot sang rinda sa Senado bilang majority block, may ara sila nga mga privilege bla nga kung sino patawgon nga mamanipula nila eh. No, di bla mamanipula nimo.
0: Oo.
1: So amo ina ang sitwasyon subong nga ginaluto sang panahon kung ano gin ba ang abing ma-convict

0: isara sa impeachment, hindi na siya kapadalagan sa 2028. Karon, ano matabo ni? Posible ang ginatanaw sa mga political analyst nga hindi sila pabor sa ginapakita sa proseso sa Senado kung anong mansubong. Kag in kaso ginman nga ma-convict si Sara sa impeachment, may mga paggiho sa mga grupo, no? Impeachment o kung itawag nila nga the people power. Amoy ning mga nagalagaw nga mga analysis sa mga social media. Nga kung ma-impeach, ma-convict si Sara sa impeachment, may posible nga may protesta nga dako, mga ka-K5. Doon mo nang ginahambal sa mga bulubalita. Oh, okay. Ano na, boy?
1: Isi, Lolo. Gabay pa. Gabay pa.
0: Main track, ha?
1: Ako dito, memorable po ko sa mga politician man.
0: Ha, di sige. Di mo lang nangihimuon, tapos yung bumpang mayuon talang nga maglinong lagkag, well, kung ano ginman ang maging resulta gini, mayari gini ang mayo nga resulta nga nagahulat sa aton. Mas mga muyo lang ta.
1: Hero. Dapat nung tangat pag-goberno, pantay-pantay lang dapat pang-goberno. Dato man ta kung tugado, dapat pantay-pantay. Hindi, puro na pangawat.
0: No. Tiyan mo na, amo na mo. Corruption, grabe. Daw hindi ya. Ari kita sa Asia, kita do kita grong number one sa Asia, si Bong.
1: Ay, ginaykayan tayo na si iban nga nasyon, nga ang Pilipinas, number one kawatan.
0: Ay, Sang una, sang siya si Duterte, ginaadmar nga, hulamon amon ang amo ang inyo presidente ng Pilipinas, kay Dries Amon, parehas na sinyo, drugs man ang amon problema, dire. Nandumaan mo? Tingin siya mong ngayon, ang imahin na ton, grabe corruption, grabe ang political crisis na ton. But anyway, so matutal boy, matanaw kita, mamatya kita, kag unagid, importante tanan, magamuyo kita. Okay? Thank you, boy.
1: Ito, Gilolo.
0: Thank you.
1: God is good.
0: Okay.
1: God is good.
0: Sige, boy. Thank you, Gigi, mag-commercial ko, Nayas. Thank you, Gigi, sa pagtawag, ha?
1: Gigi, Lolo, bye-bye.
0: Malumpat na si Joel Villanueva, Jirili. Maupo na siya sa grupo ni Gatchalianti, Tracy na sila. Huwag naging siyang rason nga... Kati Santo na sila, majority na sila mo. Karon na hindi ka maglisot, no? Joel Villanueva, may kaso ka mo lang ang blunder. Desya Muds Marimulya niya, ho, papilis niyo mga kaso niyo. Tanawa kay Jinggoy. Kay Tiga Ulo. Hambala lagi si Jinggoy nga masaylo diri sa grupo ni Gatchalian. Kay Mandy Principio, gijay. Di may kaso siya. Ha? Ombudsman ko, ha? Umuyeng Rimulya, kuya mula. Hindi ka na eh, Chisikudiro, kamuya nga duwaya. Di Joel Villanueva, may mga papel man niyo, ready na ni. Anong desisyon niyo? Wala kaso kung may kaso ka mo. Preso kung di preso. Ting iba na grog nagtalaw eh. Dati, ha? Hindi ko gustong preso. May guwapa, Dancy Heart. Sawa ko bla. Di sige ah. Huwag ka mo kaso basta sa kondisyon, silo ka mo di. Amo na. So, magkaka-K5 kamay pang mga muyuan talang ni aton niya nga Pilipinas. O ini nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon ng kape. Anytime, anywhere, basta kape ganyan, di taste coffee mix, especially sa gabi kung ikaw night duty, kamla. No, hindi ka gusto patuyon, inom ka di taste coffee mix. Sa adlaw, tagaan ka man sa energy. Kagkanami kang ginaditox ikaw, ginalimpyuhan ang sistema mo. Kang nagabakod ang imoy ang kondisyon. Naga-enjoy ka sa sabor sa kape. DTX Coffee Mix, kaya naga-healthy ka pa. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Ibigay ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Mags for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasang, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid sa! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag-stamina para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta po lang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan?
10: Naintuan nila ko sa nobya ko.
9: At di mo alam ang gagawin.
11: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayo ko muna nagpabati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Inigong bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Siya wala pa nakasugod gamit sang DTX Beauty Soap. Hala nyo ah. Damo naging nagagwapa kang nagagwapo bala siya mo. Mag-abot basing chimpo jirili magdinak panay lawai. Ambot dahil sinyo. Basta kamiya magdinakpanay laway ay simtid na kamiya. Tungod nga nagagamit na kami DTX Beauty Shop mo. Nagamat-amat na kami gwapo. Damo naman nagamat-amat gwapa. Mga K5 amo ini ang kinanglan tanga habon sa subong panahon. Mabagsik sa tawag naton nga mikrobyo. Una gin mikrobyo eh. Kaya mo ini naghatag sang sakit kag balatian sa aton. Ang toyo sang DTX Beauty Shop kaksyon ang mga mikrobyo nga nagatinir sa panit naton. Proteksyon na nag-aton ni kayong lawas nga hindi kita makangkon sa sakit kag balatian tugas ang mikrobyo. That's why una ginayang ang misyon sang DTX Beauty Shop. Ang mga bonus naton sa paggamit sang DTX Beauty Shop hindi may shape dinili. Una best pwede siya kabukal nga habon. Nga kon isaylo mong bukal sa ibang nga bahin sa lawas mo, kag sige mo bagno, sige siya bukal dirili. Kag kahapos siya bulawan la. Ina may mga habon nga after ka maligo, may greasy feeling gyapon bla, nagdogal la putyak lawas mo bla. Ang DTX Beauty Shop, isa mo lang kapag pamunlaw, kakas na yun ang habon mo. Dala na to ang mga kagaw niya o kag mga oil sa aton skin. Mga dead skin dula o niya man. Mga alap-up, mga pikas-pikas, ayuho niya dirili. Mga punggod mo dula o niya, ayuho niyang guya. Mga may mga buho-buho, hipido niyang garas mga guya. Hamot lawas mo, tanan nga baho sa lawas, dula dirili. Dasig magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Mga ilog nga itom nga damo na nga mga sindihanay siyang kandila kag pangamuyo. The Lord, paputi alang ilog ko, promise. Mag-good girl na ko. Ang kinanglan mo, DTX Beauty Shop, ha? Hindi lang puro pangamuyo. Basi amo na ni ganit guru yung sabat sa pangamuyo mo eh. DTX Beauty Shop mga kakipag, kung may mga pilas-pilas ka, hindi ya magsige ya sakit dirili. Kay payuhon yung pilas-pilas mo mga magras-magras niyo. Dasig lang ya magpalali ya mo. DTX Beauty Shop sa may mga edad naman, ang wrinkles, hindi nahil mo nun. Ti pabor sa ito, eh, no? Iti hubin, tatlokon, magamon sila. Kag ang aton niya nga panit, amat-amat ginahugot. Ti ko may mga amo mo lang, hindi kayo magtilaw ya. Hindi ka magtisting. May ara mo. May ara, no ka imposible matian. Punti kayo may ara. Tistingan eh, tistingan ah. Tistingan ta. Mabakal ang DTX Beauty Shop sa mga suki ninyo mga butika kag farmasya sa inyo lugar. Kanto ka mo sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man na pwede nyo order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo barato, nga DTX Beauty Shop, kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad.
4: Okay, inigabahin malodolo man sa aton no sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang anemia, kabalo malakamo ang anemia, ginatugas siyang kakulangan siyang oxygen sa dugo. Anemia lang man ini, pero maglala, mangin kabangdanan pa siyang heart problems, kagkamatayon. Hindi na magkakabalaka pa. Mag-inom na siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatawag nga Oxygen Generator. Tungod naghatag ini siyang bastante nga supply siyang oxygen sa imulawas. Kagamulang ini nga suplemento nga may acyl glycerols nga ara man sa bone marrow nga kag breast milk. Ha? Ining acyl glycerols. Makuha sa bone marrow kag sa breast milk, no? Ano ini siya? Ang acyl glycerols nagabulig sa pagpabakod sang aton nga immunity. Kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may mga leukemia, kag mga tao nga weak na ang immune system. Ha? Pila na kadekada nga gintun-an sang maayo ang epekto sang acyl glycerols. Kag ini na napamatud-an nga ginausar sang lawas para magproduce sang red blood, sang red kag white blood cells. Gani pertigit ini ka epektibo batok sa anemia. So Dr. Pinoy Squalene Capsule way labot sila mga kakifal, ginatunaw yung mga maras ugat nga para makaagiligwang dugo, layo ka sa high blood pressure, heart attack o kung stroke. Kaga subong man, Dr. Pinoy nagabulig man pa patunaw nining mga uric acid sa mga joints na blood para hindi na magkiang-kiang kang mag-antos ang gout arthritis. Dr. Pinoy Squalene Capsule, madamo siyang vitamina kag minerales nga nagabulig sa mga nagaminopause, sa may mga hormonal imbalance, ining mga mayuma, kag may mga prostate problem. Subong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig man sa mga pasyente nga may dengue. Kandasig siya magpasaka sa blood platelets, tanong. So namin, Dr. Pinoy, as your daily supplement, ginalimpyuhan niyang dugo ta atay subong managaton kidneys. Ang kidneys tahigko gini, no? Kamudlay magka-difference ang kidney ta kay dako ginayang problema sa aton ni kayong lawas kang sa aton niyang kabuhi mga kakifal. Kay man ang kidney ti grabing mga bulong kag kung hindi nagigayang maumpawa na kidney mo, dialysis kagin. Ting Dr. Pinoy, samtang timprano pa, tungod higko malang ni nagahahatag na iya siyang kalitan sa kidney ta, limpyuhan na siyang Dr. Pinoy. So daily supplement nyo, isa, duwa o tatlo ka, kakapsula siyang Dr. Pinoy, mayugin. Pero kung gusto mo ganda, nako iya kag dasing epekto, himuon mo 2 capsule 3 times a day. The more you take, Dr. Pinoy, the more ka dasig mag ayo kang magnami lawas mo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa bahin sa nga Kabankalan, Binalbagan, San Enrique, dira sa may Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Grisha Victoria, Silay, Talisay, Iwi Magalona,
4: Kag halos tanan nga mga kasyudaran kag kabanuhanan diri sa Negros Island Region kag sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Kag sa liwat naman lo sa may mga problema nga gusto gini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo ko ni Texyo na sa atong nga hotline. 0928-611-2263. Kag sa ating Globe number 09277-448-940. Good evening sa ating mga texters. May kami J. Lolo at Jerry Lee. Nagamonitor lang kami diri sa Himamaylan, mga KSS Himamaylan area. From James Bornales. James, may kami na si Moa.

0: J-Lolo, good evening. Ma-impeach si Sarah, wala kita sang mahimo. Ang importante, makainom kita sa DTX Coffee Mix. J-Lolo, si Harold niya sa... kamusta lang, J-Lolo?
1: Ati, takto ka kay Toto, Harold. Sige lang tayo inom ni DTX Coffee Mix. Ma-impeach, ma-convict siya, ma-convict eh. Oh, kung kaisa tiyan mo pa na kung kaisa kinanglan matabo ang mga bagay, para nga matagaan sang isaktogin nga direksyon ang kagmaayong resulta. Sometimes natawag nila nga blessing in disguise, bla. It appears nga daw negative, daw hindi maayo, hindi nami. Pero amo pa nagali ang... ang alagyan pakadto sa kadalagan. Parihas malagiriling itong atumlang istorya naton. Nga ang siya ka bodyguard siyang hari, mga kakaipay. Upod, siya ka na upod sila siyang hari, nga ang hampang siyang hari, girili, no? Nagapang-pana siya mala siyang mga usab lang. Nagapang-pana siya usab. Tiyang madigad niya, aragi na, lawig na siyang madigad niya. Now, isa ka base mga kakifayb, ining hari upo ng madigad niya, nagkanto sila sa lasang. Nagkanto sila sa gubat, abi. Kaga dito, sige sila pangita sa usang ay panaon sa hari, bla? No? Kaya mo ng kalingawan niyo mo. Sa isa gali nga kakugnan mga kakifayb, may nagapanago nga sapat. Isya ka mabangis nga tigre, mga kakipayb. Nga gulpe lang nagwa siya kukugnan, kagin dumog ang hari. Siyang tigre. Gintabog siyang, siyang iyang bodyguard. Tanan ginimo yan nga para nga mapahog ang mapalayo ang tigre. Nakapalag yung naglalagan ang tigre. Pero nakita yung hari, duguan, dirili. Kagwala na siyang kamalagko, dirili, no? Sa iyam lang ang mga kamot, blani, yung mga tudlo, yabi. Wala na siya kamalagko sa tuong kamot niya. Sige na dugo. So, in other words, kumpo lang hari. Kugon nga ginakagat siyang tigre. Digindala siyang bodyguard mga kakipayb, hingagaw pagbalik sa palasyo. Siyang dito na sa palasyo, ginbulong ang hari. Siyang nag-ayo ng hari, ginpatawag yung bodyguard niya. Instead nga pasalamat siya sa bodyguard niya, ginambala niya yung bodyguard niya, niya siya good boss, may kanobra. Nakibot ang bodyguard eh. Niya nga mahal nga harihaw. Tanawam lang, ginobra mo siya kon, ginpabayaan mo ko. Dutayan akong patay siya, tigre. Di sumong ho, tig, tanaw, kumpol ng tudlo ko. Huwag na ko kamalagko kaging kagat sa tigre. Niya, huwag ka na ubra. Gwardya, prisyuhan eh. Ginpaprisyo ya. Ginpaprisyo siyang hari. Ang iya nga, bodyguard nga dugay nabi. Kung nito na si prisyuhan, naghar siya mag-uya nga jiriling nga bodyguard. Sige siya gapon siyang iyayang kalingawan nga makanto sa gubat sa mga lasang. Mangita siyang usa kag magpanaon na dirili, no? Mga kakifayb, di bagong iyang bodyguard, no? Upod yan. Siyang dito na sila sa lasang, nakibot sila dirili, upod ng bodyguard. Nga ginapalimutan sila sa mga tao nga ni Tibo. Mga tao nga ni Tibo, nga may mga bangkaw, ginpangtayaan sila. Gingapo sila, ining hari, ining bodyguard. Gindala sa kuta siyang mga ni Tibo. Pag-abot dito sa kuta siyang mga ni Tibo, nagapinalakpakanay, nagahinugyaw mga ni Tibo. Kag sige sila ginagapos, nakitaan siyang hari, mga kagipay, may mga bagol siyang tao, bla. May mga tulad siyang tao. Kasi pagbalik niya pagit, may dako yung akawa, dirili, nga ginabutangan siyang tubig. Nga sige indakal, kag sige ang kalayo. Napinsa siyang hari, mga kanibal ni Siligli. So karon nagpalapit mga kakifive ang duha ka ni Tibo nga kanibal sa manigay siyang hari. Gindala nila sa may kawa kag ginhulog mga kakipayb, singgitan ang ano eh, singgitan ang mandigad siyang hari. In other words, ginluto siya dirili. So, ginkaon siya siyang mga kanibal. Karon, chimpo na nga ang hari naman ang lutoon. Ginkakas ang gapo siya. Kaginbutag to sa isa ka lugar nga itiklod mo siya, mahulog siya sa kawa mo. Karon kay nakita nila sining mga ilang hari bla siyang mga kanibal, gulpi nagdako mata siyang hari siyang kanibal. Kag nagahinutikay sila. Nga daw makita siyang hari, nga daw may kahadlok sila itsura, bla. Kagdasyon mga kakipan, nagdinalagan ang mga kanibal. Nagdinalagan ang mga kanibal. Sa kahadlok nilang iba, nagakladus mo, lagan mo. In short, abe, wala iya mapatay ng hari. Nakapauli siya sa palasyo. Siyang dito na sa palasyo, ginistoryaya sa mga tao, sa iyang mga soldado, yabi, mga general, yung butang dabi, no? Mga taas ng opisyalis siyang palasyo. Niyang ako ni bagong bodyguard. Ginkaon siyang kanibal. Nadakpan kami. Ginluto siya, ginkaon siya. Nya, ako ya, siyang tanan ako nila yung kaonon, siyang nagatindog na ko, ginkaksan ko nila, gapos mo. Nagdinalagan sila. Ang iba nagkakaladus mo siyang kahadlok sa pagdalagan. Nga ano ay hanang rason? Nga nagdinalagan sila. Abi tagain niyo ko anong rason, kitungod hari ko. May nagsabat ni Rilido isa katigulang na mlanga opisyal sa palasyo. Niya mahal na hari, wala kaging kaon sa mga kanibal. Tungod di buinas ang imo yang kamot. Niya ha? Niya kay tungod, wala ka siyang kamalagko. No? Why ka nilaging kaon? Niya no connection. Ano ang kang tanan? Kay why na ko kamalagko? Kaging aklam ni siyang tigre? Niya mo na ya ang ilapagpati sa sinangatribong sa mga kanibal. Niya why na sila kakaon siyang tao nga may kulang bla? Kay para sa ila, bad omen, ina. O kon may sumpa, ina. Para sa ila, hindi na nami ginakahadlokan, gina nila, nga kaonon, ang tawo nga shampoo labi wala dalunggan, hindi kompletong tudlo. O kung may diferensya mula sa ilang pisikal, bad omen ina para sila, hindi na mayong nga sinyales, kag ina siya do sumpa siyang Diyos nila. So that's why nga mahal na hari, di binas ka. Kay ang imo tudlo nga kamalag ko utod. Na-realize siyang hari, no? Nga atong una yang nga manigay, kinakabuhi siyong ilanon, bla. Niya nga mayo na dibinas na kuno ang kamalag ko nga utod. Na-realize siya nga, no, nakambal na nga ko itong una nga manigay nga. Upod ko to siyang simpong agin dumog ko siyang tigri mo. Nasakto gali siya, may purpose gali. Yan ano lang abi kung wala ko gindumog siyang tigri kag wala mo to ng tudlo ko. Guru ba siging kaon naman ko siyang kanibal? So may rasyon gali, nga natabo to nga na kaon ang akon nga kamalagko siyang tigre na utod. Tungod sa sining at simpo gali, nga manakop ako siyang kanibal, kag wala ko nila makaon kay tungod sa ila pagpati. Bad omen o kung malain nga sinyalis, kag bawal sila magkaon siyang tao nga may mga depekto, may mga kulang nga parte siyang lawas. Nya pagwaan to siya ganito nga kung manigard abi, makuluoy matunano mong kuman. Pagwa siyang manigard, ginpatawag yan, nadali di bala na imla. Nya, sakto ka. Tungod siya nga kung niyang wala na ko kamalagko, wala ko makaon siyang kanibal. Kang tungod man abi nga gipapisyon na ka, huwag ka man makaon siyang kanibal. So mo na mula mga kakifab, no? May mga tawag naton in every adversities in life. May mga oportunidad nga nagahulat sa aton. Ah? Sa mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi, hindi lang kita magdula sa pag-asa. Kag padayon lang kita nga magatuo sa Ginoo, because He has a better plan for us. Nga may maayos siya nga plano para sa aton. See? Natabo galito nga nagkaon sa tigre nga kamalag ko para siya maabot sa palamuton nga nakpon siya siyang mga nitibo nga mga kanibal. Nasiway nga naluwas siya tungod ginproteksyonan siya siyang Ginoo nga nautod niya kamalag ko. E kung wala namutod kamalag ko, kaon kaon siya. So mo man na sa aton mga kakifive. Nga sa kada adversities nga nagkatabo sa aton, mga pagdilaw, mga problema, may mga mayon na nga plano sa likod siya ng Ginoo. So hindi lang kita magtalikod o kung magbiya siya. Itugyan na ka magsalig na siya, because He has always better plan for us, ha? Okay? Okay. So balik kita to dirili. Ah, importante, inom lang tayo di text coffee mix na yun, ha?

0: Ano bagay da dili?
1: Yes, no. Good evening, J-Lo. Listening lang kami di. Present lang kami di sa... Present lang ko di sa programa mo. Mintras buhi kay Happy Giko kay mamati sa inyo ni Jerry Lee. Keep it up lang kay damo kaming gakadula ang problema kon mabatian ka namon, J-Lolo. Long mahimo ta ang mahimo ko sa message ko lo kay gatigang akon nga screen sa cellphone.
0: Agating, agali. Oh, laga para maghumo ka.
1: Tanan nga bagay may purpose sa tanan nga gakatabo may purpose ni Gidlo. Since napatay si Banahon, amugin na ang ginaisip ko lo. Correct ka gid, J-Lolo. Sige, Jenny from Bago City. Jen, mayong gabi na si Moa. Good evening, Jerry Lee and J-Lolo. Si Tarok nilo, may problema ko lo kag sugarol ang asawa ko lo kung hambalan ko nga hindi mag-sugal. Akig galit agad. Kay iya daw kwarta ang ginasugalo. Wala ginapulos ang sugal. Ginapabayaan ko na lang siya, J-Lolo, para nga wala na away. Kawawa ang anak ko lo.
0: Lagaang baraha kang painom siya. Di ang panahon mga kakifive na nagapasimpalad kay. Nagapasimpalad kay. Nagagambol ka mo. Instinct ay trabaho mo. Ang panahon te kumakadaog kaya hindi ka na mga mudlay, kwarta na dayon. Kung magtrabaho kaya, mga budlay ka pa yan mo. Ha? Bilong adlaw, kapoy pa na yan. Butang tabi para maka-income ka, 500, 1,000, 1,000. Trabahuan mo, halin sa agas, tas hapon. Ina ya, isa lang ya ka oras ya, kontribusyon ka sa panahon ya, maka-2,000 ka mo. Di may mga amon na mula nga thinking lang. May mga amon na nga thinking siyang tao nga matamad sila yung magpangamudlay. Gusto nila shortcut. Gusto nila yung dasig mo. Di sila yung gusto yung magamudlay kung makapuyan. Nag-enjoy sila siyang panahon tungod may involved nila nga utok. Bla. Tungod nagapalingin ka, nag-analyze ka mo. So, amoy na kung kaisa nagakawiling nagasugal, tungod sa inang daw adrenaline rush, blood. Nagkakalingaw sila sa inang excitement. Inablang pintahon mong baraha, posible madaog ka, ti hopeful kaging katama nga madaog ka. Pero tiyan mo na nga kung maperde ka, do hindi ka man maguntay, kaya mabawi ka, blood. Malaot ka ba siyang perdi mo? Kagtapos do ginahampangan ka siyang utok mo eh. Aga kalingaw ka kag nagaka-dimat kami tungod sa excitement sa nga nagaluntad sa sulod sa utok mo bla. Hawat-hawat bla ni. So mo ina mga kaki-five, no? So mo mga... Not unless ang isa ka tao mauntat sugal, kung siya willing na bala. Kung siya willing na bala. Willing na maguntat. Tiyan mo na nada yun, hindi mo na yan basta-basta makakasa sistema sa isa ka tao. Especially kung na... Nababad na siya sa malawing nga panahon sa panahon. Sa sugal. Ang iyan niya pagwaya kilalan may willing niya siya nga maguntat. kag along the way ara gyapon ang cravings blana. Ina lang iya nga desire nga magpanahor sa gyapon magsugal. Not unless may mara na siya sa mabakod nga rason sa iya nga paminsaron kag balatyago nga dapat na siya maguntat. Kag sa pag-gwa sini nga klase nga bisyo sa pagpanahor abi pagsugal, kinanglan may mara ka ba na iya nga determinasyon kag disiplina. Kag inang disiplina mo kag determinasyon kung kaysa nagkakabugto ina kung wala siyang upol siyang hugot kapag tuo sa Diyos.

Okay, isa pa kaya problema. Logod PA, may problema ko lo ang asawa ko, ma-abroad. Tilo, hindi ko tani gusto nga maglakad siya. Kay basi hindi ko katulog lo. Ako lo, wala gani siya ginasugo nga mag-abroad lo. Galing lo, damo kami problema lo. Di wala ako mahimo kay ako gabiyahi lang man. Di ang asawa ko ma-abroad kay damo siya kuno problema lo. Di wala ko mahimo lo kay iya na gusto mag-abroad. Di anong hambal mo? Ano ang mambal mo lo sa akon lo? Kung galing si Arnel Cuenca lo. Di inat nil. Kung maayo malang nil kaga ginanglanon, oportunidad man na nil mo. Pero kinanglan may aras tawag naton yung saktong direksyon. Katulad siyang kilala ko, no? Katungod sa kapigaduhon ni Rili, ang asawa yan nag-OFW sa Hong Kong. Kiti, rason mo lang na i-sacrifice mong paglayo ay kag inyong kahidlaw na yung kag inyo yung pag-inobdanay masakripisyo mo tungod sa kapigaduhon. Di kayo may chance ni Rili na maka-abroad siya sa Hong Kong. Pero ang gusto sang bana niya, kag ginistoryahan nila ng mag-asawa, daday, hindi ko ni Guru kasaho yung maglayo ay tamo. Kay man, hindi ko ya kumpurming hindi ta ka makita ya sa isa lang kadlaw. Niya mag-antos kining ang akon. Yang imo nga, yang akon nga blatyagon. Niya puti kinanglan ta ini, pero amunidai ho. Kung na to, ang imuon tayo malayo ay malata tungkol sa financial problem tamo. Kung na to, abiday mo niho, makapital kita siyang duha kamaboy. No? Himuon tayo na yun. Samtang ato ka to, ako naman diri, mapaninguha ko nga makakita siyang lugar nga makasagod kamaboy. Himuon ko na yun, kaga ko ang butak. Akong butak. Ako masagod. Tapos, kung di na mo na-edicta day, kung sige-sige na, kagkatsarang na malang makompensar ang aton tong inganar abis sa baboy, sa patining, sa ginainka mo sa Hong Kong, puli ka na lang di. Aton makualang tabuylo. Makualang tayo kapital nga maka-start up kita. Kaya makasugod tas ang mayo nga negosyo. Tiyan mo naging pinsar ko, day. Kung na to, no, masagod na baboy, ito isulusuma ko. Ang baboy, ang muning kapital, ho, ang muning ilang pagkaon. Sa sulod sa dua katuig, nga sige-sige kang mayo lang, ang muning ka na ron, daw. Hindi ako mahimakas man ko, nga matunaan kong tanang nga dapat kung may baluan kung paano ini magsanyog, day. Samtang ato ka dito,

Ay, wika maluko sa no kamo liwat makita nay. Bukod sa no kamo magdanay liwat, di ba? So, amo ina, no? Okay gina ya letter sender Arnel. Kung maayo mo lang ang tiyansa ka oportunidad, temo mo lang na ginaihimplo ko si mo. Nga may ara siyang koneksyon kag may tawag naton nga plano bla. Nga was nga ma-income lang din ni mo diri ang ginaganar to ni Mrs. mo panaglitan sa abroad. Uli na di siya eh. Di bla? Ang aton mo lang din na makakuha na builo bla. Makakuha na kapital, inegosyo ta sa maayo, no? Ang mga balay na okay mo lang nanay. Importante yan ay ang negosyo, ha? Ang iba na mga abroad yun, balay na yun, appliances na yun, di ba? Hindi na yan mga expenses na mo. Pero kung isugod mo yan sa kung ano na negosyo, bla, di isa na naging na-sample ko na, baboy. Isa pa siya kilala ko. Kung ano na yung imo, you think na may amusin na mga oportunidad nga makaganar sa Mayo, nga klase siyang negosyo, o oh, mabala, sugod ko na, Bisaya nga manok, mi. Ito yung Bisaya nga manok sa buong jenili, eh. Pareha siya nga, before nagrita si Doc Rinante de Sinabla, ang provincial veterinary naton sa una, nag-ayokin ko na siya nga makabakal ko na sa province, sining hybrid nga manok, bla. De, nakabakal ko mga kaka-K5, tag-sikwintang piso. Nakabakal ako mga 20 bilog, bali balor sa klibo. Ining hybrid ni Dr. Nishina sa una, kung magdalag ko siya, no crossbred, bla? No crossbred.

Aga mga pisyo. Goro sa ara sa mga dusing ng dalagko, gate. May mga munga kang may mga suloksus ka dalagko. Isa ka pang ihaw mga gagipan, tatlo kaluto mo. May adubo. May ara tinula. Kag may atutungang inbutaga na munsang munggo bla nga may ubad sa saging bla. Isal na ka manog galuto, ha? Tatlo ka putahe mo. Tatlo ka klase mino. Pero kanabi siya manok dirilito. Nga nako siya tuod, humok siya, prong saborya, bisaya ginya nga manok. Te, amo na, no? Ang sumong amoy na ang kilo na iya siyang manok ni sumong, oh, tagkulo kinyintos man. Ha? Kulo kinyintos man. Te, karoon kay tatlo kilo to ya men, oh, maglagko na iya. Biskan pa maligya mo lang ng tag-800, ah, nasigay. May pulo ka kamilo, ginirele ngay maligya, abe, siya sa kasimana, no? May pulo ka lang ng tag-800 lang, abe, kiko mo nami isa, abe. Pulo milog times 800, pila? May 8,000 kasimana mo. Di siya sa kamulan, apat kasimana. Pila na siya? 32,000, eh, di ba? Mutanda mi siya 32,000 da. Masibig lang dami isa ka Jesha, no? Ang 22,000 da expenses mo na kung ano pagida, no? Yuki na. Di amula ng mga sampol, mga kaki-five la. So, sa atong dito, Sender Arnel Cuenca, ang importante gina mo na eh, may direksyon la. Nga makapauli siya. Kung initanan dapat kompormihan niya kang istoryahan gininyo siyang matulid, kang dapat ini pangamuyuan magin sa mahal nga Ginoo. Nga ubayan ka mo kang tagaan ka mo siyang kaalam. Kaga mayong lawas, blah.

0: Go away. We'll be right back.
1: KK5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa

0: Pinoy. Squalling Capsule. Squalling
1: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalling Capsule. Nakagi ako maestro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalling Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
0: Dr. Pinoy.

pagoon. Pero Buash, may ara silang patigayon noon, ang grupo ni Senator Alan Peter Cayetano, nga hearing, no? Blue Ribbon Committee hearing, aparte niya po sa flood control, kang ining 14 nga magahatag siyang testimonya nila, no? Subantayan so, rin sa K5 News FM ang mga update sina kung ano pagid ang mga maging resulta sinang aktibidad this basa nga sinado, ano? Pusubong pala nga daan ang

0: kay nakilatan ka.
1: Hashtag naguro na igo to kilat.
0: Grabe ka subo, no?
1: Tapihak na bahin, earthquake swarm, nagaluntad sa Negros Trends, apang hindi makaalarma bangod kalabanan, hindi mabatyagan.
0: Bus driver nga involbado sa aksidente nga ginkamatay sa 3 anyos kung sa 3 anyos nga. Sa 3 anyos? Suspendedo.
1: 53 anyos na lumos patay sa Bago.
0: Suspect nga nag-side swift. Patay sa mag-aabyan sa Kawayan. Pasakaan na sang kaso.
1: Kasi pa, babes, hindi ka mo magkabala ka. Actually, basi malarma ka mo nga sige-sige ang Kwantaki pa, babes.
0: Uh-huh.
1: Ang linog.
0: Uh-huh.
1: Ang matuod sina sa isa lang kaadlaw. Damo-damo sang linog nga mabatyagan.
0: Uh-huh.
1: Kagsubong alas 4:16 kakipe babes.
0: Naglinog naman
1: sa 4.2 nga uh-huh magnitude sa Sarangani, Davao Occidental kakipe babes.
0: Uh-huh.
1: Oo. So sige ya po ang linog ganito sa anini. Pila ka bisis sa sinila nga kagahon.
0: Uh-huh.
1: Kunay naglinog to nagligad.
0: Uh-huh.
1: Humalin subong kakipe babes sa 15 na kadamo ya gali. Halin kayo na alas 12:06, damo ng linog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mga 30 kakipa babes. Kalinog na ang nabatsyagan. Kag ang pinakakusog, amo ining sa Sarangani nga 4.2. Sa Sarangani, gapon, damo ani ni gabaslanay ni sila.
0: Mm-hmm.
1: Caraga Region, Nueva Valencia, Guimaras, nabatyagan man ang linog kakipe babe, 2.3. Kainat tingala ko duga katulog ko, doon may naglinog, batyagan ko gigili katulog ko.
0: Doge na duyan ka.
1: Oo. So, muna kakipe babe, sa doon lang rin na-mentionar gina-arrently ang Negros. Kaya doon halos hindi mabatyagan siya sa 30 ka linog nga nagtayog. I-follow nyo blas si kakipe Robert Pacardo kay gapos kita da sang kwan sang mga linog kadadlaw.
0: Na.
1: Ang linog na yung pang private ya inyo na lang na ya. Way na ko yalabot da. Sigihan nyo na lang na inyo ya.
0: Disgrasya.
1: Sigihan lang na.
0: Ang linog mga kakifati, linog ang atong siningagin na istoryahan. Lindol kung sa Tagalog.
1: Oo. Ano galing yung English ang lindol man?
0: English ang lindol?
1: Oo.
0: Earthquake.
1: Ay, gali. Lain man yung ginabakaon niya, quick-quick.
0: Oh. Lain man lang.
1: Quick. Lain man lang.
0: Kabalo ka, mag-amunin si niya. Wala na siyang may silinga ginahulat na ito. Ka mag-abot siya oras-oras. Why siyang oras niya, mag-abot niya yung linog mo. Kinanglan, all the time, kinang-preparar kita mga kakipayip sa mga posible nga matabo, kung ano man nga mga bagay na mag-abot sa ito, mga kakipayip. Kaya ang mga trahedya, wala sang oras, wala sang adlaw nga magabot sa imo mga kakipay. Amo man ang aksidente. Okay, so kinahanglan nga maghalong kita mga kakipay. Anong dapat naton nga himuon? Malantanay ko nagatag mga sinyalis sinikay. Makabantay ka. Ang mga ido, mangkabalo ka mo. May mga sinyalis ini akong malimbawa manog-abot niya ang kwan mo mga mga sakuna nga ginatawag.
1: Uh-huh.
0: Ini yung mga kalamidad matabo. Kaysa unsa daw ang mga sapat, wala mo man palatandaan ta mga sapat. Ining mga raga-raga.
1: Uh-huh.
0: Kita mo na mga raga-raga.
1: Uh-huh.
0: Nga makadto sa masulod si mo sa balay mo.
1: Uh-huh.
0: Tapos sa pungyutan ng imo, pungyutan ng imo nga suga.
1: Masulod hasta sa baba
0: nga,
1: mo.
0: Hasta nga masulod si imo ilong, dalungan
1: nga mo. Mga baba mo, labi na gid ko na timingan sa pagpanguyab.
0: Masulod gyud saya. Mo. Ang palatandaan gyud sa kun aran na sila. Kay manog ulan maabot ang ulan.
1: Correct. Kay na sa mga sinyalis ta kipay.
0: Mga mga sinyalis.
1: Ang palatandaan naman niya kakipay babe sang kwan sang 15. Ano ang palatandaan sang 15?
0: 15?
1: Numero nga 15.
0: Ti ang palatandaan sa 15, 14 lang ang daan.

0: Ah, preparar ka na na?
1: Oh, 15. Ah. Ang palatandaan sa 15.
0: Ah.
1: Oh, si Lia Subirano. Napanumdum ka na ni Lia Subirano. Sina?
0: Ah.
1: Oh. Sinibla. Ang tried ka?
0: Oh.
1: Oh. Amo mo na?
0: Amo mo na?
1: Ginapanumdum yan ka na na. Oh. So, amo na mga palatandaan, mga kakipay. Kun 15 na kang 30.
0: Si Lia na yan.
1: Iba
0: na
1: niya mga gwardiya na yan, 5.20. 5.20 ng palatandaan. Oh. Abi mo, tanani may palatandaan sa kalibutan.
0: Nang, ganoon eh, basta may mga kwan, may mga linog.
1: Oo.
0: Ang ido, hindi na mapahamutang mo.
1: Ay, gali.
0: Hindi na mapahamutang ang ido. Mm. Mga ido, kuring, kagiban pa nga hayop, nga naga himo sa nga hindi normal nga tingog o nagadalagan nga daw kwan bla nga daw hindi sa mapahamtang.
1: Hindi mapahamtang.
0: Hindi sa mapahamtang.
1: Tingala kong ingod balay ko. Hindi mapahamtang na talaan ko nga daw ido. Tingala. Magaling ha.
0: Ang imo sa nga kay ingod balay mo nga daw hindi mapahamtang lain na lang aro nga platandaan. Hindi niya linog. Basikon matuga pa lang sa linog.
1: Pero inang mga pawikan kakipe babe na mag mga pawikan, mga ano gani na balyena na magpakita kakipe babe sa libawa patay o nagdungka. Kakipe babe may dilubyo nga matabo. Amo na ambal sa mga katigulanan.
0: Ang kung may linog galing nga pala buto niya, basta pati ang tubig mo ya gali. May mga pagbag-o man ang tubod sa tubig mo sa gripo, balon o suba nagabago-bago man ang laloy, nagalain man ang kulor mga kakipas sa tubig. Grabe no,
1: hindi ko makita ang live taki pa bitan. May mga panahon gid man nga ginarestricta ni Facebook no.
0: Dere sa akon kanin daw ay kita live eh.
1: Oh, wait ta live taki pa bitan. Abi i-mention ko eh, forward bing link sa akon. So mga kakipay ba muna no? Halongid kita permi, likaw kita sa numan nga mga nga mga dilubyo, labinagid sa kapigaduhon nga daan subong kakipay babes. Abdan pa kita sang kalamidad. Pigado ka na, down na gid ang pangabuhi. Pero bisan pigado kakipay babes, muna lang permi ginambal ko, bisan pigado lang ko kakipay babes. Basta nag-maintainer lang ako sang ham, okay lang na yan sa akon, Jackie Pebabes.
0: Okay
1: no?
0: Na sa imo.
1: Oo. Bisan pigado lang ako, basta wala lang balatian, Jackie Pebabes. Makita mo gid ang kinanglanon mo. Kung hindi man subong buwas, makita mo na siya. Pero kung nagmasakit ka, ay, Jackie Pebabes, isa ka si Manada, sigurado gid nga maantos ang imo pamilya. Barong mga tagpalamati namon, hindi nyo man pagkalipati ang para si kayong lawas nyo, ang ditribayo nyo kag DT Extra Banded jag may tisi, hindi niya nga nagapakitlooy sa inyo ha, kundi nagakabalaka sa inyo. Para nga hindi ka magmasakit, magmay tisi ka, lawas abtik permi, may tisi gid na sa pagkontrol sang sugar ka kipibibs, ano gani?
0: Ang DTX 500. Amo na pinaka-importante, DTX 500.
1: Basta blood na panulok mo da, daw yellowish ng urine mo, daw ginaamag na kasubay, ay ambot sa imo, gataas na sugar mo. Gusto mo magpa-dialysis o kung gusto mo mag-DTX 500 lang.
0: So, amo na mga ka-K5, kinanglanon naton. Istadihan nyo man ang lawas nyo. Kay man kabalo ka, maskin paano, tanan nga bagay nga nagakatabo, maapekto gina sa aton lawas mga kakipay.
1: Klinika di Tribayo ha. Nami man ang Klinika di Tribayo mga kakipay, bangod man nga una, ang pagtulog mo manami, no? Ang damgo mo permi nami. Sang sa nagadamgo ka na, ginadamgo mong pating kapigaduhon mo. Tungod nga hindi relax ang imo utok sa pagtulog mo palang adaan, napaminsar mo kung pila na lang to ka kun sa umapa, pila na lang to ka salmon bugas mo. No? Ti buwas may panumdum ko na hasta ang inapang damgo mo. Kay ang utok mo disturbo perme para relax, sige-sige ha nga inom sang klinika di Tribayo.
0: Na, amo na, gadamgo ka kung paano.
1: Galingin ulo mo.
0: Ako gadamgo ko kung paano ko makagawa sa kapigaduhon.
1: Oo. Di pa babe, galingin ulo mo na. Oo, ti kinanglan iklikin ni ka di Tribayo mo ang problema pag ida ka kay babes. Kung wala kayo ng bakal klinika di Tribayo.
0: Na, amo na problema git.
1: Dungan lingin ulo mo na.
0: Sakit pa sa ulo niya. Ang importante,
1: ang mahalaga.
0: Mahalaga.
1: Oo.
0: Na kung mayara ka sang pa damgo. Amo na problemahan mo kung paano mangin matuod ang imo damgo.
1: Si Ronnie Erbito ga monitor man subong way na yaga damgo malain basta naka klinika di Tribayo.
0: Na.
1: Te ara nang live ta daw kita kay bugnohon di magamuna.
0: Magamuna ni.
1: Oh, damo ka reklamo bag ulang iya ka live
0: Oh.
1: Oh, just now Just now kakipaibitan.
0: Ara nang live. Oh. Sa ko daw di ko kakita.
1: Bag ulang ganin ka live kay nagareklamo mga tagpalamati. Masakit ya karon. Ikaw lang diyan ay program.
0: Tan?
1: Sulungon ko tani titan be. Kastigo militar gid guro ni bagay siya ni.
0: Hindi lang. Ibutang ang
1: ustisya sa mga kamot. Ibutang ustisya sa mga TL sipa lang sipa.
0: Si Itan siguro. Duga sa leg si Itan. Duduwa na lang tayo din. No?
1: Duga sa leg tanga. Duwa lang kita diya. Karun.
0: Way sa kabalo nga. Duwa lang ta. Way ining duha nga na bilin. Di, amo na yung mapungyot sa iya.
1: Ipabalik taguro si K5B. Eric na sa likod niya. Ipabalik taguro dahi.
0: Luis Gantalaw, nakapangapi na. Bawabainti kakapi man ang inoobtain ni Luis Gantalaw sa Sugar Valley sa Talisay. Available lang DTX Coffee Mix sa Talisay. Dara sa Sugar Valley. Kay Don Luis Gantalaw. Grabe, sige. May TC mga kakifab kinanglanon na to sa atong silawas. Kaya magbako na atong sinangalawas. Para malikaw kita sa mga balatian. Ang aton nga immune system, amo na pinaka-importante kay kung bakod ang aton nga immune system, dipinsa sa lawas aton kampiyon mga kaki-5. So, hindi kita ipag-tapikan sa balatian kung bakod ang aton sining immune system, kaya mo nang nag-aaway sa mga bad bacteria nga magasulod sa aton sining lawas mga kaki-5. So, kinanglanon naton, pabakodon ta ang aton sining immune system para makadipinsa sa aton nga sa mga bad bacteria nga magsulod sa atong lawas nga di kita matapikan sa balatian. Ayos.
1: Jason Ortelio tisoyon sa Pilisa. May sugpon gid niya nga tisoyon. Thank you. Anyway, kipaibitan ha, alas ko uli kana nag live kundi gireklamo aton nga mga listener. Are nga aton good vibes sa kipaibs. Isa ka lalaki nga magpangaluyag sa isa ka babayi nga bintaha kuno siya kun siya ang batonon kay Kipe Babes. Dako ang bintaha gid. Siling niya ako kung makakon manginobyo mo, bintaha kagid sa akon kay Kipe Babes. Oo. Ini nga bahin kinadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Nakadetox ka pa! Kipe Itan, alert!
0: Alert! Alert!
1: The small boy! Sige.
2: Ikaw ba yung bago lipat dito?
3: Oo, bakit? Pwede ba akong manligaw sa'yo? Ayoko sa'yo, may nakapagsabi sa akin, babaero ka.
2: Alam mo, pag ako nag-isyota mo, napakaswerte mo.
3: Bakit naman?
2: Wala ka pang anak. May dumedede na sa'yo.
1: Ano ko na to, kita, babe?
0: Swerte siya.
1: Oo.
0: Swerte siya kung siya ang iya sining mapangasawa.
1: Oo.
0: Niya ang ahaw, niya kay wala ka pa anak, may nagadidi na sa inyo.
1: Ari man ang advice sa isa ka kwan ka ka lalaki nga pala inom ka Kipe Babes. Ginalaygayan siya sang iyang nga asawa nga bisan malain ang inom, okay lang sa iya.
0: Okay lang yapon.
1: Oh, okay lang sa iya. Don't worry asawa. Okay lang sa ako na ang imo nga mga laygay. Kipe Bitan, take it away.
0: Aber, pabugtaw
1: da siya. Ara na, ginastin na da siya, muga tanga-tanga na tadi. Uwe pa Japon.
0: Ara na to, Tan. Kita ko na to.
1: Kita mo na. Sa mga bana da, bisan gainom, ginalagayan, di magpati. Pero nami ang panabat niya sa asawa. Daw siya pagkaning makaluluoy, daw siya pang biktima.
0: Mm-hmm.
1: Bisan nakainom siya, ginalagayan siya.
0: Mm-hmm.
1: Ah, daw siya pa yung biktima gani. Sina, okay lang. Kipay bitan, arna? Oras sa Pilipinas, last 5-2, ginadulong sa inyo sa ang DTX Beauty Soap, ang hamis nga kutis mga kaki five.
0: Mm-hmm.
1: DTX Beauty Soap.
0: Jason Ortilio.
1: Ang guwapohon sa Pilisa.
0: Muna.
1: Muna ang guwapohon sa Pilisa. Doko pitintihan niya pa siya ni.
0: Muna.
1: Sige.
0: Ara.
4: Obe, alak na naman?
5: Oo, bakit?
4: Alam mo ba yung alak na yan? Papatayin ka ng dahan-dahan.
5: Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali eh.
1: So, mayo. Okay lang, bisan mapatay siya. Pero tidandahan man lang.
0: Okay lang.
1: Okay lang.
0: Huwag ibang ko kadali.
1: Huwag ibang ko kadali mapatay.
0: Ayaw.
1: Baby, ha? Kanon ginakalago. Sige, wala. Okay, mabalik kita.
0: Selene Don Luis, niya abe ko, tulog pa ka mo. Good morning, Don Aguilale ko, Asusina.
1: Kayo, wala Don Luis, alas 12:01 na kagahon, naari na kami, baladi. Galing nagtulog lang kami, liwat. Bisa ganyan, alas 3:30 na. Tulugan pa.
0: Tulog pa.
1: Tulog po na liwat. Kaya alas 4 yung
0: media mo. Alas 4 pa man.
1: Yan Montesino Arroyo, Big Dilpin, Lidi J, Kanyiti, Panlaan. Baon naglingling naman di si Lidi J, Kanyiti, Kanlaan. Diba?
0: Ate kayo nag-graduate siya mo.
1: Maria Rosali, Brian Bit. Bitio, Barangay Tagukon, Kamangkalan. Marilyn Caranza, Kutoy-utoy nakadlaw kag si Mrs. Villaros. May Manzan, mayong aga sa imo, Gina Purano, Leonardo Rilos. Kag sa kay Margie, Tirana, dira sa Kamangkalan.
0: Mayo man ng aton nga mga viewers kay ginapangita ginang aton lives. Si Tanya man pa itaon dapat nindi ang live.
1: Hindi makita sa live. I-message kami niya kakipaybitan. Sabi mo, ginapang message kami. Wala ka mo live ako.
0: Hindi wakala. Hindi nga wakala ka mo niya. Hindi nang live niyo.
1: Kaya si Itan. Ambot kong live pa ni si Itan.
0: Alive balatan.
1: Dilmar Delpen, Sandra Di Sonaro, Geraldine Malones, Ma'am Vicky Gantalao,
0: si Maria Elnora Mochilla Siasat.
1: Ma'am Rani Pahi, good morning, good team. Okay.
0: Gina Purano,
1: Lizel Galon,
0: Montesino Arroyo, Ruina Villaran Erbito, Marilyn Caranza, Cecilia Banson, Lizel Galon, Binks Delpin, Marilyn Caranza, Leonardo Rilos, Igram Sor Kelly.
1: Natulog-tulog gidluha bala ni Ma'am Binks Delpin sa graduation sang iya bata. Hindi lang hindi kay nagtulog. Daw gripo gud ya kakita ni Binks luha ya. Tinga na ko nagadto sa gripo. Kay gali, ginlabhan niya ang iapanyo, kay pwede mapugaan sa luha kakipaybe sa graduation sa iya bata.
0: Kung sa bagay, hindi mo na naipag, hindi mo na naipag.
1: Proud parents, gid si Ma'am Binks Delpin.
0: Hindi po na naipag katingala. Kaya nga, kung mag-graduate ang bata mo, dahil saan, ikaw gani dito sa kwano, no, balakuon.
1: Oo, gabakuon ko.
0: Gani, kabalakuon, gani.
1: Congratulations, anak! Wala mo kami gin pakis! Bakon din pa itong graduation, nakasakay sa una sa aeroplano, Iloilo to Clark, subong kagabi lang nag-abot, Manila International Airport, Ninoy Aquino, tobakulod naman siya. Bawasin ko doon pang lugayawan ka lang yung anak, no? Sige, lagaw-lagaw ka lang, kaya dali naman lang makapahuway si papa mo sang kagastuhanan. Nag-enroll sa Zambales tapos nagpuli kahapon.
0: Ganyan na siya. nakakuha na siya naka-OJT. Ano nga nang kuha niya?
1: PFT. Function.
0: Physical, ano na?
1: Daw, physical test na sa Kakipe Babes.
0: Uh-huh.
1: Sa 27.
0: Oo. 27?
1: June 27, balik naman to siya.
0: Mayo, no?
1: Kaya hindi mag-tiner to. Kay, kay papas son gina o mother mamas boy mamas
0: nga
1: boy
0: nga ko nga daw kamogi jaga upon nga doa
1: Te, nagligad upon sila ni mama niya anyway
0: papas boy gid galena
1: papas boy kag mamas boy
0: ginala ko glakat ka bo ginauyatan niya gid kag ginauyatan niya gid kag si mama ay ginauyatan niya man no tunga siya
1: siyang bunga sang bunga sang paghigugma sa tunga sang kagabihon.
0: Anyway, sa tanan nga mga nag-graduate sa kolehiyo, congratulations sa inyo mga students. Kabay pa nga ang pagtapos ninyo sa katapusan nga lintang sa inyong edukasyon. Trabaho na naman, makabulig naman kamo sa inyong panimalay, sa inyong ginikanan.
1: Jake Maldito, thank you.
0: Kagay Ivy, congratulations
1: kay Ivy Cordova, kag si
0: Troy
1: Lawrence,
0: Troy Lawrence,
1: Troy Lawrence Baza,
0: Troy Lawrence Baza, congratulations.
1: Okay,
0: sa aton, welcome to the club.
1: Sa aton niya pagbalik,
0: Jebsin.
1: Yes, welcome to the club sa duha. And of course, sa aton niya pagbalik, Kakipe Babes, mangin kaupod naton si Kakipe Vincent Coralde sa Bantay Presyo sa Merkado, kag ang kanta nga Inday ng Buhay Ko.
0: Oh. Tanbay, tanbay, tanbay.
6: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantino man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatean.
12: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
14: Muter na Max, Sa ako si Bimbilido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Lutter na Max Capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
15: Lutter na Max Capsule and Lutter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
16: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
22: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa umaga
0: Last sa 5 15 na mga kaki 5 sa aton sininga mga suki. Importante ang aton sininga lawas gid. Pero mas importante man mga kabalo ka ang aton sininga lawas kinanglanon naton ang mga suplemento para nga mangin importante kada adlaw mga kaki 5 sa aton sini nga mga hilikoton kon din kaman niya makadto naga importante pabilin nga hilway kagkondisyon ng aton nga lawas. Dr. Pinoy mga kakifab importante sa aton sing lawas adlaw-adlaw gid Dr. Pinoy Squalene Capson. Ano ang mga dapat naton nga himuon kun aga mga kakifab importante nga may Dr. Pinoy kana sa imo panimalay adlaw-adlaw gid kay ginapabako dyan sini ang ahimo sini nga resistensya batok sa mga flu, pneumonia, kaglain-lain nga mga infeksyon. Ginabuligyan niya man mga kakivibe nga punggan ang pag tubo sang tumor sa mga ugat mo pinaagi sa pagpabakod sang immune defense. Amo na mga kakifarm, makinanglano nato ng Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kaya mo na ang naghahatag sang dugang ng oxygen sa aton nga body cells na nagresulta sa mas maayo nga metabolism. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifarm, nagapadugang man sang energy level kag maayo para sa senior citizen, mga kakifarm. Amo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tanan nga butika sa Grace Pharmacy, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Silay kag Talisay nga mga butika, Dr. Pinoy Squalene Capsule available man dira, mga kakifarm, no? Pero ang aton nga mga ang aton Power Trio ara sa Maze Wellness Product Center available dira sa may ground floor sa Plaza Mart Building. Kung ara ka sa may barangay Pahanukoy, katuwi na yung mga kakifarm. Ang Ninio Store arada si Ma'am Minda Noble, arada sa may barangay Panukoy sa Florenceville, mga kakifay. Kag si Ma'am Minda Noble, kag Toto Ninio Bonito Noble. Ayos! Kakifay, Vincent Tabedic Medina Corralde, arada sa
2: K5 Balantay Mercado.
0: Alhamdulillah, papang! Ara na.
3: Alhamdulillah, Rabel Alamin, KK5 Babes, KK5 Robert, may nga aga sa atong dam, mga taga-karnihan, dari. May labinagin kay Inday. Buranday. KK5 Babes, sa ang atong baboy subong. Inday, Buranday, sa likod ko niyo na tagiya siya niya sa ikoro. Inday, Buranday.
0: Ayaw! Sinday Buranday?
3: Amo ni Sinday Buranday. Ang tagiya din sa... Live sa mga kipay babes sa may Libertad Public Market.
0: Dali lang. Trapuhian na yung lens ang imong kwan? Imong kamera?
3: Para, kipay babes.
0: Okay, hindi kwan? Hindi ma-murutan?
3: Ayos, ayos. Ara na?
0: Sige.
3: Okay,
0: kampiyon.
4: Resubutahin naman ako.
3: Resintos, sa sunod rin, kung magkanto ko sa gua, 290. Ang karnis ang baboy. 280, 290. Dari sa sunod, 300. Kaki-5 babes.
0: 290?
3: Sa gua, dari sa kaki-5 babes. Sa gua, dari sa merkado. Dari sa may Mercedes Avenue. Makakita ka, dari 280, 290. Na karnis ang baboy. Pero dari, 3 juice, gampang.
0: 3 juice, mahal gila, no? Ang kakabarato. Nagpilang kay Bilma, kay Mitong Mitsyap.
3: Si Mitong, pero barato, kaki-5 babes. Dari sa may BM, may mga soke. Pati, gadaritso, slaughter, mangorolin, kaki-5 babes. Kaya isa pa, iyan, nadaguro, tapangko, goro.
0: Iyan, natapangko. Nimitong
3: bayad ka pa ya bayad ka pa diri suba ang imo pang kwan imo nga na tawag ka kay babes ang terador sang ano bla manuglasa
0: ang manuglasa mo
1: lao ko sang kwan basta
0: ma-apply ko gani go ro manuglasa ni Bilma Galvanay
1: ako niya kon maki kuya ako na lang manuglasa kay Itan
3: hindi paglasa.
0: Silitan ng lasaon.
1: Ang pagor ni tani namin ni Crispy pata mo.
0: Tamaan kay.
3: Butangan mo lang ka kag batuan.
1: Kuha na ni kawa na ni bagay sa iya ni.
3: Yung mga gato mo itong ako
1: Kablo yan naman si Sairo Ban Albayo.
0: Hindi, pagdalaiga si Sairo.
1: Hindi mo lang pagdalaiga si Sairo Ban Albay.
3: Si Etan, makuha na na siya. Ma-gym na sa Kipay Babes.
0: Ma-gym siya?
3: Sa Rayo Gym, may kuha na. May mga kuha na kita.
0: May mga equipments na sa
3: Sugod na sa kuno, mapa-indrol na siya. May discount man kay empleyado ka. Dako gid ang diskwento kay Kipay Babes.
0: Pero pila ang diskwento?
3: Hindi ko lang pag ambal kay Kipay Babes, kaya hindi ko sigurado. Pero may diskwento gid kay Kipay Babes, mga empleyado. Sang K5,
0: kaga
3: klinika di alternatibo.
0: Ako yung ma-gym man ko ah.
3: Ay, para lang naman sa pabla Kipay Babes, parang maspog. Ang aton niya, gainom ta suplemento, kining klinika di Tribayo, klinika di Tex 500, may sa bayan ta ka kay babe sa aton nga ehersisyo. Kay kun magsige ta inom suplemento, pagpataka mo lang ta Panginaon da inom sa bisyo ka kay babe. Walang saysay.
1: Wala problema magkaon sang crispy pata nga baas ang baboy. Ano ang nami mag crispy pata sa baboy man? Ginaano ano na ginamarinate. Tapos kinanglan malapawan ginasang mantika.
0: Oo.
1: Oh. Tapos takluban mo siya para ang bukal sang mantika hindi magkuan, magsagak, mag-alawas. Tapos pagbukad mo na, crispy na na siya. Oo. Pero pagkaon mo sang crispy, i-follow up mo ang DTX 500.
0: Na.
3: Wow, akampin. Ba't nag-aanggap ka kay 500?
1: Hindi na pagtagaan ang chance. Gusto mo magpanamit. Magpanamit. Oh.
3: Ang tagaan mo daya gap ka kay Pipe Robert ang minuto, mga 25 minutes na be, 30 minutes, pag inom sa suplemento.
1: Ang pag-crispy pagali, di yan may ang kalayo, ano na, kontrolado ha?
0: Kontrolado.
1: Hindi na nga gulpihan na
0: eh. Imo lang na ang crispy, ang pata to kaitan.
1: Na.
3: Kaya, bayan nyo lang ba si Tosto Itan? Ay, ikaw pa siya. Kung isa ang lawag-lawagon na mga iba, si mga paano mabla, mapiyunga na mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
0: mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga No? May batali kung na mahilig si si Migo Mane Ramos ni.
3: Ato 60. Oh, Manuel Ramos. Bo, namian gina sa crispy pata. Sila ni Jumel Ramos. Sila ni Tage. Sa Jimber. Mga nakon dra. Jimber Nugget. Sila ni...
0: Ang, ina, ang namian sila yan. Hindi ang crispy pata na namian niya. Lain. Ang namian niya, kinilaw.
3: Si Yada. Ang namian niya, kay Pebibs. Si Yada. May nga dra. Kaya Sir Manuel Ramos, Jumel Ramos. Sila si Tage. Sila ni Kid Drag. Ang monitor kay kakipipip sa tanda Jimber Nuggets kaga Rivers of Babylon mga kakipip sa liwat 260 TL Kababoy yung gusto nyo mag sabaw TL Kababoy 260 dito sa Libertad Public Market kaga nga ton nga unod naman niya 300 mga
0: may TL kasing garong da
3: may TL kasing garong dito naman. Buranday kayo, buranday. Pero TL kasing garong, oro. TL kasing garong. Ay, hindi ko pinakangita mo. Ano po diya, ina ya?
0: Masyara, ya.
3: At sa mga mga kakipay niya, ang aton nga Kasiwan Hydro yung inadulong sa aton. Sali, what? Ang aton mga suplemento ng Clinica D3 by of Clinica D3 500, Mighty C, ang kape ng pampahilti pagid.
0: Na, alo! Tail na kalipanting na rabia.
3: Dami mo na tail kalipante, pero sa bawaan pang nao. Tail kasi kalipante, ano naman? Kailan lang mo ginagurot ako dako ang kawa.
0: Gutok.
1: Kampiyon, kampiyon.
0: Magutok na sa ibang pressure cooker.
3: Pero ako tingin sa mga taga
1: pandami. Manami mo ng tail kalipante, kipe, babes. Manami mo na.
3: Nang taon tapos niya YouTube, kung paano bisla mag... mga ka-hunter na ba, mga taga, labi na ganyan, taga-Africa, be. Nagtawang tabi ko na tilaw na luto isang TL pa elepante. O, tumi nga, gadra, sa ato mga migadra, sa may consignatory, sila ni may Mamdo, Mam Normedra.
1: Dali lang, dali lang. Pasunod na tayong breaking news. Breaking news, mga kaki-5, dunduman nyo itong basketball player nga si Rene Baterbonya. Kag si Divine Adili. Ano pilagin ni sila na lumos gani?
0: Dua. Apat na sila mo. Naluwas ang dua. Dua ang patay.
1: Doon nagagawa ko ron ang information, may possible nga ginsalbar sang isa, duha sila na lumos.
0: Pero si Adile mo to yung nagsalbar mo sa iya nga wa isa makaluwas man.
1: Pero nagagwa sa mga kipe babes gina under investigation kay ginalantaw ang possible foul play mga kakipay gayara na karon sa ilalom sang Criminal Investigation and Detection Group. Ini subject lang man sa investigation kung may foul play o kung wala, pero isa ina sa ginalantaw ng mga possible angle ka mga kaki-5.
0: Grabe, tiyak mga muna ya. Ti, sinong balasolon din eh. Si Baldwin.
1: Oh, ti siyempre coach may command responsibility ni.
0: Command of responsibility.
1: Hindi mabaton sa pamilya ang explanation sang ni Baldwin, mga kakipaib, kay ara pasubong sa ginatawag nga kasubo ang pamilya, mga kakipaib. Okay?
0: Grabe. Si, kung maga muna, ti grabe. Anong next move nga himuon sa
1: so,
0: pamilya?
1: So, dapat may mga investigation himuon kag autopsy gid magahambal ka kipe babes kung may foul play o kung wala.
0: Sige, bantayan ta na. Kaya may mga latest developments.
3: So, para mo lang kay Kipay Babes, atadan sila Giovanni Cordero, sila ni Efren, Gamonitor Gid, sila ni Evelyn, kay Kipay Babes, kay Kipay Robert, sila ni Tatay Gidiondra, may nga agad na sila, sila ni Nelia, Geraldine, nagamonitor kay Kipay Babes, din sa Mayor na High Street, din sa May Kabahin, Gapon, sa Libertad Public Market, para sa Itari, mami kay Itari, kay Kipay Babes, ang ating Mr. Bros, kang base lechon, nga manamit nga lechon baboy, nagaraga ka ng lechon baboy, maninoy mani, kaya mo, Kakipay Babes, kagumang
0: prosyon, may nga ka,
3: pariente na tondra, si Toto Kinitoy, pariente, little bossing, may nga.
0: Gapamatik si Simo kay nanamian sa imo kanta ko naga. Si idol ko Kenneth Uy.
1: Kita ang ginbansagan nga tatlo nga pinag maganda na pinangit pa natin. Sige.
0: Sige.
3: Kaki Pepe, sila ni Rony Kasipi, sila ni Robin Kasipi sa may Burgos Public Market, sila ni Adelpha, Bones Cosindri, Kaki Pepe, si Melvin Guapo, sila ni Ron Rondri, sila ni Oscar, si Arnel, si Adelpha, gamonitor din Kaki Pepe, sa may ating mga kotoran rin, hindi matamiyaw, Kaki Pepe, balance, si Loy, sila ni Concho, dudong si Buano, sila ni Junjun, si Nanay Jerome Dri, nagamonitor mga Kaki Pepe, Maria Fe, kag sila ni Padre, Maria Mary Jane Ortiz, Mary Jane Chavez, Mr. Ed Ganson dari sa May Forest Park nagamonitor mga Kakipay Babe. So para man ang sitwasyon dari sa Libertad Public Market sa liwat ginadulog sa inyo sa Detex Coffee Mix nakakape ka na nakadetox pa pa mga Kakipay Kakipay Robert.
1: Matik na ya.

0: Grabe. Victor Wood.
1: Ano ang dahilan?
0: Oh, mita. Mita. Si Lolo Mita, lihog lang kay Lolo Mita.
2: Ah, are Mita.
0: Kipay Vincent, banat pasikaton sa Libertad Public Market, nakapreparar ang ulo sang baboy sa papremyo kung siya ang maging kampiyon sa bungaga.
2: Aber,
3: larawan mo inday, nina, wag ka.

0: Okay.
1: Saan
0: Si Victor Wood.
1: kaya ngayon ikaw ay matagpuan? Kapag di ka nakita, ako'y mamamatay. Patay ko na rin yung isama.
0: Kita, Vincent. Kantay na ni Victor Wood sa 2008. Pero ikaw daw si Victor. Daw si Victor Salsalon kaya. Ang Victor Wood siyang una subong daw si Victor Salsalon. Englishon talang bi Englishon. Victor Steel.
1: Nagkwada nag-upgrade.
0: Nagtig-apagin dapat. Kuntig ang kahoy.
1: Victor Wood. Victor Salsalon. Victor Steel.
0: Nagtig sa akundi ang mahatlag sang premyo. Dulunggan lang kuno sang baboy ang imo pao. Hindi bugos, hindi bugos ng ulo. Ipaama niya pang ikog. Ulo na to tani nagidulunggan na lang.
1: Laroon mo na. Kasi okay. Justin ko po. Na
0: pinipara na. Naliog lang ko. Liog lang ko na. Ulam sa kutsilyo. Sabay lunga ulong bitbiton mo. Liha pa lang ang dalunggan paliog. Ha? Dalunggan lang. Ang imoon mo subong ulam kada sang Bluetooth speaker kag microphone kag mag public apology. Ha?
1: Ayo,
2: ako ang pasaylo
0: sa inyo. Ako itong vlog. Kaya kay babes, ikaw na dyan. Libyo sa ako ni Nagian.
2: Kaya
1: kay
0: babes. Sige, sige. Hindi ko makita ang kwan eh. Ang lyrics. Ara, sabi ki isyo. Sabi ki isyo. Sabi ki isyo. Si Nungkulas Tosildes. Ambot lang po sering baso ko na buyan niya lang. Matimpla na tani kape. Ambot ko nabuka lang ko nuwe ko kabalo ko. Kun nilampos yan ni kun.
2: Larawan mo inday. Hinahagkan-hagkan. Hinakausap ko. Luhay. Bumubukay. Saan kaya ngayon ikaw ay matatagpuan? Kapag di ka nakita, ako'y mamamatay.
0: Lang ang puso kong nalulumbay. Ahoy ko araw-araw. Ikaw inday.
2: I would feeling ni
0: do ginak Kay Pai Vincent, daw ginakarir mo na ginangimo ya. Ang ambal ko sa imo, ambal ko sa imo, Bluetooth speaker pangitaon mo gida. Kag mag public apology.
2: Si Hinda,
0: grabe man ang hayalit ni anong title ganini? Ang buhay, ano to?
1: Inday ng buhay ko.
2: Inday ng
0: grabe
2: buhay ko.
0: Grabe maning halit sa atong subungagaw. Hindi bali ah, request lang. Request lang kay Weman ipababae.
2: Hindre ng buhay ko. Hindre ng buhay ko. Si Hindre Butter na.
1: Hindre Butter. Hindi ka kipay ko. Monitor man sa ato.
0: Thank you.
1: Opo sa patrol, kakipay with Carla May Defensor, and naman si kakipay Vincent Coral de Parasa, kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 Bantay
2: Merkado. Madamo kay salamat ka K5 Vincent Dominic Medina Coraldi di Makota Kinky di Pabilo Junior. Hindi mo nang di malipatan sa taga Purok Paraiso sa Punta Taytay. Si Henry Materna nagatutok sa aton.
0: Si Leo Tanalco, sir, mayong agadra sa Isabela.
2: I-check ta na mga kaki-5, si kaki-5 Carla May Defensor. Saya sining nga mga natipon nga mga balita karon nga aga. Sa patrol sa Giapon mga kaki-5, inay may angot sa traffic rerouting. Nga sa din ipatuman sa maabot mga kaki-5 nga 88 Charter Day Celebration diri sa siyudad sang Bacolod. Sa ano ini? Ari si kaki-5 Carla May Defensor. News FM. Kampyon Report. Dekar.
3: Good morning, Kiki5 Babe. Sa Kiki5 Robert, sumayara sa nga Patiga Union nga rerouting ang siyudad sa Bacolod sa maabot niya 88 Charter Day o kung 88 Charter Day diri sa siyudad, Kiki5 Babe. Sa Kiki5 Robert. Kartuhan gidring ang mga dalanon sa siyudad. Amo ang Shopping Fortune Town kagom site. O kung ang mga sulakyan na nagabiyahi Shopping Fortune Town kagom site. So ang nagikan sa Burgos, mag-turn left sa Villanueva, ma-turn left pa Galo, right turn sa Mabini, kag Gonzaga, left turn naman sa Gatuslao, then left turn sa Luzuriaga, left turn sa Mabini, right turn sa Galo, then left turn sa BBB, right Burgos, pa Burgos, then balik na ini sa ila sininga origin nga dala na K5 Baby sa K5 Robert. Ang masunod naman din nga mapaktuhan amo apo da taytay alihis tango bagkaga Singkang Airport. So gikan Araneta, ma-right turn ini sila sa Roja Street, left turn sa Lacson, ma-left turn sa San Sebastian, ma-right turn sa Luxin o Congatslaw, then ma-right turn sa Luzuriaga, and lastly right turn back ako right turn sa Lacson back to origin nila nga dalan. Ang isa pa gid nga maapektuhan namo ang Barangay Bata Banago, Barangay Bata, Bata Madalagan kag Banago Marota kag Kipibibs kag Kipib Roberta. So affected gid diri ang mga PJ modernized nga Bata Madalagan kag Banago. So kay among ini ang mga area gid nga kumakita naton do medyo kung may mga activities gid amo gining sila maapektuhan kitungod sa sentro ini sila sa siyudad sa Bacolod nagabiyahe gid kag Kipibibs kag Kipib Roberta. So from Lacson Street, right turn sa North Capitol Road, left turn sa May Gatuslao kung San Juan, right turn sa Burgos, left turn to Palangka, left turn to San Sebastian, right turn sa May Lizares, right turn to Araneta, left turn to Alunan, right turn to Dikang, left turn to Rojas, left turn sa Lacson, right turn sa Lizares, and back to their origin. Kikibibib sa Kikibib Robert. Kaya hindi nga mga sulakyan, nagalibot na ini sila yadre sa area sa Libertad Public Market at Kikibib sa Kikibib Robert.
2: So, dira sa May Gatuslao, Maliko, dira sa Kwan, Patoo, sa ano na, dira sa May, ano no? Dira sa May Gatuslao, pagkatoto sa May Basiwa?
3: Gatuslao. Yes. Pwede na sila maka last turn. No?
2: So, kung sa Gatuslao. South kaya?
3: So, amo na ang ila sininga dalan. Yun nga, pwede maagyan during 88 Charter Day K5 Babes sa K5 Robert pangon nga may ara sa mga parade nga paghiwato na aga sa aga no kahit wala man ini sa klase sa maabot nga June 18 2026 sa K5 Babes sa K5 Robert Huwebes ini wala sa klase kahit special non-working holiday dari sa siyudad tungod nga i-celebrate ini nato ni ka ang ika 88 Charter Day dari sa siyudad
2: galibog, galibog gulo ko kundin na yon ang Villanueva Street.
3: Villanueva Street. amoning hato ni check kay Kifa Babe. So, pero ti Kifa Burgos ini eh. From Burgos, kung nataon na to, nagkikifa Babe sa Kifa Robert, dire-diretso naman lang ini. Pero ti may maapektuhan lang. Dari lang sila sa Piyak ah. Sa Piyak lang ini sila yung makaagi. Kumbaga ti duma one way ini. Kikifa Babe sa Kifa Robert, ang pakagto kang pabalik. Do ang Villanueva, do dari ini sa may Piyak na nga dala na sang Burgos Street ta Kikifa Babe sa Kikifa Robert.
2: Say good day.
3: Yes, sa Kikifa Babe sa Kikifa Robert, nung gusto pag nila makita ng visual, visit lang yun sila sa atong silinga page. Ang gusto nga makita nila, kung diin ini sila pwede makaagi sa maabot niya Huwebes, June 18 na Kikifa Babe sa Kikifa Robert.
2: Salamat, Day.
3: Upod sa patrol, sa K5, Vincent Corralde, inig balita yung dulong sa iyong sa DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Inis ka K5 Carla de Patrol para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang Kalingawan, Senegro, sa K5 News FM.
2: Madamang kaya salamat ka K5 Carla may defensor sa iyong report mga ka K5. Hindi may angot sa isa ka traffic rerouting. Ngigapatuman mga ka K5 sa inline sa siling celebration sa ika 88 Charter Day celebration sa siyudad sa Bacolod. Last 5:41 na din na kita mga kaki-5 sa atong sining K5 kamustahan. Matabid na kita mga kaki-5 sa Iloilo.
4: San Capiz, makanay ka na ipasko ng signal sa K5 News FM Iloilo sa atong singapag palayag sa bungaga. Back to you, ABP!
5: Salamat kid na ka-K5 Jobert Lago. Sa luantang signal dira sa Maykalibo, Itaklan, ka-K5 Michael Celorio.
6: Sir MVP, good morning. Good morning sa aton nanan, Bacolod, Rojas, kag Iloilo. Kampyo ng signal na kadita-ex, coffee mix na kita. Kaina nagbuhos ang mabaskog nga ulan. Dag binuhos lang man, subong okay na. Manayan na yung tempo din, nag-guha naman ng aring adlaw. Balik sa imo, Sir MVP, Sir Ray.
5: Salamat kid, kalibo sa luantang mga gurang sa Bacolod, kag Negros Island Region. Good morning.
0: Good morning.
2: Mga gurang geda si Bert San lang gurang niya.
0: Good morning, Tito Ray.
2: Good morning, Tito Ray. Ayong imo signal pang diri sa siyudad sa Bacolod, kampiyon ang signal mo, pero daw hindi ka gid kampiyon. Back to you, pang.
5: Nahon ta mga balita sa bayan sa Kalibo, Itaklan, Sir Michael.
6: Morning, Libat, K5, Western Visayas, Negros Island, Region. Nagpahayag subong ang Aklan Provincial Police Office nga hugot ang ila kampanya kontra sa illegal gambling mga ka K5. Sa pagpahayag ini ni Police Captain Aubrey Ayon, nga bisan ang pagsugal sa mga patay sa mga may lamay ba lagi na bawal subong mga ka K5, hindi inexempted sa layi ang ginapasugtan lang nga subong nga pagsugal lamon ang ginapasugtan sang pagkorkag sang pieces o mga ka K5. So that's why ginapadumdum yung subong sang aton nga kapulisan nga bisan gamay man ang taya o nagataya sang kwarta, that is considered illegal kag hindi inexempted bisan ang ara sa mga namatyan mga ka K5. Pamatuod sini ang operasyon sang kapulisan sa Banwa sang Malinaw, isa ka 74 years old kag 80 years old nga lolo kag lola nadakpan nga nagatungit o hugot gid subong ang kampanya sang aton nga mga kapulisan. Samtang dugan nato nga mga balita no sa kon diri sa amon isa ka Banwa diri ang Banwa sang Tangalan. Kung nag-graduate ka, abimana nga with Latin honors ka, ang suma cum laude, magabaton ka sang 20,000. Ah. Ang mania cum laude is 15,000. Ang cum laude is 10,000. Kag kung top-notcher ka sa PRC licensure examination, magabaton ka sang 30,000. Ang malang mga balita sa amon di si Ray, balik sa imo.
5: Salamat kid, Sir Michael Celorio. Amun ang award nga white matilawan kay Sumaruro, tangato niya nga ano, narangko. Si K5 Jobert Lago sa mga balita sa probinsya sang Capiz.
4: K5 was a Visayas. Good morning once again. Managapanguna ang mga balita din sa probinsya sang Capiz, ang siyudad sang Rojas. Ang ato sa ning PDIA Capiz nagahinyo sa karon sa city government mga K5 apisal sa kadamuon sa ilang sining mga natiklo na nagagamit sa illegal drugs mga K5. Ang problema din karon wala kami sang Balay Silangan Reformation Center. Madugay nini nga request karon sang PDIA sa city government a good man nga mabuligan nga may butangan kita sa aton sini nga mga kauturan nga nagkaladakpan sa illegal drugs mga ka K5. samtang duha ang ginhospital, isang patay matapos nga na igo sang kilat sa Banwasang Haminda. Biktima diri si Ryan, 18 anyos, isa kaliburer kag pumulo sa Banwasang Tapas, samtang yang upod nga taga Tapasman, 24 anyos, kag ang tiya sang kamalig amo ang gindala sa ospital matapos nga na igo sang kilat sang tinalikdan nga adlaw, mga kakifan.

0: posible matumbang a puno o kon building. Suno man ka na nga dapat ang silid kang panimalay mamanan kon ano ang dapat timuon diin maagto nga safe nga lugar kakon diin magakitanay kag dapat may mga nakapreparar nga mga contact person. Samtang ang ang diyang controversial ng Antique Government Center kang nagligan nga June 10 nagpagwa kang notice of disallowance ang Commission on Audit nga ginapabalik ang 362 million pesos plus nga kwarta sanday kananday ni Governor Rodora Cadjau kag F. Goria Construction kay suno sa COA makabig illegal ang nasambit nga transaction or pagpatindag kang diyang new government center banged wara kang building permit. Ginatugruan si Cadjau kag ang Goria Construction kang anam ka bulan agad isettle ang nasambit nga notice of disallowance kay kun indi masettle K5 Western Visayas posible nga jamang inpinal kag executory sa alam kang Section 4851 kang Presidential Decree 1445. Amarang balita sa Antique, balik kanimo sa ABP.
1: So, delikado ang 2028 ni Cadjau Magamosini, no? Sa aton sininga mga kakipay, ang oras, alas 5.47. Balita sa Negros, kag Bacolod City with kakipay Babes Gantalao and Bert Pacarno.
2: Mga balita na Mondria sa Negros Island Region, kag siyudad sa Bacolod, suspendido subong ang driver sa bus nga involbado sa aksidente nga ginkamatay sang tatlo katuig nga bata diri sa siyudad sang Silay mga kakifive. Ang pagpatag ni Jade Marquez Legal and Media Legal and Media Relations Manager sang Valya Car Transit Incorporated ginpadala sa psychologist para sa street briefing kag iban pang nagakaigo nga proseso ang ila sininga mga drivers nga involbado sa aksidente antes pahanugutan nga makabalik sa trabaho. Sino pa kay Marquez, ginsuspende ang driver antes pa ang show cause order nga ginapadala sa Land Transportation Office sang Hunyo 10.
3: Sabi ha kabahin, maga pangatubang man sang kaso ang isa ka driver pagkatapos or Vios Toyota driver pagkatapos naging sideswipe niya, no? Ining duha ka mga sakay sa tricycle, driver kag pasahero sini, ubos gid patay dito sa Kawayan, Negros Occidental. So ining duha ginkilala kay Rodolfo Calibijo or Calibijo Jr. kag si Demetrio Sumanyon Jr. Suno sa information, nagasakay ining duha nga gulpi lang na sideswipe sang ginamaniho nga Toyota Vios ni Robert Dinaget. So subong ang nasambit ni driver pagapasakaan sa nagkaigo nga panumbungon.
2: Amo nang mga balita namo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray Espiha Umalay.
1: Salamat kid Bacolod and Negros Island Region sa mga balita diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo ang patrolman nga ginaligar nga nagpangibulo sa stop sang lodging house nga yaging tiran mga ka K5 sanging tanikdan nga mga inadlaw ang ging pahold na sa Regional Mobile Force Battalion Region 6 suno ini sa kaya City Director Parilla, mga kakipaib kung sa diin na padayon pa nga ginaimbestigaran ang iya sining kaso na ibaluan nga nauna na nga nagbail ang ining patrolman matapos nga gindakop sa mga kapulisan sang magreklamo ining staff sang lodging house nga yagin tiniran nga gintuyo sinikuntani nga himuslan. Ginkuhaan naman sang issued firearms o kung di gindis armaran ang ining patrolman mga kakipaib samtang nakahold sa Regional Mobile Force Battalion Region 6 mga kakipaib. Samtang sa dugang naton sinig ka mga balita, no? Ginakakibot sang tagdumalahan sang Iloilo Provincial Hospital sa Banwasang Pototan ang isa ka coin purse nga nakita na mga kakipay. Bangon sa nakita nining coin purse nga naribet kag sang ila sinigim bukad may yara sang shabu sa sulod sang coin purse. Padayon pasubong gina-review kung sino man ang tag-iya sang sining coin purse. Siyempre, laban-laban, wala na sang may mag-ako sini. Biskan ipanawa.

0: hinungdanggan mo ini sa radyo, no? Sa aton sini nga mga kakipad. Pero ginatri subong kung di nagalin ang ining coin purse kag kung sino ang nagabit-bit sini nga may unod nga shabu. Amo nang mga balita namon diri sa siyudad ka probinsya sa Iloilo, 5:51 timing gid ang aton sini nga oras, kita naman kita buwas nga adlaw.
1: Salamat gid Iloilo Ruas Antique kag kalibo mga kakipad sa aton sini nga mga sister station. Laton sining K5, kamustahan mga ka-K5? Nabatian mga ka-K5 ang aton sining pag-bailuhanay sa mga balita gikan sa Panay area. Soledad Antaran, Susan Guillen, si kagawad Rodney Tibos, mayong agalang yog, sa kitchen ko, kadlaw sa inyong adwa, siling ni Binks Delphin. Jean Montesino Arroyo, mga ka-K5, salamat. Leo Tanalgo, Andy Arimas, si Amalia Caldito, ara naman sa si May Gorzal Aujero, Anabel Santisteban, mayung agalanda sinyo. Kag si Botsek Sumbilya, mayung aga. Si Kagawad Lipid Escalona, dira sa Lihis, mga kakifay, ara naman si Boy Peralta, si Kagawad Tubi Yol Bingo. Salamat sa inyong pag-upod sa aton mga kakifay.
2: I'm Carmen Chita Olvido, mayong aga sa Bangka Tutong, wag sa nagapangapidra.
1: Aha. Sige. Salamat kin sa inyo mga kakifay. Dahil ginakulabo sa makita sa panahon, may panahon pa, pero hindi na aton mga kakifay. Salamat kin kay Ma'am Mary Rose Lingaya dira sa Tutong Store, kay George Lauso, ang manog baligya sang extend dira sa Tutong Store mga kakipay. Extend available ang extend food supplement sa Tutong Store. Ayos, why na tautang? Sige, salamat gid sa inyo mga kakipay. Iban, bawi kami buwasa. So gina pasalamatan tagid mga kakipay, mga aton sini nga mga taga sagdag. Ang DTX pagpapanib morning newscast masunod na with K5 calling ko biya in Sir Van Albay. Sa ngalan sa mga CEO, Dr. Romel Oya, ako sa K5 Babes, ganda na o.
2: Kung naman si K5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. bag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Pabaka sa butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
9: Spore Biotics, naginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagapananakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass.
3: This is a mental health lasting for is generic salon pass. Symptoms persist until trial.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 sa aga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
5: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subungado sa Martes, Hunyo 16, 2026.
7: Makita kagbabatian kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
5: Para sa aton ng mga pangulong dinalan. Labing unang suma cum laude sang BCC, gintanyagan ni Mayor Greg sang trabaho.
7: Negrosanon nga mananagat na kilatan patay sa kadagatan sang Cebu.
5: Biyente ka mga armas ni Senator De La Rosa, ginsungka sa PNP.
7: NDRRMC naka-record na sa inimang lubo sa 65 ka mga nagkalamatay sa Mindanao, Kuwait.
4: International.
7: Peace deal permahan na sa Amerika kag Iran sa Vietnam.
5: Philippine Consulate gin-congratulate si Jordan Clarkson.
7: Temple of Leia sa Cebu may blowan siya sa standards ni Ellen Alonzo.
4: Balitang negosyo.
5: Kag presyo sang diesel may rollback sining Martes suno sa DOE. Sa detalye sa mga balita.
4: Balitang Regional.
5: Labing unang summa cum laude sang Bacolod City College, gintanyagan ni Mayor Gasataya sang trabaho. Gintanyagan ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sang trabaho ang summa cum laude sang Bacolod City College kon BCC nga nagraduar kahapon nga adlaw sa SMX Bacolod City Lunes hung Hunyo 15. Ginkilala ang summa cum laude nga si Wilma De Los Reyes nga nagraduar sa programa nga Bachelor of Science in Entrepreneurship kag gintanyagan sang alkalde sang regular nga trabaho. Si De Los Reyes man ang labing unang summa cum laude sa Maragtas sang nasambit nga bulutuan.
7: Negrosanon gaman na nagat nakilatan patay sa kanagatan sang Cebu. Patay ang 19 anyos nga Negrosanon nga manugpangisda matapos nga nakilatan sa panagapanagat sa kanagatan nga sakop sa probinsya sang Cebu kahapon sang kagahon. Ginkilala ang biktima nga si Elias Ray Mark nga residente sang Sitio Tagnipis, Barangay Washington sa siyudad sang Escalante. Samtang yara naman karon sa luwas nga kaimtangan ang duwa pa kaupod sang biktima nga si Elias Dindo nga 41 anyos kasi alias Roja nga nagamaneho sa ilang ginasakyan nga baruto. Gindala naman sa Shekinah Funeral Home sa biktima matapos ang naglutad nga trahedya.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 5 sa ngaga. Sa dugang pang balitang regional, 179 nga luyag mangin driver nakatapos ang libre nga theoretical o con-theoretical driving course sa Ibayaklan. May balita si KFM Leonard Viray.
6: Naglabot sa 179 ka mga aspiring drivers ang nangin madinilag-one nga nagapagtapos ang libre nga 15 hours nga theoretical driving course o kon TDC. Agin patigayan sa itong Hunyo 11 top 12 sa may Ibahay Sports Center. Katuyuan sang programa nga mahatagan ang mga partisipante sang bastante nga ihibalo sa luwas. Legal kag responsable nga pagamaneho bilang kabahin sang preparasyon sa pagkuha sang lisensya sa pagmaneho. Ang duha kadlaw nga paghanas gin patigayon pinagi sa kolaborasyon sang Land Transportation Office o LTO Region 6, Ibahay Municipal Police Station, Aklan State University Ibahay Campus, kag Local Government Unit o LGO sang Ibahay. Sa ginpatigayan niya kurso, gintalakay ang mga importante nga provision sang Republic Act No. 4136 o kon ang Land Transportation and Traffic Code, lakip na ang traffic laws, road safety rules kag nagakaigo nga pamatasan sang mga motorista. Sunod sa mga nagapatuman sang programa, importante nga may bastante nga ihibalo ang mga drivers agad nga makabulig sa pagmintinar sang katawhay kag safety sa daladon. Ang TDC ang isa sa mga nagapangunang requirements sa pagkuha sang student permit kag driver's license sa pungsod. Balita regional nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
7: Mga sospek ang naglabo sa isang kalalaki sa amtik na pasikan na sang kaso. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
8: Na-inquest rin sa kaso ng frustrated homicide si alias Marvin kag alias Alex. Ang darwa sa tatlo ka mga sospek na nagpuli labo sa isang kalalaki sa barangay Villa Verde Jimenez ginsang Anhamtik. La 7 sa gabi katong Hunyo 13. Sa interview kay Police Major Ryan Valenzuela, ang OIC kang Hamtik Municipal Police Station ang naging pahayag na ang isa ra pa nga suspect nga amo ang nagpang-alima nga si alias Clemente, 55 anyos, ang naka-hospital arrest sa gihapon matapos nakaangkon man kang labo sa ana na wala nga alima kag likod. Samtang nagapabilin man sa gihapon sa ospital ang biktima nga si alias Jovic, 51 anyos, matapos nakaangkon man kang pilas sa anang nawala nga alima kag nawala nga kahig. Madumduman nga nagluntad ang paglabuan ay matapos nag-agi ang biktima sa grupo kang mga sospek na nagainam-inam sa gwa kang tiyangge. Kung sa diin may natabo nga komosyon, tab-tab nga makaligad ang darwa ka oras, ginsurong kang mga sospek ang biktima sa anang kamalig. May paglinagsanay pa nga natabo, tab-tab nga naabdan kang mga kapulisan ang darwa ka mga sospek nga sa talad nagapabilin sa Hamtik Municipal Police Station. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
5: Police Regional Office 6 lakip na sa top performing police command sa Pilipinas. May balita si K5 Karen Badilla.
9: Mga ka-K5 nalakip sa top performing police command sa bugos nga pungsod Pilipinas ang Police Regional Office 6 base sa nangin assessment sang Philippine National Police o kon PNP umalin sang Hunyo 1 tugtog Hunyo 13 siniya nga tuig 2020 sa IIS.
10: Relax anay, mag-detox, coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
11: Yara sa top ang PRO6 sa Pungsod Pilipinas sa may pinakadako nga nakumpiskar nga illegal nga droga nga may balon nga 20.6 million pesos sa din 49 ka suspect ang naaresto. 33 ka suspect ang naaresto naman sa 77 ka operasyon batok sa illegal logging. Nagpangaduhan naman ang PRO6 sa anti-smuggling operations matapos nakapadigayon sa 278 ka operasyon sa din 122 ka violators ang naaprehend kag 105 naman kapugante ang naaresto. Samtang suno naman kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga ang among accomplishments ang nagareflect lang sa active law enforcement operations sa PRO6.
9: Ini si K5 Karen Bedilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. DTX 500
12: Morning News. Lalaking illegal na gabaliga sa pusil arestado sa Bulacan. May balita si K5 Eileen Sanchez.
13: DTX 500 Morning Newscast.
14: Arestado ang 49 anyos na lalaking na aktuhang nagbebenta ng baril sa bypass operation ng pulisya sa bayan ng Giginto, Kamakailan. Sa ulat ni Police Major Mark Anthony Chongson, OIC, Provincial Intelligence Unit, kinilala ang suspect na si alias Ray, resident ng Barangay Tabang. Nabatid na dinakma ang target ng magbenta ng eskwaladong baril kasama ang dalawang magazine na may tigtatlong bala sa police poser buyer. Nasamsam sa operasyon ang caliber .45 pistol, dalawang magazine ng caliber .45, anim na live ammunition, bypass money at isang belt bag. Dinala ang suspect at mga ebidensya sa tanggapan ng nasabing unit para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon habang inihanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban dito. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon, Eileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Pagod sa magkamong trabaho.
5: Samtang Puerto Princesa City napili nga patigayunan sa ASEAN Youth Empowerment Program. May balita si K5 Grace Balostrino.
13: DTX 500 Morning Newscast.
16: Isang pagkilala ang natanggap ng Puerto Princesa matapos mapili ng The Filipino Hospitality, isang Puerto Princesa-based hospitality and tourism consultancy, training at marketing firm bilang isa sa mga grant recipients ng ASEAN Foundation at Maybank Foundation para sa pagpapatupad ng programang nakatuon sa pagpapaunlad ng kabataan at komunidad. Sa ilalim ng programang Empowering Youth Across Asia, isasagawa sa Puerto Princesa City ang YES We Can or Youth Empowerment Series na naglalayong palawakin ang oportunidad ng mga kabataan lalo na ang mga kabilang sa marginalized at disadvantaged sectors sa larangan ng hospitality, tourism, digital literacy at entrepreneurship. Ayon sa ASEAN Foundation, napili ang TFH bilang implementing partner matapos ang mahigpit na pagpili mula sa mahigit 200 aplikante sa buong rehiyon ng ASEAN. Kinilala ng organisasyon ang makabuluhan at community-driven na disenyo ng proyekto na direktang tumutugon sa pangangailangan ng Puerto Princesa at ng industriya ng turismo sa Palawan. Ako si K5 Grace Balostrino para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
12: 12% ang pagsaka sa bagong business registration sa taong 2025 na records sa CDO. May balita si K5 Sai Elivera.
13: DTX 500 Morning Newscast.
17: Ipinagmamalaking ibinihagi ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy ang mahigit 12% na pagtaas sa mga bagong business registration sa lungsod sa taong 2025. Sa kanyang State of the City Address, kasabay na selebrasyon ng ika-76 Charter Day, nagpasalamat si Mayor Clarix Uy sa naturang pag-unlad. Ayon sa kanya, kung mas maraming negosyo sa lungsod, mas maraming pamilya ang mabibigyan ng kabuhayan at patunay din ito na marami ng negosyante ang nagtitiwala. Dagdag pa ng naturang opisyal na nanatiling bukas ang CDO para sa marami pang negosyante na gustong magtayo ng negosyo sa lungsod. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Sai Oliveira. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa katapusan ng balitang regional, duha patay, duha pilason sa ambush sa Albuera, Leyte. May balita si KK5 Roger Tilana.
13: DTX 500 Morning Newscast.
18: Dalawa ang nasawi habang dalawa naman ang sugatan sa isang pananambang na naganap alas 7 ng umaga kahapon Hunyo 15 sa kaba ng Barangay Road sa Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Kinilala ang mga nasawi sa mga alias na May 51 anyos at Sunny 23 anyos na kapwa nagtamo ng tama ng bala sa liig at ulo. Sugatan naman sina alias Dan 56 anyos na tinamaan sa liig at alias Gerald 17 anyos na nagtamo ng tama sa kaliwang kamay at paa. Hindi naman nasaktan si alias June 18 anyos. Batay sa paunang investigasyon ng Albuera Municipal Police Station, sakay ang mga biktima ng isang Toyota Wigo at patungo sana sa bayan ng Albuera upang buksan ang tindahan ng biktimang si May nang pagbabarilin sila ng mga hindi pa nakikilalang suspek na pinaniniwala ang nakapwesto sa mataas na bahagi ng kalsada. Natagpuan ng mga responding pulis ang dalawang nasawi sa loob ng sasakyan habang naisugod naman sa pagamutan ang mga sugatan. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisiya at humingi ng tulong sa suko para maproseso ang pinangyarihan at patuloy ang masusing investigasyon at operasyon upang matukoy at maaresto ang mga salarin. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
13: DTX 500 Morning Newscast.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:15 sa aga.
13: Balitang National.
19: Balitang National.
5: Vyente ka mga armas ni Senator De La Rosa, ginsungka sa PNP. Voluntaryo na nga ginsungka sa Philippine National Police kon PNP ang vyente ka mga armas nga nakarehistro kay Senator Ronald Bato De La Rosa matapos nga gin-revoke ang iya license to own and possess firearms o kon LTOP o kon LT o kon LTOP F ang kagrehistro para sa iya mga armas. Natabo ang turnover sa mga armas sang nakaligad nga Webes Hunyo 11 sa siyudad sang Davao kag ang nagbato na sa mga ginsungka nga armas amo ang Regional Civil Security Unit 11 o kon RCSU 11. Sunod kay PNP o kung sunod sa PNP, ilang agin inventory, ginberipika ang mga serial numbers, kagin inspeksyon ng mga armas antes iniformal nga din turnover.
12: NDRRMC nakarecord na sa hindi magnubo sa 65 ka mga naghalamatay sa Mindanao Quake. Nagsaka na sa hindi magnubo sa 65 ang kadamoon sa mga naghalamatay sa Mindanao bangod sa 7.8 magnitude nga linog nga nagluntad sa Hunyo 8. Gin-release na sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kung NDRRMC ang datos sang Lunes ang aga Hunyo 15. Ginpalayagman sa ehensya ng 736,386 mga individual ang naapektuhan sa magbasko ng pagtayog. 14,161 pa ka mga apektado ng mga individual ang nagatiner karon sa evacuation center.
5: Sa katapusan ng balitang National State of Calamity, gindeklarar sa 14 ka LGU kasunod sang linog sa Mindanao. Ginpayag sang Office of the Civil Defense kun OCD nga 14 ka local government units ang nagdeklarar sang state of calamity matapos ang 7.8 nga linog sa Mindanao sang tinalikdan nga Hunyo 8. Nagresulta naman ini sa price freeze para sa mga kinahanglanon sa mga apektado nga lugar. Sa pinakabago nga datos halin sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kun NDRRMC, yara sa 176,186 ka pamilya o kun 736,386 ka individual ang apektado sang trahedya.
13: Balita International.
12: Peace deal permahan na sang Amerika kag Iran sa Biyernes. Ginkasugta na sang Amerika kag Iran officials nga tapuson ang giyera sa Middle East kag italan ang pagpirma sa kasugtanan sa adlaw sa Biyernes sa pungsod Switzerland. Sunod naman kay US President Donald Trump na kompleto na ang peace deal kaupod ang Islamic Republic of Iran. Ginanunsyo man ni Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif ang ginkasugtan nga peace deal sa ang Iran kag Amerika, Lunes ang kagahon Middle East time. Ang Pakistan amo naman ang nagaserbe nga mediator sa nasambit nga deal.
5: Samtang babae patay sa rope jumping sa Brazil. Patay ang isa ka babae matapos nga nagpakigbayan sa rope jumping sa Sao Paulo, Brazil. Ginkilala ang biktima nga si Rodriguez de Freitas sa 21 anyos. Ginbawian sa kabuyi si de Freitas matapos ini nga naglumpat sa taytay sang Ponte de Esqueleto. Samtang wala pa natakdan sang safety rope. Arestado naman ang tatlo ka mga instructors sang rope jumping matapos ang insidente. May kataason nga 40 metros ang ginlumpatan sang babae, rason nga napatay ini. Gilayon naman nga ginlubog ang biktima sa masunod nga adlaw.
13: Balitang Sports.
5: Kag para naman sa aton nga balitang sports, Philippine Consulate gin-congratulate si Jordan Clarkson. May balita si KK5 Troy Basa.
19: Ginpanginbulahan sang Philippine Consulate General in New York ang New York Knicks subong man ang Filipino-American nga si Jordan Clarkson matapos nga nagdaog sa 2026 NBA Championships. Ginlutos sang Knicks ang San Antonio Spurs sa scores nga 94-90. Si Clarkson ang labing unang Phil Am nga nagdaog sa NBA. Para sa balitang sports, sini si K5, Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: Balitang Entertainment.
12: Sa Balitang Entertainment, Temple of Leia sa Cebu may pluwensya sa standards ni Ellen Adarna. Ginpahayag naman sa aktras na si Ellen Adarna nga nagtaas ang iyang standards sa mga lalaki nga manginiya ka relasyon bangod sa iyang lola nga si Leia. Sa isa naman ka online talk show, ginpakibahin sa aktras ang istorya kung nga agin patindog ang sikat nga tourist destination sa Cebu nga Temple of Leia. Suno naman kay Ellen nga ginpatindog sa iyang lolo Teodorico Adarna ang lugar agud mangin storage para sa mga collection sa iya lola Leia kag inhimo ang design sa lugar bangod sa trip lamang sa iyang lolo.
13: Balitang negosyo.
5: Presyo sang diesel may rollback subong Martes sunod sa DOE. Mabuhi na ng presyo sang diesel subong Martes Hunyo 16 sunod sa Department of Energy o kon DOE. Yari ang estimated price adjustment sa presyo sang produktong petrolyo. Sa gasolina may rollback nga tub-tub 32 centavos o kon na price hike up to 1 peso and 68 centavos. Samtang sa diesel may rollback ini nga 3 pesos and 71 centavos tub-tub 5 pesos and 71 centavos. Kag sa kerosene may rollback man ini sang 50 centimos tub-tub 2 pesos and 50 centavos. Mga ka-K5, mamuyad tong dalagong mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast.
12: Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines.
5: Bantay ang masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 L. John Castanio, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa ito nga CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Van Albay.
12: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
5: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
13: K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
20: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labis gid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC.
1: Mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
22: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So una,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
23: Mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics, gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na.
27: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
28: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
27: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
32: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami, ilik, nagnami akong panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
35: Cheers sa barkada nating
36: Night Shift!
35: OT!
36: Breadwinner!
35: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
37: Red Horse Beer in Uman Whistle.
38: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
37: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
39: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
37: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
40: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
41: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
40: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
42: Playtime Entertainment. Born for happiness.
43: Playtime Entertainment. Born for happiness.
44: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
6: Aras sa K5 News FM Philippines, lasay 29 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
2: Kaghimay-himayon, standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
0: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan at kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Naiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
4: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalabati. Kamusta naman ang aton mga palangga, mga ka-K5? Sa igad sa may bayon to sa kaumari, babaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia. Sa Negros Occidental, kanagbanwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Kami gaya pa rin yung power do every morning. Ako naman si K5, Aljan Castan.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
4: Kami ang inyo sitting and riding and tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo naman nga para tuntunan.
5: Foro de los Pueblos.
4: Para kita sa itong pagparagad sa petsa 16 sa bulan sang Hunyo, tuwing 2026. Ano mang ginihin mo rin abroad? Kami nag-tamyaw ni K5 Eric no, sa mga utod natin sa abroad. Ha? Kabalo kami nga nag-upod ka mo, mga palangga at nga mga listeners. Di ka mo paghidlawon kay nga. Sa online, makita nyo kita sa aton nga official Facebook page ang K5 News FM 101.5 FM and of course sa YouTube channel and sa ere. Mamatian kita sa Northern Negros sa 89.7, Southern Negros sa 102.9, kag sa Bacolod sa 101.5 FM. Well, ano mang ginihimo nyo sa abroad? Kami ni K5 Eric Katamyaw sa inyo sa More Night. Good morning, kagunay!
1: Mga mainit lang isyo at usapin ang bayan.
4: Damo sa mga manaming kabalita kapag dalon kita sumungadlaw, mga ka-K5. May klase, may klase. Ay, ban guro sa ilang kagit, Pai Merik, masing kamarik utot na. Nami paturog na, no? Sa matang kabang kalan, ha? Nagahulat ging kamo, kapamati ko na aga, kay Pai Merik, si kay Pai Babes lang, anay, kay Pai Robert, ang yung kaupon. Dari na kamo, anay, pamati, isa puro, para huloy, lawon lang kamo, kay Pai Merik, no? Well, sa mga utod na ton, yung may mga klase sa mga adlaw, masing iban sino na kamarik utot pa, kag manami, piya turog na. Yan ang kakaturog pa tara dyan. Pagbarangon do kamo dyan. Himos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dyan! Kami nga pa rin yung Power Do every morning. Ako si K5 Aljan Castanio and K5 Eric Tenerife. Hiling at law is a wonderful day. A blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa bag-ong adlaw nga imo man madinalag-on nga ginahatag sa amon nga may paghigugma. Sa sininga Martes, buligi kami nga mangin productive sa amon trabaho, maayo ang amon negosyo, kag mga responsibilidad mahimo sang maayo. Hatagi kami sang kaalam, kusog kag positibo nga tagipusoon sa tagsa-tagsa namon kalbuluhaton Lord. We pray for a peaceful and harmonious day for everyone. Let your peace reign in our homes, workplaces, and communities. Protect us from harm and guide our every step, dear Lord. Patawara kami Ginoo sa amon mga sala kag kakulangan. Cleanse our hearts and help us walk in your ways with humility, kindness, and love. This we ask through Christ our Lord. Amen.
4: Amen and amen. Tatarban mga top stories of the day, dulong sa inyo sa Calwar Bonds ng DTX 500, naging news of pure antioxidant. Mga good news of the day. Una kita sa mga good news, pinakaunan na suma cum laude. Sa Bacolod City College, ginofiran trabaho ni Mayor Greg Gasataya, regular employee sa syudad. Dinami na kakipamirik, no? Oportunidad. You know, you're so very proud nga imo siling City College nakaproduce ng suma cum laude. And in magsiling kita subong Bacolod City College, it is not just an ordinary City College. It is a City College that produces 100% passing rate. Grabe sa mga manunudlo. Imagine mo ang pag-ibod, it's because kakipamirik ang mga public schools. Like, imagine mo, Damguni, ginsugdan ini, to be honest, ginsugdan is Chimpuribing, no?
2: Yes, this was founded 29 years ago, sang 1997.
4: Isa ini ka bring, isa masing natong bring, child ni Bing, Leonardia, let's give credit where the credit is due. Yeah. And then, ginpataom ini, tagin suportaran sang nagsulod pa ng mga alkalde, and of course, sa panahon ni Mayor Greg, diri pagindapatsagan tudo sa mga kabataan, nga ining graduation nila sa SMX kag Ipaberic, why sila ginbaydan sa venue to kag sa mga tuga? Because everything was paid by the city government of Bacolod.
2: Tahom ni kag I think this is a very not only historic but a very noble move ni Mayor Greg nga ginkuha niyang suma cum laude. Kag dapat gitani ang mga graduates gani nga mga cream of the crop sang City College, dapat alta na yung city hall dayon na.
4: Correct, no? Because kag damo ko ba suma cum laude, damo cum laude may araman mga manya cum laude, suma.
2: Suma, oh.
4: And then may mga cum laude man damo. Damo so kanami sa punto ni kakipaberik, no? Kwaunta sila because mga service la inspirasyon sa damo nga kabataan.
2: Yes.
4: You know, nowadays, tsuna ka sila kagin ka dapat amunika class ang eskwilahan ta. It's no longer about the school, but it's all about the student who works hard, no? Kag ang eskwilahan, subong nga magsiling ka Bacolod City College, so ay tama ni gina-promote. Pero kakipaberi, kakampiyon na sa iyang mga achievements ka nalabot, no? Dubugalon ka, hindi mo kita, imo City College, 100% ang passing rate.
2: Kagasing una, magambak, hindi ka nag-graduate niya sa...
4: Dukanubo sang dating mo, no?
2: Dukanubo.
4: Kung nag-apply ka trabaho, magupod ka sa mga estudyante na graduar, sa mga private school, do ka nubo sa kalibre sa BCC?
2: Subong yung mamangkot, hindi ka nag-graduate, BCC ko ma'am, katunog pa na sa ngambal mo. Why? Because...
4: You're so very proud of the school. Kabalo ka kung di nakalabot ang eskwilahan mo.
2: You know, BCC is just like UP. Government school.
4: Gwa niya, the UP siya nga nag-produce ang kampiyon ng mga estudyante.
2: Bangun, kaya si Bacolod.
4: Gasugod, kabalo ka kung di na nagasugod sa kampiyon ng teaching staff.
2: Isa pa na.
4: Kung tanawon mo ang track record sa nagatunudlo, na puro may doctorate na kag mga correct. Masteral kag Ipaberic.
2: 100%.
4: And that's the reason why nga ang nag-angat ang kalidad sa edukasyon sa Bacolod City College. And let us give credit sa mga tao sa likod sila. No? And we salute the local government of Bacolod started this dream 29 years ago, kag Ipaberic.
2: Yes.
4: Nagsugod ini gano ka simple lang. Yes. Subong makibot kita ni Guro basi pilakadlaw mangin Bacolod City University na ni. Kay nga ginamat-amat nila apply nimo. Kuno pa sang una to Bacolod City College. Gin apply na ni nila into i amat-amat college status gid.
2: Oh, nagasaka na siya subong.
4: Now, kung magdugangan pa ning curriculum ka mga programs nila da kakipaberik. Kag base makapasar ka magin isa ka universidad kun imong galon ta.
2: Actually ang aton nga BCC is now recognized under the LUC program sang CHED, no? Local Universities and Colleges. Recognized na siya. So it's just a matter of siguro medyo tayo lang na.
4: Pag recognized ka na sang local universities and colleges, but si ganun sina.
2: Pwede na.
4: Ang gobyerno is the CHED gatag na suporta.
2: Maangat ka na.
4: Amat-amat na.
2: Matter of time ni guru, 2-3 years, masikon niya. Bacolod City University.
4: Di mga apo ni naton, K5, Eric, kung ang mga apo, tapos isplakan lang, yeah, makasalina. Na. Pwede na ako mag-eskwila na sa Bacolod City University.
2: Na.
4: BCU. Hindi na BCC.
2: Hindi na. Kay kuha na siya ng angat na. Actually, ang status sa Subong is more of a university na. Kaya nga, damo na sa mga baccalaureate courses na gina-offer.
4: Diba si mga kulang pa kung anong requisito. Si maybe na, some other time, we can have doctor, ang ila sining Hedra, no, sa Bacolod City College Administrator. Si Bayoneta. No?
2: Siya gyapon nga rin.
4: Yes.
2: She's doing good.
4: She's doing good actually. Actually, kapilata sa Ginsit interview, galing kami yung mga speaking engagement. Maybe ba si mabisitahan to siya and would like to congratulate her for doing a job well done. No? Kaya anhon mo malang na kung kaisa, kung ikaw man LGY, ka man gana, kung kita mo, doon di ba namin programa sa kolyo mo. But this time, parang kita mong progress. Even ang passing rates. Pagka maestra, pinirding nyo pa yung mga sikat, yung mga bulutuan all over the country.
2: You know, this is one thing na dapat na mapabugal nga taga-Bacolod. Nga wala lang kita yung nagbutan. Damo mada nagbulutang sa mga school-school, sa campus-campus sila. But you know, this BCC is really something that we should be proud. Grabe ganyang epekto niya.
4: Pero hindi ko proud sa buong adlaw. Hindi ko proud bangod may mga driver. Gyapon nga ras-ras ang pagdalas ng ilang mga salakyan. Isa hindi kabagay nga ginatagaan na tensyon karon sa tagdumalahan sa Balyacar Transit. Hindi bilang nag-operate sa fleet of buses. Ining series liner. Isa naman kakabata, minor di edad, gindalasa naman sang bus, sang series. So, ginsuspend nila ang bus driver, dapat lang. And ginpaidalom kuno sila sa mga psychology, kag iban pa nga mga debriefing. In order, kablo ka kung kaisang sobrang kapoy, bla kag ipaberik.
2: Correct na.
4: Kapin pa kung nagapulaw ka, ang biyahe mo, bla kag ipaberik.
2: Kaga kung ga-drive gabi, kinanang mental alertness mo, aray.
4: Ti kung garing dundo, tok mo damo problema sa balay mo. Bisa ka rin privado lang, slakyan dala mo ko damo ang akadelikado.
2: Di no? Iba ni nga driver, kisa ka problema sa nyan, perdi pa ko sa scatter.
4: Ha?
2: Scatter.
4: Amigo miyaya, tuyo sa travel. Bago lang ko aslakyan niya, dahil niya pag-parking to na yun, lagabi, may nagpagwaya, busos mo na niya. Ano mo naman? Sige lang ha, secret. So sa aton, sige ka makuto na ka nag-upod ka nung adlaw sa program. Ang 88 Charter Day Celebration sa Bacolod, this will be on June 18.
2: Sige
4: adlaw na? Sa Huwebes?
2: Huwebes na na.
4: June 18 ano? Doon may mga rerouting ang pag-imood kay K5, Eric.
2: Charter Day Anniversary sa Bacolod is...
4: Kay Duwana, so una, ginabaisan mo. Isa, Oktobre.
2: Yes.
4: Kadungan sa maskara,
2: yes.
4: And the other one is June 18. Pero si Mayor Greg, who was the former congressman of Lone District of Bacolod, nagpasar na sang House Resolution and become a law, kakipabirik, that recognizing June 18 as the official Charter Day Celebration of Bacolod City. Di ba?
2: Amo na siyang October 18. Actually, ang aton gid actually is October 18 and 19. Na siya kadlaw.
4: Pero gin-transfer sa June 18, bangon amo gid ang adlaw nga ginpirmahan.
2: Pero ginpirmahan kita ya June 18.
4: Ang napirma sina si President Manuel Quezon pa.
2: Yes.
4: No, duman mo na.
2: Commonwealth Act number 326.
4: Ti dapat ang selebrasyon kung saan o niya ginpirmahan.
2: Amo na dapat.
4: Hindi pwede kung saan o siya gin...
2: Siyang saan o ka nagsugod.
4: Oh, gin-declare. Nagsugod na sa independence na ni June... October,
2: pero ginpirmahan sa June 18 nga ang June naging October. Kay tani sa pagpirma sa June 18 may kasadyahan ang Bacolod during the time. But during the time bad weather, grabe. So they moved the celebration
4: to October
2: 19. Ginmove nila. Plus damo si Kwan, si Quezon, sa mga klantuan, ginmove nila. Abi mo
4: pero reviewing the historical facts about the celebration. June 18 gidya gimpirmahan into law.
2: Pirma.
4: Kita mo niyang celebration ta dapat.
2: Republic Act 326, Commonwealth Act 326.
4: Amo man ang kabangkalan. The Republic Act 66 something because that is August 6 mandang ilang celebration sa charter.
2: Amo nang ang chartering mo kung saan sanok ka ginpirmahan eh.
4: Okay. At least, yes, Your Honor. Yes, Your Honor. I would like to recognize the gentleman Pambahinuban for the privilege hour to properly discuss to this body, honorable body, the historical facts of the celebration.
2: Your Honor, I will be present today.
4: Today?
2: Kambala siya?
4: Gali?
2: Present na siya?
4: It's because I will be, I will listen to my conscience. Ay, basko. Mga kakaipay sa ibang pang mga balita. Masobra 130,000 na balor sa ginapatian siya bu na confiscar sa isa kalalaki sa sulod sa pension house sa Kamangkalan. Dito sila karoro sa sulod pension house.
2: Nag-chicken siguro eh.
4: Ay, gulay ka. Pero dito si Milo, ya sa hospital, may nawiget nga kwan, na force, may shabu sulod.
2: Doctor, ay, ibo niyo, nga hindi, iya sa nurse na.
4: Tindri sa aton ang pulista sako, na pailan na kaso ang suspect nga nagpatay sa LGBTQ+. Murder ganyang kaso nga gin-file. Kag nagagwa sa autopsy. I-check na ito. Dapat na mga nga ginatago ang ngalan sa mga suspect ni man. Dapat wala niya ginatago ni mga ngalan nga muni.
2: Pero murder. Kito talagang di naman siya minor dito.

0: Adara was yan intent to flee. So, correct. Older ka ganyan.
1: So, abo ng pila ka mga tutuk. Kanta sa piyak kabahin ka kipay ba, Eric. Ang problema, bla, may mga utod kita, 7 years nag-reklamo because kinapromisahan na nga pasigahan sila to sa isa kapurok sa Bada Iskay. So, doon kinapoy na sila kumantos na City Hall. And finally, ginsabat ni Mayor Greg Kanami, isang sabat Mayor Greg, musing may kuya labot kung sino pa rin ang mayor da o sino ang leader da. Importante, mapasugaan tayo mga tao ni kay dulom to lugar nila.
0: Amo na dapat ang mindset sa atong leader. I don't care kung diin ka mo kung si kay sino.
1: Kuwa, ang importante ya, nga masabat kung problema nyo.
0: Kag ako yung mayor, yung subukso, kung tatay nyo, sabdun ko na. I don't care kung diin na nagalalit.
1: Kanami man yan nga panimuot, baga mo niya klase mayor.
0: Ito may buot ka, Blan.
1: Ha?
0: Ito may buot.
1: Hindi ka mag... Sunggod naman ako ng bata. Taka doon. Mga wild pulos.
0: Ay, buot. Langgang pangit.
1: Di sa aton nga ako ito nang nagawpon sa mga matriyon. Ang presyo sa gatong nubo.
0: Yes!
1: May report yes. Kita na ba aton kay Kipay Merrick that we are expecting a possible mabalik siya sa Middle East war. No? Nga presyo.
0: Ti mga 55-60.
1: Ti ang balgal na 49 to 77 ko no.
0: Tiyog naman ta kada weekend eh.
1: Ha?
0: Tiyog naman ta.
1: Sobra naman ng imo. Hindi pa tiyog ka.
0: Tiyog naman ta.
1: Tama nang problema to. Niya ka bisan ano nga presyo ya ang tiyog niya sa higop gini ang aton mo. Pero sige lang. At the end of the day manami ka balita kay manubo ang presyo. Subong ang inubo ya 3 pesos.
0: 3.71 to 5.71 for diesel.
1: Ang ginatugungan ko subong 67 mo. Mas 34 lang siya?
0: Mas 34. Ako 79. Manlagan lang ko mga 74. Okay na lang ako.
1: Hindi naman malayan, ano?
0: Hindi naman malayan.
1: Not bad at all. No? Salamat, Gid. Kag, dutinak, anagros lang gira to. Finally, sing ilang mga permanay nilang tasang, ano, ceasefire, kag, why na kunukwan? Why na tarifa to sa Strait of Hormuz?
0: Why na tarifa? Kag nag-promise na gid si Iran nga hindi na kami mag-nuklear. Nag-promise si Amerika, we will return all your frozen assets. Everything.
1: Grabe.
0: Why na, why we David?
1: Basta, untatan nyo na.
0: Untatan nyo lang. And you're talking about trillions of dollars. Of
1: kwarta sa Iran. Tibot siguro makarehabilitate ni sila.
0: They can rehabilitate.
1: Yung delikado. Sini ba, sisikrito naman, Blau? Hopefully, pangamuyoon talaga.
0: Tindi na sila lang sumpa. Sila nga, I swear. Hindi na ko.
1: I swear to the moon and the stars in the skies. Hindi mo. Hindi tunot, ha? Ayo. Tanong ta, galing kay hambal nila ko, no? Once a cheater will always be a cheater. Ano ka naman nga lain ang ginambal ka Amerika, lain ang ginambal ka Iran? Basi ba, tuntuhan na ilang nislaki pa Amerika. Pangamugyo, tangatan. Tadi kang ipay Merrick, tadi matapos na na. Para mula finally makalinong man ang aton sa ding pungsod.
0: And it will benefit many.
1: Correct.
0: Benefit many.
1: Kag oy, pakita ta na karon. By the way, pag may ara kita na kuha nga drone shot after an hour gali ni kang ipay Merrick, kag na retrieve ang bangkay ni Divine Adili. Kag ni Rene Clark Butterbonya.
0: Butterbonya.
1: Grabe. The hero si Butterbonya to sa lugar nila kay Pebering. No?
0: Looking at the kwan sang iya.
1: Along the way, alin sa Davao, pakadto sa Gusan.
0: Grabe.
1: Along the way, ano-ano man ang Ninoy Aquino man.
0: Daw nagwa daw algo Ninoy, ginangguay.
1: Ang gwa, ano ayan ang ara na kang Ipay? It's because gurong ang kabataan, bla. Butterbonya. Ang they shared the same dream with Rene Butterbonya.
0: I think that's the keyword, the dream. Daw Butterbonya daw exemplifies the dream of the many, bla.
1: Napigado ka, gapaningwa ka, through basketball, gusto mo pabangunod ang kapigado ng imong pamilya.
0: That's one. Number two, we love people who are talented.
1: Like Butterbonya.
0: Like Butterbonya. Kita mong talent yung...
1: Ang iya ba lang ang dedication sa sports? Oo. Kita mo grabe siya mag-training mo.
0: Namiantas na. That's the love of the Filipinos. People who are talented. People whom they can relate. Gatani kami, amon kami. That is what the Filipinos love.
1: Kag ang balbala, ang pinakanasa, ang nasakitan sa Pinoy, amon eh, nanugunan sila kay Butterbonya.
0: Yes.
1: Because alin sa gamay siya, amon ang damguya, ginsuportaran ka nanay. That's why ngang nanay, grabing simpatiya siya because... Kada mo iloy tatay nga kaintindi kung ano kasakit nga ginbatiti mong bata mo alin sa gamay. Ginsuportalan mo minano kapigado ang iyatanan nga damgo. tapos ulubasan din realization na mo pa rin matabo.
0: Ang expression sa publiko, subong kay Pavel Jan, actually,

0: is the real display of what a Filipino attitude is. Number one, dream.
1: Dream.
0: Ang Pilipino, nagatanaw gida permiya nga may sundon siya.
1: Mm.
0: Why? Kay nadugay kita nga nagpaidalom sa katsila nga ginatanaw. Tay kita mo ginasunod tapati pagiho sa mga katsila.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so, among na kita Pilipino, may abilidad siya, may talent. Ang Pilipino na mian, kita yung magsunod-sunod, di ba? Mm. Ginaklone to permiya kung anong may ara to because we are inherent copiers of what is good. Mm-hmm. Amo ng Pilipino.
1: Kaya mo ng pinakabagay kita na hunta kay Pipe Eric. In line with that, kay Pipe Eric, ginbato na sa Ateneo di Manila University ang resignation.
0: Huh?
1: Ang president nga si Roberto Yap,
0: yes,
1: ginbato niya na ang resignation ni Tab Baldwin bilang coach upon ang ila sa team manager nga si Imok.
0: Kimko, sino
1: itong apelido? Duwa sila na. No?
0: Basta he's a good team manager man tani, na iumid lang. Kang si Rejan, hindi magwanta. Ginpahalingin na si Tar Bolvin because now, ang imahin gid sang Ateneo.
1: Guba.
0: You know, when you say Ateneo, Ateneo is one of the oldest schools na ton.
1: Respetado.
0: Respetado ng eskwilahan.
1: Bisa di sa makatusubong, may ibang estudyante nga doon nag-decide, hindi naman pa-enroll sa Ateneo.
0: Oh.
1: May ginikanan subong ang kabataan ng atleta, hindi na gusto nga dito sila yung mag-varsity.
0: Ang, would you believe it, ang neighbor ko, dre sa balay. Ang iyang pick up may nakadako-dako sa ngalan ng Ateneo. Kagapon pagpuli ko tapos sa program ko ano na pre.
1: Subot siguro na pektuan gid sila maya dayad.
0: Linya, gakadamo sang gabas. Kadamo sang
1: gabas. Kaya mo medyo masubo-subo kag ipaberik, no?
0: Ang imahin sa Ateneo apektado. Although there are so many Atenistas nga mga mayuman.
1: Correct.
0: But you know, Ateneo ara dira ang mga senator ng mga siling naton ng mga
1: pero mas mayo niya kay abi mo ginatanon lang possible homicide case ng ipasaka di
0: they are cooperating now
1: kag ang epekto mo ni kagipay berik nag pull out sila sa fail oil cup.
0: Why sila gintra na?
1: Second, they're contemplating not to join the UAAP subo nga season.
0: I think
1: ang buwan niya kagipay berik duwa naguba ang damgo ni Baterbon niya kag ang mga kabataan niya ginahir ng mga varsity nga gusto lang magampang basketball. Okay. Di na kampang biko sa kata natabo nga ni.
0: It's not only Baterbon's dream but the dreams of other young athletes.
1: A lot of young athletes who are panguha. Part of this varsity team.
0: Yes. And the sports program gadya mismo sa Ateneo.
1: Ambal gani sa ibang analysis, nabutang kuno sa waste ang decades of preparation niya ginubra sa Ateneo because of this.
0: Oh. Amo na. Why kayo no choice eh? No choice. You have to sacrifice.
1: Ang ilang sugar coating sa natabo, like paghatag sa tanan-tanan. Doon nga ti, makapaganaga na, kung di mo na yung balik kabuhi ito sa doon?
0: Ang natabo, Sir Eljan, nabi mo ni, Ateneo, tungod sa advent of social media, dasig maglaptang balita. So, kadamo siyang nagaguluwa that they cannot control. Nag-hire sila, Sir Eljan, sa international PR mo.
1: Mm.
0: They had one international PR to handle sa crisis management.
1: Hindi, Gapon, masarangan.
0: Hindi, masarangan.
1: Ang Pinoy ibang klase. Bilog na Pilipinas siyang attention mo.
0: They spent millions of pesos to crisis PR for one week. Why?
1: Because of just bangod lang si isa ka coach.
0: Isa ka coach nga.
1: You spent billion nga wala magyapon matwist.
0: Why magyapon matwist?
1: Tiyan na tabo, Dre, siling sang tagdumalahan sang Ateneo nga hindi nila pagproteksyonan si Baldwin. No? We will allow the integrity sang investigation and we will not compromise the integrity siling nila. I must also inform everyone that the university has accepted the resignation of head coach Thomas Anthony Tab Baldwin effective immediately.
0: Grabe, no?
1: We thank him for the years of service to the Blue Eagles. No? Di amo ni Kakipay Eric ang pinaka-latest. Bantayan tariya. On the other hand, may special session patawag si President Bongbong. Ati, matenda ni?
0: Subong alas tres.
1: Subong alas tres. Bantayan ta, guru, no?
0: Bantayan ta.
1: No?
0: I will attend.
1: Ha?
0: Nagkambala siya. I will attend.
1: Oh, because I will follow my conscience.
0: Nan, kadami to.
1: Ang oras na lang sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na nakadetox na papagbalik na mga ka-K5, tutukan ng istorya. Isa naman ka ba dinalagon nga graduate sang BCC, summa cum laude. Oras, alas 6:56.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This This Time Check is brought to you by Salon Pass. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Bio Health News D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
4: Sa mga dugang binipisyo na mahatag sa pag-inom sang D3 Bio. Adlaw-adlaw, Dr. Mel.
5: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system. May mga autoimmune diseases. No? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3 Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3 Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So, especially ning monolaurin nga ara sa D3 Bio, adlaw-adlaw nga inom mo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bacteria nga nagatago, nagatiner sa imulawa. So, ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dengue virus, Sir Boy.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka.
7: Kag isa pagid kadugang benepisyo sang D3 Bio, amuni ang ginatawag naton ang prevent sang ginatawag naton nga lifestyle disease nga diabetes. Ang diabetes, no, damo gini siya maapektuhan nga organ sa aton lawas. Maapektuhan niya ang aton kidney, liver, kag ang aton nga heart.
5: Manoy.
7: Manoy pagid. Isa pagid ka organ nga kinanglano naton sa aton kabuhi. So, kung nag-adlaw-adlaw ka nag-D3 Bio, ini nga mga organs maproteksyonan mo paagi sa pag-maintain, pag-regulate sang imo nga blood sugar level kay bangod ang presence sang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, no? Nga ara sa D3 Bio is ginapataas niya ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula. But silingon, mas dasig recognize ang imo selula ang insulin. Kag ining insulin amuning nagapasulod sang kalamay sa imo nga selula para usaron bilang enerhiya. So kung adlaw-adlaw ka muna tumar D3 Bio, layo ka sa diabetes, layo ka sa balatian sa kidney, layo ka sa balatian sa liver, kag layo ka sa balatian sa imo nga tagipusoon.
2: D3 Bio.
4: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala D3 Bio, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila sa Ismail katangke, boy. Ang mga tangke sang Russia, puro wasak. Sobra sa Ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakwan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile.
2: D3 Bio.
4: Ang gasugata sa tangke sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung inom ka D3 Bio, Sir Boy. Ang immune system, pamuyong lang.
8: Kalma lang.
4: Ang D3 Bio ang ga-atake. Pag abot sang immune system, ang himos na lang.
9: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, supportahan kagapon sa D3 Bio.
4: Yes, dengue. Dapat mag D3 Bio.
5: May ara kang ito ang import immune system.
7: Kumbaga ang D3 Bio, matawag na ito nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ketones. Gaan niya pa ka sang ginatawag nga vitamin E, D, E, and K kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya yung agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton iniproteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tul-an, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems.
2: D3 Bio. D3
8: Tripayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka. D3Bio. Health. News DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: magid ako sa akong body odor.
16: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
15: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
16: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
14: Mabakan sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
18: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
23: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag iCare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
24: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift, OT, Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
14: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntat sang imo maayo nga magagawi, mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka, liog ka likod sa salon pass.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga,
3: kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5
11: K5 News FM
12: News FM
11: Araw sa K5 News FM Philippines sa alas 7 Jess Saga. Parigin na mga ka-K5 sa inyo naman niya pala tuntunan. Well, this time around sa ato naman niya program, nagabayin na rin na sang D3 Bio. Ilan at sipon kang trangkaso ay klinika D3 Bio mo. Now, balikin na mga ka-K5 sa inyo naman niya pala tuntunan. Now, today sa ato naman niya program, may good news kami ni K5 Eric. But of course, okay, we have also bad news. The first good news, may rollback. Manan namin ka balita, bro. Ang pamangkot sa mong pila ang inubo. According sa report, makay ara kita fuel price drop by as much as 5 pesos and 71 centavos. 5.71.
13: Maximum per liter for diesel.
11: Diesel na?
13: Diesel.
11: Tiang rollback for diesel prices, ma-decline siya by 3.71 to 5.71. Ti kung mag-5, butang ti 5 na lang ka-pesos, hindi naman pagtipid. Ang limahan yun na lang black pesos.
13: Kag dako ka butang. If you are consuming like ang mga buses na blan, nagabiyahe blan mga depesahe, like ang van abi Bacolod to Hinubaan, kung ga-consume na siya, butang mo mga 40 litros.
11: 40, ti badlagan sa mga 200.
13: 200 man ang savings siya.
11: Ang savings mo.
13: Tiyama ka na.
11: So ang punto lang nato, dito nagbarato lang. Ah, no? Ang isa mo kalibo, konsumo nga 27
13: manaw
11: minus 5 is 32. Oh,
13: kung ka pero si mo magabagtugong ka 50 be.
11: Ang ako na biya mga mabi na 50 litros. Kung mapadumageti ka biya mo amo ng mga tugong.
13: Oh, so kung mag 50 minus 5 pesos may savings ka, may 250 ka na.
11: 250. Ang
13: savings mo na nakadako na.
11: Kag wala but ang dako nagadako ang imo tugong ni sa isa ka libo mo, sunusubra na pulo ka litro.
13: Oh, ang savings mo.
11: Kumpara sa unang ito, shop, huwag ini klabot pulok litro to.
13: Sakit kito yung 235 ya.
11: Mabulubudlay. Tisubong ang matriyon, bisang papano. No? And epekto ini, kaya nagamat-amat na bugnaw ang init sa ulo ni Trump.
13: Yes.
11: Kagsang mga taga-Iran. Yes. Eh kung mo daw nagamat-amat, sige ito kagasto mo ni Sobra sa may patay tiruway. Ta, uli namang kwarta nyo, buksan nyo lang ng Strait of Hormuz, basta way na ta-develop. Development kag pag-develop sang nuclear weapon. Doon muna na mga kasultanan nila.
13: Ang nami and the one because they have the meeting of the minds. Because they both know maghambal ta day ang Amerika kag ang Iran nakabalo.
11: Kaintindi.
13: Ya kaintindi sila nga wala sang may magdaog sila.
11: Kag sa ilang away da mo bilog ka kalibutan ga supreme.
13: Ga suffer. Why sa may magdaog ba suffer ang bilog ka kalibutan and at the end of the day, why may sila Obrahon may istoryam na sa Japan kay maubos man ang bala na kag kanon.
11: At the end of the day, nga wala tud ta pabing nga kadako nga isang devastation na be. Tag magsugilanon kun tiprano pa lang may istoryahan na nila nami. Tiya mo na nga kisa kag ipebere kini mga gamay nga bagay ginadala na sa istorya.
13: Japan na.
11: Why na ginadala ya sa mga
13: sugod-sugod.
11: Oh, dakalaw ay mo nga ba. Mao ginagi mga binata bata, mao pa na pala.
13: Hindi na dala sa istorya.
11: Talan nga bagay. Hindi na tadi ang maging track ipay Amerika. Basta nga aton lang ya, ang Iran hindi dapat magbinata bata.
13: Hindi dapat ta.
11: Amo man si Trump, hindi dapat si Trump kasi no may pagkagi batasan lain buwas lain man sunod gadlaw.
13: Hindi dipindi na sa abyog sa piloka ni Trump, makakabyog sa piloka.
11: Dahil lang kayo, abla ka piloka, ganyang imo ko hirap tanaw.
13: Tanaw na si Trump, abla ka piloka. Ang yak, hindi, kung laki.
11: Sa kanabo, sa pwede, taga dua istorya.
13: Nga mo gina.
11: Ang piloka, ganyang imo.
13: Ikaw lang ka ba? Kailangan
11: ba? Ikaw lang yung orange and lemon. Pero seryoso, sabi nga sugilan.
13: Nung pawan sila sila dyan, and the effect...
11: Pasalamatan, tanda kaki Pabirik. Maybe ako kapati, the power of prayer, siguro na marasmasan ining duha ka mga leader. Nga pre, sige kita bibumbahanay, damo patay si imo, damo man patay sa amon, tapos nga mabusan tabala, muntat matagyapon.
13: Nga, tapos, kita ka duha ka bumbahanay, nga din ka ga-order sa imo nga drone, sila ni Amerika. Nga dito ko ga-order
11: sa Ukraine.
13: Kay Ukraine, ba kay Zelensky?
11: Kasi nga imo, misa, nga sa personal, nga sa China.
13: Nga sa China. Nga di ko na mo, doon sila yung nakamanis, sige tayo nagasto na. Si Zelensky, ka palakpak, ito doon yung gira.
11: Siling na ni, siling siya ulisan duha. Nga no, habi ko na istoryahan, tamo na lang ni Preo. Para daw hero, taga duha. Ano, sabi ko, hindi ka lang manukot na sa Strait of Hormuz. Tapos, iugli ko na kwarta mo. Hindi ko na di pag-hold ang kwarta mo. Release ko.
13: Ubos ka dyan. Inubos. Without any condition, gin-release ang Amerika ang frozen
11: kabalo
13: money.
11: Kabalo ka nga, ginubrana na ni Trump because Trump nagkaka-pressure kay ang homeland. Hindi gusto sa iya ginubra. No?
13: And even the Congress of America.
11: Hindi sila nagusto.
13: Hindi sila
11: pero,
13: gusto.
11: You know, kami ni Kipa Merrick, ako yung personally, makuto niyo. Happy ko. Late is better than never kagipay-berik mo.
13: Correct.
11: Bisan pa paano, bangod sang ilang ginobra, tanawab na kung paano nagaganagan ang presyo sa international market. Ilabi na sa presyo sa gatong, which is the prices of fuel, ang may arat ang ginatawag energy crisis kung magsigisigin na mo.
13: Kag, tanawag mo bala, ang aton nga oil, dira kita taranggakwa sa Middle East. If it will hurt us, kay why kita ginasupplyan sang Iran, Iran is also hurting himself. Kay hindi man siya kabaligya mo. So hindi siya karon makakuha kwarta niya. How can Iran sustain? Iran can only sustain if it has money. It can sustain war if it has money. Di kung why siyang kabakal siyang produkto, di siya makuha money. Ang wala problema. America will also suffer because ang plano ya halin siyang una sang Amerika, the plan of America in its global futuristic plan on fuel, hindi niya pagkwaon ng ilang pundo sa Alaska kay Pavel Jan. Dira lang na yang Alaska.
11: Ang guwaya galing kay Pavel, no reserve gina nila yan.
13: Reserve gina nila ang
11: Alaska. Wala pa ilang tanay siyang balang, hita at ibang niya.
13: Hita at ibang, umusan itong iba ng ato niya, i-preserve tagid. That's why ang Exxon nila, ang pipeline sa Alaska, is always preserved and protected at all cost. Kay para na iakulo sa future sang United States of America.
11: Si Migo ta normal sige do kalawig sang ads yung sir sige lang kay damo kami sponsor si Sir Roman Romar Duran pero bigdi ka pamati bro tani
13: tagay ni garana
11: bro tani
13: tagay ni garana
11: kay kita ray kami ni one time sa assembly blan nga bro ka pamati ko na pero ni brother Romar salamat gid
13: tagay ni garana
11: si Nilson Sagiri son taxi ko di kay interview ta kadugidugay kay pagkatapos karon ni Carla kudara pagtapos si Carla taw ganta si Sir Bonilla to lang driver ang question is pwede bala makuha ang driver's license. Ti may conflicting kita mo. Kay kun ordinansa sang syudad na basihan mo, kuha og di galing driver's license mo.
13: Kun local ordinance.
11: Kun local ordinance.
13: Ang violation.
11: Violation.
13: So what are the local ordinance? Ang local ordinance nga violation is ang no parking ta. Ang mga tow areas, those are local ordinances. But we have national laws like driving without license.
11: Ti galing ang driving without license. So kuha og gid ang imong driver's license.
13: Ati kung why ka license, ano kuhaon niya?
11: Ti, for example, labi violation, nag-imong nga slakyan, nabi, nga signal light yan, mga guba.
13: Those are national laws.
11: So, ang question, pwedeng hindi niya pagkuhaon ng imo driver's license.
13: Correct.
11: Tikitan ka lang.
13: Tikitan ka lang.
11: So nga ang pag-abot sa local ordinance kay kuhaon gid.
13: Those are two conflicting areas.
11: Kaya ang punto na ton, dapat ang na, local law, why tayo gasling away?
13: Uh-huh.
11: Kundi punto tayo, hindi bilang nga dapat ang isa ka local government code o kung ang isa ka kasuguan sa kibagulang abini.
13: Uh-huh.
11: So hindi dapat mag-supersede sa national law. If the national law is telling us that you cannot confiscate the driver's license, how come that a local ordinance pwede i-supersede ato nga ruling sa national?
13: It cannot. It cannot. The local cannot supersede the national.
11: Even if it is just is sa mga office circular?
13: Hindi, gid. Mas na gid. Hindi na gid na ya. Because a national law is a national law.
11: National law na ning hindi mo pwede makuha ang ID?
13: Hindi mo pwede.
11: Ang driver's license?
13: Ang driver's license.
11: Ti, basic inang lang tari pasuhon ng aton nga city ordinance. And this time around, hindi na ta pwede bang wakay nga. Ang driver ka justify mo. Nga sir ang national gambal, di nga mo ni.
13: Namin na din duramos. Kung makutunta ko na nung mga plano na sina.
11: Ti ba man kutang?
13: As chairman of the committee.
11: Nakasugilan na ako kay sir Bonilla.
13: Okay,
11: may kupunta siya. Pero kay ang tigo, gano'n video pa usto siya. Husky boy siya. Tingwala na to, ano?
13: Dasungadlaw.
11: Oh, tingwala na to, dasungadlaw.
13: Pero nami ni, because the national law is the law of the father, blakon si Lord Balay,
11: tatay na siya mo. Tingko yung sunod sa bata.
13: Local ordinance siya, ang duwa ka bata, e blakang nag-istura, ngayon di
11: tada. At usually, yung mga ordinance nga lokal, ginobra na nila in adoption sa national. They are doing, ang ila sila, ang ila guidelines to create a local ordinance in accordance with the national law.
13: Correct.
11: Ngayon di magsampok blaki pa beri.
13: Correct.
11: Now, nga gina-raise na ito din nga punto, it's a sampok between the local ordinance kakuhaon ginag-ibo driver's license while the national law is telling us hindi ka na pwede kakuha sa driver's license. Instead, you have to issue a TOP.
13: Amon lang na siya.
11: Do may punto man.
13: Kagpunto gina, I think we're going global na eh. Bisa di ka magkanto si mga parte sa kalibutan sa bunga, may ginak pa na yung lisensya kay Wayman?
11: Kaya istoryahan ta na karoon. Kaya para interview ang driver din, why siya gareklamo? Nga ginakop siya, kaya may violation siya. Ang iya lang niya is, nga pwede ba na sir, nga kuha ko na nga akong driver's license, kaya nabalang siya na, hindi na niya pwede, sir, rawa na balita na naman ang yambal mo.
13: Kagkon magsabat man kita sa mga driver, mamati sa ato, magsabat man blaki sa kita sa mga police, sa mga enforcer, nang namiyon ka man.
11: Correct.
13: Nga, hindi man sila nga doka.
11: Actually, ang iya ang problema, ganit kay kanami, kung nung explanation, supladuhan pa sa enforcer.
13: Kag may mga enforcer.
11: Tingnan ako, nga kuha lang to yung lisensya mo sa City Hall.
13: May enforcer man tayo kay Pabil dyan, nga makapot pito, kag makabayo oris, baka mga pulupaling ang mga dalan. Do mga
11: kick pero may migo kaya nga buot ah. Ato nga nakopi ko sa kwan, bangko.
13: Pag
11: nakopi sa akon, kay mga, why, kundi kaki Pabil, kamo niyo? Tubangan video mo.
13: Namin na siya.
11: Kundi may gaplastar nga slakyan.
13: Nag-hazard
11: ang tuntong ka sa lakyan, may ara, galitong halas sa dalom, nga towing area, dito sa nag-parking. Tiyabi ko, okay, nagsunod ko siya. Karon lumakat siya, ako nabutan, kinpurser. Ligusan may ka-parking na, nga si Romingala dito yung area, at siling ko, arin lang lisensya ko, idatag ko. Siling ko, sir, madritso lang ako din sa bangko, kaw ko lang ako din na. Pagkanto niya sa city, yung taga-radio, galito, tiyang ako niya punta mo ni, why kuya nag-bais, nagkanto ko to, because kabalo ko may sala ko. Sige nga sir, sorry. Sige, hindi ka mag-sorry sir. It's your work. Dapat ganito pasalamatan ta ka because you give a good example. In boss kong moralya kay gatahap sa abiya taga gan are the days kang taga-radio abusador sa mikropono. Ang radio subong nga gina-professionalize na to na. Number one, anong aton moral asindansiya lawakal di sang manami karon sa kanginan about ordinances ka dapat sundon ta nga kita mismo is number one na violator.
13: Mamati ikobla, mamati ikobla.
11: Amo na kakipay berik. So siling ko sa iya mo niyo. Likot isi ka, multahan ko na na, mabayad lang ko kay Kwako Lisensya ko kay Kinanglang ko na, matravel ko si Bumo. So siling niya sa ako, niya siling, sir, inang, so, hindi ka mag-sorry sir. Sala ko na, yabay, dang ko lang to.
13: Sige, ilantan lang kasi ang secret
11: tina, sa lakso. Habi mo anong ginubra ko kay Paberek? Bayad ko to, kagigwalisin siya ko kung maglakat.
13: Natural eh, natural eh. Mabahay ka, kiki may violation ka mo.
11: Ti, hindi ta gusto nga mag-guap lang kay special si mo. Kay may sala ka, tapos law ay to karo sa mata sa mga tao. Kasi nga eh, kay Kumo galing nga sa media to, wala siya gindakop. Kundi naglain pa itong enforcer ta, palakpakan ko gito yung enforcer ka nagdakop sa akin. To ay, kada kita na inawang kaduas, liko preti, okay lang ka na, nagata. Di total, why ka naman?
13: Kada, ako niya kada kita, ida sa ako, mambala siya nga, sir, isulod na sa ilan ni Bal, anay mo.
11: Dito ka sulod.
13: Dito, Bal, bili ko lang kadali.
11: Dito niya ako natabo sa may GC, sa may Ilopwes niya nga video. Tumangan sa Upper East Blau.
13: Gutok na sir.
11: Tiyo muna. Tikay ko ni buta-buta.
13: Nga buta.
11: May nagadulog, gasar, nagdulog mo ko mo. Gagaulan pa ka naan kang ipay Merik Blau. Sus. Tiyo mo ito, dakpantay. Okay, balikan tala karoon ha.
13: Uy, kakabalo. Nga may hinutin.
11: May halan. May una ka sa nakyan sa akon mo.
13: Namamali.
11: May halan to nga tuwing area.
13: Natabunan niya. Natabunan niya.
11: Tabunan niya.
13: Naglakad siya.
11: Ikaw ako bilhin. Pagwa ko haro ng enforcer. Wow. Away ko reklamo. Okay. Alada.
13: Kasihan siya.
11: Ay, kasihan siya sa mga buhay. Mau, this time around, Bacolod City College, sa mga tagpalamati natin, in 1997, kakipay ba rin?
13: Okay.
11: Si Anay Mayor Bing Leonardia, nagpasad, nagdamgo nga magtukod sa isa kakuliyo sa taga Bacolod.
13: Mm.
11: Ang tuyo gid ni Bing, in fairness kay Mayor Bing, nga gusto niya magatag sang affordable kag accessible na higher education sa mga pigado nga mga pamatan-o naton kag ipabirik. Amo gid na yung dream mo. Nagsugod ini with just 135 students kag ipabirik. 135 students. Why campus niya? Gasarika lang na ako din naduta daw. And then subong nagdako na.
13: Okay.
11: Actually, din nga college get established by a city ordinance number 175
13: yes.
11: on April 10 of 1997.
13: Yes. Yes.
11: Ang original nga klase di night session lang kakipay Eric.
13: Tikay siguro.
11: Para lang tubla tadi sa mga kabataan nga nag-obra sa aga, nagatimbang bla.
13: Mga timbang, mga student, mga
11: chabukan. O pagkagabimis ko ila, sila mo nagto. Katahom sa gitsugudan, katahom sa gitsugudan, no?
13: Amo kira siya.
11: So ang Bacolod City National High School, kag Rizal Elementary School, amo na ang unang nagserbi nga bulutuan sang mga estudyante sa Bacolod City College.
13: Ang mga classrooms yung nadra, kag ang daw gym bla subong sang City High dabla, nga may activity center. Amo na si unang mga classroom.
11: Kabalo ka kung pila ang tuition sang 1997.
13: Pila?
11: 30 pesos kada unit.
13: Grabe no.
11: I love to read the history. In grabe early no? 2000, marato nag-expand ka kipabirik.
13: Okay.
11: Ang college nag-expand, may satellite learning hubs na. Sumag, kita mo may BCC sumag. Yes, dumduman mo na.
13: Meron na.
11: Takuling, amo na ni subong nga draga sarika ang ato. Sarika, gandiyan. Daga tindog ang Bacolod City College. No? And then, ang Bilamonte Market, kaagi pa na.
13: Ang babaw?
11: Babaw.
13: Di, may klase na dasing una?
11: Fortune Town Training Center, dumduman mo.
13: Ang Fortune Town dapat ginatani, gin-maintain to. Kaya huwag ginayapulos ang training center daw, ay nasang gagamit na.
11: Now, amo ni natabo sa 2000.
13: Kampiyon na, kampiyon
11: pag na. Pag 2022, kakipay, Mary, kami mo natabo, gin-upgrade ta na ang Bacolod City College.
13: Yes.
11: May
13: yes.
11: Gin-inagurahan ta ang mga damo-damo nga pasilidad, ang main Bacolod City College site sa Barangay Takuling, diri na nila sa rapit sa ato, likod sa City Engineer's Office.
13: Yes, yes,
11: sa likod yung City Engineer's Office.
13: Na may kabaligyan sa drinks nga ni Kronto.
11: Included, na si Red Kisama. May mga activity center.
13: Yes.
11: Kita ba na activity center lang? Nalagaw yes. na ito na Kisama.
13: Lago na na.
11: Tisubong ang Bacolod City College go operate, no? Sa Takuling, Sumag. Kag subong nga to education course ya 100% ang passing rate.
13: Na kwan na justify ang
11: may
13: gasto.
11: Business education.
13: Complete
11: ara
13: na
11: si Ma'am Ricar, no? Kung request ko kay Ma'am Ricar, wa gid ba? In technology. Naggraduate li ni Ibo na, imagine mo, ginapabugal ko, ara na ginsubong niya sa ginbutang gidilaya sa history, 100% passing rate sa licensure examination for professional teachers.
13: Kabalo ka ko nung moto, ang moto sa Bacolod City College.
11: Ano nung moto?
13: We serve, we educate, we give hope.
11: We serve, we educate, we give hope. Bagay, kampiyon
13: gidilaya.
11: Gaservisyo kami, gidukar kami, gatag kami paglaob.
13: Paglaob.
11: Sa mga pigado nga nagahandom nga makatibawa sa kaimulod.
13: Kampiyon.
11: Kabalo ka para sa ato na bino, education is the best way or the key, no? Para makatibawas ta sa poverty siling nila.
13: Sang nagasugod kampanya siguro na si Mayor Greg may ginatirada na siya.
11: Mm.
13: Education is the biggest equalizer.
11: Correct.
13: Kay manggaranon ka man kung imul patas ka mo sa matas ang edukasyon.
11: Basta nakagraduar ka mo. Parehas lang ka mo yung may titulo.
13: Because the letter A of the rich is also the same letter A of the poor.
11: Education.
13: Education ang balance.
11: Correct.
13: Pareho lang na.
11: Kabalo ko na kilala si Mayor Greg. Hambalgin lang parang kampiyon sa sports. Kag kampiyon sa edukasyon. And he stood by it. No? And tanan mga nag-agi nga mayor, nagsuportaman sa BCC. It so happened, galing sa panahon ni Greg, mas broader ang iya support niya ginatag.
13: Pag-congressman niya doon, nagbulto to do. And let's give it to Bing Leonardian.
11: Hindi, ang ato ginambal nga, it's Mayor Bing who started everything.
13: Iyagi ni brainchild ni Bing eh.
11: Oh, Mayor Bing, thank you. Siguro panahon na ni Mayor, samtang makabati pa sa Zapon. Mayor, thank you for, ang panawag tani legacy.
13: These are the legacies of Bing, the City College, ang Mascara Festival, the legacies of Bing.
11: Hindi tayo na pwede kawaton siya.
13: Hindi na
11: iyan. Na.
13: We have to acknowledge, give credit where credit is due.
11: O galing isang panahon, subong, kay na-recognize ni Mayor Greg kag prioridad yung edukasyon, kay pigados, Greg mo, Mayor Greg mo. Aba, problem mo yung SMX. For the first time sa SMX, sa hiwato ng graduation, kay di kay go na na sila nga.
13: Kaya nagdamo na.
11: Nagdamo na. Tisin ni Mayor Greg, doon kamahal sa balaydan, alam mo, tan pa to sa kabataan, tanin mo, sige, hindi ah, hindi ko magamot. Baydan ka syudad.
13: Syudad ng balas.
11: Halid sa tuga, pakadto sa venue, ay na ka mo baydan. That is the thing again ubra ka mayor sa graduation sa mga tuig sa mga taga BCC. Kag for the first time naka-producer ang BCC sang summa cum laude.
13: Magamba ka summa cum laude, the highest honors or the highest
11: amo na pinakataas. So pinakataas. Summa, magna and cum laude.
13: Cum laude.
11: Amo na pasunod kag ipabalik. So kung SNF first honor, second honor, third honor.
13: The highest, the best and with honors. Amo nang mga laude la. Laude is for honors eh, or praise. Laude is to loud or to praise.
11: Amo nang so cum laude.
13: Cum laude. Amo suma
11: and manya. Manya
13: cum laude.
11: Suma ang pinakataas.
13: Oh, pinakataas.
11: Sige. Subong ibaloon ta sino ining pinakauna nga suma cum laude nga giproducer. Sa Bacolod City College. Saka standby si Ipab Carla Defensor Lunga. Sala number one, while ang atong patrol is on special mission. Ginapangita ang atong pinakauna nga suma cum laude. I-check na sala number one, Kipab Carla, good morning.
4: Yes, kikipabal dyan, kikipa, very good morning. Kung sa atong sinima sa K5, so kapon nga adlaw nag-graduate ang 1,154 ka mga estudyante sa
13: Pilakar.
4: Kalutya, kikipem Oljan, kikipem Eric, tingsan na dirang atong sining mga scholars. At the same time, si K5IV, kikipem Oljan, kikipem Eric. So, ini sila ang pasidunggan gid sa aton sining nga syudad, gid ang ila sining nga venue, kikipem Oljan, kikipem Eric, nangin na libre, no, kay tungod man sa syudad, sa na maayo nga lugar, ini sila nag-graduation. Pero tingin may alaman, ini sila area, pero tingin mas nami, pagkiti akong ano ni nga mas nami pagkita nila siniya naging patigayunan sa nga graduation kahapon nga adlaw kay Kipa Valjan kay Kipa Bari kay isa dire ang ipasidunggan si Wilma De Los Reyes kay tungod nga siya ni ang pinakalabing una nga summa cum laude sa Bacolod City College sa Kipa Valjan kay Kipa Bari kasi sa initial nato nga information taga-syudad inisya sa Bacolod, taga-barangay 12, kakipag o dyan, kakipag.
11: Ang pangalan niya, Sulita, bido ka namin, pamatian, kay proud kita, nga may suma cum laude, yung BCC mo. Damo, di bila gatik sa akin, kipag Carlao, tanong habla, singa sir, kami bila una nga nag-graduate, batch 2000 kami, ang amon klase, ara sa Rizal Elementary School. Gapanugid sila di sa amon, no? Kag amo ni kunong Bacolod City College sa pinakalapad nga campus kay ko mag-travel ka masakay kag gid sa salakyan tabok sa piyak ka campus sa
13: Manila. Mudali lang kay may second period ko pa para ko na itrisikad. Ya nga ang
11: sa piyak sa Bacolod City National High School.
13: Ya dali lang nga dala kay may third period kami mingagaw kami sa piyak.
11: Okay. Campion. Sige ang ngalan niya is Maria yes, ano bangalan niya?
4: Wilma De Los Reyes sa
11: Kikipemol. Uy, Wilma De Los Reyes. In the grabe
4: niya. Yes, sinin nga kurso, Bachelor of Science in Entrepreneurship sa Kikipemol dyan, Kikipemol Eric, at tigin tanyagan man ini siya ni Mayor Greg Gasataya sa regular na trabaho sa Bacolod.
11: Nami ba?
13: Regular, ha?
4: Kikipemol Eric. Yes, Kikipemol Eric.
11: Kagka-proud sa mga parents,
13: no? Regular ang trabaho, ina yun?
11: Isa nakapag-recognize sa effort ka kay Five Eric sa isa kabata, no?
13: Nami.
11: So, arasyaw. Tapos, tanong habla si Mayor Greg sa mtang katanaw, dudumduman niya, guro ko galingon niya itong nagsaka man sa intablado ng ang ginikanan niya, raslikod niya?
13: Nami man, no? Ang kanta, sina kung mag-graduate, kung may music na. Ang nami, kaya pa matiyan, ang kapiano, Black Carl, kay Five Eljan, kung may graduation na yan, nami yan. Tang tang tatang.
11: Dusimbahan ang imo aw.
13: Iwata
11: na kayo.
13: Here comes the bride. Tang, tang, tang.
11: Salayang yung music. We say mabuhay. Tang, tang, tang, tang, tang. Tang, tang mo niya dapat ang music. Yung mayroon ba yung
13: ginitarong?
11: Ayuha, bala! Si K5 Eric, bala ba yung ginitarong? Black K5 Carla, graduation historianta, Marcia Simbahan niya.
13: Teka, nag-graduate ka, may obra na siya.
4: Yes,
11: nakita ko doon ka damo listahan, magluwas sa suma cum laude, pila ka bilog ang banya cum laude, kag pila ang cum laude, damo man.
13: Damo, no?
4: Amo ni nga, ito si i-check ka kaysa Valjan, ka K5 Eric.
11: Abi mo ka K5 Eric para mabalanta. Ang ato niya mga scholars, ibanda cum laude. No?
13: Sa ato mismo.
11: I-plastar, i-plastar tani, ipakita. Okay. Sige K5 Carl, anong ang speech abi niya si ni Carl?
4: Yeah, so ari bala ka kipa John kay kipa Perik aton bala nga pamatian no ang speech ni Mayor Greg at the same time ang speech mana ni Wilma De Los Reyes.
13: O job.
12: Going. And if there is one thing I wrote because of financial problems, today we are living proof that dreams are stronger than circumstances. So my fellow graduates, as we walk across this stage, let us do so with pride, not because our journey was easy, but because despite everything, we choose to keep going. And if there is one thing I hope we remember long after this day, it is this. You do not have to be the fastest. You do not have to be the best. You only have to be brave enough to continue. Congratulations, class of
11: 2020. Again,
12: we made
11: just move on.
13: Just move
11: on.
12: And this victory belongs to all of us.
13: Do matulo man luha ko ba? Kampiyon. Kampiyon, kampiyon,
11: kampiyon.
13: You don't have to be the fastest. You need to be the strongest.
11: You need only to continue. But you can do whatever the course kagyan mo, that ano man klase challenges magyan mo, never give up.
13: So, but you can on K5 Eljan, K5 Carla, perseverance.
11: Kanami. Perseverance. Determination.
13: Determination.
11: And dedication.
13: Focus on your target.
11: Crap.
13: Campeon. You don't need to be the best.
11: Grabe.
13: It's not about the fastest.
11: At ano lang music? Ano lang music? Ano lang music? Ano music? Abi mo sa katukuto sa palaro kay Kay Five Eric. Dumapatay ko kanlaw mo. Amo nang music biga baligya sang kwan. Kay Five Carla sa palaro sa gusa. Kudako na ilaya, lapad-lapad sa ila pwesto. Gabi baligya sa shake. May amo talaga music tan. Si taasab la tan. Kadadaka kay Five Eric. Eric din rin, Pepe, no? Sa amo na ila gimmick ya. may entrance gate basa ka kasagdan kitaas ng ilayan nga ano mo. Amo na ko di ara nang imbo nga shake. Eric Tenerefe. Summa cum laude. Mingo float shake.
13: Amo na music.
11: Amo ni music.
13: Kampiyon eh.
11: Grabe to pa. Ang ibang to nagbakal at bigos namin tag shake. Kundi pa bidiwan sa mga upo niya. Gapaglawag sa kala niya. Nabatistig ko bakal. Araman siya, no? Ang isa to ko nagsaka, si assistant ng antike. Amo ni. Magsiling. Jimmy Gregorio.
13: No.
11: Masteral. Cum laude. Mingo shake. With. Amo na mula. Saka, kasama mo na music. Naso nag-exit mo dito sa biyak. Bidiwan ko palakpak mga thousand euro. Tot ka na. Bilog na palaro. Amo na gila sa gimmick. Katawam sa gimmick sa mga tunto.
13: A graduate of Tamburong University.
11: Tapos kada kuha mo ya, kung anong order mo, amo na ya, Ethan Sarmiento, summa cum laude. Parang butang mga bigi mo ya, ang imo ya, cafe latte. Lakato sa babaw.
13: Upsize.
11: No,
13: cafe latte.
11: Lakato sa babaw. Gamarcha ka mo ng music mo, exit ka to sa piyak.
13: Di ka si Wilson naman niya. Wilson Villena.
11: Ano na iya?
13: Cum laude. Double size. Black coffee. Wilson, nakaroon siya.
11: Tom, K-5 Carla, pamatian tabing mensahe ni Mayor Greg. Abi, abi, abi. Pamatian tatan ang tingog ni Mayor Greg Gasataya. Kadlaw si... Dunduman mo to. May ara ka video na Chip Tutoy?
14: Nami na.
11: Piyat, si Chief Tutoy, karutot kami na kanlaw, kaya gaulang ka, gapila, kami ka tanaw, kami sa nagkasalata. Kaya tao
14: mapila, ginayang.
11: Damo, kaya kagipay berek. Kaya nga, ginay mo, nila ka nandawa, na mga upod nila, kaya ginapidyohan nila, kaya kakwa sa order, nga ginalawag. Ah, Basiling di, Rene Ugapong, cum laude, mambalsa, Americano coffee.
13: Ganyaya, Rene Ugapong, cum laude. Ice coffee,
11: ice
13: with
11: coffee,
13: no ice.
11: With no ice.
13: Ice coffee with no ice.
11: Okay, balikan na si Carla. No, kalami inumduman talaga itong sitwasyon. K-5 Carla, please go ahead.
4: Yes, tiyan mo niya kay K-5.
11: Papati, tabi tingog ni Mayor Greg kung anong iya mensahe.
4: Kay Tan.
13: Tan?
15: For a fact that
13: pamalas, Mayor.
15: What you went through was one hell of an experience.
13: One
15: when
13: hell
15: I say
13: experience.
15: One hell of an experience, it's a combination of tears, blood, sweat of the persons who helped you succeed and to be able to graduate this afternoon. I know that each of the 1,154 has stories to tell. And I know it wasn't easy. And when I say it wasn't easy, I'll take the case, for example, of the first ever summa cum laude graduate of the Bacolod City College, Wilma Castellon de los Reyes.
12: I am the...
13: Okay. Ano ito?
11: Taong
13: one
11: Carla,
13: hell of an
11: Carla.
13: Experience and it was never easy. Amo nang hambal ni Mayor Greg. Kampiyon, Carl, kampiyon.
4: Yes, sir. So, tiyan mo na kay Kipaval Jan at igayong ginang graduation kasi congratulations sa parents at the same time sa mga graduates na ton kay Kipaval Jan kay Kipaval Eric. So, kay Kipaval Jan, kay Kipaval Eric, may ara sa patigayunon ng 88th Charter Day ang syudad sa Bacolod sa maabot nga Hunyo 18 o kung sa Huwebes na ini kay Kipaval Jan, kay Kipaval Eric. Wala taon na ton, special non-working holiday ang syudad. Wala sa klase, kagula sa ubra, pero may ara sa activity ng patigayunon, may parade at same time, meron sa pagtipon-tipon sa isa ka mall sa Rizal Street na kay K5 O'Jan na kay K5 Eric. So, yari bala, pamatiyan natin ang pahayag na nagikan kay Councilor Humer Baez.
13: Kudyal?
11: Mm.
13: Okay. Kudyal Humer, may pambalas yan.
11: Kudyal?
16: Finalize.
13: Okay, para mabalaan tang ruta, ang tanan, preparation. O job.
16: More naka-focus sa charter day parade.
13: Baka yun nakikita na.
16: Invited ang tanan na gusto mo. Especially sa commercial. Establishments, barangay, and civic organizations. In the morning, dira tama, dira ma-start na ang parade kayo sa usual hapon. Gusto namon, transfer namon sa mga, especially sa commercial, o mga commercial establishments, barangay, and civic organizations. In the morning, dira tama drama start na ang parade kay sa usual hapon. Gusto namon transfer namon sa agan to avoid sang traffic congestion. Mas start 6:15 ng Sembolo start sang parade. Duha na lang ka area ang sa north, drama start sa Capitol Lagoon sa South Capitol Road, and then ang sa south is sa Lupit area sa Lizares. After that, ma-proceed sa, since a public plaza, hindi pa it's usable subong, ma-diretso lang sa Rizal Street, manao going sa reclamation area. Kagdito, may ibutang stage along Rizal Street sa Isadra ka Mall. Kagdira ma-end ang Charter Day Parade. Well, as of now, wala pa confirmation kung may mga ara kita na national figure nga manog abot, but I believe gina work out sa Mayor's Office ni Mayor Greg kung sino ang pwede nga maging invited speaker, especially sa, kay pagkahapon may ara kita sa we call it Awards Night Banwahanon, Alvida Chains, and mga corporate naton ng mga top dira ang may program diriya sa government center na.
13: Okay.
16: Ang 18, yes, gin-declare na I think last 2018 pa, nag-effecto 2019 until now, holiday sa Bacolod, Negros.
13: Okay? So, klaro, ha?
4: Kikipa mo dyan, kikipa Eric. So, muna ang
13: preparasyon. Kuna mo, ginsailo, nakalang aton nga, kuhan, nga aktibidad sa aga, gali, huwag na sa hapon ang mga paradata. Mahinig, hindi tayo maulanan?
4: Yeah, so wala asaga pa rin sa hapon na muni ni ang banwahan noon awardees sa mga kikipa ta diyan kay K5 Eric.
13: Sino nakuha sa banwahan noon award man?
4: K5 Eric.
13: Sino mga awardee ta sa banwahan noon award naman subong?
4: Amo paning wala ta nahibaluan kay K5 Eric, amo paning aton si Nifal. Okay, why pa na sila may nahatag, why pa may na-release kung sino mga banwahan noon awardees sa kikipa ta diyan kay K5 Eric.
11: Sige.
4: Yeah, ayos. So hindi ko na lang ni pagot doon kay K5 Valjan, kay K5 Eric. Ari na kami dito sa area. Ipasa ko na lang ni kay K5.
13: So, standby na lang, anay, guro?
11: Si Wilson. Standby si Wilson. Kaya
13: nakalang tasa kwan? Uras?
11: Basit ba utod ta?
13: Mautod ta lang alang?
11: Babitin ta. 7:43 na. Dala ka mo, no? Steady ka mo da,
13: steady
11: no?
13: Lang, steady lang.
11: Sige.
4: Standby na kami da.
11: Okay. Yeah. So, kay mabalik kami na si Monson, ha?
4: K5 Valjan, kay K5 City Government Center. Hindi nga balita, nagulong sa isang DTX provided Mighty Seeker D3 Bio. Ini si K5 Carlo Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
11: Salamat, okay. K5 Carla. Standby na, well, sa kay tutukan ta na. Bali, nami, no? So, congratulations kay Bill Madilos Reyes. Ari pakita tanahin-tanahin ng mga graduates ng K5, mga scholars na nga nag-graduate.
13: Okay. Ara nami na siya.
11: Kay Dre, makita, tabi mga cum laude, mentang mga estudyante.
13: Ang aton mismo scholar?
11: Aton scholar. Halina sila sa Carlos Silado, Iban Bacolod City College, Pakisplas sa Screen Tan.
13: Tani, no? Makita, abi mga scholars ang K-5 Tan.
11: Abi scholar, abi sa K-5 Tan. Katao. Tapos tawagan mo, Sir Bo Babes, basi nalukit ka na to si Inday Wilma, no? Vilma, no? Ari mga scholar na to. Nahon ta Bacolod City College, ka mga scholar na to.
13: Makita, abitan, kampiyon na. Kasi may mga graduates, kita nga may mga kwan man, ha? May mga owners. Ha?
11: Hindi, cum laude ka, K-5 Eric. Ay, grabe, no? So, ari na. No? K-5 Tan, ready mo na?
13: Here we go. Eyes on the board. Eyes on the
11: board. Ari mga scholars na to. Sige, Tan.
13: Scholars ang K-5.
11: Una, unta. Bacolod City College. Ari na, K-5 Eric. Ha?
13: Okay.
11: Basahon, tani. Ang mga...
13: Cum laude, si April Ann Batelier.
11: Damo sila.
13: Cum laude.
11: Ara si...
13: Sheila May Gomez, cum laude.
11: Yes, puro na mga cum laude. Damo cum laude. Taka
13: Joy
11: K-5 Eric.
13: Midjan, cum laude.
11: Yes. Ara, ang cum laude tari, si April Joy Tumbali, okay. Bali nag-graduate, congratulations, BS Business Administration na.
13: Okay.
11: April Ann Batelier, cum laude, BS Office Administration. Sheila May Gomez, cum laude.
13: Cum laude man.
11: BS Business Administration, major in Marketing Management.
13: Okay.
11: Christine Joy Mijani, Tagandumanan.
13: Okay.
11: BS Office Administration, cum laude Service man. To the Department Award.
13: Okay.
11: James Aguilar, BS Elementary Education.
13: Maestro.
11: Circol International BCC Charter Service Award. College of Education Service Award. Damo award niya.
13: Damo ba? No?
11: Ivy Cordoba, graduate BS Information System.
13: Ato ni.
11: Natalie Grace Aguirre.
13: Okay. Are,
11: BS Office Administration Academic Excellence Award.
13: Dean's Lister.
11: Dinuglahog.
13: Grabe ba?
11: Ari pag isa, Rain Lord Casas. BS Business Administration Major in Marketing Service to the Department Award. Dana Isabella Albareda, BS Administration Service Award Man. Rachel Mojilo, grabe, Dean's Lister, Academic Excellence Award.
13: Hindi mo sila maglayo ni Itang din sa Dean's Lister.
11: BS Office Administration. Mayari pa di.
13: Kampiyon ha, siyang record.
11: Mayari pa.
13: Okay.
11: Carlos Silado ta, no?
13: Sa Kamsu
11: Mito Sheila Bilyardi. Kamsu niya zero. BS Psychology, Magna Cum Laude.
13: Grabe ba?
11: Mito Sheila Bilyardi, Magna Cum Laude. Maika Angela Wanico, BS Business Administration, Major in Financial Management, Cum Laude.
13: Bakul si mga scholar.
11: Scholar na ni Doc Ramiloy.
13: Grabe
11: ba? Proud na niya. Ronald Alingalan, BS Psychology, cum laude.
13: Hindi makakuha-ko ba?
11: John Lester Polines, Bachelor of Secondary Education, Major in Science, cum laude.
13: Ah, grabe.
11: Dims Lister,
13: ah, grabe.
11: Career Service Examination, Professor.

0: Divine Grace Padilla, BS Psychology, Magna Cum Laude. Certified Human Resource Associate, pang HR.
1: Grabe ah. Computer mo,
0: nagalisan mo, pwede makuha ni kay Doc Rabil. Uy, scholar yan mo. Shena May Suelo. Imagine, nabla. BA Communication, Mascom.
1: Di Mascom niya.
0: Cum Laude.
1: Announcer ni.
0: Cum Laude.
1: Dari sa ito, newsroom mo ito pa is ni.
0: Katrina Tinibro. Bachelor of Secondary Education, Major in Filipino. Cum Laude.
1: Magandang umaga po. Major in Filipino.
0: Gabi. Di kita mo na kay Pebereco na nung congratulations, proud kita sa mga scholar ni Doc Ramil. Uy, si Troy Basa, nag-graduate man.
1: O, si Troy
0: University of Negros Occidental Recoletos.
1: Si Troy, ta newsroom ta din, di
0: ba? BA Communication.
1: Newsroom ta, bawati Troy. Congrats, Troy. Congrats.
0: Anan sila?
1: Congrats.
0: So, sa tanan nga mga nag-graduate, laton nga mga scholars ang K-5, bao. Proud gid si Doc Ramil, uy, sa inyo.
1: Okay, now, kay Pebeljan, you're talking about graduates ta. Tani pakita tong picture kay nato tan nga nagamarcha-marcha.
0: Abitan?
1: Nakita nyo ning aton nga mga graduates si Reljan nga may mga kalo-kalo sila.
0: Tapos may ara nga?
1: May ara tassel na siya.
0: Oh, ginasaylo na ako mag-graduate
1: ka sa piyak. Okay na.
0: From dina, from left to right.
1: Ang kalo ya sina, ang panawag sina, motherboard.
0: Ma ano?
1: Motherboard.
0: Motherboard.
1: Amo nang kalo yang the square. It's called the motherboard. Halin pa sing una amo na ang ginasimbolo of enlightenment.
0: Enlightenment.
1: Amo na nga ang may amukas na. Hindi siya ordinaryo nga kalo. Kano si Trump kabe. Kundi may motherboard. Abi ka graduate kay imagine.
0: Ang paborito mo abi nga kalo. Paborito ko. Kay Five Broads.
1: Oo oh, na.
0: Los Angeles.
1: Na,
0: Los Angeles.
1: Oo. Oh, hindi mo diyan muna na sunong ka graduate ka. So may motherboard. Ining ilangan daw laso-laso na tibla sa kilid. Ang panawag na tassel.
0: Tassel.
1: Lain-lain ang kolor depende sa kurso mo.
0: Gakakipay berik from tuo ginasaylo na sa wala pag adi halin sa wala
1: permiro tuo
0: dasun sa ilo sa wala
1: oh kon wala ka pa matagaan sang certificate why ka pala malawag nga Erjan Castanyo summa cum laude
0: suman cum laude
1: bachelor of science in kitchen suman mo so amo na siya
0: tapos
1: kon why ka pa malawag tuo na siya
0: pag nalawag
1: paglawag na paghatag na pagatubang mo pag clap clap clap disuo na siya pawala.
0: Ah, maglina?
1: Because kung tuo na siya, ang buot sing ganos na aplikante ka palang for a degree. Pero kung isaylo na sa wala, buot sing ganon, kompleto ka na, nakapasar ka na.
0: Na-certify ka na.
1: Na-certify ka na. So kung tuo lang ganin na gasawil sa wilda, why pa na siya kapasar? Pag wala na, buot sing ganon, pasado na, kaginkilala na sang iskwilahan, nga nas, natapos na ang kurso niya. Depende sa kulor.
0: Ining babae nga naghambalda, no? Actually, amo na sila nag-organize sa aton every time nga may ara nga BSOA week.
1: Ay, na sila.
0: Mga partners na ito na sila. Congratulations
1: okay, kay Vilma de Los Reyes. Kita mo rin ako. Sa wala na, may kuha na sila. Pero kung wala, patuon na siya.
0: Wow.
1: Kita mo. Amo na mga kakipay, bako makita yung graduates nga may liso-liso. Bla? Liso-liso.
0: Gabi, no?
1: Ka-proud
0: ni Mayor Greg. Ginatanaw ko lang si Mayor Greg. Ka-proud gin si Mayor Greg. No? Doon sa ano bala. Kita so, K-5 Babes, no? Yara na, no? Makutabi si K-5 Babes kung kabot na siya. Ha? Pa-post kami commercial break ni K-5 Eric, no? May ara ko naging padala kay K-5 Itan. Aging pagkita iya pa to, ha? Still looking pa, no? K-5 Itan, pagkita lang 21 seconds, ngambal ko siya magbakal ka shake, blaw.
1: Ato, otan,
0: hindi, ipakita lang. Actually, why ko rin nagbakal? Nagsaka lang ko, nag-testing ko saka, kung anong itsura.
1: Pero ginlawag
0: naman. Gin-video. Eh, why ko palawag, eh. Pero tanawab lang music, K-5 Eric, no?
1: Itan, James Sarmiento, cum laude, milkshake shake. Without milk. Amo siya,
0: oh. Araw, fresco nga lang, igli. Ako sa kakamarchadora music ko. Kung mag-order ka na, tapos order na wago yung alam mo. Amo na music. Amo na music. Si Serene, ito kakadlaw sa ako. Tali nag-order ka. Nag-experience. Amo nag-intrend sa Gilandan, da ka makuha sa order mo, kung order mo na. Pwede ma-order ka niyo. Dito itong releasing mo na huwag ka na ilawagong nga lang. Balik ka to. Exit na nasa piyak. Pwede na ka magiging. Order,
1: Miss Delong.
0: Di ko mas babaw, no? Babes Gantalaw. Manya cum laude, crispy pata.
1: Ikaw, Laitan.
0: Mapos ka. Mapos kami commercial break. Pagbalik ta, grabing kalipay sa taga-Baday Sky, kagipay.
1: Yes,
0: Imagine mo, for 7 years, ang ilap

0: problema, wala kang supply kuryente na. But when they visited City Hall, Mayor Greg Gasataya assured them nga buligan sila kag ipaberik.
1: Okay.
0: Why na ni pamulitika? Serbisyo na niya nga aton kag ipaib red. Kag ipaberik. Pero si Red ka. Gasako gid sang red movement ito.
1: Pero sang ako bridge kamo sa Domingo, ginataripahan ko mo.
0: Oo.
1: Ipaberik in shoot ni kwan. Ako nga nawag mo.
0: Nanad.
1: Ikaw na na dyan ni duha kami.
0: Pa-pause kami commercial break. Kag hindi ka bahin mga kag ipaib. Dala sa inyo sa kalaman sang D3 Bio. Hilalat sipon kag Trangkaso i-klinika D3 Bio Mo. Alas 7:53.
1: Stand by.
2: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This Time Check is brought to you by Salon Pass. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Madamo pa sang benefits nga mahatag sa ikayang lawas ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. And isa-isa na to, no? Isa na diri amo ang paghatag sang protection batok sa cardiovascular diseases. Ang nami sa DTX 500 amo ang super antioxidant sini nga naga-prevent sang heart failure. Ang tuman kataas nga reactive oxygen species ang naga-cause sang myocardial remodeling o kun REM. Iniman ang naga-gradual nga pagdako sang heart kag kun tuman nakadako ang heart enlargement, mabudlayan na sa pagpump sang dugo ang heart gani ini ang magaresulta sa heart failure. Pag inom sang DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kadadlaw ang nagaprotekta sa mga cells sa heart agud ini ang indi madamage sang oxidative stress kag malikawan ang madamo nga mga cardiovascular diseases.
1: Amo ra isa gid sa pinaka importante nga bahin sa lawas sa tuon di kini aton gin heart sa Sir GP.
4: Husto.
1: Amo ra may kanta gani nga guard your heart. Bisan ang pag skip lang sa isa ka beat ha from its normal cycle, dako na nang epekto sa lawas nimo.
4: Mag-arrhythmia.
1: No? Tingala ka ang iba niya ginahapo, abi niya may hapo pero hindi gali hapo, may problema sa heart. Ang iba wala kusog, binaway kakaon, ginataki galis kurason. Ang iba niya daw malumos, mahigda, gali kay weak na ang ilang heart. Gahabok ang mga tiil, may mga edema. Heart gali, no? Dako gin mawulig kung pala inom ka dadlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Nga man, para malikawan ang mga oxidation or mga tok-tok nga gakatabo sa imong kurason.
2: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
5: 470.
4: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500.
6: We need to understand that ang free radicals hindi man gid ni tanan lain, no?
1: Pero kung sobra lain gid yay.
6: Kung sobra lain, no? Ang free radicals hindi man ginaisensya sa aton lawas kisa ginausahan sa aton macrophages to fight off infection, pagpatay sa virus and bacteria. Pero kung ini ang maintain at low moderate levels, okay. Ang free radicals ang nagasynthesize sa mga pila ka mga cellular structures agud na magamit bilang defense system to fight pathogens is okay. Ang phagocytes nagagasynthesize ini no ginaputang nini ang macrophages, ginausar yan to consume mo o magkaon sa mga pathogens. But, ang balidok Ramil, kung magsobra ang free radicals mo, kailanlan mo gid ang DTX 500. Isubong niya, gagsululubra gid niya ang free radicals.
1: Kung lantawon mo ang mga free radicals, halin sa guwa, kagsulod.
4: Sa guwa, sulod. Correct.
1: Eh, mano ka na. May tuktok ka masulod, may tuktok na to sulod. Diba? Kinigakatabo, once nga may ara, ano, oxygen consumption. Masugot kasi hindi, hindi ginaya malikawan niya.
4: Hindi no? Ginawa.
1: Ang inflammation, kag infection, sobrang exercise, mental stress, nag-produce na sang damo nga free radicals.
4: Justo.
1: Kag amuning nga mga tuktok, nga amat-amat, pati gulangon ang imo organ, amat-amat, patyo niya imo mga selula, amat-amat nga, gakapatay ang mga dlagko nga mga organ sa lawas. So ang matabusin eh, hindi mo na siya batuan, dapat niya adlaw-adlaw ka mag-inom sang DTX kag Mighty C or Pure C para nga may mabato sa mga free radicals sa imulawas para may makakas sa mga tuktok nga gakatabo sa imulawas. Kay kung pabayaan mo lang ng tuktok sa imong lawas, di amatamat ka na lang ano, matigulang kag mapatay kag magbalatian. So health is an investment. Di nato paghilakan kay mas mahal pa ang bulong sang balatian kaysa mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Ebe? Si Pabe, kung may balatian ka, kaysa mabakal ka lang may DTX 500 kag Mighty C, hindi lang isa ang mabuligan sa DTX 500. Damo-damo gid. Overall health ang kaya mabuligan sa DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
4: Husto.
2: DTX 500.
7: Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
7: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
7: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namin gitingi sa akon nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Kung si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid. Pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabaka nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Sa ka-sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagpute gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Masakit ang dyan. Masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
2: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold.